0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra, kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na o Mighty C!
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga giprescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
6: Oras, alas 8:05.
7: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
5: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
8: Magnum 45.
6: Magkawaban sa manato si Attorney James Judith sa panlantaw. May kalabigitan sa... Ikala na ba ito? Ikapito na ba ito nga dog hapon? Ikapito?
9: Ikapito.
6: Ikapito. Okay, tulo-tulo man ito kada semana.
9: Oo.
6: O niya,
9: ikatulo naman.
6: Niya naman tas ikatulo ng semana. So, ikapito na.
9: Oo.
6: Ikapito nga adlaw sa impeachment trial kagahapon ang dalawa. Di nang ilang gidebatiya na may tungkol sa pina.
9: Oo.
6: Sa pinahan, ang financial record. So, kunya dayon, ang argumento na may katotok sa fishing explanation ng Dumaili, no? Si Attorney Judith at Umayrabi Attorney, may botag, sir.
10: Mopay, Magnumay nito sa atong mga suking tigpaminawan sa Magnum Radio asa mabot sa itong Labay CBO broadcast. Sugli, Mopay, Magnum Jun.
6: Pero sa taas maupay ganito, attorney, gagadungan ko na maupay gapos lang yung lugar.
10: Nuhana siya, mula kita, kinakinangutana na intriga na Magnum Jun, imupod lang gipromote ang maupay kaya sa inyo, maupay bag imong pagsata,
9: maupay pagmata,
10: pagdiga mo. Bita, sa kinamigin na siya, Magnum Jun.
6: Maupay pagkaligo, maupay paghubo.
10: Maupay pagplaster, maupay tanan. So nagamit na nato, murag, kanang all around na siya, Magnum Jun.
6: All around.
10: Maupay. So ang sa pinood yun, ang sa kinamigin na siya, Magnum Jun,
6: kinamigin.
10: Waray.
6: Waray.
10: Pareha gagamit ang waray.
9: Ang waray na to'y maupay.
10: Mga nagkakalaan po ko nila nga waray, nga dili man Magnum Jun na timing lang po nga ang sa kinamigin o sa waray, pareha sila sa kanang, kanang di ba nga, maupay. Maupay na pag-abot, maupay sa inyong tanag, maupay sa inyong tanag, si Johan. Ano man na, kas man na si Magnum Jun, Magnum Aileen.
6: Sikat nga po. Nang sikat na nga po long attorney kay dito sa impeachment, nalitok na.
10: Nalitok na ni attorney
9: ligutan. Kay waray man to siya.
6: Waray.
10: Magnum Money po. Diya po nang bubungat.
6: Maupay.
10: Bulyada sa iyang kita po na yun sa atong vlog, Magnum Jun. Okay, kada may nabi ko ni mo or maskigit unsa nga media outlet mo magin na akong sinugdanan maka ingon magin mo nga James Judith na na pag maupay.
6: Pag maupay, okay, human sa maupay, maupay ating sugod pag gisgot ang karon sa katong kalambuan sa impeachment trial kagabi, kagapon. O siya mo nakita tood, gigrant man sa presiding judge ang hangyo sa prosecution nga sa pinahan ng financial records sa Vice Presidente. Pero, doon na siya gi-deny nga hangyo po sa prosecution. Labi na katong bank records sa doon ka mga bangko ba ito nga di nagkakonekte daw ang Vice Presidente. attorney, sir.
10: Matawag na to Magnum Johnson, no, sa atong paglantaw nga nilamang nag-argued ang prosecution kagahapong adlaw, kaya napagbigyan man sila sa ila by nagkatuyuan na ma-produce to ang financial records sa Vice Presidente. Pero naat po'y punto, ang depensa Magnum Jones, ako nasabdan kay ang ilaman, ang ilang depensa sa depensa, ilang rason, nga naman niya i-appeal ko no to ang financial record sa Vice Presidente na dili pa man siya impeachable at tong tungura 2007 magsugod. So kung ako masayo, si Mayor pa siya sa Dakbayan sa Davao, 2007, 2010, 2010, 2013, Mayor siya. So ang dapat lang punto ang depensa, pero all again, di naman magod technical ang impeachment court Magnum June. Kaning kung yung sabton, ang tuyo magod nila nga ang sa Article 2 magod Magnum June an unexplained wealth. Nga but pa sa bot nga kung tutok lang sila sa panahon nga impeachable official bali si Vice President Sara Duterte, wala sila'y maitandi nga dokumento nga ang ilang punto nga sa iyang panahon nga naasa sa public service nga nangatungdanan siya tungod pagka busy mayor pa ingon sa mayor karon na busy presidente, ang buot ipastablisan sa prosecution nga naasay kanangan niya paling ining ang iyang asset, ang iyang wealth, dili mo takbo sa iyang income, sa iyang abot, dili haong magnumjun. So kung magsugod lang sa ako lang ang nasabtan, so kung magsugod lang sila sa iyang financial records ni Vice President Sara Duterte nga Vice Presidente siya, maglisod sila og puwede ba Magnum June nga naay pagtaka sa iya baling nga nakuha nga mga assets, sa iya baling abot. So muna sila ang ilang punto Magnum June nga inalan mo abot gid sila sa 2007. Muna nga depensa lugar nga matud pa sa depensa nga dili kay dili siya impeachable official, pero balikon lagi nako ang kanimong good ang impeachment court Magnum June, ang gakwaon nimo ang kiliti bali sa katawhan, people's court ni siya, ang imong award dia, ang game plan dia Magnum June, dili ka magtigi sa technical rules. Ang imo ani karon ipakita lang nga tinuod ba nga naa siya gihimo ngayon ani ang upat ba ka mga articles masuportahan ba sa kani nga ibibita, tinuod ba nga naitabo to o dili, dili na paingon nga inalalalison pa nimo sa technical rules mo managakitabo atong nangagi o labi na kagahapon Magnum June, hinay-hinay ang katawhan, galad-angan sa nakakuhaan na ang mga gatanaw o gatutok sa impeachment Magnum June, titungod lagi, puro na lalis sa technical. Gakawala na sa utagin ang tumong ba na itabo ba ginit, tinuod ba ni ang gingon aning Article 1?
6: Atoni, ipasabot ko nang siging kalakbitan ninyo nga technical, technical. Kaya bumintag technical, dere sa amo, kaming technician na mo dere, oh. Technical. Ipasabot ko
10: nang siya. Ilalagin naman ito po, Magnum June. Pero bag, ang sabton gin na to, nga ang sinugdanan o tinugdan gin sa impeachment, moro man nga, it's, moro na siya, og, ang may tabuan na siya, Magnum June, Magnum Aylin, nga, moro gahukman ka sa imong mga kauban, nga pinili ragyapon sa katawhan. Kung yaka na sila, dili pa na sila trained Magnum June, dili pa sila mga abogado, o mas kinaipipila ka mga abogado diya, dili pa na sila trained nga magkanang maglitis Magnum June o magbase sa kanang unsay sa rules of court, dili pa na sila sa mga huwi sa RTC o sa MTCC o baka sa Korte Suprema o sa Court of Appeals. Ang ila naman ana diya Magnum June, mga politiko man na sila. Kanang sila kada usan niya na ana na mga bias Magnum June, ang ilang gaadon ani karon kung unsa by pressure o pulso sa katawhan nga ilang gagabati kay naabakon na sila panlantaw sa ilang re-election sa 2028 Magnum June, asa bay kusog, asa bay puntok, asa ba nga dapit nga nakuha nila ang kiniti bali sa katawan. So katanaw na nila gatimbang-timbangon na nila Magnum June. Mo bito kabantay ka na po'y nasingit nga balita nga na isurbi ni Gawas nga ang distrust rating to ni Vice President Sara Duterte ni Saka og 2%. Gamay ra man lugar no. Pero yan na, gagamito na, ga-capitalize na bali sa prosecution nga hinahinay, kung day epektibo day ang among presentasyon, paglatag sa presentasyon na o sa ebidensya, diya sa impeachment court. So mauna ang dula kani karon Magnum June. So kung magtanaw ta sa naglamang lugar kay napagbigyan lugar sila sa ilang katuyuan nga naa sila ay kapasikaran sa Article 2 sa kanang Articles of Impeachment, ana makaingon ta nga nilamang ang prosecution sa kana nga punto.
6: Attorney, ako lang isa kay pangutana, kay kumpanlitan, politikal lang, bisan pag nagkalata ng ebidensya, desisyonan yes. Ganyan ng Gyapon, sa gidaghanon sa kinsay pabor o supak sa impeachable official. Di ka pwede ng impeachment maglalimuon bitang lupon style ba? Lupon, kinas barangay ba? Lupon style. Nga diin, ang mga naglangkob, murag kinuha gikan mismo sa mga residente nga tagon ba?
9: Oo,
6: tagon. Kay walay pulos lang yung hapon kung palitan og si Sara yun mismo may salaod yun sa katawhan, pero di hapon siya makonbikto kay ang labing dag, kay walura kabu, siyamra kabu kinilanon para ma-acquit siya. Disisize ang kinilanon sa prosecution para ma-convict siya. Diba? Wa, kaya po'y pulos.
9: Or Supreme Court na lang ka siguro mag-umjon. May mag-desisyon tanan.
6: Pumagani nga. Di mahimo kahit attorney nga ilupon style na lang na. Para nga pudyuton gyud ba?
9: Tanan, makaparticipate. Oh, tanang sektoral, sector. Apag,
6: oh. Attorney, di na pwede.
10: Pwede ba lagi? Yun mag-umjon? Pero wala man na sa atong batakang balaod. Balagi
6: na.
10: Oh, oh. Kaya ang naakaroon, nga gikopya na to sa Amerika man na sa Magnum John mo may una nga nakamugna bali ana nga konsepto pero ngano kung dili pwede man gud kung naatay pagripaso sa atong batakang balaod pwede usabon atong Magnum John nga ang maglangkob sa impeachment court dili lang ang mga politiko kundi ang uban nga mga sektor kana mga sectoral representative.
6: Oo.
10: Pwede na Magnum John, pwede ta makabot ni ana. Pero sa pagkakaron, mao man ni ang atong setup, mao naman ni karon ang naglangkob bali sa impeachment court nga ang kaning mga senador mooy bali maghatag og hukom nga ang mag-initiate mao man ang mga miyembro sa ubos balay balaoranan. So diha sa ang atong gasundon. Pero malay mo kung moabot ang panahon Magnum John kung simba ko palayo nga naay mga susama nimo nga panlantaw or ako kung suporta mo ko sa imong panlantaw inani gusto magko anak pod nga naay mga susama nato og inana nga paghunahuna nga sila bali ang maglingkod diha unya iripaso nga atong batangang balaod pwede na nato nga apilon atong ibutang sa atong batakang balaod nga ang impeachment court dili lang mga politiko dili lang ang mga senador or mga miyembro sa ubos balay balaoranan kundi dili mga sectoral representative nga pwede sila ang maglingkod maghukom kay para sila gid ang tinuod nga people's court.
6: Gibenture ko na napagpangutana po na attorney kay sayon bat sayon ko nga mupay nga nagirgapon tas pag-usab sa atong batakang balaod kay mao man ang gimando gyud sa batakang balaod nga sila mismo ang maglangkob sa impeachment court. So of course sundon kay naa man gimando mas batakang balaod pero ang ato magud ang purpose magunta sa mga balaod nga palagpoton kantong impeachable official nga naghimog sa laod. Naghimog sa laod, nga gisitar po sa nasgutan nga balaod. Pero, bisan pag nagkalata ng ebidensya, ma-acquit lang yun gapon ng usa ka impeachable official, not necessarily nga si BP Sar Duterte. Di ba, ma-defeat ang purpose sa unsay gimandos balaod, attorney.
10: Sakto ka, Magnum John. So, ato man, maumari sa pagkakaroon ng atong naunanaan ra, nga, kopyaho na to ang sa, yung sa konsepto sa tinipong bansa sa Amerika. Wala pon po na to giusap. Ang naalay kipang-usap, ginagmay raman nga gipang twist. So, balik ya punta sa konsepto nga ang mga maghukom lugar sa Osaka impeachable official, pareha lagi hapon niya nga pinili sa katawhan, mga politiko lagi hapon Magnum John. Gawas kung pusabon lagi na to. Nga murag, ang naitabo mga ni Magnum John, murag di kay tamusali, kay kabalo na beka sa atong sistema, sa atong kultura din eh, nga dili ka kasaligan ang mga politiko Magnum John, kay tungod lagi sa isyo sa corruption. So matod palagi sa akong lulo lagi Magnum John, akong apuhan nga di huli Tati ala uhi negra nga but pasabot nga murag juke kay paminawon di ba katawanan kay Magnum June Magnum Aileen nga ang kaldero iya baling gakatawan or gasawayon niya ang kining takuri nga itom ang iyabaling sampot ang ubos nga bahin niini na pareha ra man silang duha.
6: Ito
10: sa
6: morning
10: inanak sa mangka na maghukom sa imong kauban nga pareha ra man gyapon mo og estilo.
6: Mati sa ito mga framers sa tumatik ang balaon kanina ito. Ang nagharapin ingat ito, gidali-dali naman ito paghimo. Munang gidali-dali paghimo, napalabang itong batik ang balaon, pero na mga nakalati sa batik ang balaon nga, oo, dili kayo tataw. Political dynasty. Usanas, dili kayo tataw. Karon gani, imbis nga anti-political dynasty, nahimo ng pro-political dynasty kuno nang nakaungong karon sa Kongreso magdamailin.
9: Oo.
10: Oh. Wala lagi gyapon, wala may kausapan pare ana karon no, asa naman tong sugyot lagi nga balaod noon katong di ba nga walaon ang anti kanang naay anti dynasty law sa Pilipinas na wala lagi gyapon dili matuman kay kinsa man nimo nga nganong magpasali, kinsa may magpasali ka na magnumjon nganong magtuo ka ta nga maaprubahan na nga mismo dako-dako nga porsyento diha sa naglangkob sa atong kongreso. Puro ba na sila membro sa political dynasty yung magnumayon, magnumaylin. So, musugot ka na sila nga mawala bali sa mga tungdanan na goodbye. But pasabutan na human na ang tapos na ang maliligayang araw nila kung imo nang aprobahan nga sa ilang pamilya, isa ragyan bali ang maglingkod.
6: Mauna ka ron nga ang maong balaod nun ka ron, imbis anti, naging pro daw. Murang nag-legalize na noon sa political dynasty. Sukway sa unsa gilantad sa batang balaod.
10: Magnumsyon kay pagtuon nila para ra magid sa ila kay sila ra man pud ang naikwarta di man na pwede para sa tanan. So mong ginanga sa Gakaytabo naay uban nga mga lugar dinhi sa atong nasod nga ang katubaling mga gamhanan diha katong mga adunahan katong naghawid gyud sa moy makaapekto gyud sa ekonomiya ana nga lugar. Sila lang yung bali ang gadula-dula, garigo doon, puli-puli bali sa paglingkod o paghawid sa rendas pangagamanan.
6: Maunang si Congressman Adyong magdumailin, nang pangugat niya sa bayo, maunan ni ang gilatin sa tumatakang balaon. Ang lugar, pagpatuman sa iyong sigimanos, batakang balaon. Ay, pas silang paita.
10: Milagro raman magnumtyon nga naatay mga politiko nga yano ragin taon sama ni Senator Juan Flavier kato. Dili man to ingon nga adunahan magnumtyon or Nicosante. Kato ra, milagro lagi nga maka-timing tag-inana nga mga politiko. Or kung naamanggali mga kining adunahan or mga membro sa political dynasty, nga maayo pod lugar ang ilang pagdala sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokal nga pangagamhanan. So depende ra lagi magnumjon pero sa kinatibuk-an mo nang lisod kaayo kung ang paghawid bali sa gahom naara balik-balik sa isa ra ka pamilya buto sa buto sila ra ang main laki dili na pwede ang uban.
6: Attorney James Jodet, akong gitanaw yung apelyido ba? Di man ni political family, no? Ang api, nga apelyido, di ba?
9: Uh-oh.
6: Jodet.
10: Dili, magnumailin. Dili, sa Oro. Pero ang atong kaliwat, dynasty po mi dito pag-abot sa Luzon.
6: Amo ba? Dili, Jodet dito?
10: Kailangan na dito sa Bicol.
6: Amo ba?
10: Na naay lungso dito magnumjun nga. Puro ragyapon atong kaliwat magnumjun.
6: Jodet gapon.
10: Apil siya po na.
9: Maigo.
6: Piktado gin
10: gabo. Ako nga po ang naglahi magnumjun.
6: Uh-huh.
10: Dili sa gusto nga maapil ana bali nga dinastiya dito sa Bicol. Uh-huh. Kaya nailungsod nga, amo rin yung pamilya, nagbalik-balik, among kaliwat. Dili among pamilya, pero among kaliwat, nagbalik-balik. Puli-puli sila magnumjun. So wala ko ilabot, ana, sila na dito.
6: Sila dito.
10: Pero dinin na noon sa Dagbayan, sa Cagayan de Oro, galisod.
6: Oh, pero kay maupay pa man po. Maupay imong paglambigit sa politika ng mga kalihokan. Okay. Attorney, sir. Salamat, sir. Thank you, sir.
10: Huwag sa payan, Magnum June, Magnum Aileen, o Asdang sa kanunay.
6: Inyo na mga aksyon si Mr. Maupay, Mr. Asdang, Attorney James Judith. Oras, alas 8.20, parenta sa atong mga balita karon sa atong Magnum National. Giisip ni House Prosecutor o One Rider Parties Congressman Raul Gutierrez nga maayong kalambuan alang sa prosecution ang decision sa Senate Impeachment Court nga sa pinahan ang financial records ni BP Sar Duterte ug sa banan nini nga si Attorney Manz Carpio. Matod ni Gutierrez nga bisan pa nga di pa kini hingpit nga kadaugan apan dako kini nga tabang alang kanila sa prosecution.
11: Well, we don't want to celebrate as a victory, but it is definitely a positive development for the prosecution. Of course, we were the ones who filed for this subpoena, Dulces Tecum, and the fact that both were approved is definitely a plus for the prosecution. More on for a job well done for our prosecutor. Actually, we're looking at the totality po, no? We're looking at the totality of the bank transactions. I think what was limiting is not the number of transactions nor the number of banks, but more on the time period. So that was provided for, that was submitted to the impeachment court. Was started from 2007 onwards po, no? And I think there was no qualification as to that point and they were all granted naman.
6: Ang inyo nabati mao si House Prosecutor og One Rider Party List Congressman Raul Gutierrez.
9: Gibuti ang House Deputy Speaker Congressman Paulo Ortega nga kung kadaugan alang sa katawhan ang pag-issue sa Senate Impeachment Court og subpoena sa Bank, Tax og Anti-Money Laundering Council kan amlog records ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Ortega nga kung lakang kini aron magawas ang kamaturan kalabot sa mga allegasyon sa unexplained wealth sa Vice Presidente ubos sa Article 2 sa impeachment complaint.
12: For me, this is a big win for the Madlang people. Malaking panalo to na makita rin ng tao lahat ng mga bank records at na-allow to ng impeachment court. At abangan po natin yung mga susunod na araw. Napakaganda po nung sinabi ni Congressman Chel Jok no, na walang confidential sa katotohanan. Yung decision ng impeachment court, hindi lang naman yun panalo ng kung sinong side o ng prosecutor o ng defense. More on yung pagkapanalo nung pagpayag nila upang masubpina tong mga records na to. No? So sa dulo, yung sa hinahanap nga po nating katotohanan. So papalakasin po nito as evidence. Nakikita nyo naman po kung saan tumutungo at kung gaano po kaganda ang preparasyon ng prosecution.
9: Ang pamahayag ni House Deputy Speaker Congressman Paulo Ortega.
6: Gisaway ni House Prosecutor og Bukidnon Second District Congressman Jonathan Gate Flores ang payag sa defense team ni VP Sara Duterte. Gawasak ka fishing expedition ang pagpagawas sa financial records sa Vice Presidente. Matod ni Flores nga klaro ang basihan sa prosecution team ng mga EMLC report sa Vice Presidente nga gipagawas sa pagdugog sa House Committee on Justice.
13: Ay, hindi naman ito fishing expedition eh. Klaro naman po sa Committee on Justice na hearing na sinabi ng AMLAC na itong amounts ang mga pumasok sa accounts ng ating Vice President. So, yun pa lang na basis eh. May duda ka na may unexplained what na pero kasi hindi nag-re-reflect sa SALN niya ano yung mga sinabi din ng AMLAC. Tama ba? Or nag-reflected ba sa SALN na sinasabi niya yearly? Yung ano din yung naka-pondo sa mga. So, that's very important.
6: Ang inyo nabati, pamahayag ni House Prosecutor Bukidnon Second District Congressman Jonathan K. Flores. Una nini, gipamugos ni Attorney Michael Pua, tigbaba sa defense team ni VP Sara Duterte, nga usa ka fishing expedition ang pagpagawas sa financial records sa VP ni Vice Presidente Sara Duterte, apan wa gyapon mapamatuli ang ilang mga akusasyon.
14: So ang tanong namin, saan ba dito yung relevant or material? Kasi lahat na po ng records hiningi eh. So, and this bolsters no our theory, of course with all due respect to the opposing side, na kaya namin tinatawag o kaya namin natawag na fishing expedition ito. Kasi lahat na ng records hiningi, pero hindi naman matukoy. Which would actually be relevant? Which would actually be evidentiary to the accusations they have made under the articles of impeachment?
6: Ang inyo nabati pamahayag ni Attorney Michael Pua, spokesman sa defense team ni VP Sara Duterte.
9: Supaksikan ni Presidential Spokesman Attorney Harry Roque sa desisyon sa Senate Impeachment Court sa pagpagawa sa subpoena alang sa bank o tax records ni Vice President Sara Duterte o sa bana ni ining si Attorney Manz Carpio. Matod ni Roque nga sayop kini og supak sa batakang balaod tungod kay gibaliwala niini ang constitutional right to privacy.
15: Akin, mali yung desisyon na yan dahil nakasaad sa ating saligang batas at hindi lang sa ordinaryong batas na may karapatan na maging secure ang ating ang taong bayan sa kanilang mga papeles kasama na mga bank records. No? At ang naging desisyon ngayon ay buksan ang kabuuan ng bank records na mag-asawang Sara at Manz Carpio maski ang burden of proof na merong ginawang kasalanan si Inday Sara Duterte ay nasa prosekusyon at dapat sana ang nabuksan ng mga records ay yung mga ebidensya na alam nilang magpapatunay sa kanilang mga paratang na alam naman natin ay hindi nangyari dahil ang bubuksan nila ay kabuuan ng tax records ng mag-asawang Carpio and Inday Sara Duterte.
9: Ang pamahayag ni kanhi presidential spokesman attorney Harry Roque.
6: Gipamagos sa defense team ni VP Sara Duterte nga kinahanglan dili mo lapas ang Senado sa limitasyon sa constitution. Kinahanglan sa pagpamagos sa prosecution nga abrihan ang financial records sa Vice Presidente. Matter ni attorney Michael Pua, spokesman sa defense team, nga ang maong lakang gawas na sa legal nga limitasyon.
14: Because we are technically suspending this law for a specific person na hindi natin pwedeng gawin sa iba. That is why, ang sa akin lang po, ang sa amin, sa punto ng depensa, is paano po yun? Meron po pong instances na papayagan na lang natin, isang tabi natin yung batas, at merong instances na hindi. I think we feel, the defense feels, yo, that in the search for truth, transparency, accountability, we must still work within a framework, which means that we must work within the limits imposed by the Constitution, the laws, and the rules of the land.
6: Ang inyo nabati mo si Attorney Michael Pua, tigba ba sa defense team?
9: Impeachment trial is very technical. Kini ang payag ni kanhi Senate President Franklin Drilo na human sa pangitabo si kapitong impeachment trial batong ang Vice President Sara Duterte kagahapon. Matud ni Drilo nga ang padayong pagdebate sa trial posibleng makalangay lang sa pagtino sa kamatuuran.
16: It's getting to be very technical to the point that, you know, the patience of the people is being tested. I do not know if I'm exaggerating, but I sat in two impeachment charges. I am a lawyer, but find listening to the proceedings very tedious. And I can imagine to those others who are witnessing this for the first time, some of the servers indicate lack of familiarity, that this is not the Senate as a legislative body. As Senator Tulfo said, they wasted 25 minutes or so of the time arguing about an issue which should not be taken up in the impeachment court. People are sensitive to the way the trial is being conducted. And we do hope that the leadership of the Senate can take a better control of the proceedings. It's almost out of control.
9: Ang pamahayag ni kanhi Senate President Franklin Drilon.
6: Kumpiyansa ang House Prosecutors Panel nga o kumpiyansa ang House Prosecution Team nga magpabiling politically neutral ang Senator Judges sa impeachment trial. Mato ni House Prosecution Panel Legal Spokesman Attorney Benjamin Tulusa Jr. nga kinahanglan ibasya ang mahimong desisyon sa ebidensya ug dili sa bisan unsang political preference o affiliation.
17: Sa amin sa prosecution, hanggang ngayon, umaasa, naniniwala at nananalig pa rin kami na tatalima ang lahat ng mga senator judges sa kanilang obligations under the rules on impeachment to observe political neutrality, which means that they should participate in these proceedings without any undue discrimination towards anyone and regardless of their political preferences and affiliations. So, umaasa pa rin kami, nananalig kami na ang mga senator judges natin, no, maghahatol, magpapasya, base pa rin sa ebidensya na ilalatag ng magkabilang panig sa paglilitis na ito. Huwag muna natin silang pangunahan. Bigyan natin pagkakataon, no, na pakita sa ating lahat na tatalima sila sa obligasyon nila to remain politically neutral.
6: Ang inyong nabati, Mousy House Prosecution Panel Spokesman, Attorney Benjamin Tulusa Jr. Karon sa Tumagam International sa Yemen, gianoncho sa rebuilding Houthi sa Yemen ang naval blockade batok sa Saudi Arabia. Mato ni Houthi military spokesman Yahya Sari nga kinang ilang tubag sa kapig dusin na katuig nga pagbabag sa Saudi Arabia sa ilang mga pantalan o kawanagan nga kontrolado sa mga Houthi. Ginugan pa ni Sari nga ang gimo sa Saudi Arabia naghatag daog epekto sa ilang ekonomiya. Samtang parayon ang mga pagpatagin sa Houthi sa mga infrastructure o international airport sa Saudi Arabia.
9: Sa Iraq o Qatar, subling ginuso sa Iraq o Qatar ang ceasefire tali sa Amerika o Iran. Kinuman gitapos sa duha ka nasod ang ilang Memorandum of Understanding kung MOU tungod sa parang pagpang-atake. Matod ni Iraqi Prime Minister Ali Al Saidi o Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani nga kinahanglan ang ceasefire sa Amerika ug Iran tungod sa posibleng apektado sa tibuok kalibutan tungod sa magpadayon ang gubat. Hisayran nga parayon ang pagpatake karon sa Iran sa military base sa Amerika nga ana sa Qatar.
6: Sa tumagdong business, gibistigan karon sa Department of Energy kung DOE ang pipila ka mga gas station sa nasod nga giyong mihunong sa pagbaligya sa produktong petrolyo. Mato ni Energy Director Attorney Rino Abad nga maisip kini nga hoarding nga kalapasan sa balaod. Ginugan pa ni Abad nga doon na sila ay gipakatag ng mga inspector aron monitoron ang naskutan nga report.
18: May report na dumating sa amin na mayroong nag-hold ng operation, meaning all of a sudden hindi siya nagbebenta today. So please note, no, ito yung classic na sample ng hoarding. Meron na ho kaming inspector on the ground.
6: Ang inyo nabati mao si DOE Director Attorney Rino Abad.
9: Nagpahigayon ang Department of Trade and Industry kung dito ay misama sa rin tao sa lengkaduhang batch sa Social, Environmental and Climate Assessment Procedures kung CCOP hands-on training kinipinagi sa Rapid Growth Project sa Living Soils Rural Ventures sa Claveria, Misamis Oriental. Giyong ang maong kalihukan nagtudlo sa mga mag-uma sa kakao sa biocomposting, pag-andam o biosolution o uban pa. Hisaran nga maong training tinguha nga matabangan ng mga mag-uma ng musagop sa mas malungtarong pamaagi sa pagpananom ilabi na sa kakao. Samtang sa itong foreign exchange rate, may ubos og 6 centavos ng dolyar sa asa ka US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos og 58 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kong itandi sa 61 pesos og 64 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Biyernes. Samtang nunot sa nagparaing gubat dito sa tunga-tungang silakan, ang kasamtang presyo karon sa Dubai Crude Oil anaa sa 75.19 US dollar per barrel, kinimisako 1.93% kung itandi sa daaning presyong nasa 73.76 US dollar per barrel.
6: Karon sa Tumagdum Sports, gibutyag ni Macau Giant Panda head coach Marcos Elliot nga posibleng makauban silang team ang player nga si Jennings Leong sa PBS Season 50 Governor's Cup. Kinaroon mas lumuligon pa ang ilang team o mas siguro ang kanaugan. Apan mato ni Elliot nga mas mayroong danon gapon kanila ang mayroong dula o teamwork.
19: It'll be Jennings. Jennings for sure. We don't know. Probably not Phoenix and probably not Cole. We should have some new players coming in soon. We'll see how that goes. Attitude, man. It's our energy. Starting out with our energy in the
20: court. Me check.
19: So we just got to come in with a positive mindset. We should have some new players coming in soon. We'll see how that goes.
6: Ang inyo nabati mo si Macau Giant Panda head coach Marcos Elliot.
9: Giagat ang katauhan sa rakbayan nga may ligon sa dulang basketball nga saksihan ang linggo ng Kabataan Open Women's Basketball League sa Barangay Makabala ning syudad. Kinibukas alang sa tanang mga kababayenan sa tanang barangay sa rakbayan. Alang na itong dunay mga pangutana, mahimo kamong mutawag sa numerong 0905659215 samtang nagparenasab ang pag-release sa registration form sa linggo ng Kabataan 2026 Basketball League sugod sa alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon sa SK Office sa Barangay Makabalan.
6: Inyo nabati ang Magnum 45 ng Adawa, Martes, Hulyo 21, Hangtunugma, Timani, Ayokalimti. Nga sa kagawas ng Katilingban, katauhan ang

0: Lo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form nga itunon kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Geditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Igsoon ang Geditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Geditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
9: Let's go with the flow.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy
11: breathable panty liner for every wear confidence.
3: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
12: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anapawang akon panulungan.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
2: Kini, maoy gisandigan sa programang walay gikalisangan ug gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalya ug kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya ug kaangayan. Magnum Rapido, ug karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
3: Alas 8:52. Igala, kumusta? Mayong kabuntang kanyang tanana. Welcome sa itong nag-uban sa itong programa. Nga itong Magnum Rapido.
2: Magnum Rapido. Rapido.
3: Adlaw Martes na sab kita karong adlaw, may gala. O pitsa 21 na mga igsoon sa bulan, may gala, sa Hulyo, ting 2026. Mayong kabuntang kanyang tanan, mga suking take paminaw ning lang adlaw, may gala. Sa itong nag-uban sa itong programa sa Magnum Rapido. Martes karong adlaw, may gala. Balikunta, sunod simana. Tapos, on tanasan, may gala, ang bulan sa Hulyo. Lupad ambak na tamay gala sa bulan sa Agosto. O niya dayon, nagkasingabot na gid ang adlaw may gala para mga igsoon sa adlaw sa kapiestahan sa aton dakbayan. After sa fiesta sa aton syudad, countdown sa tamay gala sa mga Bermans. Padulog na tamay may gala sa adlaw sa Christmas.
2: Magnum, rapido, rapido.
3: Kaninyo tanan mga kaigsoonan, mayong abuntag, nining laing adlaw may gala sa usa ka mabugnaw nga kabuntagon may gala. Lami kay pagin paluko-loko, lami kay iloklook, lami kay ikulob-kulob, layo, lami, kisang kay may gala tanday-tanday. Ambot magiging panahon, may gala, pagtugnaw, gani, lami, magay tanday-tanday, may gala, di ka man ganahag bakod, mga igsoon. Pero tungod kay mga inabuhi, manta kayo sumay tungtong sa tungkal niro, subyaan lang sa ito na may gala tanday-tanday.
2: Magnum, rapido, rapido.
3: Sa tanahan nga naal, katanday-tanday pa, silang panimalay, mayo nga bunta ganyo tanahan, mga sungintig paminaw. Og sa ato may igsoon nga na karon may gala sa ilang tatag sa kanahimutangan sila magangipang trabahuan karon mga panahon mayo nga morning. Sa tanan nga na karon may gala sa gawa sa nasod sa abroad nakamonitor ka na to via live streaming may gala inyo makita di ang programa sa Magnum Radio Cagayan de Oro besa dasang sok sa kalibutan basta kay my internet connection ka. Sa tanan nga na karon may gala sa gawas sa atong nasod may gala mga OFWs mga igsoon ato may gala nga na karon sa abroad mayo nga buntag. Samtang salamat sab sa ato mga kaigsoon nga naga-view kanato may gala nagalantaw kanato mga igsoon pinagi sa atong Magnum Live sa Facebook. Inyo sa makita di may gala ang programa sa Magnum Rapido. Sa tanan kana karon may gala gamonitor kanato may gala sa Magnum Live sa Facebook may gala. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, salamat sa inyong pag-follow sa sibihan sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dinis ato sa Nakmas Cagayan de Oro. Assalamu alaikum kanyong tanan mga igsoon taga mga Muslim. Mahang sa yalda yung tanan, just bukid sa ito mga igsong lumad, mga mag-uuma. Sa tanan, nga nakaroon may gala, nagtuwan-tuwan, just kabukiran sa pagmasok. Samtang maupay, maupay na buntang sa yung tanan, maupay na unjuan sa yung tanan, just may probinsya sa Kabigin. Ang gibansagan may gala nga, The Paradise Island. Sa tanan, nga nakaroon may gala, gamonitor ka na ito, di amismos probinsya sa Kabigin, maayong buntang. Og usab baton pa isingit sab kuno ang taga Balingasag nga naminaw karon dias mambayaan labi na sa mga pamilyang ditisay Salvacion nga naa karon baton pa nagpalanog-lanog sa ilang mga igsoon nga transistor radios Magnum Radio. Sa tanan nga naa karon may gala nagabonitor kadato bisan asa may galang shock mayong nga morning. Og usab balik dinhi sa atong adakbayan sa Cagayan de Oro niya may gala tong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon. Oga kinigabahin sa itong programa hato ka na ito ni Kagawad Alad Magsayo sa may barangay tablo niya ito siran.
2: Magnum, rapido, rapido.
3: Ni Amay Gala, ang lakaw sa atong panahon sa inyong gihulat, May Gala. Unahon ta ang atong i-advance pag-forecast kaninyo sa miaging adlaw o gagahapon. Karon gi-forecast na sa pag-asa, ang posible may gala nga low pressure area nga kinsa may gala posibleng musulod karong gabi pinakadugay ug mas buntag Miyerkules. Muna atong giingon kaninyo gahapon nga Martes or Miyerkules pinakadugay og kana may gala ang mao mga igsoon nga low pressure area naa karon mga igsoon at Mangdes Mindanao og sa iyang pagsulod pasaka sa ito napita sa taas gabahin may gala. Og kun mahimo na ni siyang bagyo sa iyang pagsulod, kun mahimong bagyo may galang ganlan siya mga igsoon. Og bagyo may galang si Quiapo. Pinakaunang ngalan sa bagyo may galang ganyong nadunggan karong panahon na ang Quiapo may gala. Okay? So atong hulaton na mga igsoon o si kapalaran aning low pressure area nga mahimong bagyo may gala sulod sa Philippine Area of Responsibility. But karong panahon na gaulan-ulan na pangutanas uban mo naning bagyo, dili pa. Ipikto ni siya may gala sa mga gitawag mga igsoon nga Southwest Monsoon. Sabi ni siya pa, habagat. Now, ang mao may galang habagat, nakaipikto na may galang mga lugar sa maning mga musunod. Apiktado ta karong adawa, labi na sa buntag may gala ang area nga napiktuhan mga igsoon sa habagat. Of course, ang Western Visayas area. Ikadua, ang Negros Island Region. Sunod, ang Zamboanga Peninsula, Barm Area, o apil na din sa ato sa Northern Mindanao. O tungod ani may gala, buntag pa lang, nagkasinatitas pag-ulan, apan pag-abot unya may gala sa hapon, mga bandang alas 3, alas 4, alas 5, halos tibok polo nas Mindanao may gala, magkasinatis mga pag-uan, dala may gala, nining gikabutyag may gala, kasi habagat. So, apiktado ta sa habagat, karong mapraw na may gala, busa, while mga igsoon na ay low pressure area nga mahimong bagyo naasan may gala sa bagat nga nakapauan na daan busa expected na to ang mga pag-uan-uan may gala tungod kay sa pagsulod aning LPA nga mahimong bagyo iya na sang higupon may gala ang hanging habagat diya sa West Philippine Sea nga mo'y makapauan mga gala. So amping-amping lang mo sa mga lugar nga mga ginatawag nga mga landslide prone areas, delikado na sa mga landslide. Amping-amping saan mo sa mga lugar nga naadya sa mga coastal area. Kaya siyempre, pag daan daw tang panahon may gala, dagko ang balon. Diba? So, amping-amping lang talabi na sa mga balay nga halos na nag-yun sa tungkaras tubig mga igsoon. So, atong hulaton, kay karong gabi ipan niya musulod may gala, ang LPA or pinakadugay na Unyas Kadlaon sa Miyerkules. Ang epekto niya may gala, dito na dayon mga igsoon sa sunod mga adlaw hangtod sa may gala sa weekends. Okay? So atong hulaton, unsay mga latest so weather forecast unya sa pag-asa, at least ato lang giuna ni pag-forecast kaninyo advance kani amamo na Minaw may gala sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Okay, so muna may gala ang atong kahimtang sa lakaw sa parahon, balik ko na ko kung maulanon man karon ang pipilag ka lugar sa Mindanao, this atoa mas halos tibok polo sa Mindanao unya sa hapon ang mabulit sa mga pag-uwan may gala bunga nining naskutan may gala ng weather condition. Okay? So, amping-amping ta, kana pa sa bagat, may gala. So, kaning June o July, habagat-habagat yun eh. Careful ta. Pag-abot, may gala, ni aning may gala ang katapusang simana sa July, labi na sa August, mamaak na may gala. Kaning gitawag, El Niño Pinuminon.
4: Magnum, rapido, rapido.
3: So far, kana may gala, katong intotong akahimtang sa itong lakaw sa panahon karagandawa, alam itong nagpangutana, nganong sa isbuntag kusog ang ulan, tungod na may gala ni habagat ka nakaipikto sa atong lugar. Wapay labot na may galang LPA nga posibleng may mong bagyo nga nganlan na itong Quiapo. Kana ito ang atong intutong kahimtang sa itong lakaw sa panahon karong adawa. So sa mga higayon, kinigapin yung alagad sa kanginan. Kanyang anchorman, kinigihapon si Magnum Manny Agustero. Hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Di na tamaglangan may gala sa itong mapanag-uban. Karong gabuntaga may gala. Niya karong may gala. Tungay nga mga top stories mga hilanas. Unaw na may galang uluhan sa itong mga dako mga balita. Balitang lokal.
4: Magnum, rapido, rapido.
3: Uluhan sa itong mga dako mga balitang lokal. Gatong nahipos may gala karong gabuntaga. Kinigabahin sa itong programa. Hatong kanato may gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ng atong syudad. Sa mga balitang lokal ganahipos may gala usa ka senyor ang gibanggaan og motorsiklo diha dapita sa El Salvador human mitabok sa National Highway. Biktima may gala na banggaan ng kaswerte, patay. Samtang multicab ganadisgrasya kagahapon ito dapita may gala sa Mayamaramag Bukidnon. Tulo sa Maran, duha on the spot, patay. Doga mga dagko mga balitang lokal, may gala, Cagayan de Oro, Mayor Clarex. Nag-top number 5, may gala, labi na sa Cagayan de Oro City, mga igsoon, ang ato mayor sa trust nga 81.64% performance, may gala. Onya siya, mga igsoon, na naimong top performing most trusted city mayor sa Pilipinas. Top number 5, ang mayor sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Congratulations, Mayor Clarex. O karon sa tumangad na ko mga balita, balita may galang nasundon.
4: Magnum, rapido, rapido.
3: Sa tumangad na ko mga balitang nasundon, mga igsoon, mga galang ikabutyag at barko dito sa Northern Black Sea, nga gitiruhan may gala o gitawag drone attack. Resulta may galang ikonfirmar sa Department of Migrant Workers nga duha ka mga Pinoy nga crew sa barko patay. Duga mga dagko mga balitang na sundon mga igsoon survey sa Pulse Asia. Susabang niya po sa itong ilauman, trust rating may gala ni Presidente Bongbong Marcos, bagsak pag-ayo nga to sa 28%. Samtang presyo sa mga produktong petrolyo, labi na may galas krudo, sulbong sab ang pag-increase karong adawa. O karon sa itong mga dagko mga balita, balitang international.
4: Magnum, rapido, rapido.
3: Sa itong mga dagko mga balitang international, may gala, grabbing flash flood, nga natin kayo na may gala. Dito napita mga igsoon sa may nasyon sa Afghanistan, 100 plus katao, patay. Standby sa itong mga dagko mga butang at isgutan karagabutaga sa itong programa Tugang Magnum Rapido. Ning andaw karon may gala nga Martes, Pizza 21. Oras mga ginikanan, alas 9:02.
5: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ-tin nyo mo.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX-500 na.
6: Ang DTX-500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX-500.
7: Garantisado.
6: DTX-500.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika.
3: Exxon ang DTX 500. Adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kadaadlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Galabad ba ang imong ulo? Gapang loose pad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City Aguna Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Basta Riluri Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumplito sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Riluri Pulso, Wadhos Quality Store.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
7: Nay, kalangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Delivery! Maria Jose!
12: Is that box really mine?
11: Surprise!
12: Why are you inside the box?
11: There's nothing I won't do for you! Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more! Borrow up to 90% of your savings! No processing fee, and get fast approval! So you should...
12: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
3: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
4: Alas 9:07.
3: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik tayo sa pag-uban sa itong programa. Agatong nga Magnum Rapido. Mga igsoon, sa itong pag-uban, karagabutang ka standby sa itong mga butang iskutanan. Karong adlaw may galapit sa 21, di ba? Tuesday. Magretiro na may galang atong FHF staff, mga igsoon, nga Sr. Brownair. O ang ikabutyag ba ito pa may gala nga ipigipuling ato kaniya, mao karon may gala si Lieutenant General Antonio Napariti. Siya may gala ang musunod mga igsoon, nga ito may gala kang Brownair. So, goodbye Brownair, out may gala, in na usap may gala si Lieutenant General Antonio Gostilo Napariti. Siya may gala ang bago karon mga igsoon nga gitudlo nga EFP Chief of Staff may gala. Okay? So, mabuta lang. Gatong ila-ilahon, may gala. Kinsa kini mga igsoon si General Napariti nga mihulit, may gala, nga tukang Brownair. Kasi si Brownair, may gala, babay na. Kaya nagretiro na siya, mga igsoon. So, naka-survive gin siya sa mga anomalia, mga rally-rally, tanan-tanan nga corruption, nakaiwas gin siya, may gala. So, wa na siya, mga igsoon, obligasyon, mga igsoon karon. So, hawa na may gala si General Brownair. Puli kaniya karon may gala si bagong EP Chief of Staff nga ginganlan matod ba may gala nga mao si Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete. sigurado gini siya may gala, musuroy po din siya sa tatanan ng mga division. Normal ba na may gala? Kung ikaw bago ka nga EPH staff, so doon nag-i command conference kay mong himuon, o suroyon, gini mo may gala ang tanan ng mga division. Especially the pita may gala sa 4th ID. Okay? So, pabuta may gala kay siya yun, ang natudlo may gala, si General Napariti, mga igsoon, kiniabang isip bagong AP chief staff. I think Magnum Island, di ba? Gikan gihapon na di, 4th ID gihapon dyan. Kaya kini mag may gala ang 4th ID, muna ni may gala ang bapa katapusang ang-ang. Magkalingkod gani ka isip usak ka division commander sa 4th ID, mga igsoon, kiniabang sigurado gina may gala nga usan na lang ka-ang-ang, mahimo na kang AP chief staff may gala. More I think more gikan ya pura sa 4th ID sina Pariti mga igsoon. Anyway, pabuta lang katong tinagsaon may gala ang iya mga igsoon background niya ni asa siya gikan og nga PB class no na may gala kadto sa siya og karon siya na may gala ang ato mga igsoon matud pa may gala nga if chief staff. So si Browner behib na mo na gitawag nga behib ha Browner. Behib na si Browner karon may gala tungod kay retire naman siya. Mga igsoon. So, nakasurvive yun siya sa mga kaalingasa sa palibot, may gala sa Pilipinas. Corruption din dito, dinagko, even may gala sa AAP. Dayon na tanan, mga gala, nakasurvive siya. O karon, ako na siya, sit down, Brownie na siya, karon may gala, sit down, papi. Okay? So, lingkod sa siya, may gala. Kay magpahuway na siya, may gala, sa magpanerbisyo sa pagkasundalo. Puli sa Dayan May Gala, ang naiskutan mga igsoon nga si Napariti. Pabuta lang, katong tinagsaon May Gala, ang iyang background. Asa sagikan, kanon siya sa nag-graduate May Gala, kining bago na to karon May Gala nga EFP, Chief Staff May Gala, nga gihulip, nga to mga igsoon kang Browner, human siya May Gala, miritiro, karong adawa. Iyang birthday, karong adawa. Sige, standby, kalabutan na May Gala sa atong raguban, sa atong programa, sa atong Magnum Rapido. Kung bago na nga itong AFP chief staff mga igsoon, dinisab sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, may gala. Mga igsoon, dinis sa ato ng syudad ang Cagayan de Oro, may gala. Sa survey, usab mga igsoon, migawas may gala nga ang Cagayan de Oro, may gala sa pagpamuno sa atong mayor sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Congratulations nga ito may gala sa atong nga mayor. Human may gala, siya ang nakaangkon o garbo. Human may gala ang atong mayor sa Dakbayan na himong top number 5 mga igsoon ang atong mayor Mayor Clarex Cagayan de Oro City trust performance sa iya may galang top performing o most trusted city mayor sa atong nasod sa Pilipinas o boses ng bayan index may gala of governance trust and performance rating. So, congratulations sa itong Dakbayan sa Cagayan de Oro, nga ito sa itong mayor, tungod kayo sa Tibok Pilipinas, mga igsoon, ang itong mayor nag-top may gala, isip ta top number 5, ang Cagayan de Oro, mga igsoon, karong panahon na. So, kiniabang minsay sa mayor, sa iya may gala nga dungog na angkon may galas pag dumala sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, matod pa sa mayor sa iyang minsay, daghang salamat sa kanunay nga pagsalig. Pinalangga akong mga katayuhan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Cagayanon. Mas pasalamaton ako sa padayon nga pagsalig, pagsuporta sa inyong gipakita. O kini nga nagresulta sa usa ka makapadasig nga pahinumdum, nga bisan pa sa mga pagsaway, mga isyo, mga pagsulay, mga pagpandaot, ang tinuod nga suktanan sa liderato, nagpabilin nga makita sa serbisyo o masinati gayon sa katawhan. Dili kini kadaogan sa usalang katao, kadaogan kini sa matang Cagayanon nga nagtuo nga mas daghan pa ang atong mahimo pinagi sa panag-iusa, pagkamatinud-anon sa pagpanerbisyo o tinud-anay nga pagpanarmaho alang sa kayuhan sa Dakbayan. Dako sa mga akong pagpasalamat kaninyong tanan nga mga kauban ako sa pagserbisyo o pagalagad ganto sa katawhan o kini nga pagsalig sa katawhan kadaogan natong tanan. Matun pa sa mayor ang inyong pagsalig, di nako madili nako tan-aon isip garbo nga ikapasig garbo kung dili sa kadako kining responsibilidad nga mas palingon pa sa atong determinasyon sa pagserbisyo kaninyo. Matod pa sa mayor, magpabilin kitang nakatutok sa mga butang, labi na sa mga importanteng mga hisgutan o sa mga gibuhaton. Ang kaayuhan sa katawhan o ang padayon ng pagpalambo sa atong mga pinalanggang syudad mo'y iyang gitutukan. Matod pa sa mayor, nagkang salamat sa tanan ng mga katawhan sa Dakbayan. Ang inyong pagsalig mo'y among kusog sa pagpadayon pagpangalagad. Muntiminsay sa mayor, may gala, o isip nakuha niya mga egson ang top number 5, top performing, most trusted city mayors in the Philippines. May gala. So, starting gihapon mga egson ang Cagayan de Oro, may gala. O siguro nakita na mga egson sa survey, kay ang pagtrabaho sa mayor, makita taman may gala nga even na Sabado. Tingpahuay may inas mga politiko ng Sabado, may gala. Hindi namin nila ikita. Pero siya may gala, tos kabaranggayan. O niya, sa iyang gibuhat may gala nga gani karon taguruhan na gyud nahimong tinagutlo na gani iyang gibuhat ng pagkagtos barangay. Naa may gala ang iyang People's Day, adlaw sa katawhan, kaduha na gani sa usa ka semana. Dayon kata kada Sabado, naapakan ang iya may galang KSB, kasalan ng bayan, paghatag o batagang serbisyo ng atos mga tao sa kabaranggayan. And then, di lang kana, kundili, kana gani iya may galang gastoon kada, imagine gani iyang gastos kada semana may gala. Nga personal niya nga kwarta. Talagsa na may kakadungog o politiko mga egsyon nga mukuot sila kong galingong bulsa. Mukuot galing, tagaan kang sagatos, 200. But kini may gala, imagine ako na, kada may gala People's Day, pilaka millions kada may gala nga kwarta nga gikan silang bulsa siyang pamilya nga negosyo, ang ilang maihatang atos tao. Tungod kay kanang bugas nga ilang ipanghatag sa tao may gala, kada People's Day, kwarta nila na personal, pilaka million nga gastuhon na na. Kanang ilang ipanghatag nga tag 500 pesos may galang nga pangsudan, ilang personal nga kwarta na. Pila ka milyon kada kada semana may galang ilang matang sa tao. Ginansya na silang mga negosyo may galang nga ilang gibalik kadto sa tao. Kana lang nga gastoon may gala sa KSB kanang kasalan ng bayan. Pila ka milyon kada may gala. Ilang na kagalingong bulsa sa ilang pamilya. So, kung tanan lang unta politiko mga egsyon, makishare, makiangay silang kitaon may gala, rugar nindot paminaon bang dili lang kay kwartaras gobyerno nga kuoton ihatag atos tao pag wala wala pod kun ikuot pod mo sa inyong kagalingong personal. Labi naton dagko na kay mga negosyo nga mga politiko ba pakisir sa mga atos tao kay lahi ba ning mga grasya may gala nga gayatag sa Ginoo kanimo nga imo sa magganing nga ina share nga to sa tao mas kapidan kana nga mobalik diha nimo og kada boy nakita may galas pamilya ni Mayor Clarix kana bang kada birthday niya manghatag siya sa mga tao. Kada Christmas, manghatag silang personal kwarta sila sa ngatos tao sa ilang personal nga negosyo. Kada simana, kanilang kakuuton niya sa People's Day. Kwarta na gikan sila personal nilang pamilya ng negosyo. Nindot kay mga paminahon, may gala bang di lamang makita lang sa tao nga ikaw may gisoon nagtrabaho. Kay gibi naman na. Kung ikaw sa ka-official, normal gada nga mutrabaho ka. Nagpapili gani kay mutrabaho ka. Wala man ka mo ingos tao nga pili ako ninyo kay magpaurahay ko. Magagamit-gamit ko sa mga sakinas gobyerno nga kanabang kinawat. Ano ba? Wala man na sa inyong gipanumpaan. Ang inyong gipanumpaan, once mudagan mo, kay mo trabaho mo. Mabitong iksuelduan ka mo, giplastar mo diha. So give me na ng trabaho. But kanabang lahi pa gawa sa trabaho ba? Kanala pagpanghatag stambal. Actually, sa una, nga kung magkakadunggan ng ana, may gala, kanang mayor na dapita mga egsoon sa Malitbog, kanang mayor sa Malitbog may gala si Mayor Gary, ang iyang estilo diya may gala sa iyang lungsod, lahi sabi siya diya, pinalahi. Ang tanan nga mga tao nga medyo, doon ay mga balatian ba sa tibok niyang lungsod, gikuha niyang record niya na kinsa itong mga tao nga doon ay mga bintinan sa tambal. Di na siya gusto gabuang to pa may gala sa munisipyo, aron mangayo. Iyan ang mga tao may gala ang buhatod gantos kabarayuhan, ipanghatag na kada simana ng maintenance. Pag mahurot, ayaw kabalaka nga nahurot na mayor kaya may record na. Kapanilita lugar karon si Siegfried. Ang iyang maintenance ato kay, butang na to, na siya maintenance siyang high blood. Gitagaan siya og konsumo baka o sa kasimana. May record na din nga after simba sa usa kasimana, mahurot na. Mahurot na siya, so hot na sa mga balay. Di na pa mag-auto Siegfried sa Kapitolyo, Munisipyo, or City Hall nga, mayor, go. Nahurot na, wala na. Kay may record na. Ang in-charge ana, muhaton na sa mga nito, igo pagkahurot. Kana, na-adapita na may gala sa munisipyo na sa kiniabang nga Malitbog na itong kadunggan. In fact, kanang iyang nga munisipyo na, minaw man karoon ang mayor niya sa may Malitbog, ang iyang mga tao niya sa munisipyo, di na kinanglan bitaw gani nga maghulata ka kanusa ka matubang sa mayor. Pag unsay tuyo nimo sa mayor, automatic na. Pag ang imong tuyo sa mayor, is pliti lang di ay. Unya, maghulata ka dili na. Kung sa may tuyo mo sa mayor, mga yun takong pliti. Pila may kinanglan pliti? Ako, tukong kagayan. Pila pliti? Ay, 500 na mo nila. O sige, 500 ay nagatubang ang mayor kay toy sa mga bisita dito sa sulod. Malangan ka. O, niya. Tagaan ka sa mayor, may galasyan tao sa pamiliti. But recorded na. Alang-alang man karon. So, ihatod. Ihatag ang pliti. Pagmingon nga, layo-layo, ramagading amo. Mayor, kay, murang akong tuyo, pag-anis municipio yun, kay parang nga, makapangay kong pamiliti itong kagayan. O, ihatod kag balik, may galan, sa kanas municipio. Ihatod kasi mong barangay asa ka. Kana, niya, nalpitas Malitbog na. Ang dinis sa atos kagandiyoro, lahi isab. Kay bulagi na, gawas anang People's Day, may gala, na kung siya mong tuyos mayor, bugas, na kay tuyos mayor, tambal, o tagaan ka, mas doon na pag mas akwan pa niya na, labaw pa niya na, tungod kay ang mga tao sa mayor, muad to na may gala tos kabaryuhan. Katong galison nag-anid din sa People's Day, may gala ka mga tambal, hatura na dito. So, kamayongon, kamayongon, gapon. So, kung ang Malitbog, ang Cagayan de Oro, nanaog istilo, kung tanang probinsya, tanang lungsod, may galangin ani, paminaw ko din na maglison din tao. Pag-ingon nga, Mayor, pero mo lagi na, dili mampunta ng Mayor lagi, nga doon ay mga negosyo. Muna po yung diferensya. Unlike lugar sa itong Mayor sa Dakbayan, kay namaslay negosyo, may gala silang pamilya, so magkakuot siya. Di na kinanglan nga ako, itaas pa mag-proseso ni Mukwat ang kwartas gobyerno, kay mulagi na, muagig ginta sa unsay insaktong proseso, so madugay. So kay madugay man, adin ito tatasin sa imong kaugalingong bulsa. O, kuot, hatag. Inana ba? So, Rugar, ang atong point, may gala, is sa nakita mga igsyon sa mga pagtuon, may gala, sa mga survey, ilabi na, may gala, sa gitawag nga Boses ng Bayan, Index of Governance. Mga igsyon, nakita nila na nga di lang ang mayorga bisag Sabado na agatrabaho paghihapon, mismo iyang kaugalingong personal nga kwarta ang ilang gagamiton ana paghatag sa tao. Dili lang may gala nga tanan lang na lang saligan dito sa gobyerno. Kung dili, kuot po ng imo niya. Negosyante bitaw ka. Nabitaw ka mo yung negosyo sa pamilya. Kuot po. O naman, nag-ibos mayor may gala. Libre ng litson, libre ng mga cake, libre ng mga wine, libre ng mga bugas, libre mo lang usay panghatag. Gasto na, iyan na silang pamilya. Pag-abot People's Day, adlaw sa katawan, ano yan, nasab? Ilagyan po ang galingong personal nga kwarta may gala. So, kana kay negosyante man ng atong mayor na in fairness po naman po ibang mga mayor nga wa po yung mga negosyo. So, ang magamit nilang kwarta, ang ilarag yun may gala sa gobyerno. So, kana mga igsoon, so nakita na sa maong pagtuon, sinungdan may gala nga ang atong Cagayan de Oro na may gala sa top number 5 sa Tibuok Pilipinas, may gala top number 5 para may gala sa performing o trusted, most trusted city mayor may gala sa nasod sa Pilipinas. So, congratulations na Mayor. O, mintineral na ang imong, akarabang imong estilo sa pagalagad sa tao. Na dili lang mga igsoon, kutob lang sa unsa may galay, unsay mahatag nga naa sa gobyerno nga panulunan, kung dili, kuot sa imong kagalingong bulsa. So, muna may gala. Ang, that's why, naa siya karon may gala, nag-top number 5, mga igsoon, ang atong Mayor sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, mga igsoon, sa performing o sa most trusted city mayors sa nasod sa Pilipinas. Makapa-challenge ba yun sa mga official po, mga mayor, may gala? Kung naangkon ni mga igsoon sa atong mayor sa Dakbayan, ngano'n dili po na maangkon mga igsoon sa wansan ng mga rugar po ng mga lungsod o guban pang mga syudad o bang mga provinces. Aron may gala nga rugar susama gihapon na kadungganan ang maangkon mga igsoon. Okay? So, sa tanan, sa Dakbayan, congratulations. Okay, so, naganga paabot may gala kung unsay background mga igsoon sa itong bagong AP chief staff, paabot lang. Matupan ni Binjo nga si Browner, nag-enjoy na siyang malita. Ayaw, saan yung pasangin lipon na si Browner na nakadawat og malita? O, pati nakita nga malita. Kung doon, basin yung paperbag ba ka or buyot ba ka or wala mo siya giingon nga si Browner nagdawat og malita. Ayaw, sab. Okay, Samtang sa pikas ka ba? Pabutas sa Baygala. Kaya ito sa tagad, pagtagad. Kaya karumbutang ka by the way na Baygala. Ano na increase nyo sa atong krudo gasolina? Malmahal yun. Muna giingon Baygala. O sa lang kapag palupad Baygala sa Amerika o missile dito tumong sa, sa Iran, sulbong na impresyo 10 pesos per liter. Pero kung magbalinaon na gani ang Iran o ang Amerika na mahulay sila gira, ay sos, rollbackan lang ka Baygala 50 centavos. Inani ka mga bagagdagway ni Baygala na nagiyang mga gas stations. Murulbak Baygala, tag 50 centavos, 1 peso. Pero ganit tungod kay ang rason nga ni balik o gira, 10 pesos. Muna mga isoon nga hangto ng mga human kinilang gira Baygala, kita gina mag-anto sa ane. Unsahon sa kini Baygala nga di ba siya magkakakuha Baygala, di ba siya magkakapildis Amerika kining Iran. Mupalupad Baygala ang Amerika ang usa ka missile, basta na po sa Iran Baygala o napulo sa kamok. Di ba siya magpalkansi Baygala? Usa pa gani ang ipalupad sa Amerika mga igsoon dito sa Iran, ang Iran balos nang napulo. So wag is na kinumanan Baygala kay magka-afford ba ng Iran Baygala sa pagbalos. Labi na kay bag-ulang na lubong Baygala ang ilang hari di mga igsoon sa nasun sa Iran. Sa kanugay na kay namatay Baygala ang ilang leader, ang tong isang adlaw pag ilang ilubong o dala ang pagbahad Baygala. Nanatiming na sa nagira na po na kayong anak naman sa ani Baygala mo'y naghulip. Aw na, bibog isla kayo yun Baygala kay o sa may pulos na ng ilang Baygala sigig manufacture Baygala kada adlaw og mga missiles.
14: Magnum, rapido, rapido.
4: Na ilang mga drone Baygala nga equivalent ng hapon Baygala sa destruction Baygala sa mga missiles. So sa matang gira nila, apektado yun Baygala ang tanang mga nasod mga ison. Imbes kay medyo nakaginawa-ginawa na tagbalik Baygala, akaron, back to square one na sab. Back to square one na sab Baygala, ang krudo imbes na giabot na ito Baygala sa isinta kapin. Dias agusan Baygala, giabot na ito Baygala og 66, 67. Ay karon mga ison, gibalik na sa pagsaka. Wagi tayo naganan ani mga Baygala, muna karon nga ang mga electric cars, muna naglumpadi pag ayaw karon Baygala. Hurot-hurot ang mga stocks karon Baygala sa mga electric cars karon BYD, awala, hurot-hurot. Ang itong isang adlaw Baygala, imbis kay medyo pakita-kita ta dito ba? Dala panuding-duding mga igsoon sa mga sakyanan lugar. Sama di, Baygala, discipline naman nga. Hurot-hurot man Baygala sa pagpangmalit ang mga tao sa mga electric cars karon. So, wala na sa magpalkansi ang ubang Baygala, mga car dealers Baygala karon. Wala na magpalkansi. In fact, Baygala ka tong Sabado, Sabado lang ito, invite us to Utah. Sir, di ba sir, nagpa-reserve ka sir? Inkosos, silang ginhawa na lang gin nato. O nga naman, ni ana ang imong gi handom nga sakyanan. Sumna, nagpagawas na may karon o ga amo nang introduce ang bagong electric car nga pickup. Hilux! Uy, kagwapo punta na eh. Pila may presyo? O kung ikas ni mo sir, 3 million lang kay ikaw man.
14: Magnum, rapido, rapido.
4: Na, 3 million lang kay ikaw man. Kung ikas ni mo na eh, 3.1 million. So, ang akong point, Baygala, is naglumpani na karon Baygala, ang mga kanabang mga electric cars karon mga igsoon sa tibok kalibutan. Kay, di naman yun eh. Muna naman yun yung trend, Baygala. Gamay lang, gira, Baygala. Solbong ang presyos gasolina, krudo. Na, dami kay duha man ni Baygala. Kining mga sakyanan karon mga igsoon, pailin-ilin lang ka. Na igitawag hybrid. Sir, saan yung hybrid ng sakyanan? Mura nang baboy, sir, nga hybrid? O, mamawag nga po sa baboy nga hybrid. Kay na may bisaya nga baboy, na po'y hybrid. Pero ang sakyanan lahi. Pag duha man ka mga sakyanan karon Baygala ang gi-introduce sa bagong kapanahonan. Doon na gitawag hybrid, na po'y full electric. Baygala. Unsa may kalainan, inani. Kana sa mga sakyanan karon tungod kay apektado sila Baygala sa gitawag mga igsoon nga crisis sa lana. Sulbong Baygala mga presyo. Pag mingon kag sakyanan nga hybrid, duha ni siya Baygala ang gidala nagdala ang kuryente sa sakyanan. Tubilan gihapon nimo siya gasolina. Okay, or krudo. Pero gamay lang. Gasolina or krudo at the same time electric siya. Ngano man? Inani ang procedure niya Baygala. Pagbudagan ka og 30 km per hour or 40 km per hour, automatic na siya Baygala. Ang magpadagan na is ang electric na. Electric na. So, ang iyang baterya, mag-charge na siya while gadagan ka. So, tibok adlaw nimong tuyok-tuyok, tuyok-tuyok, adi magina mahurot ang electric ada may gala sa iyang battery, considering nga while gadagan ka, magsige sa siyang charge. Labi na kung sige kag-break, sige kag-break, mag-charge na siya. Like sa BYD nga itong nasakyan nga nagamit ko may gala sulod sa tulok-adlaw. Tulok-adlaw yun. Inuslan ragod. Kinapayas na naka-BYD ta, pero inuslan ragod. Inuslan ra may gala ng pick-up, tulok-adlaw. So, the more ni mo siya may galang brickan, magsige sa siyang charge, may gala ang iyang battery. Kay mutatak mo na sa dashboard, may gala, pila percentage. Kung downhill ang imong daganan, di same gapon, magsige sa siya may gala og charge. So, katong imong gasolina, krono, nakapundo rato siya. Nakapundo. Mura lang kung kagadula-dula, may gala kung magdagan ka, tuplo ka sa iya may galang electric, tuplo ka saan ka para mabalik sa dito sa iyang krono, balik saan ka dito sa electric. Mura kagadula-dula ba? Na kana mga igsyon sa hybrid gasakyanan. Pero buingon ka, fully electric, awala nang kaka-itobel niya, may galap isa kakabo na lang mga igsyon ng gasolina. Charge ka. Na usual anak may gala sa mga sakyanan nga fully electric nga sakyanan, pag ulit ni mo sa balay, mag-charge ka. Pagunta na, ama ko mag-charge. Oh, ama ka ga-charge sa imong cellphone. Ama ka ga-charge sa imong electric pan. Ano ito siya i-charge? Wala na siya manginahanglan may galang katong dagko nga bultahig yun may galang. Kung hain dito ka ga-charge sa imong cellphone, sa charge ka sa imong electric pan, charge ka may galang sa imong kiniabang plancha, dito siya i-charge. So, ibutang na ito, overnight ni mo, pag-charge. Okay, granting na full charge siya, pila man ang nakasagara niya, 400 kilometers ang usual anak may galang, yung minimum. 400 kilometers and then, pag hawa mo si mong balay, gamitan ng 400 kilometers niya nga naka-full charge. Now, ang question is, sa tibok, andaw ni mong tuyok-tuyok, mahurot, trugar ni mo ng 400 kilometers nga naka-full charge? Di mo na mahurot, eh. Di mo na mahurot. Para sa ako karon, ang akong biyahe, Cagayan ra, paingon, Taguluan, paingon Cagayan, pila na kilometro ang Cagayan, Taguluan, 18 kilometers, 18. Ibutan na to, para wailalis, 20 kilometros. Pagbalik na ko, another 20, 40 ra kakilometro ko na gamit. Unya, 400 ka na kakilometer may gala ang full charge na. Usually sa mga electric vehicle. So, unsaan mo na paggamit ay mong 400, bisan nasa ka magtuyok-tuyok may gala, di, pari mo na mahurot ang 400 kilometers. So, pag uli ni mo si mong balay, charge na sab ka, full charge na sab. So, igo pag full charge, 400 kilometers na sab. So, walang kikang gasto may gala sa imong krudo. Huwag ikang gasto mga igsoon sa imong gasolina. So, muna ang mga bagong introduce ng mga sakyanan karon. So, kaniadto ang mga China-made lang ang mga sakyanan ang nag-introduce ani. But this time, even may gala Japan or Thailand. Kaniang mga bagong karon may gala nga nanggawa sa Toyota, Burak. I think Thailand man siguro ni. Correction ni ko na sa'yo. But, kaniabang Thailand, mga igsoon ka na. So, ang manufacturer sa mga sakyanan karon mga electric cars may gala, bisan asa na nga nasod ng mga manufacturing o gringa ga buhat ng mga sakyanan. So, dili na may gala, gasalig karon sa krudo. So, kung mag-ship na ang tanang sakyanan may gala sa pagka-electric, kay mo naman ginig pa panahon na nato karon. Whether we like it or not, muabot kita sa panahon may gala nga kita tanan nga gagamit ng sakyanan na kita sa electric may gala. So, isnabana na to ng krudo. Isnabana na ito ng gasolina. Kay gani karon ha, kamulog manufacture karon may gala ang mga buses. Dagang ay mga bus. Kinapayas kitos doon sa ito siya China. Siyempre, nakoy isin sa imo pre, kusumara. In siya tanawa pre, kay mukuha ko ani. Mga bus may gala nga electric na sab. Dito tagapon atong kalabay adlaw sa Cebu. Dito sa Cebu may gala ang ilang gamit sila mga taxi dito. Electric na, ng mga fully electric na mga sakyanan. Color green. Oh, sobra, murag, may pagka-green, may pagka-blue. Sabot. Pila kalibo na may gala, naadya karon sa Cebu. Muna lang ipanggamit. And then, karon may gala, kamulo na sa sila manufacture sa mga sakyanan, kanang mga cargo ba? Kanang mga delivery trucks, like, umingutang delivery trucks, siyempre may gala, mga wingman truck, tin wheel truck, trailer truck. So, kamulo sa manufacture na karon may gala, para usab sa mga electric ng mga delivery trucks. Kaya usually, ngano may gala panahon sa crisis, mga pangutanan na to, ngano panahon sa crisis, like sabi ni Ani Karon, ngano nga ang mas gasaka o presyo ang krudo man, di man ang gasolina, ang tubag is, during sa mga summer economic crisis, ang number one nga gagamiton nga pang fuel is ang mga delivery trucks. O ang mga delivery nga mga trucks mo'y gagamit og diesel. So demand man ang diesel, so saka gid saka demand man. Kay ang mga sakyanan nga mga service vehicles lamang mo'y gagamit adang gasolina, di man kay maglakaw-lakaw kay namon tas crisis. So dili demand. Ang demand is ang mga trucks guban pa. So ni saka ang presyo nila. Kay mo man ni may gala ang prinsipyo sa supply of demand, may gala. Kung taas ang demand, taas mong presyo. Ubos kayo ang demand, ubos mong presyo. Economics, mga igsoon. So muna, may gala nga karon, isig iya na karon may gala buhat o mga sakyanan nga mga electric vehicles. Gusto kang hybrid, gusto sab ka o fully electric nga cars. Ang naka-advantage, may gala, is di ka na magtubil. Wala na tubil-tubil, may gala. Ikaduha, di ka na magkinahanglan, may gala, mag-change oil ka. So may change oil mo daw, wala ba na wala man ay may galay kiniabang mag-change oil ka kaya umanay lahi man na mga isyon sa kanan nga may makina may galan nga nagsunag tubil. Wala na. Muna gitawag maintenance free ng mga sakyanan. So, muna may galang nakakarang introduce sa market. In fact, may gala, ang nanggawas karon sa BYD may gala kay sa market, murag nagpasulabi karon may gala ang BYD ng mga sakyanan. Sila yun, mga kontadao mo sa National Highway, kung mga guwapo na magiging kayo. Kanang mga silayon sa mga ikson, yung mga sakyanan sa BYD, kanang yung mga SUV, pagkagwapo kayo sa nagway, mga gala. Pati sulod, sos, pagkaklasking kayo. Lahi naman mga sakyanan karon mga gala, kay istoryaho naman lang nimo. Istoryaho na nimo ba? Di na kinalim ito, maduplo, amay tuplo ko na nimo, wala na. Istoryaho na nimo ang sakyanan mga gala, unsay mong gusto, tuwa mga ikson. Mingong kakaroon nga, gusto ka magka kay kamulukang dagat, gusto ka og music magka sa imong USB. Istorya siya. I-transfer sa USB. Mutransfer yung kagalingon, may gala. Mayingong kaga i-open ang window sa kinibang front nga side, mo-open na rin yung kagalingon. Muna na ang mga bagong sakyanan karon, may gala. Even sa mga karing mga bagong sakyanan karon, kinatong gigamit karon, di na kinahanglan, may gala nga, kanabang, muna ka na, makurat sab ka. Kay like ani atong gigamit ka sa kanan karon pag butipas kas dalan niya may mismos highway may gala iya kang ibalik iya kang mukurog siya ba iya kang ibalik kay censored man lagi may zone so kanang lane diya sa national highway pag butipas ka kay katulgon ka baka or hubog-hubog ka baka tingala ka lang mulambo so maning manubila nga magbuot magiya ay iya kang ibalik may gala ibalik kaniya diya sa imong tusimong dalan kay mura bugbug-hubog pa man hang over pa man siguro ni Rivera ni. So matingala ka may gala pag tipas nimo kay dinimo bantayan, mubalik siya ko galingon. Siya ni magbuot.

pag ikaw medyo kabisado, dili ka kabisado mo drive or mo plaster sa imong sakyanan nga apike kayo kay murag apike magkay parkingan. Asya na ipagparking siya kung galingon. Muna nakabagos mga sakyanan karon. Siya na imong sugo mo parking. Lingkod ka lang sa imong lingkuranan. Matigala ka may galang nga, oy, murag horror mo rin sa kyanan na. Magtuyok-tuyok yung manubila, mo atras siya, mo abanti naman, liot-liot naman siya. Siya na imong park. Siya kung galingon may galas, mga bagong sakyanan. Unlike sa kinaraan kanya ito, may galang halos may galang, manakit ang imong tiil, mga eksyon sa kinambyada o sa imong klatsing-klatsing niya. But mula gina, electronics naman siya good, mga eksyon. Electronics na. So, siya na magbuot, siya kung galingon, lingkod lang ka niya. Lingkod lang ka. Siya na mo drive, even sa China karon may galang, mga taxi sa China, kung magkaagto mong China, sakay mong taxi, ikaw mag-supreme, agto kang China? Kung buwag to kang China, sakay kang taxi, matingala kay lang taxi may galaw, may driver. Sumunin sa kanano may driver. Ang ilang taxi may galaw, mag-drive, rasa yung kaugalingon. Grabe, hindi ka-high-tech din China, mga eksyon, no? Dinis ato, siguro, mabaguhan pa ta, kung doon ang busakay ta, bangga, magkasiguro kini. Alakala di ka mataranta, mabangga kini, nga gadagan man yung mga eksyon, nga white driver. Siya na mag-drive, siya kaugalingon. Storya lang ka, asa imong destination. Tuplong ka lang ka nga diya, kung asa ka pa ingon. Ang sakyanan na may gala mo yung mag-drive siya kung galingon. Kuyaw na yung mga gala ang kapanahonan karon. Ron. Sumabot kita niya. Wala na tala ng gasolina, krudo-krudo, wala na ta. So bahalag mag binuntaga mo gira niya Iran o Amerika. Ala, bahala na mo siya nabuhit niya. Tungod kay sa mga sakyanan karon may gala, hinay-hinay naging sila nag-ship karon mga ikson, may gala, ngadto mga ikson sa pagka-electric vehicle na. Ang gahi kay may galak rin Toyota, di magyun yun mo electric yun. Akaron. Sabay gin sa kapanahonan. Pero wana, nakabanokan na ang BYD may gala. Panakan na. So karon awat na sabay karon may gala sila, ang Toyota, na at least na hinay-hinay sila. Doon na mas lang po yung mga hybrid karon. Ang Toyota may gala, may hybrid sila di ang Avios. Hybrid sila may gala ng Innova. Karon, hilak sa san may gala ang ilang full electric mga ikson. Dili pwede nga mabihain ka. Di ka pwedeng magpalkansi ka sa kamoderno sa sakyanan. Pero ang BYD, nakabwilo na. Actually, kining BYD nga sakyanan may gala, muna siya kompetensya sa Tesla. Ang Tesla may gala, muna siya mga eksyon ang naging kompetensya kining BYD. Muna may gala ang nagkompetensya. Okay? So, sige. Krudo, gasolina karon, increase. Yayay na sabi kayo kung tumugamit sa krudo gasolina. Pero kung electric vehicle ka, hybrid ang imong sakyanan, abahalag mag-gira mo diya. Sige, standby, kalabutan na. Samtas, pikas, kamayin, may gala, pabutan ka, tumay nabi karon. Ang ato magkanagkuhan sa DPWH, may gala, kay daghang dalan karon may gala, paingos Davao, gikan bukid nun. Sige, naman na yung landslide, may gala, kasi masag ulan na kanadaw. Na ang pangutan na asa ta mo agi paingos Davao karon kung mo agi kantas bukid noon gikan ta may galas kagayan pabuta kay may nabit tantaka DPWH karon butaga usas reklamos mga tao na napita may galas barangay gusa ni nga tundak bayan mao mga igsoon kinibang mayo pa man ang gusa nga piyesta kaniyan to o niya nagbutang niya may gala bisang supak lugar tukon kay namang gibutang niya may gala ga piryahan. Agto pa lang bulans Mayo may gala kay fiesta karon mag-Agosto na ta sunod semana. Agosto naman sunod semana. Naapaghapon ang piryahan diya may gala. Unya ang kadang barungba kalabang na naging balay kagibutang mga eksyon ka nagbutang naging ilang kagalingong CR na nag-position na gyan niya. Oh, grabing reklamo sa mga tao may gala. Grabing reklamo sa mga tao. In fact, ang mayor niya na pagkahibalo sa mayor sa nakbayan kanya ito nga asa giabot na naghunyo o hulyo na ang panangpirihan niya. Kaya gigamit may ngalan niya mga eksyon, huwain tayo hanaw ang mayor, kaya gigamit niyang pangalan na nagtugot daw kuno siya up to June 30. Matapas mayor, hagas, huwag ko kadumdum nga doon ako yung ipirmahan din na nga gitugutan ko na niya. Bantong lang mga tao, graming reklamo sa kasaba, gikayo, ihi, bisan asa may gala. At karun, gipanangtang doon ang pipira ka mga kanabang mga makinarya sa pirihan. Ugos na gunta sunod semana pero gibalayan na gyud noon di may gala sa giposisyonan na gyud nagbutang nag CR na nilang kaugalingon may gala septic tank oy

0: palkan si Sab. Ang pangutan na kinsa nagalaod nila diha. Kinsa kanina gamit-gamit sa pangalas mayor na nakaposisyon sila diha. Napadya lang kay Manalo, bayo paguna. Hangtod karon, mato pa persen wala man sir. Wagit kikita sa magdong persen, ganan ay balay diha may galaw na nagposisyon diha. Adios. Na, kinalaman, dubag ka na ni kagawad butoy. Suko na kayong mayor, ani ba? Dapat ang tupanis lang bayo 30 na tapos. Karon mag-agusto na, naapag-ihapon sila diya. Gibutangan, giistakan nila silang mga kahimanan. Na sila'y balay, ilang gibalay diya. Ngawa na gin sila mga hawa, ni posisyon na ganyan noon. Adios. Kontra rabanis mayor, basta gamit-gamito niya ngalan, hantun karon naapag-ihapon sila diya. May gala. Ang ilang mga pipila ka mga makinarya sa piryahan, naapag-ihapon. Murag mo aksyong posisyon siguro. Adios. Murag mo aksyong magposisyon. Murag sa muog kontraktor di asdalan, ha? Kung iposisyon ang kontraktor mo, awat sa mus kontraktor nga, medyo may posisyon sa ba? Kaawat na saan ni mga egson, ho? Ang kiniamay galang piryahan. I-standby, kadaas magdong Persib Blanca di akarang mga panahon ng mga egson. Kay ato ni may galang siren karong kabuntaga, may gala. Samtang sa pikas kabahin mga egson, pabuta may gala kay kiniabang sa pagkakaroon mga egson, unsa magay lakaw na ng impeachment trial may gala sa atong mga halandon ng mga senador. Matapas man sir, makundi ka ni si Sara? Aw na, naragin sa mga senador. Kung makakuha silang 16 ka mga senador nga mo convict may kalang ato ni Sara Duterte, aw, convicted siya. Di siya makadagan. Dili siya makadagan magala pagka-presidente, dili sab siya may gala makapadayon sa iyang posisyon karon. Matangtang sab siya may gala pagka-vice-presidente, apang utana. Wala na ba'y paglaom ang mga Duterte nga makadagan sa eleksyon sa 28? Ang tubag, dako, as in dako, kaya gihapog kanabang tsansa. Nga naman, granting without admitting, kung makonvict si Sara Duterte sa pagka sa impeachment na gipasaka kaniya, napa siya duha ka mga igsuon nga mo'y stopper karon. Naa si Mayor, naa si Congressman Duterte. So kung kinsa man kanila may gala ang mudagan, magsinggita ning mga tao may gala Duterte gihapon, plus ubanan ni Sara Duterte sa iyang 32 million ka mga butante, the same as naara gihapon ang mga Duterte may gala, makalingkod gihapon na mga igsoon kung piliol sa tao, magdepende sa tao. Kay mas agresibo naman yung duha ka mga igsoong lalaki, itanin na yung babae. Ang advantage lang ni Sara kay abogado siya. Pero kiningyan duha ka mga igsoon, si Pulong o si Basti, mga kursunada ni. Huwag muna'y gustos tao may gala paastig-astig na klase mga igsoon sa leader. Dili ba ka ng palipaloy? Dili ka ng leader ng imong trabaho tuwara pag sinuyupan na ng druga? Dili imong trabaho tuwara sa siging pangawat at ang kwartang malita-malita? Kung dili, murang digong style ba? Astig! Naani-ani sa iyang duha ka igsoon nga naghulat may gala. Muna'y ang ilang opsyon. Muna'y opsyon sa mga Duterte. Kung ugaling si Sara makonvict, kay mumagin yung ilang gabuaton karon niya may kala, by hook or by crook, mga igsoon, dapat yon matangtang si Sara Duterte nga di makadagan, or else, balikan sila sa ilang gikawat na kwarta may kala, nga billions, billions, o trillions. Na granting without admitting, uibutang ta makonvict si Sara, ni apay duha ka igsoon nga Duterte may kala, o niya ang naka-advantage ani tungod kay makakuha kinig simpatiya sa mga tao, maluoy na ang tao sa mga Duterte. Gipapreso nila si Digong, nagiilang usas mga manginglaki ng presidente sa Pilipinas, gitangtang nasab nila ang anak nga mao ang vice presidente. So, kini may kala magkakuha ang simpatiya niya sa tao, nga kung hain man aning duha ka mga igsoong lalaking Duterte ang mangdagan, matod pa sa uban, sure win gihapon. Labi na kung uban-ubanan ni Sara pagpangampanya. Example, si Sara buuban din siya ang igsoon pagpangampanya pagka-presidente. Singgita silang Duterte. Mao ragyapon ang singgit sa tao. Duterte ragyapon. So dapat ang buhaton sa Malacanang kinalan tangtangon kini Maygala kung matangtang manila si Sar Duterte, dapat tangtangon po nila si Pulong Duterte. Tangtangon po nila si Basti Duterte. Tungod kay kining duha Maygala, mao ni option nga mangdagan Maygala sa side sa mga Duterte. Tungod kay sigurado ni nga kuno galing matangtang nila si Sara, dako kay ni Maygala magkakuha og dugang pang simpatiya sa tao batok Maygala sa naga duot nga to kanila. Tanawa ra gud karon. Nagpadayon pa sa mga survey, Pulse Asia, SWS survey, unsa man ang mga survey. The more ilang gipailag kaso si Sara Duterte sa impeachment, sigig saka ang iyang popularity rating, ang iyang trust rating, sigig saka. Unya katong nagpasakag kaso kaniya, mo'y nibulosok, sabton ang tingog sa tao nga mo'y gipang survey. Suko kayo sa administrasyon karon. The more pagin Maygala simba ko lang kung galing si Duterte mupahuay si Digong dito Maygala sa Dahig. Ang tao mga matay magintawa yung pabili na to. Kung mamatay si Digong dito, grabe nga simpatiyas tao. Nibisan kinsang Duterte ng mudagan. Labi na tungod kay kung galing mapatangtang pagin nila si Sara, ma-impeach pagin nila, the more makakuha ng simpatiyas tao Maygala. Nagidaog-daog na yun pag-ayo ang mga Duterte. Despite Maygala sa ilang kaayo nga gihatag sa mga Marcos, gipalubong ang ilang amahan sa libingan ng mga bayani, nga giilan nilang dako kay utang kabuboton pero wa nila ilha. Ang ilang inahan na convict sa Sandigan Bayan, wala gipapreso ni Duterte tungod kay human consideration kay tiguang na intawon si Imelda. Sa gibuhat sa mga Duterte nga pabor nga to kanila, muna gibalos nila. So makakuha ning simpatiya sa tao mga gison. Busa, para nako, useless man kon ila Maygalang i-convict si Sara Duterte, kay naay duha ka igsuon gahulat, mga lalaki, mas astig ni. Itandi kang Sara Maygala. O kana mo'y hulatan, tungod kay makabalik gani sa pwesto ang mga Duterte, muna gitawag, naanda naman ito ni, balos-balos naman ni. Sumalaon sila tabo Maygala. Sa dihang gipapriso nila kanya to si Irap Estrada, unsay ni tabo Maygala? Balos. Pagkasunod presidente, si Gloria Arroyo Nasad ang gipapriso. Balos-balos man eh. Karon gipapriso si Digong. Kinsa nagpapapriso? Ang mga Marcos. Paglingkod ani sa sunod ng mga presidente, si Marcos na sa'y marapido ani Maygala pagdagandagan bisan asa. Muna man niya itong kinaiya, balos-balos man eh. And do you think, kining mga Duterte karon nalipay ni gibuhat nila, nalipay ni sila sa gibuhat sa ila, sa mga Marcos, wala ni sila malipay. Actually, gadumot ni, pero sa tago. Nga once makaposisyon ni, sure good ang balos ani. Luka, real talk ta sa Hiliskutan, real talk ta. Sigurado ko, bubalos yun ni ang mga Duterte pag makalingkod may gala. Ug muna dapat pagandaman sa mga Marcosis. Tungod kay gihatag kanila ang dako kayng pabor sa ilang ambisyon sa kinabuhi sa pila ka mga kadekada, pila ka mga presidente ng labay, sa ilang ambisyon nga ilang amahan malubong sa libingan, walay mo pasalig apan sa diyang pagabot ni Digong, gipalubong sila. Gipalubong ang iyang amahan. Sa dihang na-convict si Imelda sa Sandigan Bayan sa kasong korupsyon, wala gipapreso ni Digong. Kay matod pa niya tiguang na intawon si Imelda. Tagaan ta na lang siya o human consideration. Wala gipapreso. But here comes karon Maygala ang gihatag nga pabor, gisumbalik nga to kanila. That's why gadumot ni mga Duterte. Nga once makalingkod, muna giingon ni Sara Maygala dito, mangingson sa Jinsan nga, kining akong karong posisyon, dawat-dawat na malang ni. Unsa may ato mahimo, dawat-dawat na lang yun ni. Unsa ato mahimo sa ila? Ila, dagan sila kwarta, na sila sa gahom, ila ang tanang posisyon nga naa diyas pwesto. So what ay mahimo? Dawat-dawat na lang yun ni. Pero kung nagani ako'y makabalos, na. Period na yung istorya sa niyang dawat-dawat laning ako, pero ganig ako'y makabalos. Aw.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Tungod kay gadumot ni sila. Walay tao nga normal gadi magdumot sa naitabo silang pamilya. Giduot gin sila pag-ayaw karon. Despite sa kaayo nga ilang gihatag ni aning pamilya nga mo'y nagduot nila karon. Although, lay-lay mo tag mga batasan na may tao di kabalo mo ilang utang kabuboton, na po'y tao nga bisag gamay lang ang pabor imong nahatag, ilho nila na kung utang kabubuton. Lain-lain man tayo kinaiya nga tao. Muna gitawag sa estudyante pa ta, natang ginatawag ng mga individual differences. Kung si Siegfried kusog kay mukaon, magdalag kaldi rin kay kusog mukaon, na po'y tao nga hinay sa kay mukaon. Di ganahag kaon. Ano ba? Lain-lain tayo kinaiya na tao nga istriktohon, na sa tao may galang nga gandig buot nga tao, magsilag nga si istoryahon. Paso, ano, napaso ka? Napaso din siya mga Gison Suminos, napaso imundila. Hindi ka kakaog litson ka ron. Biyaan tanang litson, may galas ito magbalik ang ato ng mga butang iskutanan. Oras mga ginikanan, alas 9:54 sa buntag.
1: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligat,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula, 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: nga inom? 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mahig ko bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang nagatinlo sang imo mahig ko nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500!
5: Masalika DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: Gigutom na ba?

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Oras sa alas 10:03.
2: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
0: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik tayo mag-uban sa atong programa mag-atong Magnum Rapido. Now this time may gala, magumusta sa ata, kumusta ba tundalan may gala, paingon Dabaw, gikan may gala sa atong dakbayan. Agit na may gala, paingon din napita sa maya lalawigan sa Bukidnon. Kaya sa Bulagina, sa sigig ulan may gala sa lalawigan sa Bukidnon ug sa Dabaw, naagi mga landslide natin kayo yun mga ison. That's why, medyo, I don't know kung saan naitabo sa itong mga dalan karon may gala. Makisayod tanyani, tungod kay ang DPWH may gala, ongoing yun sa ilang mga trabaho diya. Pero Bulagina, tingsunod, to na sila nag-landslide na sa unahan. So I don't know, may gala sa status sa itong dalan karon. Na speakers linya may gala karon. Ang ato may gala nga PIO, dinapita may gala sa may DPWH Region 10, nga mao may gala si Ma'am Jemica Maraginot. Ma'am, mayong buntag kanimo on Dirkas Magnum Radio, o ba ni Magnum Manny Agustero? Good morning, ma'am.
4: Good morning, Magnum Manny, o mayong buntag po sa tanan nga nanina sa inyong programa.
1: May buntag, ma'am. Unang-una is, unsa na status atong dalan karon atong highway, Bukidnon, Cagayan, Bukidnon, going to Davao. Unsa na mga status after sa mga landslide, ma'am?
4: Atong July 17 sa gabi, magnumani, no, naatay report nga nadawat nga kining ato ang road section along City Marahan, Barangay Marilog proper sa Davao City, sa Davao region ni siya. Sirado siya tungod sa kining road slip nga na-experience dito noong July 17 sa gabi na siya. So, natay mga alternate na ruta. Abiso na to na sa to ang traveling public, no? Nga, dito sila mo agi sa Davao Bukidnon Road, dato Ladayon, Katipunan, Kampuuno. For light vehicles lang na siya. Mga motor, four wheels, ang van pwede pa. Pero kining atong mga elf, delivery van or bus, dili lang sila mo agi dinhi. So nata ikaduha nga alternate nga ruta for all types of vehicles ni siya. Maramag, Carmen, Kabakan, Digos, Davao Road. Mo na siya ang pwede nga agian sa tanang klase sa vehicles. So kung gikan Cagayan de Oro, magto kag Malaybalay, Valencia, Maramag, Don Carlos, Kibawi, agi kag Damulog. Carmen, Kabakan, Matalam, Kidapawan, Makilala, Bansalan, Digos, then Davao City, Dayon. So, approximately 240 to 260 kilometers, no? Ang distansya. And then, about 4.5 to 6 hours, kung private vehicle, under normal traffic conditions, ang ato ang ma-experience nga travel time dito. So, taas-taas gid siya nga biyahe compare sa kining Buda Road. Pero i-avoid man ato itong affected section. So, kana siya.
1: Okay. So, ang bag-o karon nga nag-landslide is ang sa may Marilog.
4: Oh, sa Davao side na siya.
1: Davao side.
4: Magnamani, oo.
1: So, moon, oo. So, andalan ka dito itong una na itong gisgutan itong landslide. Lahi, saan to siya kadalan dito? San Fernando man to agi?
4: Oo. Katong last time, no, katong July 6 man to, nahitabo itong landslide din ha, sa Kapalong, Talaingan,
1: Kapalong.
4: Valencia. KTV Road sa Barangay Kalagangan, San Fernando.
1: Oo.
4: So, di ba initially akong gireport at Magnumani na sa 80,000 to 100,000 cubic meters ang landslide debris. So, atong Sunday sa Kadlawon man siguro, to July 19. So, naka-experience na po ta og soil erosion, landslide ito nga area. Tungod kay wala, nabigit po'y unda nga ulan. Tapos, tungod sa ito ongoing nga clearing activity, no? So, moto siya na-experience na to. So, back to zero, ato ang clearing operations.
1: Oo.
4: And then, 40 meters in length ang na-record na to nga landslide at nga area. So, ang ato ang gibuhat, padayon gihapon ato ang clearing operations dito, kauban ng ato ang Bukidnon First District Engineering Office with the augmentation efforts po sa ato ang buhatan din sa Regional Office 10. Kauban ng Bukidnon 3rd EO og ang local government unit sa San Fernando. So total Magnumani no naatay 14 to 16 nga heavy equipment nga na-deploy dito. So klase-klase na dump truck, hydraulic excavator, front end loader, boom truck, mga nga na, bulldozer, nga na no. So gitabangan gyud siya dito para mapadali. So kung mangutana ato ang mga motorista kanus abagid na siya ma-open ang ato ang dalan din ha. Dili pa ta makaingon kay padayon pamanggod gihapon, sige pa ang kining ulan-ulan dito Magnumani no. So mo na makabalda sa ato ang continuous nga kanang clearing operations dito. So dili pod pwedeng atong i-risk ang ato ang safety sa ato ang mga personahe nga gatrabaho dito kay delikado pod. So mo na siya Magnumani nga amo lang pong abiso sa ato ang mga motorista nga dito lang mo agi. Follow lang nila itong duha ka alternate nga ruta for light vehicles and for all types of vehicles. And then, namang gawin gapanggawas nung video nga naigaagi gihapon dito sa Kuan, KTV Road, dito sa Kalagangan nga landslide. So, discourage ginamo na siya, no? Bawal gyud pamuagi ang ato ang mga tao dito, ato mga motorista. Kay delikado gyud siya.
1: Tungod kay while trabaho ka mo, sige sa landslide pagit gapon kasi mag-ulan. So, delikado.
4: Huwag yun ang delikado, gid siya Magnumani. Mo nang giabisuhan gid na mo no, nga dili sa gyud muagi dito nga area. Hinoon, wala man tay police power no, nga bawalan gid sila. Pero nanay mga personahe dito, mga uniform personnel, and then nag-request na po ng ato ang buhatan sa Bukidnon First DEO dito sa LGU nga regarding ani nga situation.
1: Okay. So ang sa may Kapalong dili magian, sa may Marilog di magian. So ang alternate road is diya ragid ka Lahos paingon to Dapitas Carmen region. Although layo pero at least makabot kas Davao.
4: Oo, layo-layo siya. So kung kining ato ang for light vehicles, kining alternate na to nga ruta katong gi-mention ako kaganina.
1: Oo.
4: Katong dito sa Dato Ladayon, Katipunan, Campo Uno no.
1: Oo.
4: So natay additional nga 15 to 30 minutes kung dito ta mo agi ana nga bypass road.
1: Oo.
4: Kung kini pong sa Kuan, Maramag, Carmen, Kabakan, Bigos, Davao Road, for all types of vehicles man siya. Ma-light or ma-heavy, no? Pwede sila mo agi dito. Pero mo lagi, additional travel time, 2 to 2.5 hours. So, layo dito siya.
1: Pero what about balik atong karaan nga dalan, diya kaagis butuan? Pwede dito na lang yun, kung dili ka mo agi bukid nun. Pero haskang layo asa gid noon.
4: Mao, layo gid siya hinoon. Pero ang advice gid sa ato ang buhatan no katong duha alternate nga ruta para sa safety pod sa ato ang mga motorista.
1: Lagi. Dito na lang gyud Kabakan kay wa gyud problema ang kon nito, all types of vehicles pwedeng makaagi dito. Pero layo-layo lang gyud.
4: Layo-layo lang gid siya. Na lang gyud dugang duhag tunga nga oras sa ilahang pagbiyahe.
1: Okay, so ato'y klaro ma'am no nga kung asto, kung kano sa mahuman ka ng clearing operation niya, wapay kasiguruhan kung kano sa, magulat na lang sa further instruction kung pwede na maagi, but as of karon, di pa kita kasiguro kano sa mahuman na tungod sa ongoing mga pag-uwan o continuous ng mga landslide pagyapon.
4: Oo, so kana gyud ang ato ang kining sige nga pag-ulan no sa ato ang rehiyon. Mao gyud na particularly din sa Bukidnon area, mao gyud nay nakabalda sa ato ang clearing operations spot. So ato ang giabisuhan ato ang mga traveling public nga magbinantayon sa ilahang pag-travel, and then for updates pwede sila magtan-aw sa ato ang Facebook page. Naman na dito ato ang mga updates no. Makita nila sa DPWH Region 10, Northern Mindanao.
1: Okay.
4: And then, for the updates po, kining sa situation dito sa road slip sa May Marilog proper sa Davao City, sa Davao Region, pwede nilang i-check po ang ilahang Facebook page dito, ang DPWH 11, so X1, Davao Region.
1: Okay. So, sige ma'am, lastly, tagatagang panahon ma'am, no? Paghatag o ga... abiso ngadto sa mga naminaw karon, labi na espesyal ito gabiyahe from Cagayan, Bukidnon, Davao para sa ilang kuan guide sa ilang pag sa pag dalikat dito labi na nga di pa pwede bagian ma'am.
4: Magdumani unang-una no, daghang kayong salamat sa inyo ha Magdumani sa Magnum Radio.
1: Yes, ma'am.
4: Nga gitagaan og higayon ang atuang buhatan sa DPWH Region 10 kauban ang atuang mga district engineering offices nga mapaabot nato sa atuang publiko ang estado sa ato ang mga national roads and bridges. So particularly din hi sa KTV Road sa Barangay Kalagangan, San Fernando, Bukidnon, o kining din hi sa Davao. So ang amo alang advice sa ato ang publiko, na magbinantayon lang sila sa ilang pagbiyahe, no? And then regularly check ang ato ang updates sa ato ang Facebook page para hibalo sila kung ang sa ato ang mga advice regarding sa mga ruta nga ilang paagian, especially nga karon gasigi og ulan-ulan and natay mga ma-account nga mga landslide sa ato ang mga kadalanan. So kana lang Magnumani og sa tanan nga naminaw og mayong buntag.
1: Salamat ma'am. Inyo na bati may gala si Ma'am Jamaica Maraginot, ang atong OIC Regional Public Affairs og Information Office DPWH Region 10. So, kung gusto gyud mong muagi sa gikabot yag ni Ma'am Jamaica, dito ta agi kabakan. Layo-layo gininoon pero at least kabot kay kag Davao. Kay ang mga buda, di naman yon nagsige na maginog landslide may gala, so at least ka may guide ta kung asa ta muagi may gala. Kay saot ta man gyud, naaman ni sige kulan kada adlaw. So nagresulta gyud siya may gala sa naitabo mga igsoon nga landslide. Di na ginmaagyan ang dalan may gala kay nitabo naman ginoon ang timog kabukin ginahugno may gala sa National Highway. Ang dito po sa May Marilog, nahugno gininoon may gala ang dalan. Mau-mau na itabo, tos kitaw-taw ba? Sa Quezon, Kitaw-taw Road, mga Quezon, Bagos, Davao. Mau-mau na gito siya. Kataas-taas kayo kapanaw, naya pa may gala piling maagyan. So inana, may gala ang sitwasyon. Tungod sa may puwas kapag ulan, may gala. Makaagto, may gabot ang Davao, pero doon ay mga alternate road, but layo-layo yun. Layo-layo. Muagto ka, Laos ka, may gala. Bukya agi ka, Malay-Malay, Valencia, Maramag, Don Carlos. Paingo ka, Kabakan. Paingo, tos Carmen, may gala. Pas ka, layo agi kayo. Pero at least, mabot ka kung Davao imong target, mga Ikson. Okay? So, sige. Kana, may gala sa advice na to, diya sa mga motorista. Dini siya ta sa reklamo sa tao. May kanas mag-umpersin blank ka karoon na napita, may gala sa may coastal area, sa Barangay Gusa. Kay, nang layas man to, may gala, human gamit-gamit ang alan sa mayor, mga Ikson. Niyan ang mga pirihan niya, pero gimo malang istakanan sa ilang mga ekwipo. At the same time, diyan naman na namuyo. Nagbuhat, nagbalay niya, may gala. Nalang ilang kagaling ko si Titang, mga CR, tanan. Suko daw yung mga katauhan, kikanos ama din yung mga layas ni mga tauhana, nga murang nag-position naman. Mura na sa kontraktor, may galas dala, no? Nga may position job sa yuta. I-check tas mag-dumpersin blanca pag hulagway niya, o niya, buta na kayong video niya mag-dumpersin kay para makita sa tao. Tungod sa grabe ng reklamo niya nga, sos ang CR Manila na ang gibutangan ng tuwing at mga balay. Mag-dumpersin!
5: Pabagamag dumani no adag yung gianiyan nga kining daan na man ni magdumani yun nga issue pa kay dugay kalagi sila nang hawa magdumani sa ilang gipaygayon
1: sa mga pista niya
5: kaya kaning pirya man kun magdumani dili ka matikod sa ay mag tanaw lang tagani gidiskusan kini magdumani sa city council nga ang piryahan magdumani dili lang tanan yun nga pirya nga overall pirya lang yun nga kaligawan kay naman gid ya magdumani ya po ng sugal. Usa ni siya magdumani sa gituki da mismo sa ato sa city council nga ang purya dapat yun nga tukiyon po sa ato mismo kutoy dagka na po diya magdumani ang sugal. Binagaling itawag bitaw nila magdumani nga pamilya ka ba siguran ng pula puti? Para bitaw pula puti, bitaw sugal man ka na magdumani.
1: Sugal ay?
5: Sugal. So mo na nga usa lugar na dilis lang ka na lugar no ang ginabantuan gililantaw labi na sa purya. Na po diya magdumani lugar ang sugal. So karon nahawa naman magdumani, na arang-arang naman lugar kay nahuman naman lugar ang pirya. Ang hipos na sila magdumani, pero ang problema na sa karon kay ang kinibang individual naman sa magdumani, ang wala pa sa mga hawa karong mga panahon na. Ay maulagi na tama itong imo nga na magbihilang balay diya, makita magayon na ito diya mismo sa itong kinibang magdumlay ba magdumani. Nga na ay kinibang usa magdumani lugar ka duha na gindi ka balay na. Ang natukod diya mismo lugar karon sa
1: area. Wala naman hawa man, wala naman manglayas, naraman siya diya.
5: Plaster magod kayo na magdumani, kaya maulagi na, bugda o masab na lugar lagi, ay, pero maulagi na.
1: Sila, oh.
5: Dili masab pwede magdumani nga diha mo po yung kadili masab lagi na lugar magdumani at may sabol nga. Gani gi, hawa na naman ganinda diya, kay Coastal Road lagi. So napa magyapon sila magdumani. Ato sa ipangita ay grabe sa nagpapangita karon ni Kagawa Joseph.
1: Oh.
5: Wala ginagawa yung gilap kasi Kagawa Joseph magdumani. Tugos barangay hall.
1: Murag kwam na siya, yan Jotia Das, murag chicken ship, masigaw ni siya.
5: Tugos ako sa ilang balay, at tugos barangay hall, at tugos sa ilang balay, at tugos sa mangga, bilya mangga. Wagin ako yung kita ka rin si Kagawa Joseph.
1: Kabalo ko, asa na? Ang lakasan, kanampulan niya ka building.
5: Ako naman gipiksan, ako naman gitawagan, di gito siya matubag ka rin mga panahon na. So base na business si Kagawa Joseph, puti matakar ka rin. Nga po na lang sa siya magdumaning gi palabay lang sa unang yagtuhan na ito ang area. Nakita na ito nga confirm kayo nga na ay nagbalay magdumaning karong panahon na. No. Kaning duwa ka balay, duwa pa ni karon. Pero pagkabay pa yung pila kabulan, musibay na sabi.
1: Magkalat-kalat mo na, magkalat-kalat.
5: Ang totoong ibo din ang demolition, manukol na tayo magdumaning.
1: Niangay mas last position nga kagwapo, balik ka nga lugar oh.
5: Wala na ang layas. Kung naman din sila, no? Kung dito na, nanahila mismong balaw na git siya.
1: Nanagitinahan-tindahan ka ba?
5: Oo, nanagitinahan-tindahan. Sumana ang usap kini sa problema na dahil magdumani yung mapuhon. Kaya was nga mataw-tawaran, madugay-dugayan kini. Idimulis din mo na manukul na dahil na magdumani. Kapalapan na dahil na, bahigo na din na, gidaw-daw ka mga pobre.
1: Adios.
5: Kitayos mo, kiribang gibantok kay pobre, ano yun, noon lang. Oo na din na ang magawas. Ngayon, wala ko yasap sila, ikda nga diya sila magpapilin sa pagpuyo lugar magdumani.
1: Oo lagi.
5: Kis bawal gyud to kay...
1: Kinala bito kayong mayor, ganun na pa na diha. Pag-ingon ko nga naman, diha. Siya, tuyukan ko raw, be. Naara ginitood.
5: Bagit, kontramado magit ka, makita mo nyo mo sa Hulagway, naging balay, nagbalay. Kani-kaniha to, ang ingon magun sa DPWH, labi na diha sa area nga. Ipangbayran gyud ang tanan diha, bahawa gyud, no? Bahawa lang magbalay gyud diha nga area. Makita man gyud nimo nga wala magigabalay gyud pod kay gibayran na baya tanan magdumani sa DPWH ang uban gipang relocate naman. Kaniyat ka kani nga situation dili gyud advisable, dili gyud pwede nga buhingon temporary.
1: Kay kanang ilan naman ang gimong istakanan sa ilang mga piryahan nya nagdagi sa nagpuyo na giposisyonan gyud nila.
5: Ayos na ilang mga gamit. Labi na kay tamay mga fiesta-fiesta po din sa ato. Pag na sila itayo dito, dalunuban area. Kaya na po yung mga area nila magdumanay ko, repair lugar, na po din nila ipang stock lugar, no? Like kanyang mga, itawag bitaw ng Ferris wheel, bitaw magdumanay. Mura
1: nilang gihimong headquarters nila.
5: Maugyod, maugyod na ang itabo na ato lagi nang tabot sa ako sa kinibang barangay na dapat mahawanan na magdumanay, no? Kay kani, magsugod naman niya sa usa, duha, hangtod, magabot din na pulo. Diha na tayo na magagubot ka rin tapang pahawa ka manukol na manggitayin magdumani.
1: Mayo pa na sa diha. Tingala bitong mayor ngayon na aparat diha nga mayo raman ang gitugot na diha kay Pista Gisgusa na how come karon nga Agosto na sunod simana na apabagi hapon.
5: Kasi usa ka tuwig na nga Pista magdumani.
1: Kung tuwag tanda
5: ba? Kung tuwag tanda ba? Kung tuwag
1: tanda ba? Kung tuwag tanda ba? Murag ikaw ito, gihulat tandaan nga paingon magya po na din eh. Suunahan na ito daan.
5: Oo, na so sige lang kaya ito lang ipabot sa ito mga barangay official sa barangay ko sa atis nakita nyo na ito na-observahan ko na ito na konfirmado kayo nga nage yun nagbalay na no doon pa lang gini kayo pero mabatay na ito yan eh
1: huwag ka
5: mutukod na kayo lahat ang tapinay kayo magsibay-sibay na ba na yun so magsibay o gamay hantod mag invite na buklayo nanto mula may mudaghan na gidayon kayo pagayo. Sabutras nga kinibang nga sayo pa, dapat yun nga pawawad para nga dili sa sila magdumanay yung masakit anugwa. Kaya ngayon na sila nga nagkastor ba may uksin, nagkastor ba may kahoy, nagkastor ba may. So masumahan na din ang gobyerno nga nagkastor mo, yun yung salit kay pobre may daug-daugon na yun eh. Para nga wala madaug-daug, mentre sayo pa karon, dili na gid papuyan. Di kita tayo sa bulog, gani ang atong gobyerno, gibawal mag-i-test coastal magdumanay magpuyo kay di man pud na dia magdumanay puyo anan dalan man kana magdumanay
1: mo lagi
5: ato lang ipadot kay dinha sa mga barangay bisal ko makamata na bagani sa kanyo wa dili puto magkasar
1: third ship or second ship ang yung shifting ato
5: okay mo nakita man ako sa post ka Facebook na naghawid man to magdumanay og
1: ako to gyud ito pa
5: to ang background kay mga globas busa kay naay gatong labay nga mga sakiran
1: adios
5: amo ra ni problema karon magdumanay kay kung gani isgutan ka na ba sino kay bilar-bilar pa ka to
1: na
5: baka nag-rooping kayo ngayon na ba siya nga ako din sa busa? Taglaon pa, kapang-rooping na ako, kapamatlong na ako sa mga padlungan din sa busa. Basig na bilar kay nag-duty kagabi siguro upang sa iyo mga rumda tanod. Ikaw din sa parang ibusa, magdapay sa Blanca sa Brita Oxer. Puso, magdapay radio.
3: Magnum, rapido, rapido.
1: Salamat, Magnum Persib Blanca, yung nabate may galagi, kandiyan sa coastal area sa may barangay Gusa. Ano nga ito na kuyan? Actually, sukubi kay Mayor Adam may galasa niyang nakita niya nga John, naapag-Yapon, pagkabot July, naapag-Yapon. Kaya di ay gigamit-gamit yung alan nga nagtugot ang mayor, matupan niya, hagas ka doon sa ako nagtugot, ana. Na, karon may gala, napag-ingapon, nung deposition na yun, may gala, balay na yun. Pasti lang, mga igsoon. So, matupas taga-santaan ang ipabalhin na dire sa may Punta Gorda, kay luwag kayo. Nga nung nakaabot naman sa nis Punta Gorda, nga dito naman ting ruta nito sa El Salvador. Grabe, yun yung may igsoon, yung rutahan, yung tawhana, oh. From Santa Ana to any point of Northern Mindanao man. Kinsa na ba siya kay conductor ani karon diya, mga ikala. Kada kabot na ba siya sa Punta Gorda? Oy! Klaroha ka na.
3: Magnum! Rapido! Rapido!
1: Anyway, may ikala, apiki man tas oras, pabuta unya, may ikala, kay magsugo na sab ang laing impeachment trial, mga igsoon, padayon nga trial, may ikala, gato sa atong vice presidente sa Pilipinas. Salamat kayo kaninyo mga suging tigpaminawa. Salamat mga listeners, salamat mga viewers, salamat sa tanan nato ng mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa itong programa sa CBS Magnum Radio Cagayan. Musunod na ang programang Magnum in Action, pinagin ni Magnum Joy Lacoba. Ay kalimot may gala sa usa ka kagawas ng katilingban, katawhan ang labing kamahanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan na batuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hilamang. Sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
3: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Alas 10:27.
6: That time check was brought to you by Presto Creams.
7: TTX 500 Health Alert.
8: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na po go. And of course, kini nga to ang programa Dulumanon Hato Dusab kaninyo sa DTX 500.
7: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ang isuwayan ko sa pagtumar. Dua ka kapsula matag-adlaw. Susunod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Ang DTX 500 may kombinasyon sa Ampalaya o Disugar. Sugar cane extract DSA naa na siya'y kombinasyon sa taas kayo og antioxidants properties. Mura magini ako ang advice nako sa itong mga may sakit ron, may mga blatian sa mga senior citizen. Pilian ninyo ang supplements nga taas kay antioxidants. Para nako kanang 1.3 million nga antioxidants, di na guro mo magkulang anak nga makuha ninyo sa DTX 500 kada og bitaw tag luto sa kamilyon pating dakuan na kanang antioxidants nga 1.3 million nga naa sa DTX 500. Potential kaay na siya nga mo reverse sa sakit nga diabetes. Nang akong ikahadlukan aning komplikasyon sa diabetes kay makapatay magud makamatay magud ni. Niya ang kalaot ani kay unending spending ba kana mag-inom tag tambal unending spending nang walay hunong nga paggasto tag lima ka tuig ang bantag pulo na ka tuig medication gihapon then may diabetes may high blood gihapon unsa na ning ato ang kinabuhi ani napuno na ning tambal ni napuno na og chemical ang lawas pag mobigay ang kidney nako ay kalimot sa pag-inom sa DTX 500 pag mata sa buntag nakainom na tag DTX 500 kay sumala sa pagtuon ang high blood kasagaran gin ni sakit sa Pilipino musakan ni siya mga higala sa buntag kay ang stress gud nato laban sa buntag pag mata sa buntag no tagwa na gahuna-huna na kaunsay ang imong buhaton gaplano na kas imong activities sa imong business sa imong trabaho so ang stress level gasaka ang cortisol level nga hormone gasaka mo na nga kasagaran maglipong ta ani kaning may mga high blood may mga diabetes maglipong mo sa buntag magsakit inyong abaga stress bugat inyong lawas mo na pag mata sa buntag dapat naka DTX 500 na nakainom na DTX 500 dayon nakainom na og Mighty C kanang wala pa isulod inyong tiyan Mighty C ang alkaline based nga vitamin C ang Mighty C mga higala sa mga may edad kinahanglan na gyud ta og vitamin C dili pwedeng nga walay vitamin C si nanay og si tatay may mga sakit og balatian importante kaayo ang pag-inom sa Mighty C vitamin C kay ang vitamin C gatabang ni siya sa ato ang healing recovery every day kung may sakit ta may balatian kung may high blood ka kinahanglan ka og vitamin C Mighty C na as mga butika as mga pharmacy Mighty C kung diabetic ka kinahanglan po ka og Mighty C aron dili na mga daot ang ato mga organo bisan pa man nga kapanambalta dili pwedeng magulang tag vitamina sa lawas kining mga common disease nga naa sa mga senior citizen common chronic condition sa mga may edad okay naay napulo ka mga chronic condition kung magkaedad tag 65 pataas bisan 60 gani na anataanin nga mga sakit according sa quick facts 80% have at least one chronic condition kung magkaedad tag 60-65 dayon 68 have two or more chronic conditions so magkaedad dayta may high blood may diabetes na karon may arthritis na oy magpapatit naman magkadugay ba magkadaghan ang sakit kung magkaedad ta ngunit tinuon nga scenario ron kaya ang sakit mga higala mga ka-DTX murang ni siya og kadin nga magkatay-katay mientras naatay panahon nga dili nato madugangan atong mga sakit o balatian pugna na nato ato nang paggangon naatay supplementation nga makatabang sa pagpahunong paggang sa paglala sa mga sakit o balatian sa pagkatay sa komplikasyon malipay ko ana sa atong mga senior citizen matabang-tabangan ang atong mga sakit o balatian ba ay galimot sa pag-inom sa DTX 500 pag mata sa buntag nakainom na tag DTX 500
7: DTX 500
10: Spirited din ni Sir Tagamanaugan Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas na ko nga batang, nya high blood pud ko, nya magsige pud ko kalipo. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inandra nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas pag DTX 500 na mo og Mighty C. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 og Mighty C, gainit niya akong tiil uga baga, murag nay magimok sir ba. Nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga og batang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una mura ko hubog maglakaw buyod inya kasakit ni akong ulo karon kaloyan sa Ginoo sir okay na gid siya DTX 500 o Mighty C radyo nga akong ginainom sir mayo na pud akong tulog karon sir tungod anang DTX 500 o Mighty C salamat jud kaayo Ginilin Prosperidad ni sir taga Manugan sa Buanga del Norte
7: DTX 500
11: pumalis sa mga butika
7: DTX 500 health alert
12: Cagayan de Oro magpakonsulta ng libre
13: libre
12: libre sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
11: Mataas pa na ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
13: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
11: Asalrika.
13: Epektibo.
11: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
17: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Kabirnisan to ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
2: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Oras, alas 10:35.
0: Time check is brought to you by McDonald's. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagserbisyo sa katawhan, dapig sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Ora sa lasa jazz 37 kala kumusta mangutong atran welcome para kuban din sa atong tulumanon ng inyong tulumanon
0: Magnum.
1: Ang ato magalang Magnum in action para kadlawa magala Martes na pizza. Bait yun magala sa bulan sa bulan magala sa Hulyo tuig 2026.
0: Magnum in action.
1: Kumusta mangutong atran mangnata magala nga namo sa may panglawas.
0: Magnum in action.
1: Sunod bulan magala pista na. Bigala sa mga exon, mga sakabuhan, kapita lang. Ato na may galang sa ulugon, ang ato may galang kapisaan sa patron, Senyor San Agustin. Viva, Senyor San Agustin!
0: Magnum in action!
1: Maing pista, kagindero advance, pero ato sa may galang magfiesta po sa Barangay Lapasan. Karon may galang August 15.
0: Magnum in action!
1: Pero mga may galang din ato, malikayan, karon din sa ato sa Rakbayan. Nga niya na may galang, vivo na. Niya may gala, mga preparasyon, may gala sa itong kapistahan sa Rakbayan, ready na karong panahon na.
0: Magnum.

0: mo o gunta gino ang katarong mo ay muhari gino dili ang mga daotan sa among palibot. Gino, salamat kay ngayon mo kami nga gibantayan, giiwas sa mga disgrasya katalagman, labi na sa mga tao nagtingwa sa mong kapukanan. Kay magun sa mga kami gino sa waka po sa pinagi kanimo, among isali gino ang tanan, diha kanimo gino ang Jesus. Kami sa magpasalamat sa mga grasya nga maghihatag ka namo, labi na sa matagal na mga tanang kami magampong antas sa tanang panahon, ibong ibubo din ka namo gino ang grasya, labi na sa mga nagantos taon sa kanaplinan. Gino, ikapasab kami, kanunay liguna ang among panglawas, labi na nito mga nagkasakiton nga nakaroon sa nagkadiyang tambalanan. Pasalala sa pagkibiginong so sa mong pagkamakasasala, ingumang kami anak masulong ato sa mga kasala ka namo. Kining tanam, among ipangayap ni kang Kristo mong bugtong anak buhay nagari, hangto sa kang turan. Amen.
1: Magnum in action.
0: Maingot to, kagayang di oro, maingot to. Samis Oriental. Yes, Paul, may karas bukido na lang. Maingot to, kayong tanan, ha?
1: Magnum in action.
0: Binasa itong ka mga barangay sa nakbayan sa kagayang di oro sa 424 ka mga barangay sa Samis Oriental.
1: Magnum
0: in action. Na may galas sa District 1, ganito ito may galas sa kagayang di oro. Maingot ka may galas, District 1, aga may ramutan tira, ikag distrikto, daghan. Karon may gala, pareha-pareha na. Ang District 1 may gala, taghan na kay mga katauhan may gala nga namuyok uban wa palang marehistro.
1: Magnum in action.
0: Grabe pagsaka may gala, grabe kay kadaghan ng mga tao na sa District 1 may gala din sa nakbayan sa kanyang diorimit ang District 1. Gikan may gala din sa Carmen ng ngay gala, padulong sa bukid. Oso mo na, Balulang, muna dia, Bayabas, Bunbon, di ba? Kauswagan, Bulwa, muna siya. Padulong may gala sa bukid. Ang distrikto sa may gala, gikan may gala din sa City Hall. Ay padulong po sa Bugo, may gala mo ng distrikto. Karon, ang mga butante may gala sa District 1 o distrikto, pare-pareha na. Kanito may gala ang District 1, pero gamay rin kay paminaw ni mo, kay pila naman tao may gala, naghang barangay sa bukid, pero gamay rin na muyo. Karon, may gala, so sa guot na ang District 1, pwede naghanas mga tao na may gala karong panahon na. Mauna may gala ang District 1 may gala. In fact, karon, tungkol sa kataghang kayo sa mga nanubo, may gala ng mga muragligbos, may gala ng mga subdivision, diya may gala sa uptown. Mone may gala ang usang nakita nga mas mudaghan pag yung mga tao diya sa nasangpit nga distrito.
1: Magnum in action!
0: Kaniyan to may gala ka ng Lumbia, bukid mga na. Adili na may gala mo ng syudad ng Lumbia. May kag Dansulihon, Bayanga may gala. Bukid mga na kaniyan to paminaon. Pero karon may son, highway na. Di ba? Gwapo na nga lugar. In fact, diya may gala ang development karong panahon na.
1: Magnum in action!
0: Kumusta, kumusta? May ngunto ngayon talang mga nato, may kailangan na mo sa mga panglawas.
1: Magnum in action.
0: Kusamay ko, good news and bad news. Dito may kailas bad news. Good news, murag talag sa may good news, may kailangan.
1: Magnum in action.
0: Dito sa atas good news, may gala. At least, may sa good news. Ang ato may kailangan, nakbayan, mayor sa nakbayan sa Kinduro, Mir Clarex Hoy. May gala, top 5 siya, top 5 sa mayong performance, may kailangan, mayor sa Tibuok, Pilipinas. Dito sa Region 10, Tibuok, Pilipinas. So, congratulations, may gala sa itong mayor. Sa nakbayan, may gala nga sa Tibuok, Pilipinas, pila ka mayor, naghang ayo, pila ka libo. Siya may gala, ikalima, top 5 siya may gala sa mayo nga performance may gala nga official sa LGU may gala ay isip mayor.
1: Magnum in action!
0: So, muna may gala, no? At least, nibunga mga eksyon lagi ang mga makita sa katawan. O, nibunga may gala ang nakita sa katawan may gala. Kanili masayon may gala nga may mong top 5 ka kahit tanawan mo ka na ay mga kategorya na ng anong dapat ka lugar. Usa ka nga nag-una, ikaw nga top 5 ka sa maing performance may gala, isip pa mayor sa usa ka syudad. So at least muna'y good news may gala din sa ato, atong mayor, na appeal may gala sa Tibuok, Pilipinas, top 5 siya nga mayor. Nga doon ay mayong gihimo may gala para sa katawhan, labi na din sa nakbayan.
1: Magnum in action!
0: Dini sa'yo na may gala, ng uban may gala, basta mayor, ay bahala na mo niya, basta baka kwarta ko.
1: Magnum in
0: action! At least doon ay uban may gala, seryoso yun, yung trabaho may gala para sa katawhan.
1: Magnum in action!
0: Unsa ba'y bad news? Tagkangay bad news may gala karon. Ngayon may gala, ang bad news una, of course, ang increase may gala sa presyo sa lana. 10 pesos may gala ang kapin, ang increase may gala sa diesel. 4 pesos may gala ang gasolina. Ang kerosene, mga eksyon, 11 pesos.
1: Magnum
0: pila ka bad news, may gala kayo nga balita ng mga eksyon.
1: Magnum in action.
0: Pagkaway hinungdan nga balita, may gala. Pagka bad news yun, why hinungdan nga balita? Nga naman, siyempre, pag gumahal ang gasolina, mumahal mapun ang mga paliliton. Dugang pala sa anunog anto sa katawan. Alayan na ba niya nga gobyerno, libra na ba niya may gala, waasay lang buot ni. Kini nga gobyerno, may gala, kini mga official na to, makakawat lang, pahit na, bahala naman siyang kagulingon niya, basta makakawat ni. Naghang kawatan sa gobyerno may gala karon, may mga kaulaw.
1: In action.
0: May mga kaulaw may gala. May mga kaulaw mga iso.
1: In action.
0: Munang ila, suicidal lang ila. So kutob sa mga tao nga nakita nila. Kaya kini, delikado ni. Kaya sigurado ta, Bartolina kita ni. Pag kini ma presidente. Hala, sige, pangitag paagir ya. Nga mawala na. Delikado na.

0: At tatanawan ta lang
1: Magnum in action.
0: Diba, kay Kuya may gala. So wala ta ni mga eksyon, kita din mga tarong ang mga Pilipino. Pero ang ato mga official may gala, ito na na, in fairness ha, kanaghang mga tarong pang official, daghang ay malita may gala. Muna may gala, pinaka-bad news good may gala sa ato dinis Pilipinas. Wa tayo kadaganan. Kay miswa ang mga nasa position may gala, may mga buang may gala karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Muraga nangasungayan siguro may gala ba? Kay grabe mga yod, di mas sila mahadlok yod. Balio ng balaod, basta wala na sila ikuan. Basta munang gingon nila, wala ang balaod kita. Kay kita ang nasa gahom, kita ang masunod. Meaning na balaod ya, wala na. Way pulos ng balaod, kita ang masunod. Kay kusundong balaod, mga priso mo na sila.
1: Magnum in action.
0: So nakita na biya, unsa ilang gihimo may gala. Sumauna nga ang balaod may gala sila. So meaning, unsa ilang gusto, tumanon. Why balaod nga magbuot nila?
1: Magnum in action.
0: Sige lang, kay total, kini mga pangitabo karon mahuman na magyapon eh. Dili ni may gala hantod sa hangtod. Wata kabalo may gala, sunod bulan. Wata kabalo, sunod tuig. Wata kabalo before December. Mahuman, kining tanang nga problema mga igsoon. Mauna ang bantayan nila may gala, nining ato na sa gobyerno, nga mga abusado gikay may gala karong panahon na. Di tanan ha?
1: In action!
0: Pininis ato sa mintag kwan, napa yung mapili may gala, napatay mapili yung congressman, napa, mga tarong. Punagin may gala, mga buangin may gala, nga nisulod ko sa hinangal, wa sila kukahadlok may gala sa katawan, nga mo'y naglukluk nila sa ilang posisyon.
1: Magnum in action!
0: May laing bad news may gala, pinaka bad news si kayo, paminaw sa mga laing bad news oh. Amo to, puro bad news man to na bati may gala. Ang bad news mga eksoon, nasayod ba ka mo may gala, pila na'y utang ka los Pilipinas? Nasayod mo? Ang utang may gala sa Pilipinas, niyabot na may gala sa 18.5 trillion pesos. 18.5, 18.5 trillion pesos. Nasayod mo may gala, nga, grabe di ba? Napailaing ka kami nga mangutang pagkita itong gobyerno, sumudagal sa may gala mga 19. Now, naibalo po mo may gala sa ato karong 18.5 trillion pesos mga eksoon.
1: Magnum in action!
0: Nga utang, pila ba may gala kung atong i-divide na sa tanang katawahan sa Pilipinas yung mabot sa 115 to 16 million ka mga tao mga gala o bahin-bahin nun may gala kinimatod pa sa kwintada niini may gala nga mga laki kaya itong 18.5 trillion pesos mga eksoon. Matagos na ito, bisag napakastiyan ng imong anak, napastiyan o panigawas, mga eksoon, doon na utang may gala nga 160,000 pesos.
1: Magnum in action!
0: Wala pa mutong may gala si mama, kaya napastiyan may gala bata, pero pag ihap anak, apil na siya may gala nga magpasan ng utang 160,000 pesos may gala, matag-ulo sa tao.
1: Magnum in action!
0: So, muna'y bad news may gala, muna'y bad news may gala sa itong nasod karon.
1: Magnum in action!
0: So, may laing bad news may gala, napay bad news! Atong kapangitawan, good news, pero listen man, idlas man ang good news may gala karon, bad news may dagan. Ang laing bad news may gala, gingon nga mga, ang transport group may gala, ang mihirit tapod, tungkol sa pagsaka sa presyo sa lana, matod pala mga eksoon, mangayo sila another 2 pesos may eksoon nga increase sa pritihan.
1: Magno, in action!
0: Kayahay ba ninyo? Sa kamuray gusto mabuhi, sa kamuray gusto mukaon? Kayahay ba ninyo? Di ba? Munang tawag, damay-damay na lang tantalan ani. Nga ano man, may gala nga pagsaka, nga nung napamay, usaka sektor mo ay na lugar na paburan. Nga nga nga usaka sektor may gala, sila magin may gala ang mapaburan. Di ba? So, kitang tanan dapat mag-antos ani. Hindi mag-antos ani, mga kawatan ra. Ka naman nakakawat may gala, kwarta mo na siya, hindi mag-antos. Pero, dapat sa mga susama nini nga sitwasyon, dapat balansig tanan may gala kita, kung mag-antos ng tanan, tanan mag-antos. Diba ka sa kamahal, di kaya sila rin maniguro may gala nga mabuhi. Ang uban, bahalag mga matay mo, basta kami siniguro. Ayaw sa mong pag-ana.
1: Magnum in action!
0: Dapat talanta mag-antos may gala para way mahay. Kaya ang gusto nyo, kamo rin mabuhi, unya ang uban, mag-antos. O, sama pa rin transport group po. Muhirit na po sila may gala, bad news niya, 2 pesos na sab ko na. Uy, pila na ba rin kamahal na ba kayo may gala? Di na ba mo kung rollback ang presyo, di na ba mo rollback? Diba? So, karon mag-increase po sila 2 pesos. Pila naman na yun. O muna, may gala, mga sigurista kay sila. O niya, mga tao, mga isoon, mo ilang mabuhi nila mo, may gala, mag-antos sa kamahal ka sa pritihan.
1: Magnum in action!
0: Muna, may gala, bad news, may gala, karong panaghan bad news.
1: Magnum in action!
0: Samda rin ang balita, may gala, nga like bad news, may gala. Bad news gapo, no? At good news, untang, ala positiva. Nagan, may gala, mga kabo sa nakbayan, nagreklamo. Nga nung kami gapil sa aplik, manong ipili nga mga pobre magyapon may. Namo na itong gingon lagi.
1: Magnum in action!
0: Muna itong gingon, may gala nga, kanang ilang aplik may gala, program, pasikat rin na may gala sa itong gobyerno. Di ba? Pasikat rin na may gala, kaya may ilang

0: report, sa may report karong suna, sa ilang suna. Wala man may gala kayo sila, ikuwala ko nung, ipangpaila ng kaso sa patunguban. Ano nga, like for example, ka Martin Romaldes, napa ko na mag-imbestigar, kuwala ko, nag-file na, imbestigahan na kano siya. Labon, ito kang Marculita may gala, diritsyo-diritsyo may gala, why investigation, ipile dito ang kaso? Kanya mayroon magkasong kawat may gala, donation lang may gala nga nadawat niya, plunder may gala ang ipile ng kaso.
1: Magnum in action!
0: Pero kini may gala, si Martin Romaldes, si Kuban pa niya, wala! Ayaw pa man imbestigahan may gala ang isyo.
1: Magnum in action!
0: Ayaw pa imbestigahan may gala, niya ananumbong may gala, tuwanan, nanay mga warrant of arrest. Diretso rin may gala, warrant of arrest ito, katong mga 18 kasundalo, apila, 23 naman to. Ilang abogado, nanay kaming, ilang abogado, nanay warrant of arrest. O niya, nanay kaming may gala, niya daghan naman eh. Although kining kaso sa every level, ang mga eksoon, makagawas man sila pero daghan. Ang mga kaso may galang ilang atubang, kaya wamay ni Angkon may galang na nakakawat may galang kwarta, wala. Hantog karon why ni Angkon, bisag usa may galang, asa man yung kwarta nakapaingon? Ama ni kwarta kadaghan, kasi kwarta trillion may galang nangawala, o niya, asa man yung kwarta haday ni? Iwamay bisag usa ni Angkon, gikas presidente, vice gikas presidente, tanan may galang. Tanan mga igsoon, wagay ni Angkong bisag usang may gala nga nakadawat sila kwarta. Kisa ba na nakadawat, ani? Ang taga-Amerikano?
1: Magnum in action!
0: Muna yung problema may gala. Kaya usay kita, di na taga-pamina nila na kay wak man kayo makuha nila ang tinuol ng istorya. Puro bakak. Diba? Itudo na sila may gala. O niya, kung tanawin mo, grabe ba nang gawa sa kwarta? GSIS, Pag-ibig, SSS, PhilHealth. Hurot may galang kwarta. Pangutana, asa lang kapahingunin ng kwarta ha? So wala man. Na ang kinsa man ay naggawin na nga sila may nanguha. Lama sila, sila may nagpakuha. Pag-ingon ka rin, ibalik ng kwarta, wala pa nilang ibalik. Lepas nato, katong sa PhilHealth nga 60 billion. Nagmando ng Korte Suprema may gala, nga iuli may gala ang 60 billion nga ilang gigamit, ilang gikuha. Nahilo man, hanto ka rin, wala may nahitabo. Asa man ay kwarta, wala naman. Mga Exxon, muna atong ingon, Supreme Court na nagmando, pero nga kinsa ba mo, Supreme Court, kami ang balaod karon.
1: Magnum in action.
0: Mauna digin may may kisoon. Mauna nga kung ilanin nga dagan, why may tabos Pilipinas may gala. Muhagi may tabo may gala ang atong nasod may kisoon. Kaya Supreme Court nag-mando na. Ah, ka na pinakataas may gala ng hukmanan nga nagmando nga iuli ka ng 60 billion pesos nga.
1: Magnum in action.
0: Iuli na nga 60 billion pesos mga kisoon nga ilang gikuha may gala. Gikan sa katawhan man na. Kaya gikwalta man na sa mga membro sa PhilHealth. Pero hantog karon may gala, wagin mauli, may gala na samping kasapi.
1: Magnum in action!
0: Amo na may gala, samtang mga dagkong balita may gala, gikan sa kaluhan, gingon mga igsoon, Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff, General Broner, out! O niya, Senator, sa General Anthony Naparete, in! So mo na may gala, so kutob lang karon ang ato may gala, ang controversial po, nga AFP Chief of Staff,
1: Magnum in
0: na si Broner may gala, di ba? Daghang kayo nga mga nagkwansaya lagi. Ultimong uban may galang sa nga ni Mimitoo nga why malita na agagi na sila amot ka kay inana may zone nga wagi siya puro lang wala na hangyo ni mo may galang wagi yun so at least karon makapahuway na siya may zone.
1: Magnum in action.
0: Ayahay ka may galang maning lang pagpahuway ayahay na no murag relax na palayo siya sa mga isyo unya ayahay po kayo oh so tinood na mga akusasyon batok ni may galang nga paldo-paldo gapon sa house kayahay. Unang iyong mamatay na may gali, pamahurot ng ilan na tigo mga eksyon. Basta ko pa silang manawat. Kontinood may gala, kini mga agonsasyon.
1: Magnum in action!
0: Kini may gala, kumang tagas, pagtagas, may gala, para kumang din sa itong tulumanon. At may gala, magnum in action itong oras, alas 10:52 na.
2: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for Everywhere Confidence.
3: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, Besh? Nabala ka pod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao,

0: KBP ug niining istasyon.
1: Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
4: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Bang ibo blood sugar. Ato na kamay diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Kapareong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras, alas 10:57.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
1: Magkala pa tasal para kumanti ni Satong at tulumanot to may kalang Magnum in Action. Satong para kumanti ni Satong tulumanot may kalang may kunturing at tunig kagawa doon ni Labita.
3: Magnum in Action.
1: Yes, barangay konsulasyon may kalang ning ato nagpayan.
3: Magnum
1: in Action. Satong may kalang mga koridor niya may kalang sa konsulasyon. May kunturing ninyo sa tanang koridor niya.
3: Magnum in Action.
1: Sa ato na may kalang mga musulod po niya may kalang. No? May kong pala na musulod niya mga kagawad kayo sa nagpayan. Mao ba kagabi makagawad may kala mga negosyo magapo na ginuton man ninyo
3: Magnum in Action.
1: Palabi lang talaga sa mga pobre dia ayaw mo pagsulod dia kisaning kagawad
3: Magnum in Action.
1: Ilan magapo taga puntas first ana
3: Magnum in Action.
1: Apo magapo taga puntas finishing ana. Anyway sa tumara ko pa diri sa atong tulumanon mga exhaust atong isyu to tagas pagtagad
3: Magnum in Action.
1: Mabot na may gala kay atong ipadayon mga exhaust katubang isyu may kalamigitan ni abang bagong opening sa dalan kay diri sa atong syudad, Buyag may gala, muna itong gingon, gusto na, na ninyo dili, gusto na itong dili, ang kagindiuro may gala, dako na kitsiya nga syudad. Di na ikalago may gala, daghang istorya na, ay, wala na na, klaro na may gala. Kahit lahi may gala, ang 1950 may iksoon, nung karong 2026, layo na kaitaon niya ang pagplano, kanito, gagmay may gala, wa ma-anticipate nga, ang kagindiuro may gala, mudako na sa pag-ayo. Namao na may gala karon nganong para nato dapat dunay dagang opening sa mga dalan. Ano ba gato ba mo sabay na puta sa kamodernos kalibutan. Di ba kaniato tartanili pa man do na pa sa unay mga kuni sa patoba katong Pio Minica. Karon taxi na medyo distansya na karabang disinti na gamay. Pero kita mo gud may gala third world country ta pirmi. Pirmi gid may gala Camino Santa kay mismo sa tar mga binag-o ulahi kita pirmi. Di ba? Namao na gani nga natay iya generated nanay mga nag-offer nga naman may kwan. Naibago din eh. Sumunin niya makatabang din siya pag-control sa dagat sa piko. Pag doon ay mga violators, di na mo maglisod kay makita din eh. Kaya naman siya mata. Kamera nga high definition. Meaning katubang klarog yun siya. Ultimum plate number may gala makapture niya. So yun na. Now, gwapo na sa may gala. Para na ito, hadilita, mahimo ka dapat ang club mentality ng mga Pinoy ba nga. Tungod lang kay, like for example, sa ato mo ko din eh, mga politiko, mo'y mga hari, may gala din sa ato. Dilit ang mga tao. Ang mga tao, mga eksoon, ang tinood lang, gamito lang kapanaw sa pili, para sa lang interes sa ilang may gala mga tuyo, sa ilang personal o guban pa diyan. Ayaw ba ang kuhang yun, kaservisyo? Once makuha nila may gala ng tuyo sa katawahan, wala, limtan ka. Kalimtan ka na, mga eksoon.
3: Magnum in Action.
1: Namaw na nga para nato, doon ay mga usay, mag-away sila ng mga, what ay labot ang ila, pero nga to diya, natapirmi may gala sa kalambuan. Isod mo na ito mga Pinoy, doon yung mga club mentality. Tanaw nilang, oy, naningkamot man, oy, niasinso man, oy, grabe man iyang paningkamot. Pagitangag sayop, may gala, dauton ka. Mao nang Pinoy, may gala, imbis katabangan ni mo, para may gala kay Pirpino nagutan, makatabang po ka sa uban, ay, mangita magsayop, may gala, para lang, oy, kini, gwapo ni, isyo ni, may latani. Pirme ka, birahan mga eksoon. So, inana ito nabantayan, sa mga official may gala bisan dinis ato sa nakbayad sa kagindiuro.
3: Magnum in Action.
1: Dinao tagin may gala. Oh, so inana may gala daga now. Dinis ato mo lagi na nga of course tungod kay nakita na to may gala nga grabe na ka huot ang atong dagang sa trapiko tungod sa kadagas mga sakyanan ang ubang gani. Makita nimo may gala na mga balay nga usa ka pamilya ang sakyanan. So natay kaila may gala nga usa lang sa pamilya ang sakyanan may gala siyam ka buok. So Ginoo ko saon although dili man na magdungan. Kailangan masama ni mama, lain ni papa, lain sa mga anak. Inana, dagang, so nakadugang na may gala sa problema sa dagang sa itong trapiko. Sa usa ka pamilya, doon na sa iyo ba nga pamilya may gala nga wagi sa kinan. Pero kasagara may gala, sa lagmar ka may gala, makakita ka rog mga balay, nga wala may gala, iba na lang motor. Kay bisik man na kayo, nga kinangla na ito, karong nga panahon na. Di ba?
3: Mauna
1: nga, importante, kini mga opening sa dalan. So karon kagahapon, ato matisigutan katong sa Barangay 34, Barangay 35-36, kini, nako kay kikatabang kung mga ablihan ni Maygala kay Las Mercado, gahuot biya ta. Pero kung maabli Maygala kini Barangay 34 nga dalan, at least Maygala kay Las Mercado, skugo, di na kaya na siya muragam, huot pag idea kay pwede na makabakaagi din eh, kung tipas ka. Barangay 35, Malokas 35. Karabang na skit kay ba, dapat sa Lipkit kay Drive, straight may galaan ng Permont Hotel, di ba? Permont Hotel, mamana, barangay 35 na, angat bang 31. Karangkam to may galaan, nga na'y gasoline station, di ba? Na'y Caltex mo na, o Petron ng Caltex. Kanandalan may gala, pag mugawas ka skit kay, mugawas ka, right turn man ka. Laos na may gala dito sa Picas Dalan, ito siya kapin. Gika siya kapin, mulaos po na sa Jerbor, ha? Na-imagino na yung may gala, kung ikang kaskit kay, bisag dito ka sa highway, dinik ka mo agi. So at least may gala, di ka naman itong Mercados, Kogon kay, mutipas kay, may balik ka ito sa Jerbor, diha ka na mo lahos. So maka-minimize may gala, sa problema sa atong dagang trapiko.
3: Magnum in action.
1: Muna may gala ito, nakita kalabot may gala nini. Napabuta kay hinabiyon ito may gala niya si Kapitan Suelo diya sa barangay 34 kay ang iyang barangay magun may gala kana wala na na. Ang mga tao diya may gala, kitagaan na sila may gala, giyuta, relocation, gibayaran na. Imbes nga trabaho sa syudad kay bangaga na niya kay imuagdalan, nahusa pa may gala nga ultimo ilang basketbolan, daggal na maging balay nagpuyo. Agay, sus, dapat na ipandimuli sa sila. Ang uban may gala, gitagaan ng kwarta, ipapili mga kwarta, relocation, kwarta. Okay, kwarta. Subot pa subot, pag dawat di mo, wala ka na diya. No, di man ilang yuta, gyapon. Gitagaan lang gulong, at timang gyapon sa gobyerno, bisan pa may gala, dili ilang yuta. Pero ang itabo may gala, gidawat ng kwarta, wa mamali, na gyapon diya. Doon sa uban, relocation, sige. Ato sa relocation. Pagtanaw may upaman trabaho ang balay. Balik may gala sila diya. Upaman pangwaam, upaman pagi. Dagan, balik sila may gala. Diyas dalan. Kanang Diyas Barangay 34. Doon ay relocation nila. Gay, pamaligya ang uban, matod pa.
3: Magnum in action.
1: Dalawa katunto, hangal-hangal may gala kanang mga prinsipyo, ha. Unya karon pag ipapawa, mangaya na po sila balay. Kaya, ay makain ninyo.
3: Magnum in action.
1: Ayaw mo pag-ana. Di ba? Ayaw mo pag-inana kay kanang ukasan ninyo ang gobyerno. Oh, so muna may gala ang sitwasyon karon diya. Pabuta kaya ito yung nabiyo may gala. Si Kapitan Suelo may gala, kalabot, maigsoon ini. Kaninabi mo na ito si Engineer Joel Mumungan may gala sa maunga nasangpit nga update ining dalan.
3: Magnum in action!
1: Sa Barangay 35 si Kapitan Rua, sa Barangay 35 si Kapitan Ligtas may gala, Joel Ligtas maigsoon.
3: Magnum in action!
1: Pabuta lang na siya. Now, samtang sarang isyo may gala, pabuta sa ato may gala ang reklamo, i-magnum!
3: Reklamo, i-magnum!
1: Diya may gala sa yakapin o kining yakapin o captain sa ano yakapin o Osminya kanang ni Julmar diya may gala commercial skill diya grabe reklamo sa mga motorista may gala diya tungod kay una kanang mga na diya may gala mga tricab na kanya to sikat-sika naman na karon tricab nagreklamo may gala mismo ang barangay diya di gikuno makaya kay mga hawod ug hari gikuno kay kanang mga drive diya manginabuhi ta kalma ta. Ay, haod may gala mo. Padagan na morong mga nakasimot ba? O kini ba nga nakasimot may gala diingon na to? Mupadagan may gala mo na mag-gadas may gala mo na racing sila diya. Namato palagi ni atong ipungutana si Kapitan Suelo Kap, nagreklamo man ang mga tao diya. Sa amo naman ang atiman magdumjuel. Ang mga tanod na po diya, gibandlong na mo. Digin makaya, gahe kayo. Digin man oo. So, surindir nila mga tanod ng barangay mismo. Surindir ang mga tao nga di taga diya. Panginabuhin ang ila, pero I don't know, ang ila, nagimo silang terminal. Natanaan ito, may gala, kanunay mga reklamo diha, o atong hinabiyon si Kapitan Suelo, di gila makaya. So atong tawagan, may gala, sabi si Engineer Oclarit, kalabot may gala ni ini.
3: Reklamo, imagnong.
1: Igahe, magikuno. Nangato diha, pag maimbalko nila ng motor, impound na, kasigurado na may gala ang uban na, wire stroke uban, wapay mga lisensya na. Ayaw mo nga magtinabanga mo diha, kaya paparihan niya mo anang nai, imbis nga, wala mo, ipasagdan na lang ta mo diha, nagpatunga naman ng mga tuntong may gala. So nagreklamo ang mga motorista, no? So ba niyong mga, kining mga tricab diha, nga namas tunga. Inana, now, pabuta may gala, kaya ito niyong tagaas pagtagad, niya ito pagkaturo si Kapitan Suelo, kung usubay iyang matabang ani, o mahimo nila, ngayon ta ka na nga nasangpit nga kay Kapitan ko siya diha, kini may gala mga tricab diha, maabog na sila diha o gasa silang paingon. Kini mangin mo to, magpatunga man. Agas ka ng dalan, may gala. Sige, tagpangabog, klaro kayo din ito abugon. Amo na, may gala. Yung mga haod ba, kung isugunok kayo, mga haod kayo. Anong haod ba sila kayo? Di sila katuog balaod sa tunakbayan. Sige, may gala. Ito nga, idalaw na sa botan sa RTE, mga Exxon.
3: Reklamo, imagnong.
1: Dito na ito, dalaw sa RTE, kung sa ilang matabang po na ana. No? Para na ito, panginabuhi mo na, dapat unta, mutabang po sila sa syudad. Kung may yung Dublin ko ka. ayaw ginog dia patunga murag kinsa ka haud kadya o may mga ranggo. Di ba? Unya magpadagan may gala murag mga nakasimo sa utot kanibang utot sa demonyo mga ikon.
3: Reklamo, imagnom.
1: Murag yung nakasuyop may gala ga kinibang trambutso may kason. Now, pabuta ka ito ni Tagas pagdagan niya itong inabiyon si Kapitan Suelo o gas engineer Claret so ilang mahimuan eh kay mo ni problema kita ng lugar ah. Niya pa yung parking dia naapasto nga basta ang two lanes may gala ya, angko nila unya di magkakakita na dia nawa ato nang dalon dito kay mo ni reklamo diha may gala sa nasangpit ka lugar.
3: Reklamo, imagnom.
1: Samtang sa langing subay gala pabuta kay karong hapon mga Exxon padayon may gala ang impeachment trial aktuala kini impeachment trial pulos ni katong na eh

0: hinumdum mo mga gala, niya itong naiya sa katubang na katong ablihan ng tambak, so niya, parte may gala na itong giingon nga Ilgatin Wealth. Oo. Oh. Diba itong Wednesday, mo ito may gala ilang kisgutan sa impeachment ka court. Nga ablihan lugar i-subi na may gala, imitahon ang amlak o ang mga lugar itong mga taga-bangko. Karon nga ipagawas yun ang bank records may gala sa Vice Presidente kay naghanan ko nung kayang kwarta. So ka sa 2007, daghanan ko nung yung kwarta may soon. Yan na, ang istorya. Wala man itong ipadayon. So kwanto sila, murag nag-kauko sila, hilo may soon sa usaka kwarto. Pero ang ilang gimo mga iksoo, nagkwanto silang kanabang nagbutuhay ito silang saman. Ato isubina o dili. Ayaw lang, ubang. Of course, grupo may gala nga, lugar sa grupo may gala sa Malacanang, mga sakop may gala sa Malacanang, sila ni Soto, Lacson, mamana sila, identified man na, mga sakop may gala ni sa atong presidente, si Soto, Lacson, o guban pa mga iksoo.
1: Reklamo, imagnom!
0: Pirmi gina sila mo, yes nga, ipasipina gina sila. Kaya may tuyo gina nga tangtangon si Vice President Sara Duterte. O siyempre, may gala, ang grupo sa may iksoon sa kining minority, supak sila nga lugar isopina may gala, ipagawa sa mga bank records. Inanandagan, na kay majority may sila. So tungod may gala nini kay majority sila, ang naitabo may gala mao nga, kwan, kining naitabo may gala mao, nga natuma nila pagbuot mga iksoon. Pero bantayan ninyo na, kay sigurado ang enda na may gala, wala gyapo na. Nga naman, pirmi matuman, kay pinala ko sila, tulog ko nawala sa ila. Di ba? So, sa ila da, kung imong magbutar ka diya, majority sila karon 13 biya, o against 11. O 13 o pila man tukuan, 13 nawala man tulo, so napulo. So, ina na may gala, dagan.
1: Magnum in action!
0: Pero bantayan may gala kay kini siya sa pagbutasyon ani kay mahuman naman ng unang article of impeachment labi na ang grave threats. Butara nila may gala kinsa may mo pabor nga mo ni impeach kini sigurado na di ka pasar. Sigurado na may gala nga lugar dili makuha ang 16 votes may gala sa 2/3 may gala sa 24 ka mga senador. Sigurado na na unyang hapon mga eksoon ang controversial may gala nga NBI director Batabatas Malacanang mga eksoon siyempre kung sa isugo alang ala di ka masugot nga gibutang ka diya paraan na may gala nga tuyo nga ikaw may maglawgaw na istanan nanahon na ipagtuo sa uban. So si NBI director matibag siya may gala unya ang testigos last siya may gala nga testigo sa prosecution ang mga gala nga lugar sila magpapatuon nga kunuhay lugar doon nagyo'y seryosong banta may gala nang hulgag yun ang atong vice-presidente sa atong presidente.
1: Magnum in action!
0: Pag humanan wala itong tanawin si ruling nila sa korte may gala kay giingon nga paguman automatic may gala paguman sa usaka article of impeachment meaning sa usaka kaso sumbong automatic may gala magbuto sila ilang butuhan na yun lugar base sa mga ebidensya kuno ay na nagtuon ng ebidensya wala na ng ebidensya na ang ila formality na lang na ang ila di may gala murag formality na lang kunuhay nga magipit-simpit sila pero wala na sila o dili sila magbase mga eksoon sa ebidensya. Wala na sa ila. Mangita may galag sa iyo para lang may gala nga nai-rason nga sa impeachment. Maraman na, karawa. Kana mga eksoon, lutong makauna, kining humana na siya, wala na ang ana murag formality nila na nga mamina kunuhay ka. Pero tungkol kay kini political mga eksoon, wala na sila, dili sila mamina o insaktog dili. Wala na sila, dili sila mamina wana. Olo, nagapoy away kung nasa depensa o prosecution. Away. Sa ilang mag-away sila kay i-prove sa depensa nga, dili tinood. Ikaw sa tinood na, inana. Nadili mo sila magbutar. Kana mga senador nga galing ko diya, mauna sila ang mag-desisyon kung lugar i-acquit pa may gala or, di ba, acquittal ba or guilty may gala ang vice-presidente.
1: Magnum in action!
0: Na mag-iyap na nagbalik mga eksoon, ihapon na tagbalik, pila ka senador, ang posibleng mo pabor may gala nga impeach may gala ang vice presidente og dili apila por kasi ron ang mo pabor nga dili may gala mo pirma og dili may impeach ang presidente.
1: Magnum in action.
0: Oy nana, di ba automatic pa na. So, putanaw na to may gala sa listahan. Ang klaro may gala, ang klaro mga igsoon, Siam ra gyud may gala ang klaro. Nga mo butan may sapag prisuhon ang tanan, Siam ra gyud may gala ang klarong senador. Mga sakop may gala ni sa Malacanang. Masiguro kini sila mo nga nadiang isyu nga malitagang panahon sa eleksyon nga kabenepisyos kumilik may gala nga

0: Pisagawa na ito, butari mga igsoon. Ang ngalan to ni Tunga. Mauna sila may galang matulutong Macau nga eleksyon, pero tungod kay di makaya ang kanagasboto, munang nangapildi gyapon ang uban. Now, kinsa man eh. Di ba? Klaro naman ang may galang nga, kinis, ang ila conviction, kaya mo may mission nila, may mission may galang ni mga senadora nga i-convict si Sara Duterte, kay siyempre ilang mga sila may galang delikado at the same time, lugar mo na ilang commitment may galang sa nagtabang po panahon sa piliay. Kinsa man eh. Soto. Ang biruan na, malitagang ni. Lacson. Ay, sus. Si Lacson may galang. Gingo-laging di kinis sa may tabo nga mo balik kay doon ay report bitaw nga yung anak-ana giingon may galang involved sa smuggling. Ikaw mo kang ka, balik ka. Automatic prison ay mo anak mo kay tinuod may ikson. Kisa pa ilain. Gatsal yan. Senate President, kisa may nagbutang niya. Of course, malakal niya ang Gapon. Unya kisa pa ilain, untibiros. Samot po ni may galang ang ambisyon ng mayamong presidente sa Pilipinas. Kisa pa ilain, pagilinan. Oh, kini, pinklawan. Mga yellow, mga ikson, pinklawan na sila. Tulfo, samot. Irwin Tulfo, agay, balitagang may gala. Manumbong pa siya, kaya naulawan ko ng may gala ang iyong pagkatao. Halina, talaan yung background sa pamilya may gala. Di ikika makatuong amuning, ha? Ultimong anak, may ikson, aning usa. Dito, walas-walas kwarta may gala. Sos, kinapayas may gala, sila gawa sa nasun. Tagag kwarta may gala, o niya, muinom sa kadlaw, million-million ang gasto. Inom lang.
1: Magnum in action.
0: So, di ka mag-expect may gala, nga kini mo dinini, di ba? So, ikawalo, Aquino, Bam Aquino, o kini. Lito Lapid, Lito Lapid, anana pa ni. So, siyam sila talan. Siyam may gala. So, 16 ang kikinanglan, 16. Unya, ang sigurado may gala nga sa acquittal, meaning not guilty ang ilang verdict, may gala ang ilang decision. Ato lang kikwa niya. Sigurado ni si kining Senator Go. Diba? So, De La Rosa, sigurado man eh. Padilla, Marcolita, Estrada, Marcos, o si Caetano Pia, Caetano Alan, Ligarda, Villar Camel, Villar Mark. So pila man sila 11. 11 may gala na sila, 11 mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Mone may gala to nakita may gala 11 na sila daan, no? Apay labot si Subiri og apil may gala si Villanueva og si Kuano, si Subiri, Onya Xavier Sito, si Escudero og si Villanueva. Gimayno sa nato ni may gala. Now, bisan pa kining tulo 1 2 3 4. Muapil sila may gala sa Siam. Kini si Subiri may gala. So, I don't know, Subiri. Iya ba tumanon nga? Sara, gikuno siya. Pagkabot na ni panahon, Sara siya. So, kung Sara siya, at least madusi sila. Si Javier Sito, daan sa gingon nga, di siya gana may gala. Wala siya, wala na iyang, kanang, wala siya may gala ng impeachment. Kaya papasaw na, muto na itabo. O niya si Escudero, o si Villanueva. Ay, butang takanin upat, muapil dito. Pila sila tanan. Upat plus Siam, pila. 3 si Ragapon may gala, kulang pag-apo ka 16 man.
1: Magnum in action.
0: Diba? 16 may gala ang dapat may soon mo pirma. Sumona ang kalbaryo nila, kabisang pag-unsaon lagi nila, pagpang manghugat sila din may gala nga, muni-muni ka na ang dipinsa, muni ang prosecution. Hala, muni na tabo, muni-muni, ang dipinsa, muni dipinsa pod. Ang katapusan may gala nini, pagbutuan na sa mga senator judges, 16 may gala, ka mga 16 ha, ka mga senador may galang kikinanglan nga mubutar. Na kung dili ka mo pirma, automatic na may gala nga ang imong ikaw naka sa acquittal, meaning not guilty ang imong decision. So muna itong kabantayan, kay once mas magsugdan eh, unang impeachment na, kaniba nga article of impeachment, kay pagumanani, sigurado next week magbuto na sila, kasi pabor, or pag after human, kasi pabor, ako, ihap ops, uy acquitted man. Kana may gala nga dagan sa unang last duck pa lang muna na may gala ang makita nato sa sunod maigsuon nga botasyon hanto si kaupat nga article of impeachment
1: magnum
0: sa upat ka mga kaso maigsuon hanto si kaupat mao na may gala to nakita kalabot niini
1: magnum in action.
0: So hanto ni tagas pagtagas no kay usay kapit na matawa na kay borag walay thrilling ba walay thrilling mga gala walay thrilling nga makita nimo ngano man dili man sila magbase kay political man eh. Magdili sila magbase sa ebidensya tinuod bag dili bisan pag tanang bank records so nga record sa may gala imong ipagawas useless man bisan pag mga tiagi daw makita useless na may gala useless na karon pagani nga wa pagani magdesisyon maklaro na gani mo may gala asa sila nagpabor so dili na sila maminaw asos walay maminaw na ang na may gala ka lugar kana murug na gyoy balana ba na center nila kini opposition kini administration. So why problema og majority sila karon, pero pag abot sa 16 votes may gala, mao gyud na pinakakalbaryo gigay nga lisod may gala makuha nila.
1: Magnum.
0: Tanawa gyud ang istorya. Dili gyud may gala makuha, imposible. Bisa magsubiri dito mo apil sa ila. Gawas og pang rapidohon ning uban nga matay ni mga igsoon, subakwangan gyud sila, pero kung magintak lang sigo padilya. Marcolita Estrada Marcos, di ba, so si Caetano, dua ka Caetano, Ligarda, dua ka Villar. Maintak lang ni mga igsoon, unsi sila kabok. Dekit kalusot, bisa kung saan may gala, kanang impeachment trial. Useless, kaka-usak-usik lang sa panahon. Karunong ta dapat, ang buhaton sa Senado, ang ilat ng buhaton may gala, niya na sa problema nato sa gasolina, usay lang nga, sabay atong buhaton, sabay mga next move nato ani, para maluwas ato ang katawan sa kalisod. Wala man sa ila. Tuwa naka-focus sa impeachment may gala. Wala silang mga plano nga pagtabang sa mga tao. Arhawason tas kalisod. Wala sa ilang agenda karon. Kinigin may gala nga naman, nagkaupos na sa mas kandila ang nasangpin may gala ang termino sa ilang boss may gala sa si Manny Marcos. Silang tanan. Na si Marcos may gala, kaya mura may simpre, napasa niya, haod kining uban, kay sakop man na lugar. Andagan. Nadabi kay moabot maging panahon nga maupos mo rag kandila may gala maupos man gid siya. Sumona nga paspas yo dali gyud kay abtan ta sunod tuig lisod na ni. Kay filing naman sa certificate of candidacy mga igsoon. Di ba? So do not changes may gala tanaw lang isulat to. Do not dako kay nga kausaban sa dagway sa politika karong 2027 labi nagmahuman og ma-approve kanang 2027 budget mga igsoon. Kanalay ka, ang uban lagi yung para sa doon natin na istorya, kanalang ilang gipabot. Nga once ma-approve na, kato ilang mga hangyo-hangyo may gala, so karon sakay-sakay sa sila, kay lisod ko nun eh, udinin mo sakyan, disgrasya ka. So sakay-sakay sa kono sila. Sakay-sakay lang sa ta, Jojak. Sakay-sakay lang sa ta, Magdum Jojak. Lisod man kayo, imo ni karong kontrahon, luoy kay ka, hinanang lugar. So sakay-sakay lang sa nato ni. Ma once ma-approve lang kuno ang budget may gala unya mahatag ma-distribute sa tanan. Dito makita ni may gala matingala ka na wala may ilang mga tao.
1: Magnum.
0: Wala may pulos may gala atong presidente pagabutan na kay gamay na lang kay iyang panahon. Ikaduha, mo na normal lang sa pag-usa ka kakusog sa nga presidente. Once magkaupos ang imong kandila may gala sa imong pangatungdanan, wala na inahin na nag-ambak ng uban, maniguro na ng uban. So, mo na ang dagwas politikas Pilipinas, mga igsoon.
1: Magnum.
0: Kining adagan, sakay, kay lisod man imo ingwintraon. Napabuta. Kaya ato na may gala, isugutan, tagas, pagdagan may gala sa atong paraguban ni sa atong tuwa. Muna na itong gingon, nga mag-impeachment mo diya, niya dako kayong problema, gubat na po ng Iran o Amerika, dapat pagkitaan nyo pagi, sumay buhato na ito, ani nga, natin mga mas igu-igu yung pagpangandam, wala man na buhatan nila. Manghatag na may gala, temporary nga, tag 2,000, okay na. Dako, murag, para nila, murag okay na, nakatahatag na ta, nag-away ng mga tao, kay sila kitagaan, kami wala. Di ba? Imbis yung maghatag ta, nagubot may gala kay daghan na ng asuko ano nga sila wa tagae ang uban gitagaan mga igsoon.
1: Magnum.
0: So wala gyud murag tanaw nimo wala bisag kung saan nimo ga mathematics may gala lisod. Karon pala gani daghan na nagreklamo kay ngano kunong kini gitagaan sila wala nga puro man may gala kuno nagkinahanglan.
1: Magnum. In action.
0: Kini may gala gubat tagas pagdagan may gas para guban din sa atong tulong tong oras alas 11:22 na.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumot ang adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Kumadugod kag balayo building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison og bakho. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog mo trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako pag gasto, magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Higpit Upol, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: at tamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagdamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagendioro o Misamis Oriental. Paimod siya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Panahon na naman ang ubo, si Punch at ang kaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
9: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: oras, alas 11.30 o alas 11.27.
1: Time check is brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
0: Ige na peta sa para gumanti ni Sato nga tulong mikilato nga Magnum in Action para gunti ni Sato tulmanon. Asa check me kilato pa na to pagulago as palibot karon sa nakbayan ato check me atong kaban pinagi Magnum Manji al sado Magnum Manji guide Magnum Manji.
3: Sana pag panumigal ng pabilin pag ihapon na karong mga panahon na doon yung mga pagpanagom sa itong nakalangitan. Ngayon kung hangaroon na ito karoon, ang itong sitwasyon magdumigal, medyo cloudy, gid kaayo kung itandi sa niagi nga mga adlaw, nga grabe ka init po no, pero tinaw yun kayo po ng itong kalangitan. Pero karoon, ang itong sitwasyon na alingiing, dayon, na dagom, dayon, na doon ay mga panganod nga nakasalipod po karoon sa itong panipong langit. So, mayroon sa itong mga kaisunan po nga mohimo karoon sa pagdaligat din sa itong syudad. Napagyapon po siguro ni mga tilima doon po magdumigal na nga mohimo sa pagbundak ang ulan na sooner po dahil lugar. Kaya lagi ito nung matigdan doon na pagyapon po no, yung mga pangitom sa ato po din po nga paghangad na karoon. Galing man kung mahihisil po na magdumdual po sa ato pong sitwasyon sa dagat sa trapiko, susama po magdumdual na watay ang ikabalaka pa nining orasa pero basi mo kalitan po di gasamot ang pagbugat sa dagat sa trapiko ay labi na sa major thoroughfares. Kaya daghan po ng mga sakinan ng biyahe karoon kaya alaw man karoon po nga Martes daghan po ang mga trabahante, mga estudyante. So, busy karon nga ito pong kadalanan tungkol kay daghan mga tao na din sa sentro ng bahin sa itong syudad. Matun-matun lang hapon sa itong makaisunan karon nga muhimo na sa pag-adalik at dinis itong syudad, pinagi sa pag-hinay, sa pag-biyahe sila pong mga ipang-manehong mga sakinan o sa itong pong makaisunan po nga doon yung planong manggawas, magdala lang hapon po na sa mga pang-protekta silang kaugalingan kaya basi niya bubalik ang pagbundak sa ulan nga ito na sinatian na sukad ka kaganihang kadlawan. Makan itong pong monitor, situations for ribot, lakas mo ng double traffic ko kinis mag 120 Angel Sada sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum in Action.
0: Salamat din naman na may gala po sa kaba pinagin ni Magnum Angel Sada. So kaginas buntag may gala ulan pero karon may gala nibalik ang kahimtang may gala init na atong palibot.
2: Magnum in Action.
0: Na ato Bragobas tulumunong kadyot lang may gala kay Niaspi kasi niya karon ang ato may gala ang kapitan sa Barangay 34 kay kagapot at tinibiyon siya kalawag na nilagyan dalan leda. Usabay status hana kay kanyanto nahawan man ang dalana ambot nganong wala man tiwasa may gala sa City Engineer's Office sa pagbulga pag trabaho niya mo na karon gibalikan pa noon kanya tunta wala na na siya nang hawa na na may gala mga tao diya wa pa nila dito rin gitrabaho may gala gi namalik na po ng uban na uban mga bago in fact may gala nakita na to nakalabay tada ilang basketball court na usap ang basketball court gihimo magibalayan mas mga tao. Naspika sa Maygala si Kapitan Suelo sa Barangay 34. Kapitan, may kutto mo?
4: Sir, mayong kutto.
0: May kutto, Kapitan? Oho.
4: May kutto sa... Magnum Radio, Sir Juel. Mayong kutto. Magnum Juel.
0: May kutto ka ba?
4: Paminaw.
0: Kap, pumunta na tano.
4: Sa amo ang katawahan sa Barangay 34, Sir. Mayong kutto.
0: May kutto, Sab. No? Labi na sa mga taga Barangay 34. Paminaw mo pagayon. No? Okay. Sa ato na ibawaan, Kapitan, no? Sa una, atong na-issue din kung lugar, ang Barangay 35, 36, kanang na mga dalan diha, lugar buksan na siya. Samunta sa Barangay 34, kay wala na lang problema diha sa Barangay 34, kay ang dalan diha, iyan na sa syudad. Anytime na pwedeng himo ng dalan. Pero ang problema karon, nalaman sa mga tao nga, ingupan engineer mumungan nga, nalaman sa mga tao na malik, unya ang uban na nagali sa naibawa na ito, lugar, kitagaan ang relocation ng uban, gibayaran na. O sa pwede, tabo tulaan ng kapitan, nga nung nanang sitwasyon niya sa mong barangay, kapitan?
4: Sa una, katong wala pa ay sindong, ready na sila magbalhin kay girelocate na gina sila.
0: May tagwa pa ay sindong sa 2011, before 2011, di ba?
4: Oo, niya. Site visit na nila ang ilahang pagbalhinan ng mga relocation. Apan nagsindong man to na gi-priority man tong nga biktima sa sindong.
0: Okay.
4: Unya, nanato sila yung mga relocation. Apan niya na, sir, ang uban anak, katong di ba nasunog man na kaniadto.
0: Sunog,
4: Gi-priority, gito sila o pabalhin pa naman pato ni Dongkoy.
0: Dongkoy Mano.
4: Gibalhin sila sa kalaanan. Daghan dito na muyo, unya, wala pa may unit. Gibuhatan sila bang house dito sa kalaanan. Mm-hmm. Tapok tanan sila dito.
0: Aha.
4: O dayon daghan na kay dito karon naka-relocate na halos kat sobra na katunga diha ang narelocate sa kalaanan.
0: Mm.
4: Wala, ang katong wala mo dawat o relocation, adunay gihatag nila nga relocation, apan wala dawat kay layo. Kay ang rason, panginabuhi niya ra magid lagi diri.
0: Ah, das mercado.
4: Oh. Mm. Nga dayon, muna to nga ang uban gidawat nila, muna nang daghan na karon dito sa kalaanan, mamu ang mga butante to karon dito sa kalaanan.
0: Mm-hmm.
4: Then ang katong wala mo dayon og dawat, nagpabilin diri. Oh. Dayon, katong nakadawat na dito, gipang balayan nilag balik diri kay nasunog man to.
0: Oh.
4: Then ang uban gipamaligya ang ilang mga rights diha, ilang mga balay. Napuli-puli na lang og baligya.
0: Mm. Ay, aha.
4: Mm. Muna nahitabo ana nila diha.
0: Uh-huh.
4: Pero kasagara jud nila na relocate na.
0: Mm-hmm. By the way, kanang area no, atong klaro para masabtas mga tao nga naminaw. Unsa na nga area gyud kapitan ang maigo nga sa dala? Unsa nga street na Quirino ba na? Quirino?
4: Ruhas.
0: Aruha, Ruhas, katong Ruhas. Muna siya katong likod sa Kevin Enterprises, di ba?
4: Oo,
0: sir. Nakatulto sila sa Kevin Enterprises, kunya katulto sila sa Access Gym. Kanang dalan nga sa Access Gym likod sa Dioro Bayanihan. Mao na siya nga dalan na kapitan gikan nga rito sa Jerbura, pasulod siya padulon dinhi sa yakapin.
4: Sakto.
0: So kanang dia dalan naman ang dia sa Jerbura og yakapin. So kanang yakapin mugawas ka dito sa kining limkit kay drive mo na siya.
4: Sakto.
0: So ngala na na Ruhas gyapon siya pero putol man siya kay murag na didin man siya sa yakapin. Kanang diya sa yakapin, ilaos ito sa kining dito sa limkit kay drive. Mao na ang lugar nga kining should kining kuna dalan na unta karon panahon na.
4: Unta.
0: Okay, so
4: Mulahos pa siya sir dito sa limkit kay drive. Lahos na po na siya dito sa katong dunay radiator dito sa Luyo nga
0: Ramon
4: Chavez nga street.
0: Kanang sa Aron Claro gid ka masabtan nila. Dito na siya mutuyo kasakwan kanang na ay BDO.
4: BDO.
0: Kanang na Cornelio Enterprises, Cornelio di ba? Na Cornelio abay dia. Kanang dalan nga street gyud sa bunang sa Ramon Chavez asakwan husta Ramon Chavez. So Ramon Chavez mut pagtabok ni mo na kanang na ay regito repair shop dia. Kana siya part na sa kwan kini nga dalan.
4: Part na sa dalan sir.
0: So murag magkilid ka kung basta wa na ilain dia no kanang kilid sa Bonair.
4: Mauna, unahan
0: gamay
4: sa
0: Bonair. Basta kayo, nag-atubang siya sa BDO. Asumin niya.
4: BDO.
0: Kanang adalan diya, pasulod na lahos na dito sa Barangay 34. So kung mawala na mga balay diya, kanang na yung kapangayog legitor, lahos na dito sa basketbolan, kapitan.
4: Yes, sakto yun, sir. Sakto yun.
0: So pag, kung hindi ka nga dito sa Asumin niya, lift, right turn ka, gawas ka sa limkit kay drive. Nana, andagan.
4: Nga lahos po na dito sa Barangay 31 na ay dalan na ay propose road ana Barangay 31 katong approach nila ito katong na traffic light mo connect pod na siya dito.
0: Mo ba?
4: Street na siya.
0: Propose road. Agoy mo street na siya dito di ay.
4: Kaning gala na sir nga kaning Ruhas motabok kaning basketbolan. Luyo aning basketbolan nga kanang luyo sa security bank na anay dalan dito nga mutunga po dito sa Mulberry Hotel. Simentado na naroon. Ang pag-connect na lang diri sa Barangay 34 may kulang. Nanay simento dito sa Luyo.
0: Okay. So, aman sa Mugawas?
4: Dito sa Mulberry Hotel, dito sa Kuan. Tumoy, dapit dito sa Coliseum sa una. Nanay dalan karon diya, simentado na, abli na.
0: Di ba private man na dapit sa Mulberry? Private man na?
4: Naay sa Luyo, ana sir. Naay dalan nga proposed road. Mukunik diri sa 34, nga Ruhas Street. Ruhas.
0: Pero sa atong sabtang kanang nay kun dia sa unang karaan dia nga kining nay buangan dia na makatubangan sa Mulberry pero private man in between sa Robinson di ba?
4: Katubit ang Robinson o kaning Mulberry di ba na ay bakante anas tunga
0: kasada
4: man. Dito na mutunga sa 34. Dito na mutunga kanang karsada sa basketbolan. Luyuan ang basketbolan. Nanay simentado karon nga dako nga dalan sir.
0: Bot masabot nimo kapital nga kanada ing natubangan ang Mulberry Hotel. Public na nga dalan?
4: Public mulahos na diri sa 34.
0: Kanang likod sa tubangan sa Mulberry, likod sa Robinson?
4: Sakto sir.
0: Public din na sir ya?
4: Connect na diri sa 34. Nanaabli naman dalan diri sa Luyo sa 34. Na naman simentado na. Nakababag lang ani kining mga balay diri sa basketbolan. Nga mo ay nakaharang.
0: Subot mo sabot nimo nga kaning Rojas, diha na mo connect dito na yung gawas nga pong ka dito sa Mulberry, panulong si Kitkay.
4: Sakto, sir, sakto.
0: Kuha nila, no? Usama yung status na karon. Balay na lang, kanang balay na lang diyan. Usama na ikulang diyan, balay. Usama na, kining

0: ma-realize na murag at least kanang da liko-liko di ba di ma-realize na medyo makakalma na sa bulong sa dagas na piko dito sa merkado.
1: Okay, pwede naman nila maagian, sir, na makapili man sila, kaha sila maagi. Hindi mausa ba? Hindi mausa.
0: Oh, good. By the way, kanan diya sa Barangay 34, no? Namalik man itong uban. So, sabay, sitwasyon diya karon kay ang uban, gitagaan ng location, ipamaligya man ka. Ang uban, sab, lugar, namalik sila diya, katopo ng bayaran, naagya po sila diya, kapitan.
1: Maulagi na amo ang problema karon, sir, kay sa kaniadto, dunay mga panimalay diha na gi-relocate.
0: Oh.
1: Gipapili to sila kung sa man kwarta o relocation. Dunay ni dawat at relocation, dunay po ni dawat at kwarta. But pasabot nga ba, dili sila mo dawat sa balay kay layo, then kwarta lang sa angin lang gikuha.
0: Mm.
1: Dayon, ang hitabo, diha sila namuyo anang basketbolan.
0: Uy. Mm. Lagi kay paglabay na kung ano kadagan bakas mga taos basketbolan man ni ka luoy bakas mga kanayong ta dapat i-open siya kay para na basketbolan tao naman ang namuyo diya kapitan.
1: Wala gina ang kaniadto mangkod na nahatagan magkon na sila temporary ra lagi nga kuan sa
0: pero,
1: una
0: oh.
1: Panahon sa katong administrasyon pa kaniadto nga itemporary lang sila unta diha.
0: Oh.
1: Kay wala palagi sila nakakuan dito sa ilang gabalhinan apan murag nahimo naman hinoon nga permanente.
0: Na temporary permanent na ang metabo niya. Ah, okay, so at least no, so unsa may inyong latest diya karon nga lugar kay naman ka diya unsa may kinsa nama sab na to murag ang city hall murag ang city engineer sa uban pa diya murag nanag dalikat sa inyo diya ilabi na ang chon siguro para mag-ihap na po ng mga naay mga i-relocate na po pag-usap niya. I don't know, makuha man ni kay relocate, manamalik, relocate na po ni mo. So, murag, lugar looy ba sa gobyerno nga murag makukasan pirme. So, unsa ba yung status niya karon, Kapitan?
1: Kaniyad tong 2025, Augusto siya, anhamang yun niya ang chut, kay mula gito nga i-pang-locate ang mga tao, i-validate o kinsamag yun. Then ang among natigom ato sir nga mga pangalan, pamilya, mga renters o sharer, niabot siya mga 300 kapin.
0: Aha.
1: Nya karon pagbalik nila atong niaging semana kay nagsurbe man ang city engineer sa pagkuan na dalan, naapod ang tiyod, naguban, gibalidit na ito nila ang 300 kapin.
0: Oh.
1: Ang ilahang nakita mo rag bakpa na as-asan lugar nila, na 100 na lang kapin. Mutoy amo ang gikabalak-an kaysa ka 300 kapin nga amo ang nalista nga naa diri aktual, then ang datos na lang kapin ang ilahang murag na validit kinta to nila sa chud nako nga ug mautod mga datos kapin pod ang mawala bali. Nako, saya ang mga tao gusto mo abilan ng relocation apan ang chud man maoy nag identify anak nila og unsa bagyod. Pero kami sa barangay, amo agi na silang gidusok dito sa tiyod.
0: Aha.
1: Tanan git sila.
0: Aha. Okay, so, pila ba yun ang mga, sa mo nakita na kapitan, pila itong mga natanganag relocation, nabayaran na nga namalik niya?
1: Sa akong tanaw, sir, na ay relocation nga, wala gidawat ha, niya napoy na. Ibayaran sila kas kay kato magong sitwasyon na to sir murang tribe
0: okay anyway naman ay mga ngalan sila kay may tabo diha wala kay mo magin ang aktwal so kanang uban diha pwede na sila pang depende na sa city engineer's office si buhaton nila kay na may mga ngalan ng mga gitagaan na niya kanang napuli diha di na sila dapat tagaan kay kanang ako dili man na siya wala dalan magin na siya so siguro temporary lang na sila karon diha tungod kay una paman gamita pero the moment mo gamiton sigurado ta nga di na siguro I don't know tagaan mo pag relocation sila nga wa man sila suguan diya nga mamuyo diya namuyo naman sila ilaha diya kapitan gawas atong namalik diya nga ilugar di na to appeal sila sa ihap sa tagaan o relocation kapitan.
1: Ma, sa akong nasabtan sir murag maoy pasabot sa tiyod nga katong pinakauna yun nga balay diha mauto yung ilahang di priority nga o nga mahatagan katong pinakauna yun sa una nilang sorbigit kaniyad to pa panahon pa ni Mayor Dongkoy nana sila record agto din wala may naotro ani nga mga balay wa may nadugang pod kay kukot naman na daan so ang nahitabo kay katong rights nga nakakuha nag relocation ang ilahang balay naaraman ilan kong gibalikya napuli-puli ang nanag-iya to pero ang tag

0: nakadawat nag-relocation.
1: Mm.
0: Moto, ang uban po na ito nga balay, nakadawat o bayad, din wala po wa ang relocation. Napuli-puli na lang.
1: Aha.
0: Na kami po, naglisot ni o pasabot sa mga tao nga kay gusto man gid ang tanan nga mo abel lagi anang relocation.
1: Oo.
0: Mm.
1: Agoy. Tapo
0: nga ang maka-decide ragid ani sa inyuhang kuan sitwasyon kami sa barangay igo ragid mo mo recommend dito sa CHUD apan ang CHUD na dayon ang mag identify kung angayan ba nga tagaan o dili ba.
1: Uh-huh.
0: Pero kami naghatag gid mi dito tanan sa mga pangalan sa maapektuhan ani nga kuan sa gobyerno karon project sa gobyerno.
1: Mhm. Okay, so at least muna daga anyway, so may taog mula kina no nga tungod lagi atong syudad nagdako na magid siya unya nagkinala na po ta og dugang mga dalan nya kana siya sure magid nga dalan niya sa syudad na la lugar property sa city government. So at least kung ikaw pagbuton diya dapat ablihan na kina siya kapitan.
0: Sa akong kuan sir, sa ako sa kadugay na gid kaayo ani nga panahon murag siguro kat kani adto pa kaayo nagtadawat pa ko kani adto mao na nadaan nga mo ang gisikit istorya sa mo nga iparidi ang mga tao.
1: Mm.
0: Kay gamito na unta na kani adto pero na daghan lagid mga takulian nga napuspon gumikan kay naay na priority.
1: Uh-huh.
0: Na karon murag panahon na gyud siguro ni nga maablihan na gyud subo paminawon sir sakit kay ang ako ang mga residente din ni maapektuhan man gyud.
1: Correct, tama. Oo.
0: Oo.
1: So
0: sakit kayo kay ang ilang panginabuhi niya ramanggit sa pugon.
1: Mm-hmm.
0: Niya og mubalhin sila karon sa layo na kung saon man nila ang ilang
1: panginabuhi. Mga ginamlo kalbaryo nila kay layo na kay sila unya mag-adjust gid sila no nga layo-layo naman pero uban lagi mo na mangita gig bahala de og amo ra kadako kasilyas na dia basta kay naara sila kay para pag naog ila kadlaw naara sila dia unta pero so na naman eh o nga sitwasyon. So anyway, ato na lang nga tanaw na ang ato isalig na ito na sa city government o sa may tabo kaysa itong sabda. Murag, mauna ni ang next silang move nga lugar, ilan na ginanghawana na para nga buhatan nagdalan ka ng lugar diha, Kapitan.
0: Oh, maikiingon lagi dito sa city legal nga ikinahanglan na yun nga ang tanan mga residente diha, maningkamot na yun nga maka-adto sa tiyod mo, pa-profile sila dito aron madali-dali kay priority give lagi daw na ni Mayor diha nga kuan.
1: Mhm.
0: Nga dalan Magnum Jewel kay tungod man kun sa traffic din sa
1: sentro
0: sa Pugon ba.
1: Oh, muna diha. Oh. Muna diha priority kay problema diha sig bagutbot ang tao kay traffic ayo. So na mga dalan nga iya sa city government ablihan na lang gid siya para medyo makadi magani mawalan traffic pero at least maka minus-minus gamay sa problema sa traffic, Kapitan.
0: No, sakto oh. Sir kay kini mangkod ang kini nga dalan 34. Nagid ba sa sentro ba public
1: oo.
0: Market yun ang iyang
1: yun. Oo.
0: Oo, busa ang bulog sa tao ni agid sa sentro sa
1: kanang na kwandya kanang na Julmar o kanang part wala sa barangay 34.
0: Oo, apil pa na siya sir.
1: Oo, kanang paingon sa paingon to sa Kevin Enterprises mo na.
0: Oo, Jer Burha mo ang boundary.
1: A Jer Burha.
0: Oo, paingon diri sa kuan Luyo.
1: Oo, so mo na
0: mo ang boundary.
1: Oo, mo na yung boundary. Oo. Okay, so, okay, atang-atang na. Pero dito sa laing bayan, Kapitan, no, kaya sa itong mga reklamo, kumusta to, kay diya mangkod sa kwan mo, problema patas dagas, trapiko diya, diya po sa yakapin o Gosminya, nagkakahimo namang terminal na diya ng mga tricab diya, mo nang reklamo sa mga tao nga, gahuot diya, o niya galiso sila agi, mo nang usas sa mga nakakos sa traffic diya, tungod na naghimong terminal na, diya mismo sa nasangpit nga lugar, Kapitan, imbis nga, sige tag paningkamot nga mga ablig dalan para kining lugar mo, kung diya, muhugka diya, nasa mga grupo nga, gasirada nilang dalan, pinagis pagparking diya, sa ilang mga gimo ng parkinganan, sa ilang pagmamasayro, Kapitan. So may, naabot pa ng reklamo sa inyo, kaya nag-abot pang reklamo din sa mong sibihan?
0: Maunay, balik-balik din na siya nga problema sir kining sa Julmar gyud nga
1: Julmar ba na diya
0: kanik yung mga tricab mga imotor bitaw siya motor siya nga sidecar usa gina siya nga naka pa-traffic diya kay panahon nag mga alas 3 paingon na nagabi niya maghuot sila og maayo diya niya daghan gyud reklamo gaabot sa barangay nga ano daw nang dili katabadlong.
1: Aha.
0: Sako, kami sa barangay, naningkamot na ni Ana nga ma, kung ano na siya paagi, pero pilara sa tao na mo ang kapasidad sa barangay. So ang amo ana gihatag na mo na dito sa RTA.
1: Aha.
0: Na kaniadto na road clearing na media, balik-balik na ni ana kay aron lagi ka ng mga sidecar nga kung ra bang uban gid ana sir kanang uban na wa mga batan-on pa ang driver, wa pa yung mga lisensya.
1: Ay mga kuang kay mo padagan no na usa diha nga murag hapit na banggay kay padagan siya murag murag gilakag sa balbal bay ko may so man nga kuan nga sidecar gud bu padagan so siguro nakasyabob siguro to ano sirit man kayo nga wa magikahadlok nga mga bangga siya o makabangga baka. So inana ato nakita nga so man nga mga driver ni way mga seminar unya may tag na lisensya ni wala ba?
0: Mauman lagi sir nga luoy sad nimo lantaon kay panginabuhi lagi naay mga pamilya usa nga ako as lang giingnan kaniadto na wala man ni problema ang inyong gabuhaton nga magkuan mo diha basta dili lang ta maka cause of traffic kay panginabuhi magyud nang inyo ha tinud anay nga panginabuhi.
1: Oh.
0: Pero kung dili sad ta makasubay sa balaod sa traffic,
1: ah wala na
0: daghan kay sigig pang panaway sa ato ha sigig reklamo nga no daw nga dili gyud na sila gaka plastar dili ma badlong nya ang pagmaneho pud nila pag drive nila medyo dili gyud sakto kay murag gahimuon na lang dulaan sa uban nga mga driver na mopaharurot magpadagan na ilang sidecar.
1: By the way, kana sila diha kapitan, asa man sila magbiyahe na sila gi na kay na masayro man sila murag ka terminal diha, asa ba ilang ruta na?
0: Uan sir, walay kuanog asa sila mo deliver sa ilang pasahero taman sa pwedeng mukarga sila nya pwede nila ihatod bisan asa wala. Oy. Sila gitumbok nga lugar nga asa ang pasahero lang mo ilang
1: agdon
0: agaron kung asa magpahatod.
1: Uh-huh.
0: Oo inana.
1: Okay, so at least muna andagan na. Anyway, so at least sa inyo niabot na pero di gid kaya kapitan, di gid makaya ninyo
0: ang bando ang level sir sa barangay dili gid na mo makaya kay ang among tanod katahadlok gani sitaan na nila kaysa una gisita man namo na o kamo ang kwanon sila medyo na may mga reaksyon nga dili maayo paminaw mo na nga kapasidad in taon sa ato ang tanod na dili na pud in taon pud mo kwan ako ayaw na lang sad ninyo kwan kay wala ra bigitay kaya ana ihatag na lang nato na sa RTA.
1: Aha. Ah, okay, so sige, so at least ato nga dalo na nga, sa atin sa RTA. Kay mo na itong gingon lagi nga while kita, ang city government, grabe ang paningkamot nga lugar mo, hugka na itong dalan, mag-ablitag dalan, naidalan diyan nga dakota ang bakba, pero usan na lang ka linya, usay, usag tunga, tuwag kay gihimuan ang parkinganan o kanabang terminal sa kaneng sidecar, diyan sa Usminya o gayakapin ilang kilid sa Julmar, kapitan.
0: Hello, usap ko, sir. Uh-huh. Kapitan na, balik-balik na ako sa ilahay na ako nga mag... Tinabangay lang gitong tata nga dili ta makahatag og perwisyo sa uban nga makakusta traffic apan lagi dili pud nila matuman gyud kay ang uban magpabadlong man gyud.
1: Badlong gyud oh. Oh, adi siguro ang sigurado ani sample para sa ila dia kay og way sample isog kayo mga hawd kayo. Pero kung masampula na sila dia tanaw to kay hawd ang gobyerno sa syudad o sila tanaw na to. O wabot ang panahon kay atis wala problema kung plastar kay dia ta sabdanta murag bawal gid dia pero usay ang gobyerno murag mo sabot na lang pero dapat unta disiplina lang sila pidpid lang kapag ayo nga dili na sagka maka disturbos mga tao ana ra gina sa dalan
0: unta oh
1: ana kay usay ang uban pasagda na lang sila basta tanaw sa gobyerno nga murag panginabuhi man sa tulog bawal pero sabto na lang kay nipidpid man pagayo, di man saan kayo nakapurisyo. Pero kung magpatunga na lang ka, niya, wala'y makabadlong ni mo, kaya ikaw mo ihaon, aka na, murag di na saan mahimo na, di ba?
0: So,
1: anyway, sige kap, salamat ka ate sa, ang imo na, murag surinder na pag ikadya, kay digin makaya, kayong tanod, medyo digin makaya nila, kay mga gahig yung giglagas. So, dalawang tanang ang sa atensyon sa atong artika. Ato naman ito ni Nabi si Engineer Oclaret. So, ilan ang buhaton diya, niya, butangan na grilling sa diya, para yun, klaro nga, why maka plaster dia unya pag naa dakpo di impound gin ilang mga sakinan at tanaw to og kini unsay dagan ani. Anyway kapitan Nasuelo Dias Barangay 34 kapitan, salamat nimo kapitan, may ngudto nimo.
0: Salamat sir, mayong uto. O katanan ni mong tigpaminaw, mayong uto.
1: Okay,
0: salamat.
1: Thank you very much. Inabate may galas Kapitan Suelo Maygala Dias sa Barangay 34. Kapublima tao ng Kapitan Maygala, usawan po niya mga tao, no? Kaya inyong kapitan dia, ning kamot gyud mukha nga makatabang ninyo pero pinalaman tayo yang yang gahom may gala limitado man pod labi na kanang naay mga dalan diha ang kapitan may gala sige hangyo sa tong syudad nga maplaster lang gid mo dia. Grabe gid ang inhangyo ay magala. Pero at least no nga inyong kapitan aning kamot para sa inyo. Oy nana, di ba? O sa kanang traffic dia mo gapo pro surrender kay po sila kay mga gahi man. So ang city government na may magpahilo na ninyo kay basta inyong kapitan gapaning kamot nga kumong kamuntanan ipahilo na gyud basta kato na malik. Pero basta kanang lugar na taga nag-relocation gibaligya, appeal ka na sa Waylabot ha. Kato na karuwat og kwarta. Kala sang uban dia nga nanungalag kalit, depende na sa city government sana kay kanong nanunga mo dia nga dili man ang yuta, nya karon mga demo relocation. Kaya hay sa ninyo. Kaya hay ba ninyo? Iba sa muna ang daga. Iba sa paragon, dinisato, tulong Miguel, atong oras, alas 11:55 na. Ito ka nato sa Wados Quality Store, ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936. Sa side ka ba nga dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Di ba ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease? Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog vitamin C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa vitamin C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount, daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina, El Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City, Agula Lapasan, Kagendioro. Text lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
5: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Ogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
9: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo anto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Oras sa las 11:59.
0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug irang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa like sa Principal Mart, Balingasang, Misamis Oriental.
2: Tungod sa nagpadayon ng tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente o pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan o makatabang pagmintinar sa lig-on na supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Life moves fast, and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
8: Mga higala, Kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nag-iskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka-medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
10: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos, Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan, nipalit ko. Nawa ang akong bukol po.
10: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
9: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan o gisaligan o gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent o concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nagpadayo na gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trial o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kinidi kalidad, potent o standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, o sa tanang butika
13: ka sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
14: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
15: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
1: Oras alas 12 just na.
6: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
16: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
1: Alas 12:12, gala, kumusta may ngudon ay karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Wala sa itong Magnum Lokal, DWS 10 ang ayog pagsabot sa katawhan. Nga hangtod karoon doon ay dalan sa San Fernando, Bukidnon. Nadilipag yapon magian tungod sa landslide sa itong Magnum National. Padungdungog ni Senator Alan Peter Cayetano. Kayong dili na gustong tumpangan pa ni NBI Director Matibag sa itong Magnum International. Bagong hugna sa pag-atake batok sa Iran, sugda na sa US military. Sa atong Magnum Beses Pilipinas, yung nga mo'y dunay pinakamahal nga bayronon sa kuryente sa Asia. Ha? O ba? Kita? Sa Pilipinas? Sa atong Magnum Beses o sa atong Magnum Entertainment Actress sa content creator nga si July Andres Biancon nga nakasinati sa depression o anxiety sa kadugay sa resulta sa ginusong annulment batok sa kanhibana o sa sports, Philippine Taekwondo Association para yung nagpangita o bagong hugna sa mga dunay potensyal nga taekwondo gin sa atong nasud.
16: Magnum Noontime News.
1: Mga Exol, kumusta mga ngoto? Karong ang loud karon nga Martes, Hulyo 21, 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
17: Og Magnum Aileen, ako rin.
1: O karon sa details ng Magnum Lokal. Ay pagsabot karon ang Department of Public Roads and Highways sa Condepidibulets Region 10 sa mga motorista nga dili pa gihapon magian ang dalan sa KTV Road kalagangan sa San Fernando Bukidnon kay tungod sa landslide. Matod pa ni Condepidibulets 10 Information Officer Jamaica Maraginot nga nagparayan ng ilang clearing operation apan aduna ginagmay kalangan gumikan sa matag karon ug unya aduna pagbundak sa ulan.
18: July 19, so naka-experience na po ta og soil erosion, landslide dito nga area. Tungod kay wala nabigit po'y unda nga ulan. Tapos, tungod sa ito ang ongoing na clearing activity, no? So, moto siya na-experience na to. So, back to zero, ato ang clearing operation. And then, 40 meters in length ang na-record na to, nga landslide dito nga area. Ang ato ang gibuhat, padayon gihapon ato ang clearing operations dito, kauban ng ato ang Bukidnon First District Engineering Office with the augmentation efforts po sa ato ang buhatan din sa Regional Office 10, kauban ng Bukidnon 3rd EO, o ang Local Government Unit sa San Fernando. So, total na atay 14 to 16 ng heavy equipment nga na-deploy dito. Gitabangan gud siya dito para mapadali. Kung mangutana ato ang mga motorista, kanus abagid na siya ma-open ang ato ang dalan din ha. Dili pa ta makaingon kay padayon pamanggod gihapon. Sige pa ang kining ulan-ulan dito, oh. Muna'y makabalda sa ato ang continuous nga clearing operations dito.
1: Samtang nanawagan usab si Maraginot ganto sa mga residente gubang motorista nga hugot nilang giliskuray ang pagsanong pag-agi sa maong dalan tungod sa posibleng resgo nini.
18: Amo lang pong abiso sa ato ang mga motorista nga dito lang moagi. Follow lang nila itong duha ka alternate nga ruta for light vehicles and for all types of vehicles. And then among gud gapanggawas no nga video nga naigaagi gihapon dito sa Kuan, KTV Road, dito sa kalagangan nga landslide. So, gi-discourage ginamo na siya, no? Bawal gyud pa moagi ang ato ang mga tao dito, ato mga motorista. Kay delikado gyud siya.
1: Ang ato ka payag, DPWH 10 Information Officer, Jamaica Maraginot.
17: Gipasabot sa Kagendo First Taxi Drivers Association, kan kafitada ang ilang pagsupak sa mga musulod. Nga musulod sa rakbayan ang operasyon sa lagyang taxi companies kinihuman sa gilisod ilang petisyon ngadto sa LTFRB Region 10 nga naghangyong ibasura ang bisan unsang aplikasyon sa franchise sa mga foreign company. Matod ni Kafitada President Bernie Hamakang nga kung tugtaan sa LTFRB nga maka-operate din sa rakbayan ang maong mga kumpanya maoy makaluluoy ang mga lokal nga taxi operator.
19: We earnestly request the LTFRB to deny, suspend, or revoke any franchise applications or transport network vehicle service accreditations for foreign-owned or foreign-backed operators seeking to deploy transport services in Cagayan de Oro. Issue and enforce a cease and desist order against foreign ride-hailing applications operating illegally or colorum within the city limits. Issue a moratorium on new taxi or TNVS franchises in Cagayan de Oro to give existing local operators the designated priority to transition their current fleets to electric vehicles as mandated by the EVDA law. Gusto lang na mo ipasabot sa tanang mga taxi operators o taxi drivers tinistakbayan sa Cagayan de Oro. Ang kining among gibuhat, dili ni para sa amo lang. Para ni sa tanan ng mga taxi operators and drivers. Kaya kung ang taxi operators wala na i-mo-drive kay tungod kanyado na dito sa Green GSM, kay ang ilang pasalig dito wala may abang, saan naman ang pag-survive ng mga gagmay taxi operators?
17: Ang pamahayag ni Kafitada President Bernie Hamaka.
1: Nani bago maglumailin kay sa tulos ko na dunggan na naistorya to nga doon ako na bago nga 200 ka mga taxi pero kanang BYD. Electronics. Oh, I don't know, but di ba sabi nga BYD pa na basta electronics.
20: Dili siguro BYD pero electronic nga.
1: Oh. Electronics ya. Okay na electronics baka na may ha? Lang yan tagya.
20: Oo, taga
1: kano na ba yaya so
20: sa tagalang country
1: magkano ba sa electronics sa electric nga vehicle
20: oh
1: so kaya to na doon ka pag electric vehicle murag BYD ba to na may laing uban di ba
20: oh naghanap
1: okay, ang BYD murag halinon magikay karong panahon ha paspas yung halin so ako na bawaan 200 peso ano 200 peso 200 ka units
20: ka unit pero katong previous
1: katong siya, di ba?
20: Interview na mo kang Sir Bernie Hamaka Magnum Joel ingon siya doon ako na 1500 ba to ka mga unit ang murag i-plaster ay ibutang diri sa Cagayan de Oro o kung or Northern Mindanao kung ma-approve.
1: Okay. Kasi wa man ko na binali karon. So igo lang kamo muraga brato lang kuno to ilang dili adto. Unya siyempre kay electronics man ay electric man. So igo ra sila magwan mag-charge lang sila. Nani ko nga mahal kayo ang uban ka kapuliki taon sa nila nga makabawing mabuhi sila ang uban ay wala sa lalay kurinti daga na why gasolina gasolina amo na ilang iputisan karon na ilang iputisyonan karon kung mahimo dili unta
20: pasudlon
1: dinhi sa ato sa Rakbayan
20: atangan
1: tani no kay lugar atong atangan ni siya kay tinuod sab no nga luoy kita no mga taxi dinhi kung musulod na wa gyud alcance patay sila Magnum Eileen. Alas 12:19 na samtang kagat karon ni Father Reverend Father there John Fabrada, Social Communications Director sa Arkidiocese sa Cagayan-Oro, ang katawan nga musalig sa saad sa Ginoo nga mao'y magpatibabaw ang kayo. Kini talay wala paman sa mga dili maayong pangitabo og problema nga atubang karon sa nasud. Matupan ni Fabrada nga kinanglang magparayon ang atong kadasig sa pagbuntog sa kadaot pinagi sa pagbuhat og mga putang nga matarong.
2: We have to hold on to the promise of God na sa katapusan, goodness will conquer evil. So, muna ito ang panghinaot na napod ni say hagit para natong tanan. Na even though that we may see na evil may warag, victorious on triumph, mo triumph man ang karon sa panahon karon. No? Warag night na tendency na ito bang warag mo kuhan kita ka nang ma-discourage kita ba tungod sa mga panghitabo kita. Pero kita gipan ng tanga, we should be hopeful. We should be patient. We should persevere in doing good. Magmalaho tayong kita diha sa pagbuhat sa maayo. Og sa ikatulo, we should hold on to God's promise nga ma-conquer ang evil by sa goodness.
1: Aga payag ni Reverend Father there John Fabrada, Social Communications Director sa Arkidiocese sa Cagayan-Oro. Doon natin kaila maglumailin.
20: Oh.
1: Nga palungan ang radyo niya. Labi na kung ang balita, puro lang to speakers.
20: Oh.
1: Isla ganahan yun. Murag wala tayo kung ano murag wala tayo pag-asa ni nga nasud. Palunga pa. Palunga kay murag isla ganahan paminaw. Labi na kung makapati kang Clear Castro. Ito ilang. Kaya wakong lang tayo pag-asa ni nga nasura. Kumuna, kung ako'y kasuko pagkikain nila. Grabe.
20: Andam na ang Police Regional Office Control Tan aron sa pagsiguro sa seguridad sa umabot nga State of the Nation address konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong Lunas. Matod ni Pro Tan Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano nga dunay igong mga personay nga ilang ipakatag sa semana aron magmonitor sa palibot og malikayan ang posibleng pagpanabutahi atol sa maong kalihukan.
21: Prevention is better than an ounce of cure. So yun ang mantra na binibigay din natin sa ating mga staff, no? As much as possible, kaysa sa nagsosolve tayo ng crime, mas gusto ko na i-deploy natin yung resources natin for the prevention of crime. If crime happens, ando naman yung pangatlong factor natin, pangatlong elemento natin, yung response. Response, halo-halo na dyan. All-encompassing na. Number one, meron tayong mekanismo. Yung response, nandun na, papaano magre-react yung police natin. If you've already heard it, ano, meron tayong binabanggit dito under that response framework na rin, yung Project Shield, ano. Yung Upland Shield. Yung spouse dito sa Northern Mindanao, yung borderless policing. Huwag muna nating isipin na ako ay membro ng Miss Or PPO, ako ay membro ng Bukidnon PPO. We are borderless pagdating sa crime prevention at saka sa crime response.
20: Ang pamahayag ni Pro Ten Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano.
1: Alas sa 12:21 na nagkaroon sa itong lakaw sa panahon.
22: Magnum Weather Alert!
1: Muna na may karakaroon si Catherine Asunto pag-asa weather forecaster, Ma'am Catherine Asunto. Maayong udto nimo, ma'am.
23: Yes, maayong udto, sir. Maayong udto sa mga suking tigpaminaw. Sa karoon natin yung monitor na low pressure area nga napasagawa sa Philippine Area of Responsibility. Yung latest location na sa 1,545 kilometers east sa Visayas. Medium or kasarangan yung chance na ma-develop into a tropical depression within the next 24 hours. Posible mo siya masulod sa Philippine Area of Responsibility either karong hapon or gabi or ugma at sa buntas. Then, sa karon, dili ta directly affected pa ani, pero sa mga coming na adlaw, possible ang enhancement sa habagat. Then, sa karon, habagat or southwest monsoon prevailing na naka-affected sa Pusan Mindanao. ang Zamboanga Peninsula man pasinapi sa mapanganurong nga kalangitan, nubanan sa katag-katag ng mga pag-ulan, silat o pagpanalugdog, o sa habagat or southwest monsoon. Posible ang mga pagbaha o pagkahili sa yuta, labi na masinati ang mga kasarangan na sa usay kusog ng mga pag-ulan. So, banpod nga dapit sa Mindanao, apilang northern Mindanao, makasinati sa panalagsang pagdagom na dana sa mapanganurong nga kalangitan, na isyansa sa patak-patak o mga isolated na rin showers of thunderstorms tungod yapon sa habagat or southwest monsoon. Inay nga doon sa kasarangan ng hangin, magagikan sa pagkatang kasadpan, nato na sa kasadpang direksyon, ang kadagatan, hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalod. Then, monitor lang po ka in terms sa pag-ulan sa kaming mga adlaw, ka-expect pa o 50 to 100 millimeter na mga pag-ulan sa Wednesday noon, tamang Thursday noon, sa Sultan Kudarat, Sarangani na area. Then Thursday noon to Friday noon, 50 to 100 millimeters na pag-ulan posible sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat o Sarangani. Monitor ito sa mga latest na update. Si Catherine Asunta sa DOSP Pag-asam Lugan. I hope to...
22: Magnum Weather Alert!
1: Alas 12:25 na.
3: That time check was brought to you by Presto Creams.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
25: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tamamutunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginorog, Misamis Oriental. Pabudyo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens disc sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center de sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
27: Nandito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas pensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
28: Pre, na ako'y Project Roon. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
29: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
28: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kung madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
29: Wise jud ka, Mari.
28: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
29: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
30: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
0: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mari, ngano na ginuktok man ka?
10: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
9: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaging Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
10: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
9: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaging Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
11: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
12: Magnum Noontime News.
1: Alas 12:29 na, para sa mga balita may kalag karoon sa atong Magnum National. Ibuta karoon ni NBI Director Melvin Matibag, at din niya tumpangan ang panungugnong ni Senator Alan Peter Cayetano. Kiriumahan gingon sa senador nga Minyon o tao-tao ang NBI Director sa kasamtangang administrasyon. Madol pa ni Matibag nga posibleng iya gihapong ipatawag si Cayetano tungkol sa investigasyon nila sa irregularidad sa 2019 SEA Games.
13: Hindi na natin siguro na mapatulan yan. Pagka wala kasing mabuting i-argumento dun sa mga inahayag sa'yo na dapat mo sagutin, wala kang masagot, you'll go to name calling. Yan yung alam ng mga lawyers yan, yung ad hominem yun eh.
1: Ang payag ni NBI Director Melvin Matibag.
14: Gihulagway ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa nga kadaugan alang sa transparensiya, kamatuoran o tulubagon ang pagpabor sa Senate Impeachment Court nga isumpina ang bank og AMLOC record ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Tolosa nga dako nga butang ang desisyon sa Impeachment Court taliwalang wa malakip sa gipasumpina ang dollar account sa Vice Presidente.
15: It's definitely a victory for transparency, for truth and accountability. No? Napaka-significant win ho nito, no? Para sa ngayon makikita na natin, no? Yung hinahangad natin na buong katotohanan patukol dito sa kabuuang yaman ng Vice Presidente.
14: Ang pamahayag ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
1: Alas sa 12:30 na sa pagkibuta karon ni Department of Agriculture kon DA Secretary Chula Real Jr. nga target nila karon tuiga nga mabot sa 1,500 ang outlet sa mga mamaligya sa tag 20 pesos nga bugas. Madto pa ni Secretary Chula Real Jr. nga magbrayon ang binding bigas program ug ani sugod sa sunod bulan dugangan pa nila ang gidaganon sa mga bugas nga ipodapod sa mga outlet sa rason aron mas dagang Pinoy ang makapemulo sa barato apan di kalidad nga bugas.
16: Sa ngayon na sa mga 800 outlets na for the country, no, ang target natin hopefully by the end of this year is mga 1,500 and hopefully more pa. At naipondo tayo dito tuloy-tuloy at nag-i-increase na tayo ng volume itong starting August. Sa mga 15 to 20,000 tons tayo a month ngayon. No, at ang target namin by December na sa mga 40,000 tons a month na tayo dinidistribute o binibendang 20 pesos.
1: Ang payag ni D. Secretary Francisco Chula Real Jr.
14: Giklaro ni National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. nga dili kaisog apan kaayo sa pagdumala o epektibong pagpatuman sa mga plano ang angayang naguna nga kinaiya sa musunod nga Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Kinihuman gitudlo ni President Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Anthony Navarrete isip bagong Chief of Staff sa AFP hulip kang outgoing AFP Chief of Staff at General Romeo Bronner Jr. Mato ni Teodoro nga walay angayan baguhon sa mga nagunang plano sa AFP apat importante nga dunay kahibalo sa project management o pagpatuman sa nakahanay nga mga programa.
31: Dinadaan sa tapang yan eh. Nasa project management yan at saka execution ng mga plano. So, engagement sa mga counterparts, no? Kasi alliance natin malaki. So, kailangan ang susunod na Chief of Staff magaling magpatakbo ng mga bagay-bagay.
14: Ang pamahayag ni National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr.
1: Santa posible nga ikling at duha kasudalo sa Pilipinas nga destino sa BRP Sierra Madre. Kinihuman na masamdan diya nga pakaog baton sa mga sangkop sa Philippine na kung Chinese Coast Guard kung CCG sa iyong ginashol sa West Philippine Sea kagapon. Hinunod sa pagpanghagit nga aksyon na sa mga personahe sa CCG diya nga nagpadool sa BRP Sierra Madre. Madupan ni Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad and Forces of the Philippines, AP spokesperson o special spokesperson for West Philippine Sea, nga usa ka barko sa Philippine Coast Guard, kung PCG ang itaklang mudalikyat sa mga lugar aron magamit kung ugaling hinalang ihikling ang duha ka mga sundalo.
2: Tinamaan sa ulo yung isa may mga galo sa braso, sa kamay, sa madalibi. So, ina-assess ng West Home out of yesterday kung kinakailangan ba siya i-evacuate sa 57. Naandun naman na darte ang Coast Guard na barko doon, okay. I-evacuation kung sakaling kakailanganin. So, yesterday morning, mga 9:15 nagbanatan sila, no? Nakapaluan. After that, nung nakahiwalay, umalis naman yung rib ng China Coast Guard. And then, yan na rin ang dahilan bakit nag-secure yung ating dalawang rubber boat. And then afterwards, inakit na sa China na
1: yung
2: rib nila at umalis sila.
1: Ang payag ni Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP Special Spokesperson for West Philippine Sea.
14: Gikundinar ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang paghulagway sa China sa mga Pinoy nga mga unggoy. Matod ni Teodoro nga makadismaya ang maong propaganda sa China o papakitag kahuyang tungod sa paghimo sa pagpangbahad tungod sa ilang kapildian sa desisyon sa 2016 South China Sea Arbitral samtang nagtuusab ang kalihim nga kabahin kini sa mga lakang sa China aron tabunan ang ilang mga sayop.
4: I think China uses propaganda either to lay the foundation for some other action or to hide a mistake or some action. Now, it really is goes against basic common sense that you would want to describe another people as in a very offensive manner when you wish to portray something else, that you are friendly, etc. So we feel that this propaganda is aimed at their people in order to steal their support for some other action. And it is a series of acts.
14: Ang pamahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro Jr.
1: Alas sa 12:35 na karon sa atong Magnum Health Alert.
5: Magnum
1: Yawag karon sa Republic of Health DOH ang publikong suportahan ng National Deworming Activity. Karong Hulyo o Gagat usab ng likayan ang pagpakailap sa sayop ng informasyon o fake news. Matubas sa DOH nga ang deworming o pagpurga sa mga bata usa ka luwas o epektibo ng pamagi tungod kay kung adili matambalan, posibleng hinungdan kini sa kakulangon sa nutrisyon, hinay nga pagtubo o pagunod sa abilidad sa bata nga makakaton. Ang Alvin Dazol, usa ka tambal nga dunay dugay nang gigamit sa mga programa alang sa pagpurga sa mga bata nga nag-edad. Usa ka tuig gato sa Resonevi ka tuig apan adunay pipila ka mga temporary side effects sama sa pagsakit sa tiyan, pagsuka, hilanat, diarrhea o rashes. Dugto ni giagat ang publiko nga mosalig lamang sa mga official o kasaligang tinubdan sa informasyon aron malikayan ang pagkailap sa fake news nga makahatag pagduda sa mga ginikanan sa pagpapurga sa ilang mga anak. Ogra Megas Tumaglo International sa Amerika gibutyag karon sa US military nga sugda nila ang bagong hugna sa pag-atake batok sa Iran. Kini aron hingpit nga mabungkag ang kapabilidad sa maong nasud nga takyon ang mga barko sa Strait of Hormuz. Subay sa report nga ang strike sa ikanapulong sunod-sunod nga pag-atake gihimo human gipariguro ni US President Donald Trump kasilutan ang Iran sa kamataasa kamatayon sa usa ka sundalong kano. Apang giingon sa Iran nga maoy ilang gitarget karon ang Bahrain, Jordan ug Syria pinagi sa gitawag nilang full-scale war batok sa Amerika.
14: Sa India, 25 ka mga tao patay ug daghan ang samdan tungod sa pagbaha ug landslide sa India. Kini tungod sa pipila ka adlaw nga walay hunong nga pagbundak sa kusog nga ulan. Subay sa report sa Kashmir, dunay 15 ka mga tao patay gikan sa Poonch, Rajouri ug Doda district ug daghan pang missing nga padayong gipangita ning panahuna samtang siya mosabang patay sa sunod-sunod na pagdahili sa yuta sa Nagala district ug Jammu. Daghang gambalay ang nangabungkag tungod sa flash flood. Dugtong niini nagpahimangno ang weather office sa India sa posible pang mas kusog nga pag-ulan sa Jammu ug Kashmir sa mosunod nga adlaw nga dunay puruhang mulong tadpa sa usa ka semana.
1: O karon sa itong Magnum Beses, gibuta karon sa Department of Energy, kung DOE, ang Pilipinas sa Luna ay pinakamahal. O bayranon sa kuryente sa mga nasun sa Asia. Uy, mo ba? Mado ni DOE, Undersecretary Rowena Guevara, nga tungod na kining sa kakulangon sa kuryente, rason nga dunay taas nga konsumo, ang niatong niabot sa 12 pesos gato sa 43 centavos matag kilowatt hour, nga mas mahal kung itanday sa 93 centavos lamang matag kilowatt hour sa Singapore. 93. Oh, kumara, di ba? Ilugang pa ni Guevara nga posible pang musaka ang bayranon sa kuryente sa musunod ng mga bulan tungod sa pagsaka sa presyo sa petrolyo nga epekto sa laing hugna sa tensyon sa tungatungang Sidlakan.
7: Sa ASEAN tayo ngayon ang pinakamataas. Mas mataas pa tayo sa Singapore. Because number one, meron, kunyari sa Visayas, kasi siya talaga yung pinakamahal eh. Dahil talagang may kakulangan tayo sa supply doon. Meron tayong 21 plants na naka-forced outage. And therefore, dependent siya talaga sa Luzon at saka sa Mindanao for imported power.
1: Ang payag ni DOE Undersecretary Rowena Guevara. Samtang sa itong Fox Street, ang usaka US dollar, nagbalor karon sa 69 pesos o 69 centavos ang Canadian dollar.

0: gamit ang proseso, una hingpit nining na angkon ang gitiwang kagawasan gikan sa mong kaminyoon. Mato ni Jelay nga nakasinati pa siya og depression ingon man anxiety sa kadugayon sa proseso sa annulment o giisip kanon niyang ikaduhang kinabuhi ang pagka-annul sa ilang kasal.
1: Para sa babaeng po kasama ng ex ko, sana ingatan mo siya, pangalagaan mo siya, protektahan mo siya para hindi na makaperwisyo ng iba sa iyo na lang. Baka may mangyari pa katulad sa akin, so keep mo na lang siya. Yung annulment kaya naging pangarap ko na lang po siya dahil sa sobrang tagal, yung pinagdaanan ko kung bakit ko siya naging pangarap kasi napakahirap, parang second life ko na. Kasi syempre napagdaanan ko po yung depression, yung anxiety. Alam mo yung para kang buhay ka pero namatay ka ng ilang ulit. Ganun po kahirap. Pagka pure na pure ka, tapos yung bumabalik sa'yo is parang hindi mo deserve.
0: Ang pamahayag ni Jelay Andres, ang actress o content creator.
2: Alas 12:40 na, o kalos itong Magnum Sports sa nagtrayan ng Philippine Taekwondo Association kung na PTA sa pagpangitang mga bagong mga dunay potential sa Taekwondo. Kining pinagi sa 2026 sa Smart MVPSF National Championship karong Hulyo 24-5 nga sa 29 hituiga sa Ninoy Aquino Historium. Gingong gilauman sa PTA nga sa pagpangulo ni Grandmaster Song Chun Hong ang daghang presipante karong tuiga. Nunod din eh, ang tanang chapter sa nagkadayang bahing sa nasood magpadala sa ilang nagunang player sa duha ka adlaw nga torneo. Isaraan nga ang kompetisyon alang sa individual o advance o novice division maglangkob sa kategorya nga senior. Kaya senior sila?
0: Mm.
2: Senior ha? Junior? Cadet? Grade school o toddler? So, apat ang senior ha? So, namang inagang manipa pa. O, di ka kumpiyansahan.
0: Lagi.
2: Mga action niya ni Batay, itong computer itali sa itong Magnum Non-Time and News sa lakarong atlaw na karong Martes, Hulyo 21, 2026, o karong sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, IPWH 10, ang ayog pagsabot sa katauhan nga hangtod karon na dunay dalan sa San Fernando, Bukidnon, nga dili pa gihapon magian tungkol sa landslide sa itong Magnum National. Padungdung ni Senator Alan Peter Cayetano giyong dili na gustong tumpangan pa ni NBA Director Matibag sa Tumaglom International bagong hugna sa pagpangatake ato babatok sa Iran asugdan sa US military sa Tumaglom versus Pilipinas giyong maoy ato na pinakamahal nga bayronon sa kurente sa Asia sa Tumaglom Entertainment Actress Content Creator Jelay Andres giyamingong nakasinete og depression og anxiety sa kadugayon sa resulta sa ginusong annulment bato sa kanibana o sa sports Philippine Taekwondo Association parang nagpangita o bagong hugna sa mga dunay potensyal nga Taekwondo genes sa atong nasud. Mga eksyon, timan lang sa agawasong katilingpan, katawa ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan hukum sa katawa ng watuman. Hang turugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
0: O Magnum Chingintirina Enriquez.
2: Aba sa mga newswriters, Andre Delgado, o news manager, Elena Corrine. Dinilamang sa balita o serbisyo,
0: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Sa gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na po go. Na anti-color, tuning tagaan og pagtagad. Gainom na to sa DTX 500 og may tisip. Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
6: Si Jeline Prosperide, Dennis Sir, tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood po go. Nga masigib po go kalipong. Yung maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawa. Pag DTX 500 na mo og my TC. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 og my TC, gainit niya akong tiilo gabaga. Murag na'y magimok, sir, ba? Nga pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga og batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murag kong hubog maglakaw buyod. Nga kasagit ning akong ulo. Karong kaloyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. DTX 500 og my TC, radyo na nga akong ginainom, sir. Mayo na pud akong tulog karon, sir, tungod anang DTX 500 og my TC. Salamat jud kaayo. Jeneline Prosperidad, ni Sir Tagamanugan sa Buanga del Norte.
4: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
5: Anyway, sa itong texters coming from subscriber last number 732, sir, ang pag-inom sa DTX 500 o my TC, isabay ni siya sa usa ka adlaw, kaduha ba ni siya imnon kay ang akong mama gapapalit og DTX o my TC kay sige siya pamati sa imong programa. Okay, isabay lang no, sayo sa buntag o pagkatulog ni nanay kay inom na siya DTX 700 o my TC. May high blood mangod siya, sir, o niya mahadlok man siya inom o

0: maintenance. Mo na ni problema ron. Kunay mga medication, kung mahimo lang unta, inom lang sa gyud ta ha. Inom lang gyud sa ta. Kay importante lang ato mga medication. Dayon, before mo inom og medication, naagid mo yung DTX 500 na may mighty CK. In a long run, sa bayan nato sa pag-usab sa ato ang diet, mag-exercise sa magbawas ng timbang, in a long run, kanang ato mga medication maintenance, mabiyaan na nato na. Mabiyaan tara na. Mapa-adapt nato sa lawas ang nutrition. Number one, ginakaon mo sa mga pagkaon nga healthy nga pagkaon. Maramang ginay solbad aron nga makalikay ta na, mabiyaan ta ng ato mga maintenance. Pag makorek ng atong sugar, ano magsigi pa mantag inom og maintenance. Kung maubos ng atong blood pressure, ano magsigi pa mantag inom og maintenance. Di ba? O, pag mata sa buntag, naka-DTX 500 na, naka-mighty C na. Dahil yun, mamahaw, umahimu, ginagmay lang. Dok, pamahaw ko, gainom kog DTX coffee mix. Okay na na. Sabaw-sabaw ba? Kung ibuhang sudan lira ron, puro mantikaon, ginisa. Makadaot na, magkapasaka na sa blood pressure. Mabitang, ang uban nila, gaabay og DTX coffee mix. Pag mamahaw, inom mong DTX coffee mix, then kaon. No, rice, di ba? Naas mga butikag pharmacy. Noos muna ko, kanang atong mga balikayan tara na in a long run. Anita karon sa pipila ka mga health tips. Anita sa mga may problema sa uric acid. Taas ang uric acid. Atong tagaanog pagtagad ng pipila ka mga natural nga way para mapaubos ang uric acid. May mga arthritis. Attention, ang paginom sa pinya kada adlaw. Pinya og celery. Naabay celery sa mga merkado. Pero kung walay celery, pinya na lang og pipino. Ang pinya og pipino, i-combine na to, i-juice na to ni sayo sa buntag. Pag mata sa buntag, mag-blender na ta og pinya, mag-blender na tag pipino. Pag na-blender na to na tanan, o sa kapinya, o sa kadako nga pipino, cut into cubes na ganagmayo na siya. I-blender. Pag na-blender na siya, imno na to sayo sa buntag. Kay kanang pinya o kanang pipino, imno na to na kadaadlaw. Muratad dira gainom o pain reliever. Nakanotice mo kung magsakit inyo hang tuod, magsakit inyo mga tiil, taas mo uric acid, may gout arthritis mo. Kana sayo sa buntag na mo atake, ang uban na pag mata, di nakalakaw. Magtakiang na. Tinood na kay ang uric acid gasaka sayo sa buntag. So, inom mo pinya with pipino. Kay ang bromelain nga naas pinya, painkillers na. Mura mo nagkainom o nag-pain reliever. Ah, isabay lang no sayo sa buntag o pagkatulog nagkainom na siya DTX 700 o Mighty C. Ang kanindot good aning pinya o pipino, nakuntabang ni siya sa pagpaubos sa tuang hypertension, nagkainom na siya DTX 700 o Mighty C. Sa mga diabetiko, pwede ninyong idyo sayo sa buntag, pipino lang. I-blender ninyo na ang na-blender imnon sayo sa buntag. Pag nainom na ninyo ng pipino, dayon inom o DTX 700 o Mighty C. Nakuntabang ni siya pagpa-improve sa digestion, taas og fiber, ang kanindot ani kay makaprevent siya sa paghubag, kanang pagpanakit sa inyong tuhod, mga tiil, dali nang mawala. Usbon ako, naanis mga butika ha, DTX 700 o Mighty C.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Lucans. Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog, magani ko, patamata ba? So, hindi yun sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos, karon, kagamit na, which is bulan kapina. Ano palang gani ako ang paggamit? Naano ko'y nakita nga epekto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko.
3: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert.
5: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
6: Libre?
5: Libre. Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ravil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga baladian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng maayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
13: Magina beta sa ato parang kumanda sa atong tulumanon at tumigalang Magnum in Action.
12: Magnum in Action.
13: Na pag tutaliti magigala pag uwan naman ko sa up down mga eksyon kalong panahon na.
12: Magnum in Action.
13: Alam mo kayo daw tang panahon no? Muna nga doon ay pagulan-ulan kaginaskadlawan mo magyapon magigalahan to karon.
12: Magnum in Action.
13: Sa ato parang kumanda sa atong tulumanon mga eksyon. By the way, karong ohapon panayon magigala ang laing impeachment trial. Oo, so laing magigalang impeachment trial karon magigalang hapon. O diba? So, alas dos may gala. Diyan may gala ang controversial nga NBI director sa Pilipinas mo pa ay paglingkod o pamagsakabuhan. Naghimo na may gala ang milagro niya sa NBI.
12: Magnum in Action!
13: Abis yun na may gala. Sikat kayo siya ba? Kaya mismo ang mga taga-NBI, mismo nga itong kaila. Huwag kita malipay may gala kaya naulaw sila pag-ayo. Sa pangitabo, karon may gala nga ang ilang director murag politiko. Sausaw may galas politika.
12: Magnum in Action.
13: Eh nako nga doon lagi tong kailangan mag Jack. So sa unsa pa ni among kadag amunda ko nga naunsa ba nga kuaman nagpapadlong ang pag-ayo. Katawa rin sila may gala. So sila mahimo kailangan dako pero sa kailangan sila dako may gala. So, pero mo lagi na no kadaghan kay sa mga NBI director nang agi siya may gala mo pinakauna karon director may gala nga controversial kayo. Mas dili unta siya dili unta siya itudlo og iyang balibara na kay ang iyang action may gala labaw pa susa ka politiko may gala nga dunay kontras politika. Di ba kay NBI director ko ka gisaligas mga tao nga wala bay kanabang nagsalig ang mga tao sa iya Of course, sa NBI, dili saya, kaya tao, di man kimusalik saya, sa NBI, mga igsoon, as a whole, mga igala, nga, lugar ng NBI, mo'y masaligan nga buhatan, mabita na nga, kanya to, mga igala, panahon ni Katos na story, di ba? Katos si, controversial, mga igala nga si General Torre, sa diyang mga igala nga siya, mga igsoon, murag bata-bata sa atong, sa atong PNP chief, hangtod mga igala nga, naimus ang PNP chief, sikat kay mga igala ang PNP, murag nawala sa pagsalik ng mga tao. Pero nawala may gala si Torre, nibalik ka po ng pagsalig sa mga tao. Namauna may gala karon na sa NBI Director sa Manila, mga eksoon, nga mauna ang usa ka butang anong lugar na himo siyang controversial kay karon kay ang liyok niya, dili man NBI Director. Kuwama siya may gala, pagtanaw sa Murabag, sugoon siguro siya nga, muna birahe, abiran po niya. Para kang kay Tano karon, kinsa man si Director Matibag, ikumpiri kay Tano. Senador sa Pilipinas, may gala niya, ordinaryo ka lang opisyal niya, gitudlo ka lang kadyot niya, naghimo ka ng bilagro sa Pilipinas, mga eksoon.
12: Magnum in action!
13: Walay, dili maulaw ba? Dapat maulaw sila nga na mga tao, nga kaswildo nila, katanaw nila. Siyempre, katungubang po dito, asay mahimo may gala kay namay lang mga sakop dito may gala sa Manila, asugot lang po kumano-banon, pero kung paisturahon may gala, di yun may gala, supak silang kaubuton kay nangadaot sila may gala tungkol sa katao nga mo'y nag-lead nila nga nagdaot may gala mismo sa ilang organisasyon.
12: Magnum in action!
13: O, so muna may gala si Director Matibag. Mismo ganito dito sa Kaluan, daghan ang mga karaan may gala nga mga empleyado, mga membro sa NBI, ang wagin malipay may gala sa gimo silang Director. Kaya makadaot man. Kadaot may gala, makadaot.
12: Magnum in action!
13: Muna may gala karon ang nagtabo may gala. Anyway, so karong hapon, siya may gala ang isalang na po siya isip kunuhay testigo siya. Testigos may gala.
12: In action!
13: O so, muna may so, nung lugar, ato may gala nga imonitor kung sabay ang tubag sa lugar ka isip testigo sa sabay naibawa niya, mga gala sa kanyang article of impeachment may gala, ilabi na, kini may gala ang gitawag nilang kining grave threats. Kana, so, anyway, wala may gala, no? Kay, amo naman na siya na, ang atong atangan na lang, kung unsang ang pamagi o matang may gala sa ang ilaba, ihurot pa nila ang upat ka mga article of impeachment, 1, 2, 3, 4. O niya, paghuman nila may gala sa ilang nasangpit may gala nga lugar, kunuhay pag dungog, tanawin na may gala kung sa dagan, mingon ba nga, sige, sa article of impeachment 1, grave threats, so, kisay pabor, nana lugar, taas kamot ka. O, mapirma ka, magsoon nga mo ni. Kisay gusto ng MP si Sara. O, mga senator judges, kamo. Mga judges. Di mo ni mga judges, may gala sila.
12: Magnum in action!
13: Di man, talawin ako na lang hitsura, mga judges, may gala. Sweet naman sa mga judges, although politika mo ni siya. Ang mga judges yun, di magani, magpaduol, may gala sa mga abogado. Kapalayo, mga isla, may gala, galikay sila kay unethical sa ilan na may gala nga maguhuyo ko sa abogado uban pa kilala nga ang judge judge gid layo og dili siya may gala mag uban-uban sa uban na kailaran nila pero likayan gid may gala kay syempre makita ka mga igsoon dudahan man ka nga agoy tuara nag uban sila wala magduda na yung pikas may gala nga sigurado na yung decision ani pabor sa pikas ka pabor na abogadoa nga iyang ikauban anaragin na mga igsoon
12: magnum in action
13: pero kini lahi man eh. Alain ni mga igsoon, kaya kini sila, makita na nimo sa impeachment may gala court, mga igsoon, makita na nimo nga sa ila pa lang mismo dia, nga pagsugod may gala, makita na nimo ang ilang debate. Ang usa ka senador, pabor ni sa administrasyon. Ang usa ka senador, pabor may gala sa kining kontra sa administrasyon. So, kana may gala ang bantayan kay ma-useless, although, bagay, di man tayo ma-useless kay politika man siya. Bulagin na itong gingon, formality lang ng ilang gingon nga kanabang magpakwa sila, magdungog, ilang lugar nga paminaon, ilang may gala nga lugar, i-trial may gala, ang usa ka tao kay muni ilang pagtuo nga na mga sayop, nangita mas lang sayop yun. Sumuha na may gala nga dalira kayo makakitag sayop kung mangita kag sayop. Pero ang sayop may gala nini nila, kanyang mga nangita, agad may gala mas guti ilang mga sayop, mga isoon.
12: Magnum in action!
13: Malita ganggon, mga malita may gala, grabe, niya di lugar na sayop, huwag tinood na. Mas grabe pa na may gala, di ba? Pero usahay, manlibati mong balibo nga mga tao may gala nga kunuhay galutos, may mga tao may gala nga dapat may pangprisohon. Nabali lagi ang kalibutan sa Pilipinas karon.
12: Magnum in action.
13: Kung sa bagay, manayang gingon may gala, dili may gala, magbadaogon ang kangit-ngit. Siguro ang kangit-ngit, purmirong saltana, medyo bintaha gamay, makakuha na siya. Purmirong may gala, muraga makapaboros ka na sa gamay ang kangit-ngit. Ang daotan may gala, pero ang enda na mga iksoon, dili gud magbalang puso na sila. So ang iyang karma may gala, o ang balosan ng mga daotan may iksoon nga mo'y naghari karon, mas grabe may gala pagkabot sa panahon.
12: Talawa lang.
13: Tanawa lang gid may gala kanang karma may gala ni ini pa talawa may gala unsay may tabo nila ni ini pagabot sa panahon. Anyway, bigas para guban diri sa aton tulo may gala bisyo bigas sa aros para guban diri sa aton tulo manon. Ang ato may galang Magnum in action yung alagas inan. Magnum Joel Acobo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
14: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
13: Oras ala una uno.
15: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
16: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
17: Bugas-bugas, ug katul-katul,
18: i-DTX 500 na.
17: DTX 500.
18: Aduna kini antimicrobial properties.
17: Nga makatabang sa pagkuha.
18: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
17: Ug katul-katul.
18: DTX 500.
19: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong hotod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nabawang akong panulukan.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
21: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba family history sa diabetes? Ayaw na hulata nga mo grabe pa. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: This song is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for every wear confidence.
1: Papaaka ko, babe. Mayang hapon mga Magnum friends, welcome to Magnum Shoutout.
2: Magnum Shoutout!
1: Oras na, kamu shoutout para out ang bad vibes. Kini na po ang inyong kauban sa hapon, si Magnum Apple Pie. Ready na kaayo, nga mo sabay, sa unsa man ang inyong gibati karong adlawa Magnum friends. Labi na sa mga paak ninyo nga pagbati. Kung happy ka, i-celebrate na. Kung kapoy ka, pahulay ta. So, paak na. Daghan po kagyo na diya Magnum friends. Tara, atong pahumukon gamay ang inyong hapon.
2: Magnum Shoutout!
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Mysore. Kamusta man ang inyong Tuesday karon Magnum friends? Uy, things siesta na biya karon ha? Kanlabi na karong mga orasa. Ug para sa uban, basin, nagpahuway gamay. Ug ang uban, naagihapon sa ilang mga opisina, sa tindahan, kadalanan, ug katong mga nag-drive sa ilang mga sakyanan. Uy, shout out po ta karon sa mga naa sa umahan ug nagpadayon sa ilang pagpanarbaho. Congratulations! Hinaot lang nga mo survive tang tanan today ha? Ug syempre, katong pwede ra gyud nga piyong bitaw kadiyot kay mo lagi aduna higayon ug katong uban katugon gyud kaayo kay kulang sa tulog. Ayaw sa tanan ninyo all the way na Magnum friends ang tulog ha? Kay basin inigmata ninyo ug mana. Bitaw anyway, mas maayo nga sabayan ninyo ang atong programa karon Magnum friends hangtod unya dinhi lamang sa Magnum Shoutout. Dili nato dugangan ang inyong mga stress pressure and we'll do our best nga makaserbisyo kita ninyo karon Magnum friends pinaagi sa mga awit nga maka-relax, maka-recharge o makapagana bitaw sa inyong pagpanarbaho o sa inyong pag-drive karon or bisang asa man. Good vibes, syempre, diring aside. O padayon po ta nga kining adlawa, doon na gitay mga i-focus no, nga hagit for today. Kana mga reality sa kinabuhi, nga ngayon natong atubangon, Magnum friends. And let's face the challenge, syempre, with a smile and with a grateful heart. Kiusahay mga good Magnum friends, makapahuna-huna bitaw taw maka-realize realize sa maayo nga buhato no kung ato gyud ang ipagawas ug usahay pod makatabang na nga mawala gamay ang atong stress mugaan ang pagbati ug maghinahinay nga dunay kaayuhan labi na gyud sa mga emotional part nato mga hang ups nga atong gidaladala matag adlaw.
2: Magnum shout out
1: unsa lang ka shout outs or sa ka istorya mahimong okay na di ba for today. So mao na nga andam na ba mo Magnum friends? Sige, here's our hagit for today. Kung gis na ban ka sa usa ka tawo nga kana bitong important kay sa imo bitaw Magnum friends, VIP, kumbaga very important person or anyone surrounding you, no? Usa ka ang imong buhaton. Mangutana ba ka nganong gis na ban ka or maghulat na lang ka siguro sa takdang panahon nga muingon siya nga gis na ban ka niya or kanang carry bells na lang magpadayon na lang ka Magnum friends nga naisnab gyud ka. Nakasulay na ba ka ana nga nangumusta ka Magnum friend pero wala ka tagda? Dagan siguro tingali ang makarelate anak karong hapuna, no? Ug usa ka na sa mga hagit sa kinabuhi ka nang maisnaban ka. Murat wala na ilhi sa usa ka tawo nga sa una baya, suod biya kaayo mo, di ba? Basin sa panaghigala ninyo or mauban sa opisina, basin dati nimong kauban sa negosyo pod. O masakit gid kaayo na Magnum friend, labaw na gyud kung naisnaban ka sa usa ka membro sa pamilya or part sa imong family. Nangumusta lang gani pero sinsoon lang, di ba? Sakit na kay na mga pagbati usahay Magnum friends. Nag-abot mo sa dalan, pananglit, oh. Pero, murag hangin man kay wala nakakita sa imo, di ba? Nilabay lang. Kung ikaw naka-experience ana Magnum friends, unsa ang unang nisulod sa imong huna-huna? Nasuko baka siya nimo or naabakay nabuhat nga wala ka nakahibalo or basin, easy lang yun to siya. Usahay kung wala takabalo sa tinuod nga rason Magnum friends, kita na lang yun ang maghimo og storyline sa ato mga huna-huna, di ba? So, mauna nga, mas maayo usahay nga dili dayon tamusga o magdumot sa usa ka tawo nga nag-snub ka nato. Shout out para ma-wash out ang mga mali nga huna-huna nga imong gituhuan sa rason nga naisnaban ka. Unsa kahay approach ni mo Magnum friends karong hapon? Mangutana ba ka? Mahulat lang sa panahon or magpadayon ka nga naisnaban ka? Sige, sa dili pa tara break, relax lang sa ta. Ready na sa breathing exercise karon Magnum friends on a Tuesday afternoon. O kung asa man ka, ka, sugda na nato ang pagginhawa lawong. Sige, bugadayon. Kana, ipagawas good ang mga kabugaton, kabalaka, o syempre, mga kasakit na imuhan ang napundo sa imong kaugalingon. Alright, sige, usab ba? Inhale, exhale. Para sa atong pagbalik, tuloy ang chill. Anyway, standby sa ta mga Magnum friends. Keep it right here sa Magnum Radio 99.9.
2: Magnum, shout out!

0: That song was brought to you by Presto Creams.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow-up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Text scam messages na panloloko at pandilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra-text-scam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong yung butikin sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
6: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagkigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
7: I-shout out na na. Magnum shout out.
11: Magnum shout out.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
1: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga baladian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Wow!
5: VITC, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og VITC.
6: It's 1:48 on Magnum Radio.
7: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
8: I-shout out na na. Magnum shout out.
12: Magnum shout out.

0: song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: It's 201 on Magnum Radio.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: O feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakakaroon diya silang balay nga nagkigdahigda lang. Love kitty ka, mwah.
2: I-shout out na na.
0: Magnum shout out.
2: Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
1: Magnum Breaking News.
2: Mga higala sa dili pa itong mga maninot na musikato sa Dawaton Report karon sa itong kauban kalabot kini sa usa matod pa kalalaki nga nauipit. Diha to pa rin sa taon karon no, kung kumusta ang kahimtang. Diha karon mga higala ni sa balita og serbisyo ani si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
3: Ito na ting no, dili karon sa Julio Pacana Street, tindinda doon sa Oro, ano, Trans-Asia. Usa ka lalaki ang naipit, no? Kemudian nga naipit siya sa kanabi itong container van nga kanagaling kinakarga mga barko. Tungod kay ang kining container van ginalukdo sa kining gitawag na ilahang clip. Ito kaning kanang kining molukdo o kanang upper clip. Kada kung ako masayap, no? So, ginukdo niya i-transfer unta, mura ba siya i-transfer sa lain area. Pero ang kinin driver, wasa kamalungan natin ang ihi dito sa kanang anang transferan unta ng area.
2: Masa man siya sa yarda or asa man siya karon ng kanang specific in area?
3: Ang kinin, kaya kamantay ka aning punted bridge, kamantay ka ng punted bridge, na idalan padulong kabalan. Kaya nasa corner tapit na ay Trans-Asia kung asa na yung mga butika sa kaming mga container van. So na atri, kinaklin. Kanang dalan, padulong dito sa makabalan ng area. So nahikman tong dalan nga padulong sa pabilis, no? So kani, padulong sa makabalan. Kung gikan lugar Puntod Bridge, Puntod Kaswagan Bridge, padulong ka sa makabalan, nasa walang right. Nasa tuong aside nga naay Trans-Asia. Dinaay diri gipang pile lugar sa mga container van nga mausab ang ganang kinakarga sa pinapadulong sa kining shipment lugar sa mga barko. Dayon kini usa ka lalaki nga trabahante sa diri, driver ni siya sa trailer nga nagulat na ni siya kargahan sa maong container van. Nagulat siyang kargahan, paguman, siguro, na kahiyon, na din siya nisuksok aning naidagan kayo ng mga container van, nga naidagpin magod nga pwede nang magian sa tao, nga nisuksok lugar siya dito para mangihi. So, inundan nga, tungod sa katakong sa container van, din siya maklaro, nga natin nangihi dito. Sumuto nga, kamuro lugar nga operate sa forklift ang kining driver, ang iyang gikarga, padulong ito padagpin, nawa siya kabantay nga naipit ni Giday ang kining sa kalalaki ng ihigarong mga panuna. Nagitabang naman siya sa user so na nakaroon nasunod sa kining ambulance. So, sir, sa Magnum Radio, no? So, imong pangalan, sir, is?
4: Dali, makalasok.
3: Ikaw ang driver sa forklift, no?
4: Sir.
3: Gusto kayo naitabo gani, sir?
4: Nawa, anak ko ginabantayan, kaya nangihiman siya sa tungas ban, nga di ba na pwede ko, kaya nagkuha ko sa ban, kaya yamong bito sila. Mo tong pagkuhan ako, pagbalik, pagdagan ako, tingala ko na inisyagit kuhan sa gawat ng bayaw nga na inaipit tao, kaya inisyagit man siya katabang. Mo tong ginidali na ako pagbalik, galing kaya dapat siya kang gamay na ka ginawa siya. Ano, itabang na mo.
3: So, katong imo, i-plaster na unta nimo o i-transfer nimo ang usa ka container ban ba?
4: Oo, plaster, kaya ako mangikuhan kinailang ban sa magbikas. Ikuhan man ako.
3: Imo man ang ipatong-patong, di ba?
4: Patong. Gali kay isa pa, mo itong pagbalik, ako lang ibuyan nung isa, mo itong ikuha na balik para makuha siya. Kaya nag-atindo pa man siya, kung nakuha ang kilit, sinisyagit ang kuha nagi. Ang among idali, mo lang itapang.
3: Pero di man siya maklaro, no? Hindi, so, di man maklaro.
4: Hindi maklaro ang tao, sir, basta magkuha ko siya. Bawal mo na mangihihit agad. Kung nangihihit man siya. Naipit siya.
3: Pero ang iyang damage sa iyang lawas sa ganito.
4: Yan ang kuha siya, nagtunga, kay murag na duot siya ba, nakakilit man siya. Napay distansya gamay, kay guha pa'y distansya.
3: Kuha no. Wala pa ni mo na duot yung mayong
4: Na duot siya dito dapit, pero ang dinit sa may atbang niya, na ikang gamay. Wala siya na dikit pa.
3: So murag nakaligay pa siya, pero na.
4: Na duot siya gamay, kay takot-tako man siya. May raman ang alawan sa tunga, atbang naman.
3: So,
4: paano nagyot? Tingalan lang ka kung nagsagit na. Oh, nagsagit na ang kuwan. Nagsagit siya sa tabang. Nakadungog niya sa abay din sa gawas sa may dalan. May nitagan din rin ang itawang na ipit.
3: Pinay siya. Dalo naman niya sa hospital. So, sa may kuwan ano sa company, sir?
4: Kung sa kukakuha na ni sir kay ang kuwan sa tracking o sa mong kuwan sa kumpanya lang sa kuwan na ni kay mga magiging bawal kapalo magiging lang bawal lagi magkuhan na lagi o kaya di magiging mga kuwan yun
3: di mabastayan
4: o di ba namalikayan yun sa kasa
3: bukat kayong kuwan di ba pila katans galing isa ka container ba
4: 20 na kapin
3: pero kaya siya driver ni siya sa kuwan kining
4: driver sa primover nga kuwan pipito tracking sa PWRI nga Philippine sa Nature Spring bitaw nga kuwan.
3: So siya unta nagulat sa siya kargahan
4: ang ulat siya wag kuwan nya karon kay nangihi man siya dito motong na kuwan oh naipit siya
3: makaagi di ay sir para maka para makadun
4: diri siya galing diri siya silid
3: akra silid
4: oh diri siya kuwan
3: ay gamay nga dalan
4: may murag kuwan magkanga kay atbang may kay atbang may pur kuwan
3: pag buto nga kabantay pag duty mo
4: gali o wala na ko na duto gayo tapos siya murag magkakuan siya o pero tako man siya tambok man siya mo na ipit siya gamay
3: okay na lang kay dili mo siya
4: wala siya na sindro gito to nga ba
3: kay kung na sindro tatay
4: o ha git o dito yawan pita ko gali nagpuro-puro ko pagkuha sa ban nga kuha na kay so kay nisyagit pa man siya so napay kuha no nga nasa kilit
3: okay so sa daan ito nun
4: provincial na provincial.
3: Sir, sabay ko na ani sa company is kining bisag ka ng mga driver na ni sila sa kuan, driver na ni sila sa mga trailer, di ba naga po yung sagot sa mga company, ano?
4: Sa kuga kuan, sir, ikaroon pa mong unay tapo sa kuwan first time. Well,
3: nakakontak na ka sa iyahang, iyahang.
4: Nakakontak na mo iyang kuan itong kuan na bigyan ng tracking sa kuan sa Nico Springs sa kuan.
3: Kailan edad aning lucky sir, kining biktima?
4: Ngay nana ngi sir. Oo, kuwan ug dila lang kuwan kay daghan man mga driver mong kuwan magbitro. Mga kuwan.
3: Sige sir, salamat kayo sir. So, supli sir yung pangalan.
4: Saldi Pakalso, Saldi.
3: So, si Saldi Pakalso nga kuyawan pagin taon siya hangit antod gani karon medyo di pa kay makuha ng ihang una-una kay wa po siya damhasad nga naa man tao sa likod. Ya kining na kining container pan ibigay gid mo maklaro na bay taos likod kay kasagara ang ilang ginahimol ko na bay taos likod ilabi nang susihon gid kan oh di ba pa oh kay bawal una bawal po diri nga kanang mangihi lang kada skilit ba di pa bawal gid ang kanang mo kwandre sa kanang likod labi na ning nagipang stop nagipang pile ng mga container pan medyo delikado gid sa kung maglusot-lusot lugar ka aning kilid niya agi-agi kay ingana sa manini. Salamat sir.
2: Pero kumusta tong naipit magnomencho nga driver sa usa gyapon ka trailer truck?
3: Ang biktima atong gitan ako karon is conscious man siya.
2: Ah okay mayo.
3: Medyo maka-feel lang gid sa grabing sakit kay kung imong pandogon mag-aray-aray man. Ngayon, kagalina, naganin naman po yung tagayon sa arso na gi-concept siya, no? Gi-atiman. Aron po nga ma-check ang iyang lawas, labi na. Nga doon ako na ibunog sa iyang chest o sa iyang likod. Nga, kaning iyang bukton. Pero, may nalang kayo natay ispasyo gamay. Nga wala yun na doot o mayo ang kining container van. Okay, kung na doot yun tong container van, nga, fan ba, yun, pisat yun. So, may ganit kayo napay nakang-agamay. Nga bana-bana gid siguro mga 7 inches or 8 inches ng kining espasyo sa duha ka container pan nga naka-ipit lugar aning biktima. Pero tungod sa sorry sa takuon mong kuning biktima so medyo maka-angkod sa lugar og damage sa iyahang likod o sa iyahang bukton piliang dukhan. Muna nga kwantit na sakit-sakit kita ang iyahang gibati. So giatiman naman siya karon di tanaw ang iyahang likod na pinigang ngala, ihubo naman kay, para ma-check ang damage lugar. Ngayon na nanay oxygen, ipakuan sa siya karon, no? Nakatulog man. Nakatulog, magnong ching, no? Ang biktima. Siguro sa kuan man, napa siya sa ambulance, no? Gintabang sa mga rescuer. Then dalo na ni siya. Ni, ano, daga na. Dalo na siya dito sa NMNC. And then, at least ato makita, conscious man siya. Kaya, wala, buwan, di po siya yun nga.
2: Ang galing mag-mensyo ba? Kaya nadali, ragyod ba? Nga itong yamang letabo ng insidente?
3: Oo, oh, dali, na tabo. Pagka, kung hindi niya, sa pagkabantay ni Sir Saldi, ngayon ko, wala na gitap niya na...
2: Kaya, sa mga tao, syagit, niya, oh, nagsyagit ang mga trabahante.
3: Oo, oh, kay unang-una, ang giihian sa biktima, na may duha ka pile, nakapatong ng tagko nga
2: container van. Napakilid, nagyapon siya sa container van.
3: Oo, oh, napakilid siya.
2: Oh.
3: Silbi mo rin lugar, huwag ka nang ningitagid siya, huwag ka nang pataguan.
2: Oh.
3: Kaya yun, nai isa ka container van nga naka-ibit-bit aning forklift nga iyang iduot para makapile na sad o klain nga kining container, no? So, wala siya
2: kapalo. So, balihan nagyapon sa area, i-file ka niya na gikuan na, nga nakarga ng container van, nga nakarga ng forklift, ana?
3: So, i-file on ta din eh.
2: Ipatong, ana?
3: O, oh, meron ka nang, una man siya napatong, so, ipatong ulit siya.
2: Ay, ipatong. Ipatong, ikaduwa, ikatulong.
3: Ipatong, ano, kining ipupang sa pinauna, kining una. Ipapad lugar siya
2: sa
3: naka-pile na nga kuan lugar nga container. Dayon, o mo to lagi nga ang bibiyagid ni mo makita ang kining tap na likod na binaog ka ng ang imong forklift nga gigamit pare-pareho rasab ka dako sa container van, no? So, medyo di kayo ni mo maklaro kung nabay tao sa ubos. So, kuan man po, i-arasa na niya, so pag i-arasa niya, pag invest kay pag-plaster niya, inigputang lugar niya sa container van, no? Tingala na lang siya nga nisagit ng tao. So, may gani kay wala na kayo niya na doon to plaster ang kining container van. So, minundan nga napay espasyo nga nakakuan pa. So, nakahatag pa tamay o kining kuan lugar, kaluwa sa kining lalaki, so driver. So, ato pang susihon kung kinsaning driver ay ang naa din iharamang driver niya. So, nginta pa sa iyang kauban nga kasi kinikaila siguro siya niya. Oh, yeah, mas uli. Parang kayo sila dito. No, so, kinatasang ka rin. Sir, kasi ngalan na itong biktima? Wala kayo lang ito. Pero saan na ito? Taga-asam na ito?
5: Ang buta kasi, no. Parang bukod yung aning
3: sabot. Parang ba? So, ngayon ka ba niya?
5: Oo ka pala lang eh.
3: Ah, wala po ka. Ang ka na yung drive, manang yung kwan bagay, drive van?
5: Bukod lang ka, kayo mas ako man.
3: Ah, okay. Sige. So, boy, parang ito pang ginasusi sa karon. Ang kauban, kung saan na ito'y kauban ng biktima, kay siyempre, mga kining mga truck o driver din eh, kasagara walay, naman na sila yung kwanunta, na yung mga assistant o baka helper. Tapoy wala, nag-inusara lang, no? So, medyo kwan-git po. Karon, gitala naman, parang dito sa kining hospital ang biktima. Conscious man siya, pero nakatulog lang siya, karon lang. So, tuwa na siya karon sa NMMC. Para po na matagaan og medical attention, labi na nga ma-check yun o parang ang iyahang lawas. Labi na nga medyo na damage gamay ang iyahang lawas kung sa pagkaipit sa container van. So, muna ito ang report gikan sa TransAsia nga budiga sa mga container van. Nga nasa Julio Pacana Street, which is ang kung gikan lugar sa Puntod Kauswagan Bridge, na more turn left, mawala. Padulong lugar dito sa Makabalan nga area. Dayon, unahan, naadiri sa tuong abahin, naadiri na kabutang ang kining TransAsia nga budiga sa mga sa TransAsia. Dini na itabo ang insidente. So, mo lugar na ang kining lokasyon. Dini sa nasampit nga insidente. At least, nga wala naka wala pa na kuan iabot sa punto nga namatay ang biktima kay napaman rin na sa gitabang na kinala sa ospital sa medyo kinanglanan lang gid sa og kanang medical treatment sa tapal sa baka operation na ni alang sa iyang karwasan sa karma corona na maligay sa kining kahimtang critical matamatsing para sa kining kwansad maagasan ang posible nga mga panghitabo nga basig ma grabe na di ay ang kining iyang kahimtang. So at least na siya sa ospital karon mga panahon na. So mara magbomting nga natuwa nga report gikan diri sa atong lokasyon sa Julio Pacana Street. Yes, Julio Pacana Street. At ito na kung magkabalan ba niyo, puntot nga area, no? So, puntot siguro yung area po ako, sir. Puntot. Sir! Sir! Puntot, di ba? Puntot yung area, no?
6: Oo.
3: Puntot. Saan yung zone, Dari?
6: Kabalo, sir.
3: Wala kabalo. So, puntot area, Magnumsing. So, wala ito ang report ikan sa itong lokasyon sa Julio Pacana Street, puntot area, di ka itong siyad. Kini sa Magnumante 19 Metro, kapagtulad sa Paribaw sa Bisyo, Mugo Radio.
2: Muto mahigala no ang inyong nabati mahigala kalabot na usaba kini sa usa ka driver sa usa ka trailer truck diya sa yarda sa TransAsia pan pasalamaton kita no nga conscious ang naisgutan na biktima karong mga panahon na mahigala kay dali usaba kini nakita sa iyang mga kauban diya sa naisgutan pod nga yarda o gakron na padulong sila sa hospital aro usaba mapaali may labi na kaduna kini mga samar ubunog nga naangkon sa iyahang kalawasan. Kini si Magnumante 16 Chingintirina Enriquez sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio oras alas 2:25.
0: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright with No Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No when to stop. Email at responsible gaming at bangko.ph. Playtime Entertainment.
1: We'll be back in a moment right after this station.
7: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
1: TJX 500.
8: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: TJX 500.
9: Mabali sa mga butika.
1: TJX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado. Gidayo ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
1: TJX Coffee Mix.
11: Daghan mo tanan na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
12: Inom na o Mighty C!
13: Para sa malimpyo nga dugo, TJX 500. Para sa himsugatay, TJX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TJX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TJX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TJX 500.
14: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
1: TJX Coffee Mix.
15: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TJX Coffee Mix.
14: Pabaka sa mga butika.
16: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousing nga serbisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Seri Proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower o uptown areas, anakin sa Carmen Proper o Upper Carmen, lower o upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pa ka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tod sa 45,000 pesos patag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: KC, ang alkaline nga vitamin C. Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
1: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
3: Basta Rilori Pulso. Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumplito sab sa sporting items. Sama sa billiard access ukuan pa, pinakaunang tindahan sa Rilo na nagservisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-20. 26-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX DTX 500. Protektado ka. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Lester, talang saon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gala, alas 2:46 na sa Kapunon. Maayong hapon sa tanan mga Magnum friends. Welcome sa atong programa, ang Magnum Music Jam. Ikaw ba nasabi niyo mga Magnum friends? Si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta may gala, hangtod ta sa alas 4 sa Kapunon may gala. O nang paminaw lang, syempre, sa atong programa mga Magnum friends, no?

0: Alright, muna may gana. May sense na may humor pa. July, ano de karon na? July 21, 2026. Kagapong adlaw, ting sweldo, di ba? Karon kumusta na may mong sweldo? Napay nabilin, wala na. Napay nabilin gamay siguro para ano lang, pliti. Nahurot na may gala ang uban kay pangbayad sa utang. Oh, may nalang sab nga natay mga Mike Dun friends nga di bitaw kalimot nga magbayad silang utang. Ano naman na siya may gala, no? Ay, kalimti mong utang Mike Dun friend ka para makapangutang pagka-utro. Oram na siya ay gala ay mga buwaton Mike Dun friend para makautro pagkapangutang, di ba? Kana sa mga tindahan bitaw, di na pwedeng kanabitong puro ra cash ang ano niya. Puro ra bitaw mo bayad ng uban na mo mangutang gid ang mga Mike Dun friends. Labi na kung pitos bitaw kaayo ang ano, panalapi og uban pa. Mo gid na sa tindahan may gala og mangutang. Sahay, musugot na lang ang tag-iyas tindahan kay maluoy man. Kay nang hangyo magid may gala nga mangutang. O nang musugot na lang gid may gala ang mga tag-iyas sa tindahan. Nagsaad-saad man pod nga mubayan, so itagaan gid may gala, gilista gid mga Mike Dun friends. Pero after sa ano, sa iyang saad, wa man day natuman may gala, na naimpas, wa siya pa utanga otro. O nang kalainan may tao mga Mike Dun friends, ha. Dapat ang bayaran gyapon nato tong mga utang ilabi na kung nagsaad ka. O na siya mga gala. Martes karon, di ba mga Mike Dun friends, no? Paspas king adlaw may gala. It's a great Tuesday. Pero ano, di ba? Kadlahon pa lang. Kusugeng ulan mga Mike Dun friends. Basa ang atong kadalanan. Kusugeng ulan kanina kadlahon may gala, di ba? Lami kayo matulog mga Mike Dun friends. Lami na magigdahigda bitaw kay kusugeng ulan. No. Lami di mo bangon pero kailangan bumangon. Unang ginaingon may gala, kanino ka bumabangon? Diba? Bangon good kay siyempre. Saan na lang yun na may gala? Saan na lang na to kung di taman yung kamot, diba? Anyways, mga Mike Dun friends, karong hapuna at ang inisa mga itong mga nagunang mga segments. Karong adlaw nga Tuesday may gala. At ang inyong itong talagsaong pangutana. And also, di po mawala may gala ang atong ano ang latest. Yan ang mabati may gala o makita unya sa Mike Dun Live. Ang atong segment, mga Mike Dun friends, ang ano ang latest. O syempre, dagan pang uban nga pwede na tumadunggan may gala. Lakip na yung mga paborito mga music, syempre. From the 80s, 90s, and today, din sa atong programa may gala. Ang Magnum Music Jam.
1: Mr. Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Ito na i-shout out ang ating mga Magnum friends, mga Pinoy, mga OFWs may gala nga nakaroon sa laing nasod nga naminaw pinagi sa itong website www.magnum999.com. Salamat sa iyong pangpaminaw. Tangan salamat ha. And also sa ato mga Mike Dun friends nga mahilig mo gamit og social media, Facebook mga Mike Dun friends. O, pangitaan nyo may gala ha. Mike Dun Live. I-like, i-follow, and i-share. Para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon, ug daghan pang uban. And syempre sa mga naminaw, pinaagi sila mga radyo. Kada bitaw mga radyo nga liso-lisoon pa bitaw. Naminaw karon may gala. Salamat sa inyong tanan. Pero na po yung mga high-tech karon mga Mike Dun friends. Kada bitaw digital. Digital bitaw karon panahon na may gala. Iba na lang pindoto ng tulo ka 9. 999. Ay! Pagpindot din mo ang Mike Dun friends. Pagpress din mo ang tulo ka numbers, tulo ka 9. Makadungog na yung Mike Dun radio may gala. Moro na siya mga Mike Dun friends. Mas dali ang digital, di ba? Pindoto lang ni mong tulukan 9 ay paguman, makapamino na ka sa Mike Dun Radio, di ba? Ato sab, shout out ang ato mga taxi drivers. Kalibitaw nga ato mga taxi drivers nga gapaminaw kanunay. Salamat sa inyong tanan, mga taxi drivers nga gapaningkamot kanunay. Kadaan lang may gala. Bala, grabe na ka, mahalang gasolina. Oh, mag-signal at cattles ng ulo may gala. Di ba? Kaya medyo taas ang presyo sa gasolina. O nang atay mabuhat. Saan man gid may gala. Kumpati gaya po na itong mga taxi drivers. Salamat sa tanan, mga atong mga suki kayo, yung mga taxi drivers for being with us all the time kani sa atong programa o sa tanang programa sa Magdum Radio. Kahit tungod ninyo mga Magdum friends, number one gapon kita. Kamo ang rason, kamo ang hinungdan, kamo gayod ang tinood nga number one. Kahit kung wala kamo mga Magdum friends, dali po nato ni maabot, maabot, makabot ang pagka number one may gala. The undisputed number one o consistent good may gala nga number one din sa ano, Cagayan de Oro sa FM ang Magdum Radio. Salamat sa tanan. Kamu gayud ang among inspirasyon may gala nga kami magpanayon sa paghatag pagpabati sa mga tinuod nga balita. Mga karabi itong pagtabang sab sa atong isig katao, ilabi na sa mga Magnum Operation tabang nato. Takip na may gala ang mga tanang mga pangitabo, di ba? Like sunog, o uban pa mga Magnum friends ka ng pampalitog. Tambala na bitong, naputay mga ano, mga gatabang yapon nga itong mga tigpaminaw. Salamat sa iyong tanan. And syempre, mga makalingaw ng mga musika. Mula siya may gala. Kompletos Ricardos gid ang Magdum Radio. Naay balita, naay mga paghatag kina tabang. Ug lakip na ang mga naguna mga musika nga muhatag sa yung kalingawan bitaw. Sa inaning oras sa Maygala no. Ipagalas 4 balik na sabta sa mga balita, di ba? Pero every hour nagyapon tay Magdum News Alert mga Magdum friends. O nang di mo ma behind, di mo ma ano bitaw kanang di mo maka kada makaingon tang digid mo mga behind sa mga nagunang mga balita sa atong palibot. Oo. Round the clock, may gala na tay Magdum News Alert para na sa yung tanan mga Magdum fans, okay? Alas 2:54 na itong oras, may gala. Ato ng padayunon, may gala. Dari na kita sa atong unang segment. Ang inyong paboritong segment, may gala. Kung diin, pwede mo maka-join, makatubag sa atong talagsaong pangutana. Unsa kay talagsaong pangutana na ito mga Magdum friends? Ato nang may bawaan karon.
3: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
4: Talagsaong pangutana.
0: Kung ikaw akong pangutanon Magdum friend, unsay unsa na klaseng personality ang gusto nimo sa usa ka tawo? Ang tabian o ang taong hilumon? Ato ipalik atong talagsaong pangutan na may gala. Kung ikaw akong papiliyon, Magdum friend, ikaw lagi nga naminaw karon o unsay itubag nimo ani? Unsang personality ay mong ganahan sa usa ka tawo? Ang taong sabaan, tabian, or dito ka sa taong hilumon? Siyempre, nano dayon? Ano na siya may gala, no? Sa taong hilumon or sa taong sabaan? Alright. Sa inyong mga tubag, mga Magdum friends, sa inyong pagbuhaton lamang, siyempre, doon ka pa maagi yung pwedeng buhaton, Magdum friend. Pwede kang mutawag. Pwede sab kang mutext. Kung gusto ka mo ano sa Sibian, pwede regya po. Para makita tas personal, di ba? Magpa-picture dayon ta, di ba? Ano siya may gala, ha? Pwede ka mutawag, mga Magdum friends, ha? Or pwede ka mutext. Antong number may gala, ha? Sa mga karon lamang naka, ano, ha? Naminaw. Antong number, mga Magdum friends, 0995 322 6237 O na may gana, ang atong number mga Magdum Friends nga pwede yung tawagan. Or pwede ka mo text. Kung medyo maulaw kang nga mo tawag, pwede ka mo text may gala na. Kanara bang maulaw may gala? Kaya na'y feeling. Diba? So once again, 0995-322-6237. Para sa iyong mga tubag sa atong talagsaong pangutana. Kung ikaw akong pangutanon, Magdum Friend, unsang personality sa unsang katao ay mong ganaan. Ang taong hilumon o dito ka sa taong sabaan. Mona may gala. Pili lang, then takay tagrason dahin may gala. Kung ano ka na imong gipili, ha? Ana lang kadali yung buhaton, Magdum Friend, ha? Para makatubag ka sa itong talagsaong pangutana. Dorita sa text, maing hapon, Magdum Gilbert, para kanako mas ganahan ko sa taong sabaan. Agoy. Kay kung sabaan mang good, bibo ang palibot. Pwede. Pwede kayo may gala, di ba? Gikan ka na kay Jojo may gala sa may lapasan. Napadari tubag may gala para ka na ako, Magdum Gilbert. Mas okay ang hilumon para peaceful ang palibot. Oy. Para peaceful daw ay gubot. Alright, salamat kayo, ha, Magdum Friend. Pagbutang sa iyong pangalan may gala kung mag-text mo, ha. Eh para ato ma-shout out, ha. Sayang po nga kanabitong tubag mo ga-text pero walay pangalan ba? Sayang po kayo, di ba? Sayang naman. So, napadari may gala. Maayong hapon, Magdum Gilbert. Mas ganahan ko sa taong sabaan. Kay kana silang sabaan, di na sila mahutdan og storya. Mas mabibo ang palibot, di ba? Gikan ka na kay Alfred sa may Kogod Market. Napadari may hapon, Magdum Gilbert. Mas ganahan ko sa taong medyo sabaan. Kay kung mag-shot-shot o mag-inom, bibo ang tanan. Oh, di ba? Nga naman, may gala na ay mga gainom bitaw nga. Bibo ka ayo kay magsihi magtabi-tabi. Magtabi-tabi bitaw. Huwag uban pa, di ba? Muna siya. Napadari maayong hapon, Magdum Gilbert. Kung ako'y pangutan-on, mas ganahan ko sa taong silent type. Kaya ang mga taong silent type, muna silang mga taong mga bright. Kanabitong ay haram mo tingog pag na ay istorya nga na'y sense, di ba? Oh, kana mga medyo sabaan o sayo, nonsense na kayo ang chika. Pero ang mga gahilom ra daw, naaday unod ang mga istorya na every magutingog sila. Yeah, naaday na, no? Oh, sige, salamat kay Magdum Friend, ha? Anyways, may gana, ha? Mubalik ta sa itong programa, itong oras, alas tres sa hapon.
5: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
6: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
5: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines.
7: This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Magnum News Alert.
9: Oras, alas 3:02 kahaponon. Mahigalang balita, karong orasa. Gitawag ni Northern Mindanao Federation of Transport Cooperative kon Nomfid Transco, President og CEO Los Mendez Escobedal, nga laban bawi ang gobyerno alang sa public transport, matod ni Escobedal, nga naglisod na sila sa pagbuhi silang panginabuhian, ilabi na nga subli na nga misaka ang presyo sa petrolyo karong panahona.
10: Muna yung ina naman, unsa naman ni atong gobyerno karon laban bawi, labi na sa public transport, no? Then, karon, gitaas, ni ubos, karon pataas na sad ang fuel, di ba? Walay permanente. Then, kami sa public transport, galisod mi, kung unsao na mo, na mabuhi ang amo ang kuan, ang amo ang panginabuhi, mabuhi ang amo ang public transport. Nagkakalian na kami karon sa modernization program. Galisod mi, even the subsidy, di mi pagani kakahatag ka namo. Nga ang plano sa gobyerno, tabangan kami, di ba? Wala, ang pinakagitaabot namo, ang local public transport road plan, wala pagihapon. Naanay, anani, approve na, wala. Laban bawi gihapon. Inana ba? Ang unta nga sa public transport modernization program is the LPTRP. Kaya pinakagit sa LPTRP, may baluan at opila gid kasakinan ang padaganon sa kada ruta. Pero naitabo karon nationwide gamay pa kayo ang naka-implement sa LPTRP. Wala pagyud. Dagana na approve pero wala na implement kay mismo ang local government atras abanti gihapon.
9: Ang pamahayaga ni Northern Mindanao Federation of Transport Cooperative President og CEO Los Miminda Escobedal. Samtang gipahimangnuan ni Presiding Officer Francis Escudero ang testigong si NBI Director Melvin Matibag nga likayan nga malakbita na mapahayaga kalabot na sa mga miyembro sa impeachment court. Si Matibag ang gipresentar sa prosecution isip testigo alang sa Article 4 sa nagpadayong ikawalo nga impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mahinumduman nga gi-question sa magsuo nga kahitano ang imbestigasyon sa gingong irregularidad sa 2019 SEA Games.
11: Director Matibag, the chair would like to remind and admonish you on behalf of the impeachment court to kindly avoid statements appertaining to individual members of this impeachment court. Without prejudice to any investigation you're undertaking, you may do so, but without need of issuing statements that may impinge upon the independence and or integrity of the court or the individual senator judges. And for this reason, for your information as well, Attorney Director Matibag, the statements made by Senators Senator Judge Alan Peter Cayetano and Senator Judge Pia Cayetano last July 15 pertaining to statements made by you and the video presented in the impeachment court shall be referred to the Senate as a legislative body and referred to the appropriate committee, specifically the Rules Committee, for its proper disposition and for the matter to be taken up thereat and not in this impeachment court. I hope you will hear and understand, Director Matibag, the reminder and admonition and the admonition of the chair.
12: Yes, Your Honor.
11: Thank you, Director Matibag.
9: Ang pamahayag ni Presiding Officer Francis Escudero og NBI Director Melvin Matibag. Og karon sa tuang Magnum News Hunter, pipila ka mga barangay natuluran og proyekto sa Dakbayan. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
7: Magnum News Hunter.
13: Iyunan ang sa City Council sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ang annual budget alang sa tuang mga kabarangayan. Sa tuang syudad kini umana nga napo na aprobahan ang proposed resolution number gagi gito sa usab di kagawad Marlo Tabak chairperson sa city council sa na barangay affairs sa city council dayon na sa lakip na sabi ini ang sangguniang na kabataan sa tuang sa mga pipila ka mga barangay sa tuang syudad sa proposed resolution number 2026-370-371 ug lakip na sab ang kining resolution number 2026-372 di na ang barangay Tumpagon nga dunay 6.4 million dayon ang barangay 32 ang 5.1 million nga kantidad sa ilahang annual budget nga gitunod kagahapon adlaw sa gipaygayon nga 45th regular session sa City Council in ubos sa pagaduso ni Kenneth Kagawad Kenneth Sakala chairperson sa Sports and Youth Development ang barangay Payanga Sabah dunay 760,000 kapin nga kantidad sa annual budget alang sangguni ang kabataan din kinikilabot sa dugang programa ini sa tuang mga kabarangay sa mga kabataan sa nasangpit nga barangay dugang programa o mga proyekto alang sa komunidad labi na sa mga batanon grupo sa bawang barangay nini nga tuiga balita gikan sa City Council kini sa Magdum Hanto 19 mencho kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Salamat ang Magnum Hunter 19, Mencho, Kabaktulan. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. At ang idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
12: Magnum News Alert. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
14: Let's listen to the music, relax, and have fun.
12: Magnum Music Jam.
14: Magnum Music Jam.

0: Oras may gala alas 3:20 na.
1: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Mahal yapon ng gasolina. Kaya nagkagubat na sab sila, nagubat-gubat na sab may gala. O ng gasolina, mahal gapon karon. Anyways, kaupon pagyapon si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Hangtod na sa alas 4 sa kapuno na nakita sa itong final hour. May gala. And syempre, tuloy-tuloy pagyapon kita mga Magnum friends. O nang padayon lang ha, sa pangpaminaw mga Magnum friends sa itong mga suki diha ang nakamata na. May hapon sing tanan. Uy, nakamata na itong mga Magnum friends. Oh. Oh, magpasalamat to sa Ginoo. May galang nakamata gyapon ta ha. Oh, may blessing man o wala may gala. Ang importante, nakamata ta. Mora may gala na. At least makita pa nato itong pamilya may gala, di ba? Kaysa na kung makita na lisod po kayo ato makita si San Pedro na. At least atong pamilya makita na ito gapod mga Magnum friends na. Alas 3:21 na itong nga talagsawang pangunta na may gala karong hapon na para kanimo Magnum friend unsang personality sa usa ka tao ang imong ganahan sa taong hilumon o sa taong sabaan. Ganahan ko sa hilumon kay aron hilom ang palibot kaysa kahilom anaa krimen nga paborito sa tanan from Altans the Sleepwalker. Uy, salamat kayo Altans ha sa imong mensahe napadari may gala ha. Hi Magnum Gilbert, good afternoon, dito ko sa taong sabaan kay at least nagpakita siya sa tinood niyang pagkatao, isulti niya ang tinood sa iyang hunahuna kaysa hilumon, pero grabe man di ay to sa secret o galabok. Pahilom-hilom lang, hehehe, pero dili di ay, o pero dili tanan. Gikan ka na kay Cathy sa may tablon. Salamat Cathy sa iyong pagpaminaw. Napadari may gala na tayo pa-shoutout na rin eh. Good noon Magnum Gilbert, pa-shoutout kay Magnum sa taga Goldcon Motor Pool. Sila, ilabi na sila Kenley, Jobert, Lolong, Arthur, si Teddy, Nico, Hamias sa Golden Container Yard, Taguluan. Alright, salamat kaayo ha. Sa iyong pa-shoutout yan, Magdalene friend. Alright, be, kis pa yung naadari may gala ha. Good PM, Magdalene Gilbert. Maayo to sa baan kay Bibo. Gikan kay Ryan Van Lucas sa may Makasandig. Inoon, Bibo ba yan ng ano? Kanong sabaan bitaw? Malingaw sa tamay gala kay Saba ba yan? Sabaan kayo, di ba? Maayang hapon, Magnum Gilbert. Mr. Talagsaon, ang ganahan na ko nga... Ang ganahan na ko nga mamahimo na kong partner sa buhay, hilumon o seryos. O seryoso, o seryos. Hate na ko ang sabaan kay na-experience na ko sa akong ex nga gubot ang among pagpuyo. Sabaan nga more words, more mistakes. All right, salamat kayo. Napadari may gala, good PM. Sabaan kay hilumon mang ko. Pero pag makainom ko, pag hilom mong tanan, panghilom na lang kay ako na magbangka og storya. Gikan ka na kay Ganikos. All right, gusto din yung sabaan may gala na. Kay lumon daw siya. Pero pag makainom, ay, saba naman din ay. Sabaan na din mga Magdalene friends. Di ba? 0995-322-6237 may gala sa inyong tubag. Tawag may gala inyong tubag mga Magdalene friends. 0995-322-6237 para maka-appeal ka sa itong talagsaong pangutana. Natay caller, hello?
4: Hello,
0: Manong Gilbert. Mahing hapon, apo. Hinahiga mo yung radyo, apo. Pag-ahiga, feedback ta.
4: Yes.
0: Alright. Sige, unsay mong ganan sa usa ka tawo? Hilumon o sa baan?
4: Sa akong sa akong Magnum Gilbert, basta datong sa baan, kay matong sa baan kay prangka, dili ka bitaw mag hindi ka ma ano, dili ka malimbungan. Kung doon na siya ikip naloom sa imong ikasuko mo prangka gitong sa baan. Sa Hilumon ay loom gito niya. Dili ka kabantay kung bunali.
0: Lagi na.
4: Mas patsada ang sabahan kay mo prangka kaysa katong Hilumon. Di man prangka o kung siya yung kasukong sa imo, bunalan ka, talikod ka, di ka kabantay.
0: Ana, tingalan lang ka na, nabunalan na ka, nakuyapan na ka.
4: Muna kung ikaw ka sa sabahan kay mo prangka kaysa katong dili sabahan na o matinada kaysa kung dili magaling sabahan, mas balik pa lang mga nang mabungol mo ka nandi na. Kaya di man mo gusto sabahan, mas may mabungol na lang.
0: Ana.
4: Okay. So, kaya mo gusto sabahan. Eh, mag-uba lang mo nga bungol o ka nagkitang buta. Ano ba? Kaya di magagustong sabahan. May matong sabahan yung prangka mo gusto?
0: Lagi, oo.
4: Okay, sa di sabahan na ihilom rama niya iyang kapungote mo na nagkalikod ka, magbuga ka, bulalan ka, yung binu ka, nainaunay ka.
0: Luoy kayo ka, matingala lang kang gihapak na, gibunalan na ka. Patalikod, di ba? Ano lugar?
4: Muna patada sa tao sa baan kay mukrangka gyud na kay sa dili sa baan dili mo mukrangka
0: lagi
4: labi na tong tao nga kana bitaw inta nga moinom mo niya hilumon niya kun ay amto niya buhaton nang inyong nagkuan kong makainom na to
0: maano na masabaan na pag makainom na
4: mas may na tong sa baan nga dili siya makainom kay mukrangka gyud siya.
0: Okay.
4: Diyan yung makita kung unsay ang personality sa pagkasabaan.
0: Alright. Sige. Salamat kay Apo.
4: Likewise. Salamat na Robert. Labi na sa atong kabatubot sa Magnum Radio.
0: Alright. Salamat kayo. Atong nabate may gala si Apo. Salamat kay Apo ha. Sa pagpaminaw. Hello?
5: Hello! Magnum Gilbert Apo.
0: Oy! Long time no here. But now, sinaw? Sinaw? Ha?
5: October pa.
0: Ano sa'yo? October ang?
5: Lansunis.
0: Lagi na. October na. Lagi na. Maghatag ka Lansunis na ko?
5: Of course.
0: Maghatag kang tinood ng Lansunis?
5: Yes.
0: Ikaw ni Inday, no? Kumusta naman ka, Inday? Murag, abin ako, nag-abroad na ka. Abin ako, nag-America na ka, kay murag na-busy na yung life.
5: Wala pa. Sa Manila pa ito, ani, sa Manila.
0: Nakas Manila ka ron?
5: Wala, niya pa ito, sa Balulang.
0: Karong sa Monday ka mo atog Manila, di ay?
5: Sa Sunday.
0: Karong Sunday, paguman ni mag Manila, asa magkapaingon? Bagyo. Pag magbagyo, asa ay sunod? Baha. Ha?
5: Balik sa Ganigan.
0: Okay. Abi na ako matukag Manila kay mag-Viva Max na ka. Bitaw na. Sige, padoon lang gamay mong imong cellphone ha sa imong baba kay medyo hinay man ha, Inday.
5: Sige.
0: Kana para medyo kusog-kusog ba. Bitaw Inday, papilion ka unsay imong ganahan sa tao kanang medyo sa baan or dito ka sa medyo Hilumon?
5: Sa baan yun.
0: Sa baan.
5: Yeah, sa baan.
0: Nganong ganahan sa baan?
5: Kay dadan kay mo kaila kay Hilumon ka wa ka gamay ra imong kaila anak. Pero kung sa baan ka yan imo pan. Dada gyud angat mo kaila.
0: Ikaw asa man ka nabilong sa Sabaan o Hilumon?
5: Sabaan.
0: Sabaan gid. Sabaan lagi na. Alata man gamay noon pero okay ra.
5: Okay ra.
0: Okay ra no. So dito ka sa taong Sabaan.
5: Sabaan ko. Okay. Ikaw man diya na kay. Pagkuwan ko kam paminaw niya.
0: Ay, di naman ka kapaminaw di ay. Ang kamigin dad address kagayan. Oh, sige lang. Okay, salamat kayo, Inday, ha?
5: Oh, nag-ulan na rin ni Karen Balulan. Nag-ulan na.
0: Nag-ulan na. Pila ka buhok tulo sa ulan ang imong naiyap. Kusog kang ulan, hinay pa.
5: Salamat kayo.
0: Kusog kang ulan, hinay pa deha. Amo pa'y magsugod. Sige, sige. Okay. Salamat kayo, Inday. Sige. Okay, bye-bye. Okay, okay. Si Inday sa may Balulang. Salamat kayo, Magdon friend. Sa imong tubag sa atong talagsaong pangutana, 0995-322-6237 sa mga gusto pa mo tawag may gala sa atong talagsaong pangutana karong hapuna. Sabaan mga unsan sabaan Jokeron Magdum Gilbert ayaw ko nang sabaan now yawan sama na si pasabot din mo ano may salamat kaayo Magdum friend hello
6: hello may ngapon Magdum Gilbert
0: may ngapon kinsa na sab ni si John Ray kumusta man ka John Ray
6: kira kayo.
0: Okay ra. Sabaan o hilomon nga klase nga tao imong ganahan?
6: Karatong sabaan.
0: Sabaan? Puro ganahan nilang imong mga sabaan, no?
6: Kay aron kon ba, bibo din. Walay sekreto nga matago.
0: Walay sekreto nga matago. Ay, so, kung sabaan lugar, mahilig magbinarites, ana?
6: Depende po nga, kung online, saan nang ma-register.
0: Alay po na siya. Alay po. Namay mga marites nga professional. Napoy marites nga dili professional. Depende rin na siya. Ikaw ba, John Ray, sabaan? Baka na klase nga tao? Hilomon?
6: Ay, musto ka rin dito elementary.
0: Ay. Sige na ka, ano, special mention sa yung maestra dati.
6: Ay, gipagawa sa classroom dito, katawa sa gawas.
0: Lagi na. Pero okay lang disiplina kaniya to sa kabataan ba? Di pare karon no?
6: Ay, oo. Mas kuan ka sa una, mga strong ang mga bata sa una.
0: Oo.
6: Kaysa karon grabe ka nga weak.
0: Dahil ra no, lahir ra.
6: Alam niyo, ano, mag-kuan-kuan na tayo, mag-mahay-mahay.
0: Mga bata ron kay... Mga sensitive na kayo mga sensitive na kayo mga kabataan karon, di ba?
6: Mga uwi na kayo.
0: Ay lagi. Karon kay sa una kay naka sinati day ka nang ano, kasabaan ka kay medyo talkative day ka.
6: Nang game kana tong ka kanon nang pati sa ulo sa buhok.
0: Oh.
6: Kanang birahon ba binaton.
0: Kanang doon sa dalunggan na buhok.
6: Kanang
0: patilya lagi. Patilya, no? Birahon dahil sa teacher kay Saba. Sabaan kayo.
6: Sabaan kayo. Bunanan
0: ka sa speak. Mo lagi.
6: Pero ay, wala man. Okay ra man.
0: Okay ra. Pero karon kay mo reklamo na.
6: DSW na dahil.
0: Mao.
6: Rito maestra.
0: Mao man. Lagi na. So, para kanimo, John Ray, dito ka sa...
6: Sabaan.
0: Okay. Salamat kayo, John Ray.
6: Salamat, Magnum Gilbert.
0: Sige, bye-bye.
6: Bye-bye.

0: May may gala karong Domingo mga Magdum friends ha. Ayaw kalimti may gala ang programang Magdum Showbiz Delights. Kay na na may bagong makauban ng atong mga Magdum friends gapon. Ang modala sa bagong actually dili bagong programa ang mulingkod bag-o na mga gala sa Magdum Showbiz Delights alas 4 sa kapunon matag Domingo may gala. Iyon na makauban ang Magnum Showbiz Queen nga si Magnum Kia Abellanosa may gala. Oo ha. And syempre si Magnum Showbiz Princess nga si Magnum Jane Luna. Para sa programang Magnum Showbiz Delights alas 4 sa kapunon matag Domingo may gala si Magnum Kia, Magnum Jane Luna na ang mochika sa inyong tanan matag Domingo mga Magnum friends. Para sa Magnum Showbiz Delights, okay? Alright, napadari may gala, shout out, be. Magnum Gilbert, Paminaw, me, Denise, sa may kamamanan. Alright, Paminaw, Naminaw. Salamat kayo, ha? Sa inyong pagtutok kanunay sa Magnum Radio. Ang ato talaga sa pangutana, once again, may gala, ha? Mono siya, ha? Para kanimo Magnum friend. Sa taong sabaan o sa taong hilumon ang imong gusto nga makauban sa manggaling may gala 0995-322-6237. Hi Magdum Gilbert, request ko P-Pop Yumi. Hi Yumi, salamat kay Yumi sa yung pagpaminaw di ngita siya P-Pop na song. P-pop, sige. Lollipop, no? Nandere lollipop. Salamat kayo, Magdum friend nga si Yumi. Nga naminaw ka rin sa Magdum Radio. Napadari maing hapon, Magdum Gilbert, para ka na ako mas ganahan ko sa taong hilomon kay Dili Saba. Lagi. Basta hilomon, di ginasaba, may gala sa mga kadungog hilomon nga saba. So, salamat kayo, ha? Itong mga Magdum friends nga nagpadangat silang mga mensahe karong hapon na may gala sa ato nga programa ang Magdum Music Jam. Pwede pag-iapon mo mutawag or mutext may gala aron maka-appeal sa atong talagsaong pautana karong hapon na. Okay? Kay mag-uban-uban pa kita hangtod ta sa alas 4 sa kapunon may gala. Okay? So tuloy-tuloy ta mga Magdum friends. And syempre may gala dari sa taas sa atong segment mga Magdum friends ang ano ang latest.
1: Uy, mga Marites, unsa nasab kaha ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na!
2: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
1: Sa ano ang latest?
3: Boom na boom, Marites, Marites, di mapakali.
0: Boom na boom! Oh, boom na boom may gala kay ano ang latest Marites na. Oh. Ano ang latest sa may gala? Kauban siyempre si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa! Uy, gising na! Kaya alas stress na! Alas stress, ano na? Alas stress 97 na may gala. At today, welcome ato mga Magnum friends karon nga naglantaw na sa atong Magnum Live.
4: Chismis sa streets.
0: Oo, para sa anong latest, welcome sa atong segment. Ang ano ang latest, live na tayo may gala sa Magnum Live. Sa mga gusto mo lantaw may gala, kuhaan na yung cellphone niya, guniti na. Kay para magchika na tayo may gala sa ano ang latest. O nakidata niya, pagtaalang may gala ang Magnum Live. Yeah, makita nyo diya may galang live sa atong segment karon ng Magnum Live ang atong may galang segment ng ano ang latest ha. So tanang mga naminaw sa gawa sa nasod naglantaw karong panahon na maayong pagpaminaw, magandang hapon sa inyong lahat. Oh, magandang hapon mga Magnum friends. Oh, mga Tagalog din eh, mga Tagalogay tama din eh. Salamat sa pagpaminaw may gala sa atong segment karon. Ang sa inyong tanan. Dari na tayo may gala sa ano ang latest? Ang latest karon may gala about todo suporta si Angka Bogaball Star Vice Ganda sa tubang sa Usaka Noontime Show contestant nga si Jello. Humani ni nga ginganlan ang iyang paboritong Vatican broadcaster or journalist may gala nga si Jessica Soho. Isip iyang labing giidolo. Og kanina itabo may gala sa segment nga Laro Laro Pick. Sa interview may gala gipautana ni Vice si Jello, kinsa ang imong pinaka-idolo nga broadcaster or journalist? Og nitubag dayon si Jello may gala nga si Ma'am Jessica Soho po. Og syempre, may pakita dayon og pag-sang-ayon o pag-uyon si Vice may gala. Og miingon siya may gala nga, yes, we love Jessica Soho. She's a very good. And gipasabot usab ni Jello may gala kung anong dako ang iyang pagdaig sa veteranang broadcaster. Tungod sa iyang pag-sabay sa uso o sabay sa trend may gala, si Ma'am Jessica daw, matod niya mga Magdon friends. O niuyon usab si Vice o miingon usab siya nga uso. Ah, uso, makasabay siya sa panahon, di ba? Taman gud, tanan man gud ta, galantaw sa KMGS. Mo nang makarelate gud ta sa iyong programa. And syempre, murag adunay, gamay nga parugdungog si Vice, ganda may gala kay Ma'am Jessica daw. O kanus ano ka, siyam one-on-one interview ni Miss Jessica Soho. Kay, kung atong nadumdaman,

medyo gimong joke-joke si Jessica Soho, si Miss Jessica Soho nga award-winning kaayong broadcaster. Og gimo siyang joke bitaw sa iyang concert mga Mike Dun Friends. Og nalain siya si Soho may gala mo nang hangtod karon. Wa pagyapon na dayon ay lang one-on-one interview. Iyang pangandoy may gala nga interviewon daw si ano. Interviewon daw siya ni Soho pero wa gid na dayon kay tungod lagi sa iyang gibuhat nga joke mga Mike Dun Friends. Di ba? Karon medyo kalma na si Vice may gala eh. Kay dati mo lagi yung gipangbuhat na medyo naka nakahataw kasakit kay ano kay Soho. Hello, it's my Mike Dun Friends. Mo kana ang latest karong panauna. Unang paminaw lang kanunay mga gala o paglantaw na sa Mike Dun Live para alam na alam mo kung ano ang latest. Diba? Ugban na samang uban-uban kaya punta samang takna o samang sibihan o samang Facebook. Siyempre ang Mike Dun Live para sa nagunang mga segments sa atong segment mga gala. Ang ano ang latest ugma na sab samang oras may gala dinhi lamang syempre sa programang Mike Dun Music Jam. Kini si Mr. Talagsaon Mike Dun Gilbert para sa ano ang latest.

0: nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada kaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: DJX 500, ang tuba kontra sa sakit na diabetes. DJX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DJX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butingan sa iyong lugar. DJX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DJX. DJX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DJX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: DJX.

0: Kalibutan, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit o daily healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.

0: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
1: Magandingin bala ang imo nga ulo.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhan.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubok.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
5: Mighty C.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Gapanakit ba ang join sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basic may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Pusa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubo sa uric acid sa imong dugo ug banalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duha lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: CDO Idol GZS. Our best idol cheese dog ever
10: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
9: Ito ang idol ko.
11: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
12: Para sa matino nga dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo,
13: happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
14: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s. And today, this is Magnum Music Jam.
16: Music Jam.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With NoStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: Mr. Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
3: Oras may gala, alas 3:53 na. Pila na lang ka minutes may gala, mag-goodbye na ta. Sa atong programa may gala, di ba? Paspas kayong oras mga Magdon friends. But anyway, isang importante nag-uban-uban ta may gala, no? Sa pipila ka mga oras, minutos may gala. Munang kinaingon may gala nga, bahala gamay nga oras nga pagbanding-banding, at least nag-uban ta. Munang tsada, di ba? Munang okay may gala. Okay, mawala siyang pinaka-nindot kayo mga Magdon friends. Okay? Anyway, sa mga gusto pa mo tubag may gala sa itong talagsamang pauntana, let your fingers do the exercise, ha? 0995-322-6237, okay? Natay mga nabasa din nga tubag mga Magdon friends, so ingon silang na ay mga taong patsyada paminahon bisan sabaan. Anya, napuday yung mga taong sabaan pero wala ay unod ang mga istorya. Di ba? Mas tiyada ganang sabaan siya pero na ay sense ang iyang gipang istorya may gala, di ba? Ano po nag-ingon din mga Magdon friends, kung sabaan, medyo irritating paminahon. Mas okay ng hilumon kay way saba. Sige. Salamat kayo. Mayang hapon kay Julie, kay Elton nga naglingkod-lingkod karong panahon na while naminaw sa atong programa. Salamat kayo, ha? Mayang hapon, Magnum Gilbert. Akong papa, taxi driver nga si Joseph, naminaw karon sa Magnum. Salamat kayo sa pagpaminaw sa imong papa na taxi driver, ha? Mayang hapon, ha? Salamat kayo sa pagpaminaw. Napatay caller ba? Ito i-check ba? Hello?
4: Hello?
3: Hello? Kinsa na eh?
4: Si Lorenzo de Lorenzo.
3: Si? Si ngalan?
4: Lorenzo, pag umuyuan ko ni Gugante, Elitar.
3: Lorenzo, si ato, sir?
4: Ay, kaya lang yung mga pangutana ba?
3: Ah, okay. Pilay edad mo, Lorenzo?
4: Ay, 78.
3: Kompleto pang ngipon?
4: Wala na ngipon.
3: Nakuhaan na. Pero kung bati gapon. Taga-asa man ka, Lorenzo?
4: Ha?
3: Taga-asa si Lorenzo?
4: Ay, taga-kasing
3: patrolo ko. Ah, okay. Bitaw na. 78 yung edad?
4: Oh,
3: 78
4: na.
3: Uy, wala kay balatian sa imong edad nga 78?
4: Na, pero ako na maintainer na ko karon.
3: Unsay ano ni mo, high blood ka na?
4: Oh, bakit kong nahawa sa hospital din sa provincial.
3: Okay. Sige, Lorenzo, unsay tubag ni mo sa atong talagsaong pautan, asa yung ganaan sa tao, kadang buutan, kadang hilumon or sabaan?
4: Ay, gusto ko hilumon, ay, puto saba, ay, kayo, kaya magabi, ay, puto saba. Na, di, magkatulog, mula, doon, sabi, medyam katong.
3: Kay sabak kayo?
4: Na, may nag-inong dristika, sige, sabaan kayo, nagbabay, ito, wala siya. Pero, sa usulingan mo, hindi na hindi magsaba.
3: Hindi ka katulog, isaba kayo sila?
4: Oo, tumusap ako ang gibati ba mo, membro kung ma-stress mo, saba kayo niya, gano'n?
3: Daw, be, kung saan, kadagabiin na sila kainom niya, kadagabiin?
4: Hindi yun, kada Sabado Domingo, nakasagaran.
3: Kung saan oras dahi ka matulog dahi, kakatulog?
4: Para pagkatulog.
3: Ay,
4: nag-iingan, tanduway, akong ginom ko.
3: Okay.
4: Tanduway, nga sinagulan o kape.
3: Kanang matulog ka on sa oras? Kanang masabaan bitaw ka? Kanang tingtulog niyo on sa oras na siya?
4: Ay, alauna. Alas
3: doon, saan na yun? Alauna sa kadlawan?
4: Sa kadlawan na, oo.
3: Dapat to. Gabi, kadlawan na di kayo di ay? So
4: para
3: kanimo Lorenzo dito ka sa taong hilumon.
4: Kung saan sa...
3: Para, kung ikaw, so para kanimo, dito kasi lumon nga tao.
4: Oo, kanamo na yung gusto.
3: Okay, sige. Salamat kayo, Lorenzo, sa iyong pagtawag.
4: Oo, daging salamat sa Lokea.
3: Okay, salamat. Mo to itong Magdon friend, 78 years old, may gala na. Kulba kayo, 78 years old, pero kumbati gaya po ng mga Magdon friends. Salamat kayo sa iyong pag-appeal sa itong talagsaong pangutana. Ang pangutana, happy ka ba?

O, dapat happy lang kanunay may kala. Kay dapat ma-happy ta kay musunod na si Magdum Angie Alzado para sa Magdum Reports, mga Magdum friends. Mag-uban-uban na sabta ugma, ha? Alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa kapunon para sa programang inyong paboritong Magdum Music Jam. Happy Tuesday sa yung tanan may gala. Tuloy-tuloy lang sa pagpaminas Magdum Radio kay mabati ta 24 oras. Sa website may gala, www.magdum999.com. Siyempre sa inyong mga radio, Magdum Radio 99.9. O siyempre sa Facebook, pagtalang Magdum Live. I-like, i-follow, and i-share. Kaya salamat sa inyong pagpaminaw. Kanina lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: ATC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguruha nga hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balayronon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.
0: Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika.
3: DTX 500, mo'y tubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
6: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa'y inungdan?
7: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account pads.
6: Ha? Nga naman?
7: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
6: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mugamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
8: Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Ang Magdum Radio News and Music. Number one. Again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%. Gisundan sa ikadua sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaom sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa pag-atod ug kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
9: Magnum Radio, news and public affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinhi lamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
8: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Oras alas 4:12 na sa hapon. Mga igala, kumusta may hapon ka na itong tanan? Welcome, welcome sa itong pagpanaguman sa itong tulumunan ng mga programang Magnum Reports. Niningan lawa. Adlaw karon mga higala ng Martes, Hulyo 21, tuiga 2021.
9: Magnum Reports.
3: May hapon ka na itong tanan. May hapon sa itong mga kaisunan nga nanimuyo din sa 80 ka mga barangay sa Dakman sa Kagandoro o sa mga kaigsunan po nato nga naas lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa may provincias Bukiron, Laro del Norte. O diha usab sa Kamigin. Oras alas 4:12 kini si Magnum Angel Sado inyong makauban gikan karon hangtod ta sa alas 6 sa kagabi. Sa duha ka oras na itong programa mga higala, inyong ang masairaan ang mga police reports, hospital reports, developmental news. Nga na ngahipos itong mga kauban silang tag sa kalokasyon. Mga kauban na ito karunga po na sila si Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan, Magnum Hunter 24 Jane Luna, Magnum Hunter 16 Ching Interina Enriquez, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, alang sa mga police reports, hospital reports, developmental news. Oras alas 4:13 sa hapon, kinig hapon, Magnum Angel Alzado. Uga, diining duha ka oras na itong nga programa mga higala, masayro na sabi ninyo ang atuang pagpahulagway sitwasyon sa palibot. Lakas panahon, dagang sa trapiko din sa Dakbayan. Labi na sa itong mga kaisunan po nung nabalaka kung unsabay sitwasyon sa itong kadalanan. So, at ang tangi unyo mga higala kay makisayo ta na po na nga ito ang Magnum Rhoda Hunter maghatag og detalye sa tuwa uga at ang atangin sa itong sitwasyon sa panahon kay gawas sa itong muhulagway no, sa palibot si Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan na po ang atuang buhatan sa pag-asa. Maghatag ka na itong update sa tuwa po rin pong sitwasyon sa tuang kalangitan. Kung doon na ba tayo expect ng mga pag-ulan at ang atangi kay ang atuang weather forecaster sa pag-asa at ito pong makauban. Oras alas 4:14 na. Niining atong duha ka oras nga programa mga higala. Sugdan sa nato sa paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita. Lokal, national, international ug unya tontod mga higala pagpahulagway nato sa tuang kauban o sa pag-asa dayon mga balita inyuhang masayran sa atong programang Magnum Report.
10: Magnum Report.
3: Oras alas 4:14 na. Sugod ta sa tumadag kong uluhan sa balitang lokal. DPWH Region 10 ang ayog pagsabot sa katawhan nga hangtod karon. Dunay dalan sa San Fernando Bukidnon ang dipag gihapon maagian tungod sa landslides. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal. Kafitada mi pasabot sa ilang pagsupak nga musulod sa dakbayan ang operasyon sa Langyaw nga taxi company. Reverend Father Durjan Favorada sa Archdiocese of Cagayan de Oro mihimo sa pag-aghat sa katawhan nga musalig sa saad sa Ginoo nga moy magpatigbabaw ang kaayo sa mga butang nga matarong. Oras alas 4:15, lain pa na itong uluhan sa balitang lokal. PNP Region 10 andam na sa pag-siguro-siguridad sa umabot ng State of the Nation Address Consona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Oras alas 4:15, dugang pang uluhan sa tuwang balitang lokal. Dinis sa mga higala kay 2,000, kapig 2,000 ka mga beneficyaryo sa cash distribution sa DSWD ang nakadawat ni Ining Adlawa. Lain pa na itong uluhan sa balitang lokal, NIA Region 10, Konya Region 10, nagpadayon sa paghatag suporta gihapon sa tuwag mga mag-uuma. Samtang, ato pa rin pong buhatan sa OCD Region 10, nagahimo sa paghatag og mga ayuda sa mga nabiktima o kalumidad din sa Northern Mindanao. Oras alas 4:16 na sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Reports. Nangatangin po mga higala, nga tuwa pa rin pong mga update no, sa dugang pang mga panghitabo dinis palibot. Pero sa DIPA, dinis atas mga dagko po na itong uluhan sa tuwang balitang national kay National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Miklaro, nga dili kaisog apan kaayos pagdumala o epektibong pagpatuman sa mga plano ang angayang unang lihukon. Labi na sa Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Oras alas 4:16, lain pa natong uluhan sa balita natong national dinis sa tamang higala kaya giingon sa karon nga BSP nagpagawas o gagabayan sa mga posibleng risgo sa casino junket operations. DOJ mihimo sa pag himakak nga gimanduan ng NBI aron imbestigahan ang flood control project sa Taguig City.
10: Reports.
3: Kani House Speaker Romualdez giingong nga pipila ka higayon nga misulay sa paggawa sa Pilipinas matod ni Ombudsman Romualdez. Samtang kuno kuan mga Rimulya, Ombudsman Rimulya. Samtang dinis sa mga higala kay giingon nga transport groups sa mi hangyo karon og dugang 2 pesos mga higala nga dugang pamasahe. Lain pa natong uluhan sa tuang balitang national, gibutyag pod karon nga Manubela mupahigayon og transport strike karong Hulyo 22 sa hangtod Hulyo 23 ning tuiga. NBI gikonsidera nga posibleng conspiracy ang giingong nga bahad batok ang Presidente Bongbong Marcos Sigon ni Director Matibag. PCSO Coral giugambo perform sa National Anthem sa ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Vice President Sara Duterte o iyahang legal defense ang Council mga higala nakuraat sa pipila ka mga nahimong desisyon
10: reports
3: sa tax records sa wala pa no tax record before July 6 lagi po mga higala. Kay mahinumduman nato kagahapong adlaw sa gipahigayon nga pag kaning himo ni ini pong impeachment court trial no, so nagahimo gyud po da sila sa pagpamugo sila sa attorney Michael Poe gahapon nga dili no dili na kinahanglan pero kagahapon mahigala nagapagawas naman po no og desisyon ang ato apo din pong impeachment court presiding officer nga si attorney og kasamtangan po mahigalang senador nga si Chase Escudero. So naana no naggrant na ang Senate impeachment court sa House Prosecution Panel nga tagaan o mag-issue og subpoena para sa mga bangko og antay ang og lakip na sa anti-money laundering council ng mga records sa magtiayon nga Duterte no Duterte og Manasseh Escarpio. Oras alas 4:19. Lain pa ang uluhan sa itong balitang national din sa mga higala kay Gibutyag, DICT. Gitinguha nga makabaton o 2.7 bilyon pesos nga budget alang sa e-government project sa tuig 2027. Samtang palasyo, nagtuunong ang ngayon, gidaw ko nung isupina gid po ang mga dokumento ni Vice President Sara Duterte. Water service improvements of legal remedies. Gipaningkamutan karon sa gobyerno sigon na sa palasyo. Samtang dinisad ta mga higala kay giingon pod karon. Nga si Joel Salcedo giapoint ni Presidente Bongbong Marcos Jr. isip legislation secretary. Samtang dinhisad sa dumadagkong uluhan sa itong balitang international, 20 ka mga tao ang patay sa flash floods sa Afghanistan. Din kapig usa ka gatos ka mga tao usab ang missing ning panahuna. Oras alas 4:21. Dugang natong uluhan sa itong balitang international masa, gipalapdan nga. Gyara mga higala, gikabalakan. Umalagi nga adunay namatay ng mga abogadong, mga Amerikano, nga sundalo sa pagpangatake sa Iran. Dugang pa natong uluhan sa tuang nga balitang international. Giingong ang Qatar, mihimo karon sa pagkundina sa gibago nga Iranian attacks dito sa Kuwait o Bahrain. Diin ang nagsilbi usab kini nga warning. Nagigabalak ano nga mihimo sa pag undermine sa political efforts nga ma-secure ang regional stability. Samtang Houthi-backed group mga higala sa Yemen nagdeklara sa ilahang kaugalingon nga maritime blockade sa Saudi shipping. Samtang mga Houthis pod karon nagbahad sa mga several nga mga o sa pipila ka mga okasyon nga sila magahimo og action aron nga pugngan ang Al-Mabdab Strait sa southern portion sa Red Sea. Samtang dinhisad mga higala kay giingon na karon nga unom ka mga tao ang patay og 30 pod ang samdan sa sunod-sunod nga linog sa Peru. O gagibutyag pod karon nga dito pod sa Russia nga ilahang i-welcome si Rubio Lavrov nga nag-contact no sa CN event dinhi sa Manila. Napulo ka mga lawas ang na-recover sa nalunod nga usa ka bangka dito sa dagat sa Guyana.
10: Magnum Reports.
3: 20 usab ka mga tao ang patay sa flash flood sa Afghanistan. Samtang usa ka gatos ka mga tao nga missing ang padayong gipangita sa mga otoridad. Samtang Japanese mayor nakamugna matod pa og kasaysayan tungod sa gihimo nga maternity leave. Dugang balitang international gigon nga karon nga si Andy Burnman na nahimong pinakabago nga UK Prime Minister o gingong misaad gini sa pagpabarato sa cost of living sa lahang nasod o nagtanyag sa 10-year plan. Samtang ang Tate Brothers mihimo na sa pag-atubang sa korte human sa UK extradition request tungod sa patong-patong po nilang kaso mga higala sa human trafficking o pagpanlugos. Muragdulag sa isinta to ka mga kaso nga may kalamigitan po din ng pagmulistiya, pagpanlugos, human trafficking ang ilahang gipang atubang sa nahiskitang mga influencer. Magsuon mo ni silang influencer. Oras alas 4:24. Dinis sa dayon tamang higala ka. Nasayra naman nato ng mga dagkong uluhan sa tuang mga balita. Lokal, national, international. Sayra na sad nato ato ang kadalanan. Ang ato pa din pong kalangitan. Maayo ba ang ato ang sitwasyon karon? Ilabi na sa isgutanan po mga higala noong weekday karon, no? Apil pa Martes manta karon. So apil rin sa mga kanangi konsidera yun nato ng mga adlaw. Nga busy ang ato pa din pong sentro sa Dakbayan. Okay. Kaganihang sbuntag. Nagulan-ulan, makisayod po din takong ni pabor na ba po no ang sitwasyon karon sa tua. So isgutanan ni ini po nga tua ang panahon. Unang sa nato, si Magnum Hunter 24, di ay mga higalang atua din makauban karon. Isip Magnum Weather Road Hunter. Atong siren, kumusta ba sa may uptown area, paingon din ni sentro sa itong syudad, maayo ba ang iyaha po din po nga pagsusi? Ilabi na sa atong adunay plano no nga mo paingon po sa may uptown area ning Dakbans kagani oro or dinhi ba sa downtown area maglibot-libot dinhi po nga takna ani si Magnum Hunter 24 Magnum Jane Luna.
11: Light to moderate traffic ka karon magdumaan siya, no atong nasa si Angie Candia sa may Upper Carmen di sa may uptown padulong dinhi sa may Kauswagan highway na sa Kauswagan na magdumaan siya hinuon wala tay na obserbaran po nga heavy traffic labi na sa pipila po ka mga kadalanan karon dinhi sa Westing Bays tong syudad sa may Bulwa sakto ra magdumaan siya, no? Makalaos-laos pa gapon ang dagan sa trapiko. Kung isigutan po ang mga disgrasya, wa po tayo na matikdan o gawas ng punta may Hulyo pagkana kaganiha. Girespondihan po ni Magdumaan Mensyo. Pero so far, kung isigutan po ang mga nabanggaan or mga vehicle-to-vehicle ng mga disgrasya o magdumaan siya, wa tayo na matikdan o diri sa Westing Bahis itong syudad. Isgusan po lang ato ang panahon karon na undang naging ato na sinatihan po nga pag-ulan-ulan. Basta itong kadalanan kanon, rason nga ato po nga pahimang nga ito po sa mga motorista. Hinay yun na sila pagpatagan tungkol po lagi. Kaya pipila po ka mga portions dili sa West, gikan sa may Upper Carmen, padulong dili sa may Kauswagan na naging makalingma on the print po sa dalan. Pero yun no, wala tayo na matikdan. Mga chance baka nga makababaha. Yun ang isgusan po dugay nga tubig po sa print po sa dalan. Magdumahan siya niya sa pangkrik po. Pal paghapon ang lebel sa tubig ani ini nagpatimaw na no gamaya nga tuwa pong haring adlaw karong atak na so, dili pa gyud garantiya nga di na ta makasinati po paglungsod tungod kina paghapon mga pagdagom nga ato pong maobserba ra na karong atak na hinuon no ni undang na ang pagpanaliti magdumaan sa sublihon kay ganiha manggod ni lungtad gyud sa kaoras pag panaliti lang gyud na ato sa tiag na makabasa paghapon siya magdumaan siya nga pagpanaliti ato sa tiag gikan sa may Upper Carmen daw sa Bulwa o dinipod mismo sa may Kauswagan pero karon lang naman noon ang sitwasyon na ito kundo sa tuwa po nga panahon. Pero dagi po nung piyasa, dalagyan po sa mga payong, sa mga raincoats, labi na sa mga motorista. Hanggang po sa ulan, sagot po lagi kikausap-usap ang tuwa po nga panahon. Iinip po lugar nga kalit lang nga muinip niya. Kalit na po tayo nga muulan nga makapadala yun no, sa mga trangkaso. Some road hunter, kini si Magdum Hunter 24, Jane Luna, sa batawag sirupusyo, magdabrajo.
3: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna, oras sa 4:27. Dinita sa itong abutan sa pag-asa na ako sa Pigas Linya, sa Sir Kevin Canis. Sir Kevin, may hapon.
12: May hapon, ma'am. May hapon sa itong mga suking tagpaminaw. As of 2 p.m. ganiha, kung natin na-observe ang low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility, kini siya na high chance na mahimog tropical depression sa sumusunod nga 24 oras. Samtang dili sa tuwas sa Mindanao, Southwest Monsoon ang nakapekto o habagat. Ang tungod ani ang tibok Mindanao, makasinati sa madagumo ng kalangitan, inuban na sa katag-katag ang pagulan, kilat o pagdilugdog tungod sa Southwest Monsoon. Kung natay hinay ng itos kasarangan nga hangin, magagikan sa habagatan ang kasadpan ng itos kasadpang direksyon, ang kasadpan, papsay ng itos kasarangan ang pagbalut. Ang temperatura sa Dakbayan magugikan sa 24 degrees Celsius padala sa 32 degrees Celsius. At ang adlaw masalap nyo 6:05 sa hapon. Atong Philippine Standard Time, 4:28 p.m. Ang kanalang bulat ang panahon gikan dito sa US, di Pag-asa. Ini si Kevin Cadiz. Salamat.
3: Salamat, Sir Kevin Cadiz. Itong weather forecaster sa Pag-asa.
13: Magnum Weather Alert!
3: Oras alas 4:29 sa hapon. Karong tantod mga higalatang atangi kay Rakasan Benedain po si Magnum 119 Metro Kabagtulan kay 2,000 nino kapig 2,000 ka mga beneficyaryo sa cash distribution sa DSWD ang nakadawata ni Ining Adlawa. Tangatay po din po mga balita ni Magnum Hunter 24 Jane Luna kay dunay mga tigpayot sa ilegal na droga ang nabilanggo po ni Ining Adlawa. Kana mga higala, iduhang masayra ng mga detalye karong tantod sa itong pagpanag-uban sa itong tuluminong Magnum Reports human lamang sa pipila ka pahinumdom. Oras alas 4:30 na sa hapon.
14: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: tayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry!
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa buntan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Malagang pananaw, ang iBerry, hindi ka makakita magamit panggamot sa mga ulas.
7: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Mari, ngano na ginuktok man ka?
10: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
9: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
10: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
9: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout kina. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy breathable fancy liner for every wear confidence.
7: Oras alas 4:35.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
7: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong tuluman ng Magnum Reports.
8: Magnum Reports!
7: Og malipayon ta karon mga higala, no, kay doon natin mga dinapit nga bisita sa itong istosyon na kini mga higala. At pa din po nga kinanglan po nga mailhan yun po. Dilabi na sa itong mga kaisunan no, nga dinhig yun, gatunga sa dakpan sa Cagayan de Oro. Kay di yun di kalimod mga higala, marag majority yun kung panalitan. Gusto mo nga kaning mo eskwela din sa sentro sa itong dakbayan. Mo yun ni ang tunghaan, marag go to nga tunghaan yun. Kaninga to ang kaning eskwelahan sa Mogs og City Central, no, sa katong mga taga Misamis Oriental, pero distansya na gani mo ani pa gani no kay ang Mogs kay sa Misamis Oriental mo gina, pero ang client sa agad na mga estudyante taga City Bepo dinhi sa Cagayan de Oro. So alayon nini may gala atong mga kauban karon. Si Attorney Army Jane Borge, atong kanhino NTC Commissioner og kasamtangan nga President sa City Central School ug sa Misamis Oriental General Comprehensive High School Alumni Association. Samtang makauban usab nato karong hapon na mga higala, ang usa-usab ka magtutudlo sa Mogs pod mga higala, basin ninyo po ding teacher din ha. So sa tumakaisunan na tumakauban karon si Ma'am Sharina Lagwa Baholo. Hi ma'am, maying hapon sa inyo hanga duha live das Magnum Radio, kauban mo Magnum and G Alsado.
9: Ay, yes, hapon. Ma'am.
7: Si attorney sa.
9: Maying hapon sa imo Angie, and it's nice to be here with you this afternoon. Og maying hapon sad sa imo mga fans nga namati karon sa imo.
7: Okay, si Ma'am Charina, basin doon na po kayo gustong i-greet pa po.
10: Maying hapon sa tanan nga mga nag-eskwela sa Mogs, mm-hmm, og sa ni-graduate po sa Mogs, maying hapon sa inyo. Og sa atong bag-ong principal karon si Ma'am Alma Pakamalan.
7: Okay, so may hapon sa tanan, no, labi na sa mga estudyante, mga kaning membro sa faculty, mga staff din, ano, tanang stakeholders sa Central City Central og sa Mogs. Kaning attorney, no, dinita magsugod ta ang inyuhang umaabot nga panagtagbo, no, sa mga ning graduate og bisan katong gusto nung masalmot sa inyong kalihukan sa inyong umaabot nga kaning homecoming, kanus ani?
9: Well, aron walay gubot, ang ako sa una i-announce ang City Central School. Oh. kay kani siya may una man nga mag-homecoming karong August 15.
2: Mm-mm.
9: August 15 sa LKKS Limket kay Lux Hotel.
2: Okay,
9: so magsugod kini nga event sa Sayo sa Buntag alas 7. Magsugod sa misa hantod sa mga alas 3 sa hapon.
2: Mm-mm.
9: So abi namo permero maglisod mi kay LKKS Lux Hotel ba ni siya nga event. Pero sa tinuod lang we were pleasantly happy kay nagsira na magani mi sa registration kay mo kung pasag na mo mabot naman og kapin 700 ang mo attend. So abi na mo lugar og dili kay magreklamo kay mahal kay unsa diha ang mga problema, pero karon happy gud mi kay daghan ang mo attend ani nga event.
2: Mm-mm.
9: So sa August 15 at mag-start by 7 o'clock up to 3 o'clock sa LKKS Lux Hotel.
2: Okay. So, it's safe to say, attorney, nga nung gawas sa gusto, guro, nga makabanding nila ang ilahang mga kabatchmate or kanang ang uban po, no, nga ni-graduate po din na sa mong eskulahan, murag, siguro daghan ang nahimo ng successful, no, nga mga
9: yes.
2: Estudyante din na kanya to.
9: Yes, very proud to say, nga daghan na kaitag product sa Central,
2: mm-hmm.
9: nga ito ng mapasigarbo, nga maayong kabutang, maayong mm-hmm. ilang mga careers, mga position, professional careers, no, na achieve mm-hmm. nila sa eskulahan. So it's nice to be back and to see payback time ang gundi nato mm-hmm. sa atong mga school alma mater where we graduated. Pero ang mas sa ako excited sab ko kaning sa MOGS.
2: Okay, sige.
9: Ang MOGS is August 22. Mag-start me sa fun walk
2: mm-hmm.
9: kay karon di na ta pwede sa fun run. Dito na ta sa fun walk which we will do around the sports center sa Pilaes. No, kay daghan man mo attend, we were hoping from the youngest class to the oldest lugar magtuyok sa oval sa sports center. And until the in the afternoon, ang isa ka
2: highlight
9: highlights gud namo ani. No, well, number one is ang among yung tumong ani nga homecoming karon, and the next homecoming would be to raise funds para makahimo mi og sport event center sa among eskwelahan.

0: gusto sad may makatabang sa among mga among principal, mention man ganina ni Charina, we have a new principal, si Ma'am Alma Pakamalan. Mm-hmm. Among gusto matabangan yung mga project, sab? Mm-hmm. Because we want to help our alma mater kana bitong face challenges sa atong mga estudyante, mm-hmm. sa atong bisan sa atong mga maestra, kay daghan na among nadunggan ng mga medyo problema sab gagat atubangon sa among eskwelahan. So gusto namo as alumni nga makatabang mi ani nga mga butang. So I'm really asking my fellow alumni, anhim attend mo, pakigbana, makibana mo sa sa atong gabuhaton.
1: Okay.
0: Kay nag-raise ta og funds to help our athletes kani among mga estudyante nga ga-join og palarong pambansa.
1: Uh-huh.
0: Kay isa lugar sa medyo gireklamo sa among principal, gusto namo ma-maintain nga champion ta sa palarong pambansa.
1: Lagi.
0: Kay kung wala tay suporta sa atong mga estudyante, luoy masab sila.
1: Okay.
0: So that is one, no. Kanang mga gisulti nila nga mga problema, bullying at school. Ga-try sad mi nga makakuha mi og mga trainers nga mag-train sa mga kaning mga psychiatrists, mga guidance counselors para matabangan, matagaan og professional advices ang among mga young minds ba, mga estudyante nga nanginanglan ani nga professional help. So daghan tag plano para sa atong eskwelahan. So I hope the alumni of MOGS, the institution where champions are built, are produced, the ingon pa nila, the home of the champions. No, so unta tabangi mi, attend mo. Mm-mm. Kay aron mudaghan ta nga magtinabangay to carry on our projects for our beloved alma mater.
1: Okay. Dili sa ko ni Ma'am Charina, kana mention naman ni Attorney Nonay Pondo nga gusto niyo nga tigumon para sa inyong katuyuan nga makatabang sa iyong alma mater. Yes, sa inyo din na Ma'am Charina, or sa inyo ano, sa pagsabot-sabot ninyo din na sa faculty uga o bano sab ni Attorney Bore. Pila ang mga murag inyong gilantaw nga target, no? Target nga pondo nga gusto ninyong matigom ani pong homecoming event pod ninyo og para magamit, no, sa katong na mention ni attorney nga mga priority pod nga panginahanglan nun sa eskwelahan.
2: Ang among gina-target, dako-dako man ni siya nga project nga among ginakuan. Ang main good nga project nga gina-aim ni attorney as our president's alumni kaning atong event center. So event center man siya, so building man siya, so medyo dako-dako good siya, magkinanglan ng mga million, no. So million with the help of our alumni, so kung mag-participate sila, magpakabana sila, then maka-raise me ani through our ID, no. Sa atong nami himo nga ID for the alumni. At the same time, usap po siya pamaagi nga maka-ID sila, at the same time makahatag sila contribution for the alumni fund para aning mga project po.
1: Okay. Attorney, balik ka lang tika, no, kay no, dako atong paginahanglan, pero balik ta sa kadaghan, ano, kay maraga ma-considerable, ano, dili pod na ikalimod nga ang City Central o MOGS, taas na kayo, no, marag duha siya sa mga dagkong tunghaan nga marag i-consider gid gayon na ito nga marag kanang pinakakaraan na gid, no, nga established din sa ito as a syudad sa Cagayan. Unsa ba kadaghan itong gi-expect gid pod, no, or kung dilan sa tagi expect or unsa ba kadaghan gid ang ni-graduate UDI?
0: Actually, ang among the target number that we hope to get sa gimension kan ganina ni Charina about our ID, gamay ra man gani, 5,000 to 10,000 lang ka alumni ang mukuha. Kung magkuha og 5,000 man good, and they will pay 300, dili pay, they will give 300 pesos as a one-time lifetime donation to the alumni fund, makakuha na tag 1.5 million. So kung 10,000 ang makuha, natay 3 million. Hopefully, ato na siya magamit yun para anak nga

0: project. Pero aside from our ID, nga ato nang gisugdan, na anam kayo nakakuha, in fact, naanay akong ID, ang isa sa among tumong is to come up with an MOGS Alumni Cooperative.
1: Okay.
0: Kay aron nga, dili lang makakreate o trabaho sa katong mga retired na nga gusto pa, retired but not tired alumni nga gusto pa mo tabang, and those nga matudluan na to, mga bata nga soon to be alumni and graduates of MOGS, to save money for their future. So naatay co-op nga mo dayon atong paningkamutan nga mo'y makatabang sabdayon sa unsa man gali nga mga immediate needs sa atong mga estudyante. Like I've mentioned earlier, katong atong mga athletes, katong mga estudyante nga ga-attend og mga conferences nga dili maka-adto, dili maka-attend kay walay pamliti or walay baon. So kaning mga journalism seminars nga sige lang namo kana bang from our own pockets among tagaan. So this time we hope nga ma-institutionalize nato ang source of funding for these students para sa ilang future, and to give honor to our school nga among mga estudyante, ang among mga products are able to equip themselves for a better future.
1: Okay. So, kung balik sa katong sa City Central Attorney, kung ako na sa'yo, kung ako na limot, agad-agad na limot. Katong gingan mo, diba, 700 to
0: sa City Central, almost. Gikat na namo. Uh-huh. Wala, di na may musugot nga, magdugang pa kay. Di na mo igo sa rooms.
1: Mugat na kaya din. Second floor mo.
0: Oh, yes. Duhan na siya ka.
1: So, okay na ta sa City Central.
0: Sa City Central.
1: So, no need na manawagan ang kanayin koan mo attend sa homecoming sa ilang. Homecoming may gala August 15. Sa kaning nga MOGS, mo panikinang
0: muna siya ang ako yung gahangyoon nga madaghan yun. Kay aron, kay dako mo kaya mong mga plano. Dako kaya mga projects nga i-bring, among gi, hopefully will be able to help our school. So muna sila, ang MOGS yun ang akong ga-fight karon nga unta, madunggan ni kay number one, biang Magnum. So daghan kay na maramati ani karon. I hope nga kamo mismo, kani akong fellow alumni, will find it in their hearts to, ang atong, by the way, ang theme karon sa atong homecoming is, MOGS, the school we still call home. And if it's your home, di ba kita gusto ta nga, ang atong home, atong balay, panimalay, ma-plastar. Gusto nato nga atong ma-reglar. So, kaisa lang na sa isa tuig, balikin ninyo, bisitahin nato. Bisitahan nato atong panimalay. And that is MOGS. Unta, maningkamot sabta nga, bisag kaisa lang sa isa tuig, nasa tayo mabuhat, nasa tayo matabang sa atong panimalay.
1: Pero kana siya, di ba, attorney, open na siya, maski sa itong mga fresh pa, no, nga nag-graduate po din na, maski minta nga, ay, basin, para lang yun din, no, mahimong affordable yun din para sa katong yung nanay trabaho. Pero katong kaya gyapon mo hatag, maski wala pa, no, bago pa lang yun ng graduate, pero gusto yun lang, makikalubilo na sa inyo, makig-reunion na sa inyo, ha, maski og dili sila ka-batch ninyo, pero gusto nung no, makig, kaning makita po, ang mga alumni po, dadi na sa MOGS, para mas ma-encourage sila po, sila mga future po, nga profession.
0: Gusto ka ay namo mo welcome gyud tanan. In fact, kanang isa ka project ongoing namo, nami alumni basketball tournament. Nami Division 1 para sa medyo gulang-gulang na. Kay di man pwede nga ang 1990 makikontra sa 2000. So, among gi Division 1 nga
2: by age bracket.
0: Yeah, Division 2, Division 3. Muna siya isa. Now, ongoing na siya nga. Every year, we hope to maintain that. Ang number two nga, medyo among ga-encourage good ang mga members. Labi na good ka tong sa bata pa sila, sa high school pa sila, nangandoy nga mahimong Miss MOGS or Mr. MOGS. Karoon na sila chance. Kaya during the event, the homecoming, naatay homecoming queen and homecoming king sa kuan lugar sa atong homecoming.
1: August 22.
0: Japan. 22. So kaning homecoming king, homecoming queen, dili na ni according to appearance, according to ako, guwapa. Kaya ang presumption nato is guwapa man tanan, guwapo man tanan. Ang importante is kinsay makahulog ug daghan niya. Daghan niya. Fundraising na mo. So money contest lugar ni siya. Pero uban palagi. Ang uban, moingon gyud nga, magdalagi ko daghan kwarta attorney kay aron ako ang ma-homecoming queen.
1: Okay. Dine po ta ni Ma'am Charina. No, Ma'am Charina, na-mention na ni attorney no, katong mga homecoming king and queen nga kuan yun, kinanglan yun yapon ang kwarta kay para no, sa inyong mamaterialize ng mga projects po ninyo. So, kung moingon tag na yung mga alumni nga nakaroon sa Gawasan Nasud or dili lang sa Gawasan Nasud, kung naalang din nino within gihapon din sa to sa Northern Mindanao, nara sa Pikas probinsya, pero dili maka personal nga makatambong unsay mga pamaagi po doon nga maka kuan gyud sila sa lang commitment sa inyo pa rin pong panawagan na karon no nga makaapil sila like sa katong iyon tag mag-donate lugar unsay mga pamaagi aron nga kaningang ilha pong kwarta no makasiguro sila nga napaingon gyud pud sa inyo ha.
2: Ang atong mga alumni naman na sila mga class or batches. Mm-mm. So ang uban na nila namang gutay registration by class or by batch nga mag-appeal. So ang uban ani nga arang-arang og mga kamtang.
1: Mm-mm.
2: So ang ilang gabuhaton ana is they are going to contribute for the registration sa ilang by batch para ang katong dili kaayo maka-afford sa pag register maka-appeal jud sila no. Mm-hmm. So dili lang ang atong ang atong purpose pud nganong naa sa eskwelahan nga nagpa-alumni is to invite everybody no tanan yun ang makasulod o dili lang nga kinahanglan nga magpagwapa magkuan mag, ang problema ang uban magproblema na sila unsay suoton kay kuan ani guwapo kayo ang venue so kana is to go back to our school para makita po nila na unsa na gyud ang mugs karon ang na unsa nang eskwela no sa improvement no daghan kay mo yun nga karon pa yung kabalik diri sa mugs ing ani na di ang dagway so chada na di siya di na para to una ng mga kahoy-kahoy pa mga building so at least ma encourage po sila to help our school no para ma-encourage nila nga oh tabangan po nato atong alumni so they can help sa ilang class and they can also donate sa atong alumni kung sa ilang mga kuan. And then, aside po, ang uban po, naa po sila gina-recommend po ng mga alumni, ng mga maayo, ng mga outstanding ng mga alumni po sa ilang mga batches. So they are going to
1: recognize
2: they are going to endorse.
1: Ah, okay.
2: Oh, so mag-endorse sila nga, oh, muna yung among batch, kani among class, maayo na siya nga tao, okay.
1: So, achievement ninyo nila. Kuan lugar.
0: We call them our achievers.
2: Oh, mga achievers na naman yung mga professional na yun. Mm-hmm. And then, at the same time, maayo ilang kaimutang, maayo ilang trabaho, naasli mga achievements nila sa ilang trabaho. At the same time, naapo sila natabang sa atong eskwelahan. Sa atong eskwelahan. So, usap po na siya pagpakita sa atong achievers.
1: Nato. Sige. Mga higala nung kauban nato karon si Ma'am Charina Lagwa Bahulo katong bag-o lang yung nadungog karon sa tuwang pagpadayon sa ato pong pag kaninga susi po no sa ilang mga nakahanay kalihukan sa umaabot nga City Central School o Mogsport nga pagpahigayon silang homecoming event. Balikan sa pud nayo nato si Attorney Army J. Naborhe isip pa presidente po na din na po daw no, ang huna-huna gani sa mga tao or siguro trauma response basta pa yun nga matukag ka ng alumni ah di ko ay kay magpasikatay ramon or di ko ay kay mahadlok kay ka ng awa pa ko yun na kuan na wala pa yun ko na establish yun po no financially o kakaning sakog yun pong kinabuhi wala pa ko na plaster yun niya mahadlok ko maadto dito kay basi no kaning maulaw, negative yun ba ang unahuna unsay ato pong mensahe po sa ilahamam kay kompleta mo yun katong na-mention ganyan donation man wala may specific diba amount dapat kung donation basta kanapod kakabalaka sila unsay atong mga kuan po na mensahe sa ilaha anak man
0: actually normal magin na siya nga kuan labi na kung dito ka na sa section 6 sa section 10 kaya mayon din sila nga section 1 normal na section 2 pero karon nga mga panahon, dili na ta dapat maguna-una ana. Kaya wala na may section-section. In fact, that is why you are called graduating class of 2020. Graduating class. Isa na naka-class. You belong to that graduating class. Wala na section 1, section 2. So, unta, ako I believe, ako personal lang ninako, no? nga ang mga graduate sa MOGS fighter magud ang estudyante sa MOGS, labi na kung yun sila nga ang MOGS rere ka graduate. I mean, I'd like to be proud, to say proudly nga busa ko ingon ani kaysa MOGS ko gi-graduate. Busa kita ingon ani kay maya ang eskwelahan nga atong giagian. So unta walao nato na nga una-una bitaw nga kuan ramang ko kanang bukot-bukot ramang ko kay diara ko. No. We should be proud nga gi-graduate ta sa MOGS because MOGS is the home of the champions. MOGS is number one. Mm-hmm. So muna imong una-unaon. So imbis nga mauwaw ka, mag-offer ka kung unsa imong matabang, unsa imong mabuhat para nga masamot pagka successful, masamot nga pagka maayo ang atong eskwelahan. Imbis nga magkanabitang magwalo ta in maulaw, magwalo ta nga pobre. Wala na may inana siguro nga karon nga panahon. Everybody willing to extend help is kanang welcome. Kay dili man pare-pareho ang kahibalo sa tao. What you may know, I may not know. Kung unsa akong mabuhat, basing mas maayo pa imong mabuhat kaysa ako. So we need everybody. Let's be one loving family helping each other.
1: Okay. More na balik niya punta sa inyong tema, di ba? Nga, galing. At to, dito mga gala sa MOGS. Kumplitan graduate po sa MOGS. So, inyo na kuno ng balay niya po. Makatawag niya po ninyo nga, pinayanan niya po ninyo ang MOGS. So, pabilya mo din na sa MOGS. Di ko taga MOGS. Hindi mo mambing. MOGS na sila. Pero ako kay Kuan, taga JMIT sa Cebu. Layo kayo. So, wala po kayo experience ani, ma'am. So, no, kaning mga kapamati sa taas sa mga inani balik. Sagad, ang maraga, ako na obserbaran, kanang ang hilig sa mga, kuano, ang mga, kanang gathering, kay murag mga batan-on sa akwa lang sa una kong namatikdan. Pero kung ano kay it's good to hear nga kamo no sa inyo hapon din po taas ng panahon ng nilabay sukad sa inyong pag-graduate. Pero napagyapon no ang kaikag ninyo nga murag magbalik lanta o kanang ibalik gani ang nostalgia lugar sa katong panahon nga kamo nag-exist mo din ha, nag-eskwela mo nya karon naning kamot mo nga mabalik no nga kaning magtigom-tigom din ha ang mata ng mga estudyante. Na kanay po siya ma'am no nga activity. Murag ko, nagin na siya. Annual nagin na siya. Yes. So, sukad sa imong administration or
0: dugay before na, pa? Dugay na. Except na before mangod, kay, ang well, sa ako lang lugar na experience, ang amo mong mga presidente ni Adto, murag for life. Kung dili siya muhawa na, dili maalis dan. Unya, kasaga pambuhaton ka nang mag-take oath sa mag-graduate lugar. So karon kay kinahanglan naman sa panahon good. Dili man makaya lang sa mga sa principal o sa maestra, kinahanglan na gyud the community, especially the alumni should gather together and help. Tabang na gyud kay daghan na kay problema ang eskwelahan karon. Sa gi-mention na nato, di ba? Madungga nato unsay nahitabo sa mga kuan kini bitang takloban, di ba? Na ay mga ingnon ta sa itong magipamusil, gipang bully. Anana, badaghan na kayo kung dili ta mag-active or dili ta mo activate sa atong love and kining confidence sa atong eskwelahan, dili na ito matabangan ang mga bata nga makalingkawas ano yung mga problema karon nga ilang gatubangon because partly of social media. Madunggan nila ang sinitabo sa alaing lugar. Awato nila din eh. Maningkamot sabta nga, dili na may tabo sa atong lugar.
1: Nagi.
0: Muna nga, alumni, please let us be together, face this problem together, and enjoy each other's company gihapon through the years.
1: Okay. So, dinita balik ta ni Ma'am Charina kaya isip mo, MOGS po dahil nga alumni dayon no. Magtutudlo po no. So, marag literal po din nga payback po din hapon na iya. So, Ma'am no, katong na-mention ni attorney no, kaning mga social issues karon po da sa itong naso dayon. Ginatry po karon no sa inyo hapong homecoming nga activity nga ang katulad po inyong maliko makatabang puno sa uban pang mga kaning panginahanglan din sa eskwelahan. Kumusta gid ma'am no karon panawagan po sa mga current po nung mga parents din karon sa inyong eskwelahan?
2: Sa mga ginikanan nato sa na, sa to mga estudyante karon sa eskwelahan, ang amo lang pangangyo sa ila is to support our school kung unsa magay activities or unsay mga maayong mga plano para sa atong eskwelahan. Especially karon nga naatay bag-o nga principal, so we don't know yet kung unsa iyang mga plans for for this year, kay last year last week pa gyud siya na transfer sa MOGS. So naatay mga plano nga atong i-implement diha sa eskwelahan. So I hope nga atong mga parents po gamo mo suporta po sila sa atong mga kalihukan. So actually last atong previous nga SPTA nakatigom sila kwarta o nakapalit o first nga bus sa eskwelahan sa MOGS.
1: Ah, moto sila si parang si President Wagoner.
2: Yes, si na si Doc Wagoner. So sila sa ilang kuan sa iyang pagka presidente nakatigom din sila kwarta para sa bus sa eskwelahan. So gamito na siya sa pag transport sa mga bata sa lain-lain nga dapit kung asa sila moapil mga contest, no? And then I hope nga masabtan sa mga ginikanan kung unsay mga kalihukan sa eskwelahan para sa ilara pong mga anak na.
1: No? Okay. So, ma'am, balik na po da ni Attorney Borje. No, balik ta tong sa fix naman ta, okay na ta dito sa City Central. No, pag kung ano man lang, pag subli, papahinumdum na lang ang mga andam, karong pizza, 15. Kapag sayod na ba sila? Unsa mga suoton? Unsa man?
0: Ah, sayod na kaayo kay ang uban, nag-order, nag-mga gowns.
1: Dinita sa kuan, sa Mugs Pizza 22, ang ilahad din eh, kuan siya, whole day gyapon eh.
0: Oo, yes. Niya, isa pa, ang kaayo lang sa Mugs, kay fundraising gyapon, bisan ang mga suot. Kay naghimo man may kaning t-shirt para uniform ang t-shirt, wala lugar, wala inon ta, wala mauwaw nga ang sinina sa isa patsyada, ang sinina sa isa dili. So uniform lugar
1: pero itong miagi kay murag naman tuy murag parada ba to tong na mention tong kung wa ko na safe na sa padumdum karon unsa may ina na
0: fun walk me di mi parada
1: din na lang
0: sa sports center.
1: Dili na dinhi sa highway
0: dili, wala na, kay, na. Dito, gawas nga mahal ang gasolina, di na tamang.
2: So, at least maka-exercise pa.
1: Na, doon na pag yun.
2: Doon, mag-aabay naman po ang sports center. Ang
1: asa na, libuton.
0: Libuton lang.
2: Ang oval.
0: Mag-fun run, mag-fun walk. And then, ano.
1: Unsa man siya, kaning attorney, no, mag-fun walk man, buntag, hangtod sa gabi,
0: dili. Activity. No. We will hope to finish at pinakadugay na good 4 o'clock. 4 p.m. Kay aron after that na exclusive nga mga reunions sa mga klase-klase.
1: So ang kuan ani sa ang ilang activity dayon na per katong klase-klase.
0: Per klase na dayon.
1: Didto ra gyapon sa MOGS.
0: If they want to, kung dili pod pwede sila magatug hotel or magatug restaurant basta kay they're free after hopefully 4:30 para pagka panihapon sila na.
1: So, na-declare na po nato ang katong mga kuan, nato ang king and queen sa homecoming.
0: Oh, by the time na-declare na lipay na ka itong queen, king and queen.
2: Mga 6 o'clock sa morning mag-start atong fun walk up to 7. Kaya naman na mag-kuan pa man sila mag-night torch. So, kada...
1: So, mura day, mag-naay ka niyong kuan, ano,
2: intramurals. Mag-naay, intramurals.
0: Although, of course, I'd like to assure the public nga dili may magdagan-dagan nga kanang unsa na kalayo ay di na allowed karon. So na nami style nga pambuhaton nga dili anti environment lugar.
1: No kinindot okay.
2: So abini mo ma'am kani si Attorney Borje kani siya we are very happy nga naa siya as our president kay nag-base na gyud siya sa Manila. No, so moani lang gyud siya diri sa Cagayan para lang sa alumni. No, because sa iyang heart nga makatabang okay, sa school.
0: Okay, lak mo sa
1: gani-gani, apit na.
2: We are very thankful, good, no, kanang tungo sa iyang leadership niya, nga iyang ipakita nga, we are alumni, we have to help our school. No, So kinahanglan mo lihok yun ta, dili ta magpasagad sa atong eskwela nga atong gi-graduatean labi na sa MOGS. No? Mm. It is ang MOGS manggod is kanang historical na gud siya nga kuan, because this is the first school nga naa sa Mindanao, Northern Mindanao. First high school.
0: By the way, 117 years na ang MOGS.
2: Wow. Yes. Same with the City Central.
1: Stiguwag pa sa ato.
2: Stiguwag pa sa ato.
0: Busa, lagi.
2: So, muna yung ikuan yun.
1: So, ano yung mga higala, no? Kung panalitan mo, himo sila sa pagpa-register. Aning sa inyong activity karon po, ma'am, sa MOGS. Unsa may buhaton po nila? Asa man sila mo ato?
0: It used to be nga, nasugdan 10,000 ang registration for every class. But our... this time naningkamot mi nga makapangita mi og ways and means nga maubos na. So this year 5,000 na lang.
1: Okay.
0: So kung 100 mo sa isa ka klase, 5,000. So pila lang inyo?
1: Barato na.
0: Tag 100 lang isa. Mm-hmm. Although katong mga katong ubos na sad kaayo og oldest ko ana lugar mga years, di na sa namo pa bayron kay basig lima na lang sila or duha na lang sila.
1: Pero last year ang pinaka kuan kaning oldest lugar unsa na?
0: Wala na mo gipabayad.
1: Para unsa sila nga year pod mo?
2: 64. 1964. Oh. 1964 so, we graduate sa MOGS.
0: So 70 up among gapabayron no eksakto. Nya mga 65 below, 66 up, 65 below, di na namo ka paninglan. Kaya pila naman lang sila.
1: Mm-mm. So, aman sila muadto dito ni Ma'am Charina?
0: Muadto lang sa finance department.
2: Sa MOGS.
0: Kaya ang among assistant treasurer, si Miss
2: Araceli
0: Amper, naman dito. Nya, mag-concept sila sa group chat. Kaya naman may group chat, MOGS alumni. So may bawaan nila. Yan apod may class representatives nga ga-attend og meetings. May bala nila unsay procedure. Ang amo lang is magpakabana lang gyud. Pag makadungog mo ani, mangutana din mo unsaon man. Na may mga phone numbers ang gibutang sa group chat. Please, ang amo lang gyud is please join us. Come and join us.
1: Pero wala na siya cut off. Kumpleta no, na maka late yung kaya siya, naka-design.
0: Ang central na ay cut off. So na-cut off naman. Okay, kahit tungod lagi, mag-kuhan ka man sa hotel. Sa MOGS, wala.
1: Okay.
0: At, so, until the end, 22. Until July, August 22, pwede pa mo ato. Yes.
1: See, on the day na dayon mo hatag-ug ka ng bayad.
2: Registration.
0: Yes, yes.
1: Registration. Sige. Apil na t-shirt na, di ba?
0: Dili, ang t-shirt separate. Is separate.
1: Oh, pero di ba kayo nag-fundraising mo yapon po na to?
0: Ang t-shirt, order. Amo naman gi dawat ilang mga orders.
1: Ah, okay. So, ang releasing na sa mismong adlaw or before?
2: Before.
0: Before.
1: Oh, so, before. Dapat i-adto dito. Kung ano yun, naka-uniform na. Ang si color na, ma'am?
0: Ah,
2: blue.
1: Blue.
0: Blue and white. Kay mo man ang colors.
1: Okay. So, mga higala ng kauban na to si Attorney Borge o si kani Ma'am Charina po. Dagikan ni sila mga higala sa MOGS, no, mga alumni na to sa MOGS. O si Attorney Army Jane Borge, mo ni siya itong kanhi NTC Commissioner o nahimo po ang President karon sa duha ka mga dagkong tungaan din sa to sa Dakban sa Cagayan de Oro. Si Ma'am Charina, lagwa ba hulo o sa mga magtutudlo din na sa MOGS o kasamtangan o kaning kuan mo ni siya, alumni gyapon po, no, sa nahisgutan nga tungaan. Ma'am, balikan lang nako si kaning Ma'am si Attorney, no, kay isip usa sa mga kuan gyud pod, no, dunay dakong tahas gyud karon sa nahisgutan ng kalihukan kay President. Ito President sa duha pa gyud ka mga eskwelahan di, so dili basta-basta na magsilbing presidente, labon pa man imo si kaning Marcos, no, so dili basta-basta may imong presidente sa duha ka mga pinakadako o pinakatigulang na gyud nga eskwelahan dinhi sa to sa Cagayan de Oro Misamis Oriental. So unsa may atong gusto pa noong ipahibalo pa sa ito mga kaisunan nga gusto nga mo apil ani labi na sa MOGS nga kaning homecoming event, ilabi na po no, sa ito nga pag-instill sa ilaha o pagpahinumdom sa ilaha nga ang MOGS inyo hagidayon po nung makonsidera gihapon nga
2: Malay.
1: Home o panimalay gihapon sa inyo ha, nga mga alumni.
0: Well, ang ako lang yun is come and join us and let us be thankful to our MOGS, our second home.
1: Okay. Ma'am, basi na kay dugang mensahe no kay ang usa ka panimalay nang inahanglan man gyud na og pag-atiman o pag-suporta no aron nga di maguba sa tumong mga kaisunan din na nga unsay tawag sa mga alumni sa Mogs, ma'am? Or sa mga estudyante sa Mogs?
2: Cavaliers.
1: Cavaliers. Oh, sa mga Cavaliers din na sa imo ang dugang mensahe pod, ma'am.
2: Akong giimbita tanan nga mga alumni sa Mogs nga mag attend sa atong reunion, grand reunion karong August 22. 2026 karong sa Mogs mismo, paki-contact sa inyong mga class representative ninyo, inyong president, class president or representative ninyo para naamoy kanang pag-iusa sa inyong pag-register o sa ilang mga activities after sa activity na mo sa grand reunion kay ilan naman dahil nga grupo din after 4 p.m. So akong gi hagyat ang tanan nga mga graduate sa MOG sa pag-appeal para kita magkita-kita tanan o magkasinabot kita kung sa inyong una-una o sa inyong mga plano sa inyong batch o sa inyong class para unsa inyong ikatabang sa atong eskwelahan.
1: Okay. Mo to mga higala no sa mga Cavaliers din na kaya to ang kading City Central kay okay naman sila, plaster sila LKK pagyud mga higala, lahir gyud sila. Dini dayon sa kaning Mogs no, kay daghan man pud kaning sa Mogs. So kamo mga Cavaliers, so pagkita-kita mo karong Agosto 22 sa niining tuig 2026 no sa the school we still call home daw kuno ang Mogs na siya mga igala no kanang eskwelahan din sa may Vela Street ning atong nga dakbayan. So kung moingon mo og dakbayan sa Cagayan de Oro, usa gyud ni sa mga konsidera nato na pinakadako nga kaning tunghaan din sa tunga syudad og sa tuma kaigsunan nga buot nga mosalmot ini ay kalimot no, ibutang na sa inyong alarm baka sa inyong kalendaryo no para di mo makalimot pizza 22 sa Agosto. Orga dungan-dungan naghihapit na pud na siya fiesta, so okay. For sure no nagtigom-tigom sit siguro mo ana. So kung balitan day mga donation pud dinyo nga inyo hang ikatagana para sa inyo pa din pong eskwelahan, labi na dito mga sapian na idugang mensahe si Attorney Bore.
0: Agoy ang pinaka importante sad aside from the ID nga among guy offer karon na available na naa sad day Mogs Alumni Cooperative. So kana atong kooperatiba, ang number one requirement is magkuha kag ID para nga dili na mikinanglan maniguro kung alumni graduate ka ba or kanang graduate ka ba sa Mogs, alumni ka ba gid sa Mogs. Kay amo namang na kuan na kita or na validate nga alumni ka gyud kay naa ka na may ID. So if you want to become a member of the alumni Mogs Alumni Cooperative, please get your ID.
1: Okay. So, salamat kayo sa inyo, attorney, no? Si Attorney Army Jane Borje, kani NTC Commissioner na itong mga higala, o kasamtangan na ng presidente sa alumni din na sa kaning City Central School o sa Mogs mga higala, o si Mama Charina. Kaya si Ma'am Charina, karun po mga higala, siya po no, ang usa sa mga magtutulo, yapon po sa tungaan na din na sa Mogs. So, si Ma'am Charina Lagwa Baholo, usa ka faculty member din na sa Mogs karon. So, sa itong makaigso na no, apil mo, umabot nga pizza 22. Pila naman ang pundi, di ba? Maragkuan na lang. Hapit na.
2: Hapit na.
1: Oh, magbulan na lang, di ba?
0: Isa na lang kabuhan. Isa 21 lang
1: takaroon. So, sumad ugma. So, butan lagi na sa inyong calendar para mag-alarm na nga maka-appeal gid mo karong Agosto 22. So, mga gala, napupos na nga tuwa pong oras no para sa itong segment karoon, para sa itong pag-panimbaya po sa itong makaigsunan din na ilabi na sa mga magtutunga sa Mogs sa tangatay po ng dugang mga update. Ilabi na nila ni Attorney Army Jane Borje o ni Ma'am Charina Lago Bahulo. Huwag sila mga group chat daw kuno ninyo, ipacheck daw kuno mga higala no sa inyong mga president din na oras alas 5:15 na sa hapon.
3: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: Maliban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Nag-antos ka ba sa hinay ng internet o sa lausing serbisyo? Solbad na ang imong problema! Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. So Converge Fiber, ati manood ka diritso, paswas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available na usabang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East, Misamis, Oriental, Anakini. Sa mga lungsod sa Taguluan, apil ang mga barangay na Tumulan, Kasinglot, ug Baluarte. Mga lungsod sa Balingasag, Lagunglong, Balingwan, Hingog City, Talisayan, Medina, up to Magsaysay. Sa West, Misamis, Oriental, Anakini. Sa mga lungsod sa Opol, apil ang mga barangay. Poblasyon Bara, Igpit, Malanang, ug Tabok, ug sa Salvador City, apil ang mga barangay Mulugan, Taytay, ug Lugilog sa lungsod sa Bihid o Lagindingan. Busa tanawan ang inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakurik na sa Converge Fiber. Ang ilang buhatan na himatan sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Tagsatawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para munawat og mga aplikante. Pagka-sales agent, full moon part-time, mukita hangtod sa 45,000 pesos, matagbu. I-submit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo
5: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Masalwika.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
3: DTX 500 mo'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Let's go!
10: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
9: Charmy!
11: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Happy! Everybody is happy!
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik na mga higala sa itong napagpunag-uban sa itong tulumanong Magnum Reports sa dinhita ni Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan kay Kapiga 2000 mga higala ka mga binipisyaryo no, sa ayuda nga pinansya nga gihatag karon sa buhatan sa DSWD. Makisayod na mga higala po ni Magnum Hunter 24 Jane Luna kay napoy mga tigpayot sa legal nga droga nga wapagyod po din taon po no, na lutas gipagihapon o kaning gamit ining illegal nga droga bisan o gabalik-balik na yun itong mga otoridad no og pahimangno sa ilaha nga mientras na pay panahon dapat muundang na before nga sila maaresto uga mabilanggo sa tuwa pa din po mga prisohan.
1: Magnum Reports.
2: So paghi ay mandi ay so kani sila mga higala na paslak sa bilangguan. Oras alas 5:22 sa atong Siren Magnum Hunter 19 gikan sa lokasyon. Atong sayron mga higala kay Kapig 2000 ka benepisyaryo. Oy, kamo. Kadawat ba pud mo? Dagan kay gusto mahimong benepisyaryo. Dagan kay gusto no nga mo-avail sa mga programa sa gobyerno. Pero mo lagi nang katong pina daw kuno ka nagalisod. Mo magid po na priority. Atong sayron Magnum Mancho kabaktulan. Yes, Magnum Mancho.
3: Magnum Mancho ni kabutya gani nga adlaw mo about sa 2000 na ano? Ayos, 2,100 kapin ng mga beneficiaryo kat sa matunulan sa distribution sa kining to ang DSWD nga uplift program. Din gabot yag nga kagahapon kasundan sa basa karon din nahantod nga ugma ng adlawa to da ga matapos na sampit nga mga schedule sa uplift program alang sa to mga beneficiaryo labi na katong mga low income nga earners o siyempre nga mabutang nato ga mga kabus nga gikinahanglanon sa pagtabang pinagi sa baong uplift program. So, ubos siyempre kini programa ni President Ferdinand Marcos no, sa Junior sa pag-implementar ba sa DSWD in partnership sa mga lokal na kabarangayan o lokal na kagamhanan sa mga barangay sini sa tuwang nasuta o sa tuwang region. In financial assistance nga i-distribute ito sa mga low-income families alang po sa ilahang madawatan, mukabot babot sa 2,000 per month. So, sa pagkabar silang basic daily needs, gikan sa bulan sa Hulyo, hantod sa Disyembre. So, mulugar ka na ang ilahang madawatan. Din kabot yag, nga karong adlaw ang kining 2,100 kapin ng mga beneficiaryo sa District 1A sa Barangay Carmen or Carmen area. At sige pa gayon, syempre, dito sa uptown, SM uptown, sa tuang dakbayan sa Cagandero, alang sa natiksunan nga gusto ka mo tangop dito sa SM uptown. Kinanglanan lang nila ang kiningilahang mga, syempre, baga valid government ID, o sumunod po sa nilahang kininga may pakita, dahil na syempre, makakabin sila sa mga programa. So, paminawin sa natin si Ms. Annie Tongson, ang manager sa CSWD.
4: Ang nag-una is ang atong District 1B, tanan mga hinterland ng mga areas. Mm-hmm. So doon na sila 1,372 ka mga beneficiaries. And then, tomorrow, District 1A, mauning sa Carmen nga distrito. Mm-hmm. Oo. So naas sila 2,191 ka mga beneficiaries. Mm-hmm. Ang sa July 22, District 2A, motong dito sa Lapasan, ng area. Na sila 2,070 ka-beneficiaries. And then sa last day, sa July 23, muna itong gi-merge na to ang District 2C o 2B. Ang District 2C, na siya ay 409 ra ka-beneficiaries kay Gagmay Mani, dinhinong ng mga numbered barangays. Ang District 2B, 800. 12.
5: Numbered barangays, ano
4: na? Numbered barangays, plus na po ilahang mga name barangays. So, muta akong gaing noon, sa last day, dito po dayon i-accommodate kung katong wala naka-claim sa tulo ka adlaw.
6: Okay. So, unsay imong pagkuhan sa mga requirements na nilang gadalon na dapat?
4: Okay. Ang requirements sa ila actually is ID rag yun.
6: ID?
4: Okay. Unya, kinahanglan ang katong ID, ngalan silang ID, tanan detalye sa ID, kinahanglan mo tali mo match dito sa ilahang record katong ilahang list sa DSWD nga gihatag.
6: Sa pag-abot sa area ma'am na by number na or
4: di kay ko kakuan sir sa ilahang pamaagi dito sa area na ako'y mga anak nami mga staff dito gasis gapon.
6: Okay.
4: Dayon according to Ma'am Joanne ang ilang gimo sa pagkakaron is medyo na ay gamay nga kalangan tungod kay ang atong mga beneficiaries mga UN AOE kuan pa Manila para sa ilang GCash kay GCash na daw sa next month
5: sa August dili naman
4: wala na itapok.
3: Sumabotogar batin si Ma'am Annette Johnson ang manager sa CSWD. Although kini programa man sa DSWD, kaabag ang CSWD din sa itong syudad kalabot sa uplift program. Para tayo po nga balitagikan sa CSWD, kinis magdumanta na intimensyo kapagtulan sa palitaong servisyo, Mundo Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 Metro kamagtulan oras sa 5:20 siyata. Dinis sa Dentas Balita ni Magnum Hunter 24 kay giingong mga tipay sa legal nga droga tulod ni kabuok mga igala kataw ang nadakpan atong siren. Detalis itong kauban na standby si Magnum Hunter 24 Jane Luna gika na sa iyahang
1: Magnum Reports.
2: Yes Magnum Jane.
7: Sa magdumaan siya inautulog ka mga individual ang nadakpan sa Jugwebas operation din sa may barangay Puerto ng atong syudad ang naisigutan ng mga suspensyado na ilapang sa pangalan nga si Larry Anthony Oaks at Jason, nung kalinokin si Jason na magdumaan siya maumatod pa ang targets itong kapulisan sa dihan ng paigahin ko ni Ogo Drug Bibles Operation. Sa mga barangay apan, doon na kinilain ng mga kauban na giingon nga nasayod matod pa sa mga kalihukan sa nisgutan ng suspensyado o gali ang iyang panimulay niini. Tawag usab no drug den, tungod kayo dito matod pa na sa punpod nung doon na matod pa yung mga drug paraphernalia nga naapoy na recover pod nung lapod ka mga kabtangan nga ginagamit po nila ato sila pang gihimo pod nga pots sa shot. Tugod po din yung magdumaan siya, gilayon usab nung agisika pa na iskutan po ng mga individual tungkol sa ilang paglapas sa kasong 9165 Comprehensive in Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang live, takaroon din sa Puruk 8, barangay gusto nga itong syudad magdumaan siya, ito lang ng lakbitan, no? Tungkol kaya ito na kining rubbish fire nga nakita po mismo din he, gikan gitininip itong choking magdumaan siya, gikan sa highway, yan ay pasunod gamay lang gid kayo, mga banabana lang ito, no, na sa mga sobra 50 meters away, gikan usab no sa highway ang ato po nga gibaklay. Makita na nato din po no, doon ay bakante po ng area din niya. Ang doon na matod tayo mihimo sa paghaling o niya sa diha. Hindi lugar nga, may ulbo naman noon na iskutan po nga kalayo na alarma ang pipula po ka mga residente din he. Tungod kaya dikit na magod po siya no, sa uban po ng mga wirings ni Rason. Nga kapangayo, gusto nagtabang po na sa kabang beruhan natin mga footage po na gisan diya magdumaan siya no. Makuha sa mga kauban sa to lugar nga. Message po din ang magdumaan siya, hindi makita po nung no, kining baguhay lang po kini siya napalong. Wala na nagpagawas po nung no, ugos po nang atuha pong kapabiruhan. Wala po lagi, kaya kita ba nga na po din din palang po nung no, ang naiskutan po ng rubbish fire. Kalino na usa din kapabahay, tagod po lang na nasuko siya sa kini lugar nga pagaling-haling din magdumaan siya kay mga basura, manggod ni nga gihaling-galingan. Kinibitaw nga na alarma gid sila sa kini po nga nakitabo po. Pag-ulbo po sa klayo, pwede po gilali masunugan magdumaan siya, no? Labi na sa mga sama lugar ni ini, mga makaingot nga ginagmay lang kay mga king, pero makamove na. Kaya po hindi siya usunog, makadamay po, no? Kay dili mo sa area magdumaan siya, di ka na aning highway, pasulod aning magdumaan siya, no? Dili sa may Puruk 8, po residential, nagyan siya magdumaan siya. So na ano yung mga dikit-dikit po ng mga panimalay, pero dili gitantong po nga ka ng grabe, git kay kadikit magdumaan siya. Tungod kinaman sila yung firewall, nakapon sila mga gate po, nga ito pong namatik na nga nakadivide sa naiskutan po lugar. Laha po nga mga gambalay, pero noon naman siya, no, din yung magudagan yung kayo mga basura. O niya, pwede niya siya magkatag-katag mo, mo kapot siya rin tabi ang kalayo sa kining mga tanom, kinamang ko mga punuan din mga tanom, na usap po no, sa kining lugar nga possible din nga chance, ha, nga muda ko po rin isunod po nga sunod, pero noon, no, kapaspas ko kayo kini siya sa palong o gali, no, ato kabumbirohan po, paspas po no, nga nakaresponde din sa area, pero pag-responde nila magdaman siya, no, wala good. Kini lugar nga mo, sa pun pa nila, ang naiskutan po lugar, pag olbo po sa kalayo din pero karon magdumaan siya so aso pa niya gali lahaning kinibitong gibungkag karon magdumaan siya kay lagi hindi ino na ko bitay mga kalayo bitaw sa sulod niya bahin magdumaan siya nga posible pa makabug na po doga kini lugar nga sunog kay kung kini masunog gini siya og dayon magdumaan siya so na lagi po chance sa gapon nga makakapot pa sa lain po nga mga panimalay bisan tuon nga makaingon ta magdumaan siya nasa compartment tungod sa mga firewall pero namo gyud uban magdumaan siya nga gamay ra ila ang gate so makatapot ya po no makatabok ya po na ang gyud mga gamay sa life materials diri magdumaan siya posible gyud kaayo kini lugar nga ma kaputan po ni inipong naiskutan po nga sunog. Unya to po nga namatingdan po din na yung mga layo ng mga dahon o kining mga kahoy-kahoy bitang magdumansin yung kining ipotol-potol na din hino ato po nga maobserba na dito na apoy mga ligid. Totally mga rubbish na gid siya magdumansin na tumakita din na ay gubang refrigerator. Apoy mga tanom-tanom din hi. Oo. So nga namatingdan. May hapon din na graduate ko nakabantay din ma'am nga na ay kining nga ulbo din yung kalayo.
8: Kaya mong silingan, kanangasbang, mo nakabantay. Kay gitok-tok mi dia sakit imong oy oy oy ate nasunok na mo unsa nasunok ako kay kalayo sa inyong likod
7: ni lapas
8: gyud oh lapas sa tanaw gani ni mo mambo na kwan na ben ang firewall oh
7: unti nang ano
8: oh asa gani gani di asa kwan oh ang tangke sa tubig maingon ra siya gamay gamay makita ba din silingan dito na mo atubang sila man naka sumbong sa amo ah gipukaw mi dia ba gitok-tok sa mong gate
7: oh
8: imong ate ate ate nasunok na mo diha. Ha? Kamas mo sa rantal, so, tuyok mo, Tor. Ako, kalayo. Kalayo, ganda siya. Kaya na iyang host, madala ba din ang inana?
7: Mga host din nga inyo, ha?
8: Kaya mo ni host. Kaya na iyang business tubig, madala na inana? Gamay na kayong agas?
7: Ah, nagdala siya kaning host nga gamay.
8: Gamay na kayo. Kapalong ba din na?
7: Pero may gani, ma'am, ganapalong na po siya.
8: Iyan man, sige, di ko ano yung palte.
7: Pero ang inyong balayan ni ma'am sa likod sa firewall.
8: Hindi gani, oo. Oh, likod gani, ang amo man hindi
7: na, pati ano ba niyong kainit kanina po?
8: Init, gani. Natingala mi asa ang kuan, haling sa kuan. Kumbuling asa mo po. Nano, kadiri man ay kay init kay pilit ba yun aliyak? Among kwarto ba yun aliyak?
7: Pero ano man ni ma'am tambakanan na gini din?
8: Ang tagiyaan ni mga ipasagan mga basura. Tagiya salad bar. Ano, salad bar.
7: Pero anong ginadauban man?
8: Ambo gani bawal mo dito na siya kabalok. Ambo na renta mga na siya diha, wako kabalok. Sa iyang kuan.
7: Ano mga basura sa mga renter na?
8: Ilahan ni diri. Ilang man ang kanang building-building man na sila dira. Aning tag-iya ba? Pwede man ang inyong ipon dira sa ilang.
7: Salamat kay ma'am si pangalan na to ma'am.
8: Eh.
7: Kung saan man yung mga i-reklamo nyo na sa barangay?
8: Kung pwede. Kay, hadlog ba ya?
7: Pero first time ni nga kanang ni Ulbo na gid siya.
8: Oo. Oh, karon pag na, ingon siya, sige na daw siya sunok-sunok na. Karong kay dadako maging kalayo. Nakita naman among mga silingan dyan.
7: Salamat kay ma'am, no? Oh, eh, napod sa'yo kani pong ihapong transaksyon po karoon na mo.
8: Kaya, me.
7: Hindi po, di alalim.
8: Noo ko, nakarantan
7: kayo. Okay. Maasyo naman to si Mama Fen, no? Katulugar nga. Usagya po, no? Sa hapi pa, apektuhan po ng ilang panimalay. Tungkol po lagi niinip po nga na hitabo po na sunog din ni Rubbish Fire. Huwag ganun karoon magdumaasyo na nga na pagpasailo po, no? Katabi ito, nagaling-haling din ng lalaki. Nangyay na po siya pasailo niya. Busy po siya karoon. Tungkol po lagi kayo. Natabang na po siya, no? Marag ipaningot po siya pag-ayaw. Huwag ganun yung pagkuha po ng tubig mo dumaan siya. Kaya ang kilid ko na ni Dilipo din siya nag-rant. So, kalino, din yung po lugar sa bakante. Din yung matod pa siya haling-haling niya. Wala po niya damha po niya. Mudako di ay. Mapadalong po rin sa pikas. Magalisulta gud no sa pagkanirebius bus pipila ko mga silingan din eh tungod sa kadako pud sa kalayo nuno tani ini wala na iyang kabalakan sa itabo nga sunog din eh sa Paypuro Kocho barangay gusa ni atong syudad og rubbish fire lamang kini wala damyos nga natala po nung ato apo nga BSB ato lusab na sila pagrespond gi kan diri sa Paypuro Kocho barangay gusa ni atong syudad sa Magdum Reports kini si Magdum Hari 24 jingo na sabita og serbisyo magdubrajo.
2: Salamat Magdum Hunter 24 Jane Luna dinhi sa Takay Social Preparation Training napahimuslan sa pito ka mga fisher food community sa Misamis Oriental aniya si Magdum Hunter 23 Kia Villanosa.
9: Gitapos matutpa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung be for Region 10 pinaagi sa Special Area for Agricultural Development kung saan program phase 2 ang social preparation activities sa ron mapaligon ng kapasidad sa organisasyon nagdirato sa mga asosyon sa mga isda sa lalawigan. Gipay gayon na mapagbansay gikan sa bulan sa Hunyo hangtod sa Hulyo. O gipay muslan sa pito kasaad Assisted Fisherfolk Association gikan sa mga lungsod sa Libertad, Gitagom, Lagonglong, Binuangan, Sugbungkugon, Kinugitan o Balingwan. Lakip sa mga giisgutan sa pagbansay ang conflict management, good governance, archiving and records management, pagripaso sa internal policy sa gustong pagdumala sa mga meeting at mapalambo, ang liderato, organisasyon, transparensiya, accountability o aktibong partisipasyon sa mga miyembro. Kabay na sub sa programa ang mga interactive workshop sama sa Message Relay with a Twist nga nagsentro sa kamay ng danon sa hustog karong komunikasyon sa loob sa organisasyon. Debate workshop alang sa conflict management at document segregation workshop aron tudluan ng mga partisipante sa pag-classify, pag-organisa o pagtipig sa mga dokumento sa ilang asosasyon. Gibutiyag sa B4 Region 10 nga pinaagi sa mga kalihukan nagpadayon nga gipaligon sa SAAD program ang kapasidad sa mga asosasyon sa mangingista pinaagi sa maayong pagdumala, epektibong liderato, o gapsay nga sistema sa organisasyon among initiatibo kabayan sa parayon nga paningkamot sa programa aron makahimuglig o nag-independyente. Nga mga asosyon nga makaparayon sa community-based fisheries enterprises o makatampo sa marong-tarong pagpalambo sa sektor sa pangisda sa Misamis Oriental. Balita agikan sa BFAR Region 10. Kini sa Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 5:36 sa tanga tayong mga higalan. Maki-update po daon niya niini po nga posible daw kuno nga dunay sabwatan sa pamilyang Duterte sa giingong nga pagpangbahad kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Siguro sab ni NBI Director Matibag. Tanga tayong mga higala kay lagi ang Hershey Rule no gagi tuki man na kaganiha sa gipahigayon nga o nagpadayon nga hearing karon out kaning trial na impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte din giklaro gid didto no nga ang testimony confined to personal knowledge, so ang witness da kuno pwede magtestify kaning base lang gyud sa kung unsa ang kamatuoran no nga iyang nahibawan nga adunay siya personal nga knowledge, pero kung dili gani sa iyang nga kaugalingon nga perception mga igala no hersey na so naghimo no sa pag kaning tubag kaganiha si kaning Attorney Matibag ang NBI director nga murag kakapo siya kay duna lagi na kunoy kapasidad ang mga Duterte nga ilag yung himuon ang ilaha pong mga bahay kang Presidente Bongbong Marcos Jr. So murag naka murag kuan man kaning nalukong man kaganiha daw kuno si Matibag no sa iha po din pong mga istorya, so murag nalagi mga suggestion karon din sa mga tao po nga naglantaw sa official nga account sa Senate of the Philippines nga mas maayo pang mo lakaw na lang si Matibag karon din na po nung kamurag nagisa-gisa daw kuno siya karon po sa depensa. Pero ato niya tatahan mga higalang dugang mga update kalabot nini sa itong pagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Report. So oras alas 5:38 sa hapon.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Gigutom na ba?

0: tayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna imong mga vital organs aron maangkon ang maangkon.

0: Medical Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
3: Balik ta mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Dili ta mga higala sa pagdawat una sa itong Magnum Operation na tabang. Kaya importante po nga mahatagan ng pagtagal. Ang gikinanglan po nini nga may delikat karon din sa ito sa Sibihan aron nga makapanawagan sa inyo hapon din hapon mga higala nga naminaw karon. Alang sa inyong posible po nga ikatabang, ilabi na ni ini po nga hapon na kang Mr. Roger Ed Palina.
2: Magnum Operation Tabang.
3: Sir Roger, may hapon. Live das Magnum Radio. Kauban mo Magnum Angie Asado. Sir Roger.
4: Ma'am, hello.
3: Oh, yes, sir.
4: May hapon po, ma'am.
3: Oh, sir. Taga-asa gani ka, sir?
4: Sa Tubod Lanao del Norte, ma'am. Sakop nas Baroy.
3: Dayon. Ah, unsa may tuyo ni mo?
4: Niyari ko dere sa kaniang Cagayan, ma'am. Niya, kaniang nahulog man akong cellphone yun noon. O kaniang kwarta. Kagibutang man ako sa kising ako ang kwarta. God. Niya, wala sa kuhi kalibutan, ma'am. Kay kaniang giduhaan, ma'am, po sa ako ang anak. Niya, naglantaw po ko sa karsada nga akong giagian kay tungod kay dugay na kay put nga panahon nga wala ko kaani dere ba mga 25 katuig na sa
3: niya. No, kadit lang sir, balikan na to. So, ikaw, sir, kay taga Lanao del Norte. Ni ani ka dis kagayan, kinsa ka uban nimo?
4: Ako ang anak, ma'am, nga 5 anyo, si Raisa Ed Palina.
3: Duha ra mo?
4: Oo.
3: Nga nung nag-uban gani mo, sir, asa mo bud mo paingon?
4: Ay, mingarin ta ko diri sa Cagayan de Oro, ma'am, kay tungod kay namang gugoy, ano ang igagaw sa diri sa una good nga, akong tangadtuan niya, karun kay wala naman day dito di ay.
3: Wa di mo nagkakontak kay daan?
4: Wala sad ma'am kay wala man si kuy kontak niya yung mga tiguwang naman sad gudto sila ma'am niya. Karon pag adto nako kay nausab naman ang tima sa kuan puerto kay 25 ka tuig man nga wala nako kabalik pud ba.
3: Wa pud na kaila sila sa imong gipangita?
4: Wala pud
3: mga silingan dito.
4: Wala pud. Wala pud na kaila nila kay tungod sa kadugay sa panahon siguro niya. Moto nga ning paghunong nako dito nalipat na lang pud ko sa akong anak pud kay nagduwag cellphone niya nawagtang man akong cellphone sa akong kwarta niya. Niya, moto nga, naglisod-lisod na migmayo, naamin niya, usahay, matulog alam niya sa gilid sa karsada na lang kay kuwaban sa akong anak, kay tungod kay wala na may kap-atuan bito, wala kapuyan, moto. Mong, naningkuan ng pugko, nang-apply kong trabaho gani, kay para makasood lang ko ba, niya, para pagkaon lang bito na mo, ma'am, niya, wala man sa kukasulod, pero gitigaan pugko nila para pangkonsumo po.
3: Okay. So, unsa may plano ni mo, sir? Muuli ka balik dito sa Lanao del Norte?
4: Dili, ma'am. Muuli ko sa Cebu.
3: Nga nung, man?
4: Kay gikan mong ko sa Cebu, good ma'am. Nga, niduaw lang po ko sa akong inahan. Kay mga 30 katuig na sad mi nga. Wala sad mi magkita. 15 anyos pa ko nilakaw. Nga, hantod. 45 na edad na ko karon.
3: So, nakakita yun mo si mong inahan dito sa Lanao?
4: Oo, oh, ma'am.
3: Okay. So, ikaw, katong ni paingon kag Lanao, unsa man ka nagbarko yapon o nagkuan eroplano?
4: Ay, nagbarko ra ma'am.
3: So dinhi gyapon ka Cagayan to Lanao na lugar?
4: Oo.
3: Okay. So pila may plite sir paingon dito sa inyo ha?
4: Ay katong kami kay na may plite akong anak god.
3: Mm.
4: Oo.
3: Pila na gasto ninyo tong pagpaingon nyo dinhi?
4: Mga 4,000 ka pinsgo ana gid ma'am.
3: Okay. Kaning nasayod da imong mga membro sa pamilya like basi nakahulam kag cellphone or nakagamit ka no og kuan
4: kaning
3: si
4: wala gina kay balo mom kay wala na mo pugoy kontak kay ako ang cellphone nahulog mong gyud na ako'y kontak sa akong cellphone ya akong

0: Itawagan kay kabalo mo ko memorize man ako ang number. Wala nang pud di na pud nako makontak ma'am, pero ni ring pa to siya, pero wala naman kadugayan.
1: Okay, so imong gikinanglan karon pamplite pa ingon didto.
0: Oh ma'am, kung mahimo unta kung naay malauy nga tawo nga nakadungog karon, manginaot gyud ta nga napud sila itabang namo, lisod pud kayo diri napita gud ko.
1: Wala pero kay, if ever kan maka balik kag Lanao del Norte, pwede ra kapod ka dito, makasaka temporarily. Sa imong mama.
0: Oh, pwede naman ma'am, pero maong
1: nga ito. Pliti po di hapon.
0: Oh, pero lisod, pwede malikin ko na dito ma'am, kay bukid, manggugay ma'am. Niya, akong ginauna ang pag-iswila, magkod sa akong anak god yung kailangan nang kong makapundar kung balik ba.
1: Okay. Imong asawa?
0: Ay, nagbulag naman ni ma'am, dugay ra.
1: Isa ra imong anak?
0: Oh ma'am, nanak ko. Nauban okay. Ako karon.
1: Sige, Sir Roger, try na ito nung manawagan sa kahanginan. Basta na doon mga makapit, nakahatag o hinabang para sa imo. Sige, sir.
0: Salamat kayo, ma'am.
1: Okay, pakuha ni sir, pagbilig binsahe sa itong mga naminaw karon.
0: Ako po si Roger Itpalina. Ako man ako si anak na ko nga si Raisa Itpalina. Nihang niyo lang tangko ninyo nga. Unta, matabangan po ko ninyo bisag ginagmay lang. Ginore, mag-igo po ninyo sa inyo niyang ihatag na ko. Mga ilalang ko, salamat sa tanan po nga umatag sa ko. Mora na, ma'am.
1: Okay. Salamat sa imong pagsalig, Sir Roger Edpalina. No? Oras alas 5:49. Karon tutuad, balik-balikan nato si Sir Roger. Alang po no, sa mga kaning i-turnover po, kadonasyon, nagikan po sa itong mga suking tipo minaw. Nga himo po no, sa pag-share sa ilang financial blessing. Dili sa ta, balikan sa nato si Magnum Hunter 19 Mancho Kawagtulan. Nagikan po sa ihapong mga balitang na hipos. Alang sa itong pagpadayon sa itong programang Magnum Reports.
2: Magnum Reports.
1: Dirita kay duna matupay usa ka babae na kutag pitaka sa ukay-ukayan. Samtang duna po'y lalaki nga gituhang nga gikawatan pud mga higala sa report pud ni Magnum Hunter 24 Jane Luna. Announce na to si Magnum Mentro kay basta pagmangukay, make sure mga higala no nga di mo mapareho ni ini. Ani ang detalye sa report Magnum Mentro kabaktulan.
3: Nagpagdalabang sa kapulisan sa station tukubo ng usa ka babae kumana ganap biktima sa kawatan na. Ida mi report ang babae 35 anyos kalabo sa pag-iskot may tungod. Ang panganak ini sa area diya sa Ukay-Ukayan nga yakapin daw Mar Street barangay 32 sa Digatong Siyudad. Di na gikamuntiag sa tanga nag-ukay-ukay sa iyahang mga palitunon nga kining mga sinina na wala po din noon na batayan ang pag-ukay-ukay aning usang kasuspek nga mikuot sa iyahang pitaka. Kasun nga malapusong nakuha sa mga suspect ang pitakan ini nga kansay nga doon ay sunod usama nga mga importanteng ID imana nga kwarta o cash nga ana na mukabat sa 2,000 pesos sa kandidat. Kasun nga sa nasangpit nga insidente ipinangot na sa kapulisan ang babae higot na naman sa paghilak daw ng uingoy at nga mga parona binagulikan kay wa siya'y mabayad sa iyahang gihukay tungod kay nakuha na sa mga suspek ang iyahang pitaka. Samtang na karon sa operation, police intelligence operation operatives section ang nasampit ka kaso alam po sa tugang ng mga investigasyon. Pagkikan sa police station tukugon kini sa magmamanta 19 medyo kabaktulan sa paritawang serbisyo. Magkabadyo.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kawagtulan. Balikan sa nato si Magnum Hunter 24 kay lalaki gito ang gikawatan siyang kainom. Detalya niya si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
4: Nireklamo karon ang usa ka lalaki human ginon nga gikawatan matud pa siya sa iya nga kainom samtang nga nag-inom po sa Ronald ni sa maya barangay gusa ning atong syudad ang naiskutan nga reklamante samtang matud pa ga inom sila kagabi magdumaan si grabe gud nga pagkainom nga mag-uisod dibe tayo gud bakla nga uban kay makatulog na bitay bisag dapin sa dalan tro kani siya magdamahan si mo kumatud pa ni siya sa pag-uli pud sila nga Pinoy anak pero nakatulog-tulog gid sa lamisa kung asa pud sila kainom gikabutyag posible no tungod lagi kay tungod kay nakatulog siya wala matud pa ni nabantayan nga adto naman tay mikuot pud siya pud nga bulsa niya sa diha pud nga pud sila nang pasing nang magdamahan si tungod kay naharam pud sila sa gawas pod. Iya hanga kainom naman noon ang iya pong agipasinglan, labi na nga baguhay lang po, nagsildo mo gumaan siya. Ang iya hanggi sildo, nag-withdraw niya nga 6,000 pesos, maotoy na wala nga bulsa matuta, ayang nagdumtumaan nga kini. Plus, pero hindi po siya kainom magdumaan siya no nga. Kini lugar nga naiskutan po nga kwarta, kay iya hanga gasto bitag ibangka sa inom. Manahingon nila magdumaan siya no nga, siya matuta ang bahala sa inom. kadi siya magumajagi butsag niya nga nagpatak-patak batod pa sila o ga imposible kayo nga ihalog ang ilabay ang mong 5,000 pesos civil dugit po niya nga importante matod pa ang ihapong pagamitan ini dito no nasairan po niya nga posible matod pa nga gikuutan kadi siya ubul sa siya po nga kainom gipagmata niya magumajagi wala naman ang ihapong nga kainom pa nagtuo po siya no nga sa dihang gisibatan siya magumajagi dala na po no ang ihapong 5,000 pesos nunutan ni ini na nasa itong ang kapulisan eskutan po ng insidente o sa barangay Lupon. Tungod ka dito mga pwede sila sa itong magdamahan siya o gito po na masairat kung ang eskutan sa lugar niya nga kaino mo o irasun matudpas pagkawala po siya nga kwarta o kaparanglitan magdamahan siya no, nga pamatudan nga kinilugar na eskutan po niya nga kaino mo ay makuha po siya ang kwarta pasailuan matudpan niya pero angay matudpa nga iuli po na ngihapong lugar 6,000 pesos tungod kaya sildo na kininastibok po na kinsinao niya. Angan po siya hapong nga pamilya o wala po siya intensyon no, nga kinigastuhon po sa pag-inom. Magdum Reports, kini si Magdum Hunter 24, Jane Luna, sa Balita o Sirbusyo, Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna, dinita kay DUST Region 10, gitunaan ang pag-develop o ga-unmanned yung mga barko nga makatabang sa pagbandes dagat sa Philippine Coast Guard. Ano si Magnum, Kia Abilianosa.
5: Gidevelop matod pa karon sa buhatan sa Department of Science and Technology kung DOST in Northern Mindanao ang usa ka bagong teknolohiya nga makatabang nga dili na mabutang sa risgo. Ang kinabuhi sa mga bantay dagat ingon man makatabang sa mga pesnay sa Philippine Coast Guard sa mga rescue operations niini. Kini mao ang gitun ng unmanned barko kon usa ka matang sa teknolohiya kung diin makatabang sa pagmonitor sa kadagatan nga dili na kinahanglan og physical nga presensya sa usa ka individual. Matod ni DOST 10 Regional Director Mark Lemuel Garcia nga kini ang magsilbing first line sa pagresponde panahon sa mga kalamidad kung diin pwede kining masakyan sa mga mananagat nga maanod at malawas kini sila punahon sa kusog ng mga bagyo.
6: Right now, one of the challenges namin na pagbagyo-bagyo ang ating bantay dagat at ang Coast Guard cannot also maneuver kaya bagyo pa naman, it's also a risk to life. So, DOST is looking into the development, possible development of an unmanned monitoring barko na gagdalang to just navigate. In the dagat during Baguio without putting the risk of our Coast Guard or Bantay Dagat at risk. Na sila the mga tradition at naamay bangka na limit o may mga mananagat dito ng mga tabang, pwede sa mukong babit. And then when mahinahinay na ang Baguio, then pwede na sa atuan. At least na yung first line na po. So we're still studying that the science and technology behind it. It's not really novel or something here. We just have to put in the right science together.
5: Ang tipig sa pamayag, DOST 10 Regional Director Mark Lemuel Garcia. Balita gikan sa DOST Region 10. Kini si Magnum Hunter 23 Kia Abilianosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilianosa. Oras alas 5:55 dinhi sa tasa atoa pa din pong pagpadayon mga igala sa programang Magnum Reports. Balikan nato dinhi mga igala sa atong Magnum Operation Tabang.
2: Magnum Operation Tabang.
1: Si Sir Roger Edpalina. Sir Roger, subli may hapon diya sa imo ha.
0: Mga hapon po, ma'am.
1: Okay. Sir Roger, na yung mga nagahimo no, sa pagpaabot sa ila po din po nga tabang para po nga ikaw makahimo na po da, Sir Roger no, sa pagpangitag po maagi nga makabalik sa inyo ha. Pero kani Sir Roger, nga atuwa po din po nga natigom nga hinabang, di gini siya 100% po no, nga para gid po sa mong kinahanglan kay depende magid po ta sa ito po din po nga padala sa ila po nga tabang financial para sa imo ha. So kini, pwede din mo madungagan basta makapangita pa po maagi po da Sir no, pasensya gyud. So kini nga tabang financial gikan ni sa itong mga benefactors nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kawamanan. So dunay 2,000 pesos nga gihatag nila para sa imuha o sa imuhang anak. So kini Sir Roger no nga tuwa po nga pag panawagan na atong mga regular benefactors ang mihatag kani mo ini human masayra ng imong istorya sa ilang pagpaminaw karon sa itong programang Magnum Reports. So, ang sa itong mensahe sa ila Sir Roger?
0: Daghan kayong salamat sa ila nga sa ilang gihatag na ko og ang Ginoo na lang makahibalo sa ila nga salamat kayo og katong mga tawo nga nakadungog daghan kayong salamat ninyo tanan og napunta nga makauli ko dito balik sa Cebu daghan kayong salamat.
1: Okay. Sa itong mga kaigsunan nga gusto nga mudugang pa sa paghatag og tabang, mintras nakaroon din sa Sir Roger, basin pwede ninyo madungagan mga higala kaya nang hinanglan siya noong mga 4,000 ang ihang pamplite paulit dito sa Cebu. Kaya lagi, siya mga higala, wakang magod ng inusara na siya'y kauban niyang bata, 5 anyos, nga ihang anak, niya kinahanglan po nga plitihan. So silang duha ang mau biyahe pauli sa Cebu. Kaso lang kay nawag tangan ni sila noog iya po din po nga kwarta ug iya po nga cellphone samtang na din is may Kugon Public Markets may barangay 33 testing ato nga syudad. So ang iha din po nga anak nga babay ang naghawid mangud sa iha po din po nga kaninga cellphone rason nga naapil po noog kawala ang iha po nga kwarta. Basin pwede ninyo matabangan si Sir Roger Idpalina nga lumad nga taga yahang ubang members pamilya nasa Lanao pero ang iya mugong gipuyan karon mga higala na magud sa Mandawi City Cebu so dito siya buot nga mo pauli og wala gid damhan nga dinhi sa dakban sa Kagandi Oro matanggog nga siya kauban si sa iyang 5 anyos nga bata basin pwede niyo matabangan mitras na pa sa Sir Roger dinhi bukas budta mag mga higala sa pagdawat no dinhi sa Magnum Radio og inyo hapon din pong ikadugang nga ikatabang sa niini po nga sitwasyon sa maunga mag-amahan.
2: Magnum Operation Tambang.
1: Oras alas 5:58 na sa hapon sa tunga pagpadaan sa tung tulumanong Magnum Reports. So kaganihan mga higala kuan po no. Di question yun po da si kaning attorney Melvin Matibag ang NBI director makisay sa tagamaybe mag ato sa paminawan kadiyot ang mga pamahayag po da karon ni Senator Chis Escudero kay kagani taas-taas man tong suspension po na sa trial pero na may mga statement po karon. Si Senator Joel Villanueva. Atong sayron mga igala kay lagi sa baguhay lang po nga na sayron na to no, nga mga statement po da ani nga maong mga opisyal gi kuan lagi gi sukot-sukot gyud po no si Attorney Matibag na ba siya murag kuano biases na manggudaan daw kuno allegedly sa iha pa din po mga gipang sulat no din sa mga mantalaan kay naman ni siya po iha pa din po mga gipang sulat mga igala like sa Daily Tribune nga iha pa din pong silbi komentaryo may nana po na bato ka nga vice presidente nga gitawag niya ga Bratenella. So moto ka ganyan mga higalagi question po no kung doon na nabagin siya motibo before po siya mihimo po din po da sa pag testify or pag kaning himog investigasyon batok sa ato vice presidente.
7: Just to put on record, Mr. Presiding Officer, na ito po yung magiging proper procedure. Marami pong salamat.
8: That is an option that the court may take as the rule itself suggests. But at this juncture, the presiding officer would rather leave it to the parties given that this is an adversarial proceeding and the parties should know what they should do for the interest of their respective clients. Thank you. May proceed, sir, with your questions.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. President. Just one question to our witness, Director Matibag, for the benefit of the court and this representation. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung paano ini-evaluate po ng National Bureau of Investigation ang isang allegasyon na ang isang tao ay nag-utos o kumontrata ng iba upang magsagawa ng isang krimen. Bilang bahagi po ng inyong investigasyon, tinukoy po ba ninyo kung ang ganito pong allegasyon ay maaaring pumasok sa mga umiiral na provision ng ating revised penal code o iba pang special penal laws. Director Matibag, I'd like to ask this question because I believe, I don't know if you would agree with me, that the Bureau's role is to determine whether the facts may actually give or the facts may give rise to a criminal liability under our penal laws. Now, the constitutional function of this court, however, is different. We are not sitting as a criminal court to determine guilt beyond reasonable doubt. Rather, we are called upon to determine whether the respondents' alleged acts constitute impeachable offenses, including betrayal of public trust. So magkaiba po yung binabanggit natin na criminal liability at constitutional accountability. Hindi po lahat ng maaaring maging batayan ng impeachment ay kailangan tumutumbas sa isang krimen sapagkat ang impeachment ay hindi naman po usapin lamang ng paglabag sa batas kung hindi paglabag sa tiwalang ipinagkakaloob ng taong bayan. Ano pong masasabi niyo dito, Mr. Witness?
9: Your Honor, tama po yun. doon po sa uling sinabi ninyo na hindi naman nangangahulugan, no, kung may krimen na nangyari, ito ay impeachable offense. Pero ilagay po natin sa pangyayaring to, kaya naman po, yung pong investigasyon doon sa grave threat at doon po sa inciting to sedition, malinaw po ito na napapaloob sa revised penal code. Eh yun naman po pag-iimbestiga at paghahanap doon sa taong kinausap para pumatay, hindi po ito napapaloob sa revised penal code dahil yung pong pagpaplano ng pagpatay ay hindi naman po pinaparusahan yan kung hindi nga nagawa. Sumalit doon na po papasok yung sinasabi nga natin na meron pong sinasabi na sa impeachment, tinitingnan po at para sa akin nga, yung betrayal of public trust, dito po papasok. Bakit po? Dahil meron po siyang sinumpaang tungkulin. Doon po mismo sa kanyang oath of office bilang vice president, sinabi niya that protect and defend the constitution, execute the laws, do justice to everyone, and consecrate herself to protect the nation. Pero doon po sinabing execute the laws. Dito po nakikita, hindi po execute the laws yung pag-usap ng papatay. That is to execute the president. Kaya doon po papasok yung magkaiba na betrayal of public trust.
10: Naintindihan ko po yung binabanggit nyo, yung role ninyo na limitado doon sa criminal investigation. At yung findings po ninyo, hindi po, again, I think binabanggit nyo nga po, hindi po ibig sabihin ay impeachable offense kaagad-agad.
9: Tama po.
10: And again, that's why I'm putting into the records na this is not a criminal proceeding, but an impeachment proceeding. Last but not the least, no, dun sa binanggit po ninyo, there is a difference between saying that an individual has not yet been identified and saying also that no such individual exists. So, ang una, nangangahulugan na nagpapatuloy pa po yung bureau sa pagverifika at pagbavalidate ng impormasyong mayroon ito. Sa ikalawa naman po ay isang konklusyon na matapos ang isang investigasyon. Director Matibag, maaari po ba ninyong ipaliwanag yung kahalagahan ng distinction na ito sa point of view of the NBI sa inyong pag-iimbestiga?
9: Doon na po natin dihiwalay.
8: Before the witness answers, kindly wind up after yes. That question, Senator Judge Joel. Witness may answer?
10: Yes.
9: Doon nga po natin hinihiwalay yung investigasyon na nangyari doon sa grave threat at inciting to sedition. Pumasok na po tayo doon sa pag-iimbestiga kung saan hinahanap natin yung kinausap. At bakit po tayo naniniwala na may kinausap? Sapagkat doon sa pronouncement po mismo ng Vice Presidente na may kinausap siya at pumayag. Ang naging basihan yung aking pong testimonya kanina na yung 5-point field po na pinagbabasihan ng National Threat Assessment Center na ginagamit po ng Secret Service po ng Amerika.
10: Okay po. Siguro ilingin ko na lang, Mr. Presiding Officer at sa ating witness, kung matapos po yung inyong ongoing at sinasabi niyo nga pong continuing investigation, ay ma-inform lang din po ang korte nito. Maraming salamat, Your Honors, Mr. Presiding.
8: Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Tulfo Raffi is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir, for your questions. You may proceed when you're ready.
11: Mr. Witness, are you familiar with the case of Ronel Mas?
9: Opo.
1: Okay. So mga higala, no, tipik lang sana kay nagpadayon pa man pud ang gipahigayon karon nga impeachment trial batok kong Vice President Sara Duterte. So kagani mga higala, no, ang kanipong depensa nag-question naman po da kang Attorney Matibag kalabot lagi po da sa iha po ilabi na sa iha po nga pagka-witness ini po nga mga kaso diato bang ni Vice President Sara Duterte. At ang tangi ang duga mga detalye kalabot niya na og mga higala, no, sa katong attempt daw several attempts ni kanik House Speaker Romualdez nga mubiya sa itong nasod, giklaro po siyang kampo nga di man daw kuno muhimo sila sa pagtakas. So mo po nagiklaro po no sa kani House Speaker.
2: Magnum Reports.
1: Napupos na gina nga itong oras, musunod na ang tulungan ng balitang Magnum. Ikaw ba ni Magnum Joel Acobo? Ug Magnum Chingin Tirina Enriquez. Ug mga mag-uban-uban gyapon ta sa mga oras sa mga istasyon 99.9 ng dial sa radio, pwede gyapon ninyong monitoran sa itong official Facebook page Magnum Live o official website www.magnum999.com. Ug ang atangi po do mga higalas gabi eh. Si Magnum Hunter 19 Mentor Kabagtulan sa iyahag nga programa nga Magnum Hit Sikat. na maghatag kaninyo og dugang nga lingaw og dugang kahibalo kay knowledge is power. Ug sa tong nga pagpanamili at timaniayaw kalimte nga sa usa ka gawasnan nga katiligman katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magman G. Alzado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
13: Ang Magnum Radio News and Music number one again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipahigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduha sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio.
14: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga sugar cane. Tamamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginor o Misamis Oriental. Pabudyo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
20: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
2: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
3: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
4: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
6: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial. Nimutan sa 12 Set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Bureau City.
8: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum. O karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
7: Alas 6:13, gala kumusta mga kabena karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Oras Magnum Local City Hospital Lumbia nagpadayon silang operasyon sa pagpangituli sa atong Magnum National NBI Director Melvin Matibag. Gibamugos nga dili pwedeng panganlan ang personal of interest sa gingong kontrata ni Vice President Sara Duterte para ipapatay ang task official sa nasud. Sa atong Magnum International, US President Donald Trump nagpatuman og 50% tarifa sa mga produkto gikan sa Canada. Sa atong Magnum Bezos People Power People for People Coalition nanawagan nga ripasohon ang balaon nga nagdumala sa bayranon sa kuryente sa Pilipinas. Sa atong Magnum Entertainment Vice Ganda mapasalamaton sa parayan nga suporta nga iyang nadawat gikan sa iyang pamilya isip usa ka breadwinner. O sa atong Magnum Sports Football Star Lionel Messi miangkon nga grabe gyud ang kasakit nga iyang gibati human sa kabilian sa ilang team nga Argentina sa FIFA World Cup.
8: Balitang Magnum.
7: Mga Ikson, kumusta may gabi karon loud na karon nga Martes, Hulyo 21, tuig 2026. Kini ang iyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
9: O Magnum Chingindrina Enriquez.
7: O karon sa detalye sa itong Magnum Lokal, nagparayan ang operasyon karon sa City Hospital Lumbia sa pagpanuli. Madupan Dr. Brian sa Danica Bacal, ang Ancillary Division Head sa City Hospital Lumbia. Panahon na sa bakasyon, sagad mudagsa ang mga kabataan nga lalaki nga sa hospital aron magpaubos sa pagpatuli sa maong sampit nga tambalanan.
10: We have already catered around 800 patients, mga bata nga nakapatuli na sa amo ano. So that was since starting last March. So we do still offer this service, bahala na o kanang tag-isa-isa or tag-duha-duha ang muanha kay naara man gyud tay available nga motuli gyud na doktor or kanang trained nurse na gyud. Pero we have observed nga bulk gyud ani nga mga bata kay muanhi during the summertime. So on those days, during the summertime, mag-abdan gyud mi maybe approximately 20 to 25 kabata nga maglinya gyud dira sa amoa para lang magpatuli.
7: Ang payag ni Dr. Bronze Danica Bacal, Ancillary Division Head, Medical Officer 3 sa City Hospital Lumbia.
9: Padayong ginuso sa Department of Information and Communication Technology kon DICT Region 10 ang nagkarihang programa o inisyatiba. Kini aron maminusan ang digital divide o masigurong mas daghang makabaton o access sa teknolohiya, konektado o uban pang kahigayunan sa digital world, matod ni DICT 10 Regional Director City Rama Alawe, nagikan sa digital skills training hangtod sa pagpalapad sa digital inclusion. Tinguha nila nga andamon ang matag Pilipino alang sa usa ka konektado, ligon o inclusive nga kaugmaon.
11: Our DICT Region 10 reaches geographically isolated disadvantaged areas, or RDIDAs, indigenous peoples and other underserved sectors by bringing digital opportunities closer to communities through inclusive, localized, and community-based programs. Initiatives like LAKIP, as I mentioned, address language and skill barriers, while programs such as digital connectivity projects, we have the free Wi-Fi, the national broadband. We have digital transformation centers across the provinces. We have the smart village initiatives, provide access to ICT schools, trainings, and services.
9: Ang pamahayag ni DICT 10 Regional Director City Rama Alawe.
7: Alas 6:18 sa Lasanta, ang balita lokal, gibutang karon ng Kapitan Ralph Suelo Jr. sa Barangay 34 ng siyudad nga nabalaka siya kung asa mapaingon ang ubang mga residente sa lang barangay nga pepektuhan sa pagbuka sa dalan. Bato pa ni Kapitan Suelo nga kini, tuod kay sa ilang kapig 300 ka mga analista, kapig usag gatos lamang ang navalidate sa City Housing and Urban Development Council nga matagan sa relocation.
12: Kaniadtong 2025 ana manggud ang chud kay mulag ito nga ipang locate ang mga tao, i-validate og ginsama gyud. Then ang among natigom ato nga mga pangalan, niabot usab mga 300 kapin. Nya karon pagbalik nila atong niaging semana kay nagsurbe man ang city engineer sa pagkuan na dala na apod ang chud, naguban gi-validate ta ito nila ang 300 kapin. Ang ilang nakita murag bakpa na as-asan lugar nila, na 100 na lang kapin. Mutoy amo ang gikabalak-an kay sa 300 kapin nga amo ang nalista nga naa diri aktwal, datos na lang kapin ang ilahang murag na validate kinta to nila sa chud nako nga ugma mautod mga gatos kapin pod ang mawala. Bali ang mga tao gusto mo abilan ng relocation apan ang chud man maoy nag identify ana nila o unsa bagyo, pero kami sa barangay amo agina silang giduso dito sa chud, tanan git sila.
7: Ang payag ni Kapitan Ralph Suelo Jr. sa Barangay 34 ning siyudad sa gatos lang magrumching kay katong 300, gapil na ang paglista sa mga renter. Ang milabot na kay ang pagpulihas balay. O kung sa tunay kong abalay, balag 50 mga kapag nagpuyo, murag puro mo tipulihan. Anay tabo, o dito 50 kabok niya, lima kapamilya, gapil ang pamilya, tagsa-tagsa. Hindi lima na mahimo. Kung katong balay kasi tagyas balay, murag ito siya ang lugar o ilista para i-relocate. Katong mga namuyo diya, nagsingit, namuyo, nagabang, wato yung labot. Amo na siya ang wato yung hilabot siya. Magnum ching. Sumunan nito mo nga 300. Kaya naman mga rinter nito. Agay apili naglista.
9: Apil ang share.
7: O siyempre ikaw na imong anak, duha kabuok. Nangano apili mo na imong anak nga nakipuyo naman sa imong balay. So ang balay ni mo, mura ito'y gahinan sa relocation. Dili kaya mga nasa sulod, tagsa-tagsa. Di hurot ang relocation, anak. Alas 6:20 na. Karoon sa itong Magnum Road Hunter.
13: Magnum Road Hunter.
7: Wenata may kala karon si Magnum Jane o nadya sa Gusa traffic lights. Sa Magnum Jane, kumusta ba itong dagat sa Picuria karon?
14: Dahil sa karon din sa Gusa traffic lights meaning of panahuna o Magnum Radio was no light to moderate traffic kaya po ito na matigdan na dunay mga dagkong mga sakinan karon. Ang padayon nga gabiyahe inuuna o latay na observeran karon nga heavy traffic labi na agikan din sa may same rector kung din sa may coastal road o sa may GR Borhan nga itong asyudad o galino karong praho na na matigdan po nga pipila po no ka mga enforcers po na magdumasyo, walang mahimo po sa pagpahan sa dagang traffic o dinipo na sa area. Samtang, kung isutang bumarasga siya, wala po tayo na matigdat. Ang pag-observer po din sa area. O kung isutang po sa dumasyo, wala nga ito pong panahon karon. So, like ganina nga, doon naging mga pag-ulan karon. Anay mga pag-ulan po doon, ito pong nasunatian. O kung isutang po magdumasyo, wala nga ito pong kawanangan. Doon na pag-iapoy mga pagdagong rason. akong kumpiyansa ng ato akong sitwasyon ito nga panahon para sa Magdumroad Hunter kini si Magdumroad 24 Jane Luna sumrita o Serbusyo Magdumradyo.
7: Alas 6:21 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Ang dumili karon si NBA Director Melvin Matibag sa paghatag sa detalye sa LNTT sa gingong person of interest nga posibleng ikontrata ni Vice President Sara Duterte para buhaton ang iyang pagbahad batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa asawa o ni House Speaker Martin Romualdez Caneto. Hininunod sa pangutana ni House Lead Prosecutor Jervel Nuestro sa LNTT sa gingong kontrata sa Vice Presidente matupad ni Matibag ang posibleng makompromiso ang ilang investigasyon kung pangalan niya ang mga gitumbok nilang person of interest.
15: Mr. Witness, ano ang pagkakakilanlan ng mga persons of interest na tinukoy mo?
16: Respectfully, Mr. Presiding Officer, kinalulungkot ko po pero sa akin pong katatayuan bilang NBA Director, eh hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan o pagkatao ng ating mga persons of interest na ito. Paragay ng aking sinabi, this is a continuing and an open investigation po sa nangyari po na pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo.
15: Mr. Witness, matagal nang iniintay ng sambayanan kung sino ang taong kinausap ng Vice Presidente. As a matter of fact, maging ang ating iginagalang na mga senator judges ay nagtatanong din kaugnay ng pagkakakilanlan ng taong kinausap ng presidente. Ano ang dahilan kung mayroon man? Bakit mo sinasabi, Vice President? Bakit mo sinasabi na hindi ito pwedeng i-disclose o isa publiko itong mga persons of interest na tinukoy mo?
16: Alam po ninyo, maraming kadahilanan. Tayo po ay nasa law enforcement. Kapag ang ganito pong bagay na it's an open and continuing investigation ay ating isisiwalat, unang-una pong mangyayari rito ay makukompromiso po ang ating investigasyon. At may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. At kasama na rin po rito na yung pong aming capability to have successful operation ay makompromiso sapagkat maaaring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinagagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest. At meron din po itong kaparusahan under the administrative code na kung ang isa pong information ay confidential, secret or top secret, eh hindi po ito pwedeng ibahagi basta-basta sa publiko. Ito po ay exception din sa Freedom of Information under po sa Memorandum Order No. 15 po ng ating pong Pangulo.
7: Agapayag ni Lead House Prosecutor Congressman Luestro, NBI Director Melvin Matibag.
9: Gibotyag ni NBI Director Melvin Matibag nagigitatara sa ahensya isip usa ka seryoso, aktibo ug padayo nga plano ang pagbahad sa kinabuhi ni President Ferdinand Marcos Jr. Mato ni Matibag nga unang nga basihan sa NBI ang duha ka magkalaing pahayag lakip na niini ang pahayag ni Davao City Mayor Basie Duterte antol sa Ridge Coalition Rally sa Abril 12 ni nga tuiga kundi nag-ingon isang ulo lang naman ang kailangan namin at iyan ang ulo ni Bongbong Marcos. Ingon man ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa first conference ni atong October 18 sa tuig 2024. Gusto kong tanggalin yung ulo niya at i-imagine myself cutting his head. Tungod ni ini gipamugo sa NBI nga ang bisan unsang pagbahad sa presidente direktang bahad usab sa seguridad sa tibuok nasud.
17: Ay nakita natin doon pa lang pa sa pangalan na sinasabing rage, ito po ay may interpretasyon base sa aming law enforcement experience na pag sinabing rage, galit, poot. At ang mga personalidad po na dumalo rito, makikita natin mga personalidad na kilalang tumutuligsa at naglalabas ng destabilisasyon po sa atin pong gobyerno ngayon. Makikita po natin ang presence ng iba't ibang personalities dyan na consistent na nagdudulot ng ligalig po sa atin pong bansa.
9: Ang pamahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
7: Alas 6:26 sa samtala ngayon katinawan si Impeachment Court Presiding Judge Francis Corero kung ano nga gigamit sa investigasyon sa NBI ang finabit ni Arturo Las Cañas na wagi panumpaan, pirmado o pagpanotaryo. Maduman NBI Director Matibag kabain ang sampit ng dokumento sa Open Source Intelligence nga common sa law enforcement agency nga nagpahigayon sa dayag o nagpadayong investigasyon.
18: The witness will please explain why he is using in his investigation a document and or affidavit that is not subscribed to or under oath. So it is not even an affidavit but merely a statement.
19: Alam niyo po, Your Honor, sa law enforcement po, meron po tayo mga tinatawag na open source intel. At ito po ay pinadala sa atin at atin pong susundan. At kaya nga po, ang aming pong investigasyon ay isang continuing investigation, open, continuing, and active investigation. Pagkarito bang gantong dokumento ay amin ding ikukumpara pa. Subalit, malaki po ang value ng mga itong bagay sa amin sapagkat ito po ang nagbibigay rin sa amin ng direksyon at mga leads upang amin pong magampanan ang amin pong tungkulin na mag-imbestiga.
7: Ang payag ng impeachment court presiding judge nga si Chis Guerrero o Ginbia Director Melvin Matibag.
9: Gi-question ni Defense Counsel Mark Binuan ang affidavit sa self-confessed Davao Death Squad member Arturo Lascania sa gibutyag ni Inver Director Melvin Matibag. Mato ni House Lead Prosecutor Jervel Westro, wala gi-presentar ang affidavit. Aron pamatud-an ang kamatuuran nga nalatid sa affidavit. Una ni ini gibutyag ni Matibag ang nasampit nga dokumento nga naglambigit sa Vice Presidente Vice President Sara Duterte sa Uplantukhang nga usa sa mga gigamit para sa pagtuon sa giingong pattern of evidence sa Vice Presidente
20: of Arturo Lascañas. Your Honor, this pertains to an affidavit of Arturo Lascañas, and on page 186, Your Honor, of such affidavit, it appears that even the signature is not a wet signature. It's a printed copy. And there's a subscription and sworn to portion thereof. But it's not notarized at all. So this is a mere scrap of paper, Your Honor.
21: Counsel. Your Honor, the document is being presented only to seek confirmation from the witness that he is referring to this particular document as part of the investigation of Special Task Force. We are not presenting it to prove the truthfulness of the contents of the affidavit. The question only, Your Honor, is whether or not this is the document that was part of the consideration of the Special Task Force in investigating on the threat by the President to the life of the President.
20: Just a short rejoinder, Your Honor.
18: Counsel, may give a rejoinder then, or additional manifestation.
20: Then we will not allow this witness to build on the basis of a mere scrap of paper, Your Honor.
18: Counsel,
20: Your Honor, this pertains to an affidavit of Arturo Lascañas, and on page 186...
9: Ang babahayag ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan og NBI Director Melvin Matibag.
7: Alas 6:29 na karon sa atong Magnum Health Alert.
22: Magnum Health Alert!
7: Nagpamano karon na si physician Dr. Samantha Oy sa publiko nga magbantay sa posibleng fungal skin infection. Ilabi na karong panahon sa ting-ulan o pagbaha. Pwede ni Dr. Oy nga taas ang risgo sa infeksyon sa mga tao nga magalusong sa tubig. Baha diin na dali mutubo o mabuhi ang fungi. Labaw na sa mga parte sa lawas nga permanenteng mabasa sama sa tiil. Ilugang pa din nga dili malikayan ang paglusob sa baha nga kanunay nga maghugas dayon sa gamit ang limpyo nga tubig o sabon.
23: Ang mga common po na fungal skin infection na nakukuha po tuwing tag-ulan ay yung tinatawag na bunny or ringworm, alip po nga hadhad. Ito pong mga fungus, dumadami po yung ganitong klaseng infection po. Mahilig po sila sa mga basa at kulog na lugar. Kung nababasa po sa ha ang mga suot po na medyas or pati po damit at sapatos, maari po itong maging sanhi ng alipo. Nga, iwasan po nating lumusong sa baha at ulan. Kung hindi po ito may iwasan, ay siguraduhin po nating makapagpatuyo po agad.
7: Ang payag ni physician Dr. Samantha Oy. Alas 6:31 na karos ng Magnum International sa Estados Unidos, nagpatuman na si U.S. President Donald Trump o 50% taripa sa mga produkto gikan sa Canada isip tubag sa dili patas nga pagtratar sa produkto gikan sa Amerika sama sa sakyanan, dairy products o alcohol. Mato ba ni White House sa White House nga gimo ang mao nga lakang aron maproteksyonan ang mga negosyo sa Estados Unidos taliwala nga daghang consumer o industrial goods sa gikan sa Canada ang mapiktuhan. Kaya giingon nga ang bago nga taripa magsugod sa mosunod nga 30 ka mga adlaw magsugod sa 30 ka adlaw o posibleng musaka pa tungod sa nagparaing tensyon tali sa Amerika o Canada. Dugto nini giingon ni Canadian Prime Minister Mark Carney nga andam silang paligunon ang trade talks tali sa Amerika sa mosunod nga mga semana.
9: sa United Kingdom, gipasalid ni UK Prime Minister Andy Braham nga ibalik nini ang kalig-on sa United Kingdom. Matod sa opisyal nga himuon niya ang tanan aron mas mulambo pa ang ilang nasud ug matubag ang panginahanglan sa katawhan.
1: In doing so, I am acutely conscious that I am the sixth person in the last 10 years to walk up this street, the seventh Prime Minister since 2016, making this a moment for reflection and new resolution. It requires my generation of politicians to raise our game and rise to the new challenge.
9: Ang pamayag ni UK Prime Minister Andy Burnham.
7: Alas 6:32 na karon sa itong Magnum Business na nawagan ng Power for People Coalition nga pasuhon ang balaod nga nagdumala sa Bayronon sa kurente sa Pilipinas. Ginuman sa report nga Pilipinas, maoy adunay pinakataas nga residential electricity rate sa mga nasud sa Asia. Mato pa ni Power for People Coalition lead convener nga si Jerry Alances nga kinanglang susiyon kini tungod kaya kapig duha ka dekada na ang maong balaod.
2: Marami nang lumabas dito mga nakaraan at medyo mas educated yung ating mga electric consumers. Alam na nila kung ano yung breakdown, di ba? Billing natin kung saan ang gagaling. At maraming mali talaga. At ang dulo niyan ay yung batas mismo na nag-govern. Kailangan ma-revisit kasi 25 years na ang ipire. At napapanahon ito dahil din maraming nakasampang mga bills, both Chamber of Houses. Pero doon sa, kasi pagbatas ang pinag-uusapan, napakatagal na proseso, di ba? Pwedeng daanan. Pero ang isang immediate talaga dyan, yung pinakamalaking bukol ay yung generation charge. Kasi it comprises that biggest part, the average, mga 50%.
7: Ang payag ni Power for People Coalition lead convener nga si Jerry Arances. Sa atong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar, balor karon sa 61 pesos sa 70 centavos, Canadian dollar, 43 pesos o 80 centavos, ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 86 centavos, Australian dollar, 43 pesos o 15 centavos, Taiwan dollar, 1 peso o 21 centavos, Korean won, 4 centavos, ang euro, 70 pesos o 40 centavos.
9: O karon sa itong Magnum Entertainment. Mapasalamaton si host comedian Vice Ganda sa padayon nga suporta sa iyang ngayang kadawat gikan sa pamilya isip usa ka breadwinner. Mato ni Vice nga ingong malampuson ang tanan niya nga sakripisyo pagpaningkamot at tungod sa kalipay o gugma iyang mabati gikan kanila.
3: Ito dami ng pinagdaanan ko dito sa showbiz industry. Ito ang nagpapaalala sa akin na it's all worth it. As a breadwinner of the family, masarap sa puso. Kaya hindi ko alintana, hindi ko nararamdaman yung pagod. Diba pag breadwinner ka talagang lahat ginagawa mo, kaya may tendency, may mga times mararamdaman mo yung pagod. So napapagod din ako. Pero ang laking bagay ng pagmamahal at suporta na kukuha ko sa pamilya ko para mas maramdaman ko yun kaysa dun sa pagod. Kasi mas malala yung pangarap ko kaysa dun sa pagod. Alam mo yun? Yung dahilan kung ba't ako napapagod, mas malaki siya kaysa dun sa pagod. Kaya napapagod man ako, pero hindi ko masyadong inaalintana.
9: Ang pamahayag sa host comedian nga si Vice Ganda.
7: Alas 6:35 na ganoon sa itong Magnum Sports, ang angkon ni football star Lionel Messi. Nga grabe ang iyang kasakit. Ngayang ibati human sa kabilian sa ilang team sa nga Argentina sa FIFA World Cup o naginanglan sa taas ng panahon. Una kini maalim kini ang misahe ni nga gipost sa Football Legend sa iyang social media account. Human sila pilya sa Spain sa score 1-0 sa finals. Subay sa post ni Messi, gingon nini nga magpabilin ang maayo niya nga kasinatian sa maong kampanya taliwala pa man sa lisur ginabaton nga pangitabo. Inoon na gingon ni Messi nga taliwala pa man nini malipayon nga mapasigabon gapon kini sila nga nakakuha og duha ka World Cup sa final. Dugtong nini gi-congratulate usab sa 39 anyos si Messi kinsa nakahilak human sa kapilian ang Spain sa pagdaog sa maong torneo. Mga eksyon, ginabate itong kompleto detalye sa itong balitang Magnum Malakaroon Laod na karoon nga Martes, Hulyo 21, 2026 o karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Local City Hospital, Lumbia, nagpanayan ang operasyon sa city sa ilang pagpanuli. Sa itong Magnum National, NBI Director Melvin Matibag, ipamugos nga dili pwedeng panganlan ang person of interest sa gingong kikontrata ni Vice President Sara Duterte para ipapatay ang taas ng official sa nasud sa itong Magnum International. Magnum sa Magnum International, U.S. President Donald Trump nagpatuman og 50% tarifa sa mga produkto gikan sa Canada. Sa atong Magnum Business Power for People Coalition, nanawagan nga ripasuhon na ang balaod nga nagdumala sa bayranon sa kurente sa Pilipinas. Sa atong Magnum Entertainment, Vice Ganda, mapasalamaton sa parayon nga suporta. Ngayon na nagginawat gikan sa iyang pamilya isip usaka breadwinner o sa sports, football star Lionel Messi. Miangkon nga grabe ang kasakit sa iyang gibati human sa kapilian sa ilang team nga Argentina sa FIFA World Cup. Mga eksyon, timbala sa agawas ng katilingpan ang katawan ng labing gamhanan. Palagay mga atong baruganon kum sa katawan ng matuman. Hangdulog makini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
9: O Magnum Chingindirina Enriquez.
7: Huwag sa mga newswriters, Lana Delgado o news manager, Ailina Curin. Dini lamang sa balita o serbisyo,
9: Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangdulog ma, dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
4: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, corner Antonio Luna Street, Cagayan.

0: Mayong gabi ka rin tanan mga Magnum friends. Kaya mga kinsuna na doon ang minaw karong gabi para sa itong programa Magnum Hit Sikat.
1: Magnum Hit Sikat with Magnum Mental.
0: And syempre para sa tuwang mga Magnum friends nga naminaw karong gabi una para sa tuwang sikat na music mga lingolingaw sa ta. Sa tuwang panag-uban, sa tuwang panag-uban karong gabi una, syempre kauban ng banggiitan na buipa sa panahon ng humusapin. Magnum Mencho, kabaktulan, liminho ng Cagayan de Oro. Good evening, good evening, good evening. Sa mga Magnum friends na to din ang naminaw sa karong na nga on. Tolon-tolon ginagmay tolon-tolon. Ang uban kinangaon na amay TV. So while nangaon sila, lantaw dahil nila ang kining gipaygayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Which is ang ilahang witness of karon mao si NBI Director Matibag. Grabe sid ni si Matibag. Unsa ba di ay nahitabo? Nagngangangoban si Ginigkaon, Ginigkaon na. Na? Sa una pa lang nga kining kuan, nagproseso, proceeding. Ang gibuhat lugar ni NBI Matibag. Iyarang girelay unsang nahitabo sa video. So iya ding ingon nga naay grave threat. So, mo daw na ilang investigasyon. Ha? Murag magkaingon sa ako ba? Inga na raka mabaw inyong murag, I'm not kuan na, pero mura na, murag wala na ba bas lalom-lalom man ang investigasyon? Kaya bisag ang mga tao nga sa pananaw lugar sa video ni BP Sara. Ano, kaya niya, kabalong sila na nga marana na i-treat, pero naalay condition lagi. Bisag tanaw lang nila ang video. Pero ang ang investigation daw sa NBI na ay grave threat lagi daw kuno o na inciting sedition. Nga nagahitabo. So, grabe sa digari nga National Bureau of Investigation ha. Nag-expect taog ka ng lalum kay nga investigation. No? Nag-expect tag grabe kalalom nga investigasyon ni National Bureau. Pero ang investigasyon di harataman sa na-grip threat. Na-grip threat. Oh. Nice inciting tradition. So, di harataman. Wala ni mas lalom, anak. Matibag. Grabe sa matibag. Bisan siguro investigator sa police station mumusad gihapon na ang iyang investigasyon. Pero nag-expect tag ka ng investigasyon nila nga kanang kwan ba? Nalalom la, lalom. Pero noon, wala na. Anyway. Alam sa ating nga panag-uban sa ating ano, sa ating sa atong mga panag-uban standby on niya tataon sa dugang pangatong kalingawan may gala. Kalingawan para sa tuang tagna-tagna question o mga musika. Kalingawan sa mga informasyon. Nga itong may balaan mga kiksunan. Labi na karoon sa itong programa, Magnum Hit Sikat. O sa tuang mga Magnum friends nga na minaw. Minaw lang mo diya ha. Oh, so, para lang sab nga ano. Kining

0: ano na, para ma-update-update gamay, siskot at tagamay, gamay lang yun po din noon. Nalay mga ginag mga informasyon nga itong may balan. Okay, so standby po sa dayon sa itong tagna-tagna question. Standby sa itong information, sa itong magdom knowledge is power. Okay, ang uban, mina pa man sa akin, kamulo pa man ang ano. So, unya tataw na itong tagapatagad ang kining trust rating. Nga naman, nga nung ato man ang isgutan. Dari mo makuan sa da. Kung unsay kalabutan sa trust rating nga survey karon ni gawas sa kasong ato bang nga impeachment ni VP Sara. Dako. Anya standby para sa tuang knowledge is power. Okay. Kung sa tuang tagna-tagna question mga Magnum friends. Mina lang tamigala kay na dunay makadaog na sad. Wa rap, wa man diay natubag nitong pangutana ga gabi eh. Natubagon na sad nato nitong lain nga pangutana. Kung kada matubag, pero may lang og matubag-tubag dito. So muna ha. Sa tuang mga Magnum friends nga naminaw. So, ang panghinambog daw nila nga kuan daw. Pinaka ano daw nga witness o testigo. Pinaka credible daw nga testigo. Si Melvin Matibag. Director. Ambot lang og pinaka de kuan nga na testigo no. Kaya para sa ko, kung credible yun siya nga testigo, katong unang testigo. Kaya siya may nag-conduct sa investigation. Na? Mas credible pa to. Siya ginag-conduct, pero ang problema, wala lagi, kulang pa. Karon, credible na sa Niki National Investigation naman. NBI Director man. Sige. So, naman na to mga mag-conference sa bakay labas, ani. Okay, na yung mga kwansad nga itong mga kahibalan. May kahibalan matagkaroon ng unya. Charot lang. Unya, standby para sa itong pangutana. Kinsay makatubag sa itong pangutana. Tawag lang mo ha. Para sa itong number 0917-169-1199. 0917-716-1899 o 0908-820-6211 para sa itong pangutana. O gusto mo tubag. Pwede sa bumutubag para sa tuang kini sa tuang ano, pinagi sa tuang social media. Sa tuang FB page Magnum Live. Siyempre sa tuang kuan kini nga sa tuang hotlines. Kung text o gusto ra text okay ra. Pero kanagwa na tuang call ta. Ha? Para mas maibalan nato kung ano ni sincere niya tagaasa, maibalan nato impormasyon ana. Kesa kung text man gud medyo murag. Di man maano, kasi day ka nag-break-balik na nag-text eh. Na di mapudili maano ha, di ma-verify kung unsa ka tinuod. So may nang matingugan, may mapaminaw na to ang tingog. Standby lang mo ha sa tuwang nga pag-baruban. Minaw sa tawag mga musika. Sa tuwang nga Magnum hit sikat-sikat na music. Hit songs na tayo pang-play karoon gabi una. May gala kauban ang banggiitan na pa sa panahon na humasapin. Magnum Mencho kabaktulan sa itong pagbalik at ura sa Lasay 52.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music.
3: Gigutom na ba?
4: Di

0: Kaya maligtaan sa itong proklama karong Magnum Hit sikat sa itong panakuban may gala karong gabi una para sa itong tagna-tagna question. Kinsa ba kayo makatubag sa itong pangutana mga kiksunan karong gabi una? Tanaw na ito ka nang makatagna ba mo sa itong pangutana? Medyo sayon-sayon raban ni. But anyway, sige lang tanaw ta. Sa itong mga question by lang mo, tawag lang mo ha. Sa itong number mga kiksunan 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211. Kung sa maning antay tubak ninyo, tawag lang mo anang number. Balik ko na to 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211. Ha? Gusto nyo, balikon pa na ko 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211. Okay, first come first serve ta. Linya lang mo diha. Kung makatubag ang isa, wow, wagyod mo. Pero di makatubag, yahay ang sunod. Kung makatubag, linya lang ta diha. Kaya natay priority number. Priority na to, priority number na to din eh, mga 1 to 1,000 man eh. Basta kayo makaagi-agi pang uban na eh. Makasunod-sunod pang uban. Okay, sa itong pag-uban, mga kiksunan, para sa itong tag-tag na question.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na question.

0: tungkol sama kang nanay. Kung bagato bang sama kang tatay. Alam sa mundo na be. Alatanaw na to mga magnum friends yun sa bakahay tubag. Standby para sa tuwang mga informasyon niya. Yeah. Ala sige. Kung sa man daw ko no, tubag din sa itong pangunta na tawag lawang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-820-6211. Kung sa itubag sa itong pangunta na kung magatalikod sama kang nanay, kung magatubang sama kang tatay, sa man daw tubag ka na, be? Eh? Tawag-tawag mga kiksunan sa tuwa nga mga mag-conference nga kuan dia na yung mga load kung wa mo'y load gusto mo mo tawag makitawag na lang mo makitawag sa kubi pero ang number nga imong kuan if ever makadaog ka ang number nga imong ihatag ang imuhang number dili ang kato imong gigamit pantawag para ikaw ang yahay, ikaw minitubag. So kung wa kay load, makitawag lang ka dia. Contact lang ani nga number katong naay kuan dia, katong naay maka ayom pagload makatawag, tawag lang mo. Okay, gusto mo makaldaog sa tuang papri up sa tong palipay, labi na sa tuang tagna-tagna question mga kiksunan. Di mga tagnaan ninyo nga tuang pangutana.
1: Una-una
0: inyo. Sa ato nga pangutana karon. Tawag lang mo.
1: Na tagna.
0: 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-820-6211. Para sa tuang tagna-tagna question karon gabi una. So kung di ka makatagna, okay lagi hapon. Kinahanglan nga kuan. Kung nakatagna na ka pero wala dili sakto imong tubag, pwede rin gyapon ka mo tawag, but syempre among i-prior katong wala pa nakatubag. Pagpasinsyae na lang gyud taon, ha. Kung wala gyud imong tubag, hindi ka tubag, di ba? Hantod sa matubag nimo, no? Matubag, matibag. Sa manday ni karon di ay. Anyway, sa itong panakuman mga kaiksunan, standby sa sarayan na itong mga kwandiha, mga impormasyon.
1: Tagna question.
0: Okay, siyempre. Medyo gamay naman ito ang isgutanan karon. Pangkumpara-kumpara naman ito. Matanaw na ito o kanang kwan. Makatagna, matagnaan. Adi, matagnaan ni karon na. Congrats. Okay, largo din ta sa tuang knowledge power. Pero dili napatay lain nga batch. So lain nga gayon. Kinahanglan ninyo tagnaon unsa ba kay tubag ni ini? Unya na ko maghint para mas klaro siya. Pero kini kuan lang sa ni. Patikim. Kinsay makatagna sa tong pangutana karong gabi una? Kung magatalikod sama kang nanay. Kung mag-atubang sama kang tatay. Ito man doon na. Sa ato ang mga magnum friends nga mahilig sa mga ani halatubag. Gusto mo matubag? Tawag lang sa itong number. Buon pag-iapo na ito. Bahalag sumo. 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-820-6211. Okay? Para sa ito ang tagna-tagna question karong gabi una. Basta kay imong tubag sakto, I'm so sorry kung naay tubag nga medyo murag ka ng dool-dool ra, hapit nga sakto pero naalagay gamay nga kulang, di na ko i-consider kung kuan gyud. Kung ang tot is mamali gyud ang yahang kuan lugar, point. Di lugar sa matukma. Pero kung dool-dool ra kaayo sa imuhang itubag, okay problema basta dool ra kaayo. Balag lahi nga term pero mode ya po. Sige. Hello, may gabi. Hello, may gabi.
2: May gabi eh.
0: Oh, may gabi diha. Kumusta man?
2: Gawas ako kay.
0: Kumusta man imo kinabuhi diya karon?
2: Signal.
0: Kumusta man imo kinabuhi diya karon? Si Vicky ni. Vicky?
3: Hello.
0: Vicky?
3: Oh. Hello.
0: Dunggal ko nimo dili.
3: Hinay kay signal.
0: Ako'y hinay kay signal. Pasiga, pero ma, although madunggan man ka na mo, di ba? Murag madunggan man ka na mo. So, pero ma, basig ma, kuhan-kuhan mo sa imong area, basig na.
3: Di mo madunggan mo, magkuhan man sa tingog.
0: Magka, ano sa tingog? Sa, hello? Hello? Oh, kana, madunggan na ko ni mo? Madunggan na ko ni mo? Oh, hello? Sige, takiloan eh. Vicky, basig na siya sa konkaroon na siya sa bukid-bukid kay konkaroon. So, unya tataod makiksunan ba? Sindig, tawag ka na pato balik.
1: Kunto na mo'y huna-huna.
0: Sinsa kay Vicky, kimidyo murag ka ng dili kayo ka ng signal. Anyway, tawag lang balik. Nasa mga magnum friends, kinsa pa'y laing utubag niya. Kung magatalikod, sama kang nanay. Kung magatubang, sama kang tatay. Daw, unsa man daw ni.

0: sunod na. Umibig na sa'yo, oh matibag, anong nangyari sa'yo? Ah. So mo ka na mga Magnum friends, sanbay kay basig ka na nga to ang signal ani. Nabitao sa hayba, mawala-walang signal no. I don't know, basig na sa area by area na. Okay, basinig na kwan lang. Na kwan, nag-rally. Basi nag-rally pang tagat. Tig-operate sa signal. So mga Magnum friends na to dia ha. May gabi ide ka nga antigang ang gaga. Anti palangging. Si Ma'am Nida. Uy ka na ano man day nagyayay man day si Auntie Nida karon. Nagyayay. Pagaling mo dia te ha. Sa mga Magnum friends labi na katumay kay sunod na to dia naminaw rabi na naminaw karon ng mga edad idara na. Ang mga otsinta. Bilib sa ko sa inyo ang kuan ha pandungog. Natay mga listeners nga kuan mga 90 na 85. Pero klaro pa gyapon kay ilaha mga pandungog kina may usahay ngay nga ang mga idara medyo halap-hal kanang lubog-lubog na. I mean ni kuan kanang di na kaingana ka clear ang ilahang kadunggan. But sa ilang pamina do madunggan pa daw nila mahalata daw nila akong tingog nga mo ni.
1: Kunto na mo'y huna-huna.
0: Kani asi magnumencho na niyo. Pero ang ilahang mata, di na daw kuno kayo ka kita na.
1: At na question.
0: So pag tingog na ako, mahalata daw nila nga ako. Pag kuanda ko na, akin ni, dili ni mao. Kaya ang ato bitong tingog mga kaigsunan, mura nag fingerprint. Ang tingog sa tao, mura nag fingerprint. Ikaw lang ang nag-inusarang naghupot ana. So ikaw ra gawas lang kung naakay kambal or ang anak no. Dol pinakadol ang anak, ana. Papa og anak medyo magkapareho-pareho rag tingog. Pero naay diferensya gyud gamay nga gamay lang ang diferensya. So meaning mura gyud og kanang fingerprint ang ato ang tingog kay nag-inusara nag identity na nato sa pagiging kita. So, gawas lang sa mag-amahan or magkambal, kita daw tao naatay lahi-lahi nga klase sa tingog. And kung amazing kayo, kung imuntan awon nga ang tao, sa kadagandaghan tao sa kalibutan, wala gyoy kanamitong natural nga parehang tingog, gawas lang anang awat-awaton. Kuan, ikanang i-ano, impersonate. Ikuan lugar, awato-awato. Pero og natural nga voice, wala gyoy kapareha. Wala gyoy magkapareha og tingog. May igawas lang nato ang igso kambal. Kasi siyempre, ang kambal, medyo nagin ay pagkapare-pareho, pero nagin gamay nga, no? So, igawas nato ang kambal or ang kining mag-ama. Papa, anak. Kinagay sahay magkapare-pareho gamay. Pero sa uban ng mga tao, kung sa tibuok nga kadaghanon sa tao, milyon-milyon ng tao sa kalibutan, wala gyud kaparehang tingog nimo gawa sa mama ay sa imong papa o kuan. Sumura na siya og fingerprint na ikaw lang ang nag-inusara naggunit ana. Pero ang fingerprint mas kuan gani, mas identity ano gani. Kay wa gyud kapareha ani imong fingerprint.
1: Kunto na mo'y
0: sama sab sa dagway.
1: Yung tubagon.
0: Although sa dagway,
1: tag na.
0: Medyo marag na ay magkapareho gamay. Pero kung imong tanahon bitaw, ang dagway sa tao, lay-lahi ba yun? Ang kanabitong porma sa mata, porma sa ilong, porma sa aping, naging pagkalahi. Ang dagway kini, dakunog mata gamay, akini laumon gamay o ilong, ana. Akini lisngagon gamay ni o. Naagi magkalahi-lahi gyud. Tanawa ka ni. Di ba inig ka nang kuan sa imong pagtanaw nimo sa imong silingan nga dugay na nimo nakita. Doon ngayon mo nakita. Mayroon kang napamilyar kayo na siya. Umarang nakita na kwa ninyo. Tungod kay ma-record sa imong mind ang iyang nagdagway. Ug na dili ka mapwedeng masayop sa imong intuition. Ah, intuition. Di ka pwedeng masayop kay siyempre lahi-lahi lagi ang dagway sa tao na ay identically different. Tarot lang. O sa mga kuan dagway. Aldo po, aldo mau angging lang angging. Mau maoram gi patong dagway na ilong na mata na diba? Pero ang kuan lang ang pagka form ba. Nay taason og ilong, nay lisngagon og ilong. Nay ang dag ang iyang aping nay medyo murag nay mangga, murag mangga aping. Napoy aping sa murag melon, nalinginon og dagway. Napoy murag kay mito. Oh, napoy aping sa kanang murag kanang kuan. Oh, napoy aping sa murag kanang nay tas kanang medyo kuan murag yahong. Di ba dakle lain matag dagway. Nay dag nay aping nga murag ligid. Oh, nay aping pod na murag kanang taklob sa kaldiro. Poy aping nga medyo murag ka ng gaspang. Lailahi gini ta. So, kanang kuano ang ato ang kaugalingan, identity nato. Muna pag-abot sa kanabitong pulis gani, na-sketchy nila, sketchy.
1: Tagna!
0: Mag-drawing gani. Oh. Unsa na ang tao. Medyo dakunog mata, sir, ana. Oh. Yung ang kilay, baga. Oh, baga, ana. Yang na ilong ana lis nga gamay sir. Oh, baga glips, oh baga siya glips sir, baga. Nay alum, oh nay alum 100 kabok alums dagway sir. Ang yang bangas adapit, bangas ang yang buhok sa bangas ni 5 kabok. Pagtan-aw nimo, oh kinsa may kapreparehan ni. Eh isa-isahon mo din as pulis, okay ba? Tanaw na to be. Ah, lahi. Kini yang bangas kay ah, napulo makabok kini lima raman ha ah, di lahi. Ah, kini nga is kini nga lisngag bag ilong kini medyo nagnay pagkakuan ng ilong ah lahi. Di ba ma-identify sa pulis? Mas makuan sa pulis. Sa kita nga tao pag makita natong picture ana. Ato yung ma-differentiate ang matag usa. Kay identity mangud nato natong dagway. Si Gloria, may gabi eh.
2: Ah.
0: Oh. Hello? Oh. Ah, oh, eh, oh. Gloria? Oh. Gloria.
2: Salamin.
0: Salamin. Final answer na?
2: Panaghap lang sa panaghap.
0: Ah, sige, panaghap nga final. Imong tubag, ang panaghap nga final answer is...
1: Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, Diling. Nice shout out ni mo, Ma'am Gloria.
2: Shout out na lang ko sa akong mga anak. Mga tulog na, kay sila ugma.
0: Kana, butan.
2: Salamat
0: maglumenso ni.
2: Maglumenso.
0: Salamat kayo Ma'am Gloria, may gabi dia. Bye-bye. Okay. So, dili salamin. Ang atong kwan, tubag. So,
1: nauna inyo.
0: Nanamoy guide nga gamay, so dili salamin.
1: Tagna question. Tagna.
0: Unsa man di ay tubag ani? Kung magatalikod, sama kang nanay. Kung magaatubang, sama kang tatay. Grabe, no? Ako, kung magatubang, ay kung magtalikod, murag si John Pio. Pag magtakilid, murag si kuan, si Yun. Yun Songkok. Oh, pag mag-atubang, liminho daw, liminho. O sahay, huwag kwarta, liminghoy na yun. Liminhoy. Og sa to nga mga Magnum friends din ha, o tubag lang mo ha, tawag lang mo 0917-169-1199.
1: Uy, huna.
0: 0917-716-1899.
1: Tag na.
0: 0908-820-6211. Kung magatalikod, sama kang nanay. Kung magatubang, sama kang tatay. Unsay tubag ni ini. So, unya na ko maghint. So, yang ngoraman. So, commercial tadi li. Hello, sa pagbalik mga kaigsunan, nato oras sa alas 7:28.
3: We'll be back in a moment right after this station.
4: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
5: Galabad ba ang imuulo? Gapanglospad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bio availability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
8: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
9: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
10: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
12: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
13: Digutom na ba?

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ay, balik tayo sa itong programa karon, Magnum Hit Sikat. Sa itong panag-uban, mga Magnum friends, sa itong Magnum Tagna-Tagna. Question, kinsa ba kayo makatubag sa itong pangutana karong gabi o nabi? Kung wala ni ako, ano ninyong loda? Sa mga Magnum friends, mga gala, sige dito, balik sa itong Tagna-Tagna question.

0: Taunisha. Tauni. Okay? So dili ni siya hayop. Dili sab ni siya bagay. Dili pud ni siya mahalaman. Hindi kwentong ano. Siya ay tao. Person. Human being. So ang pangutana na lang ani, o unsa ni siya nga pagkatao? Ah, sige daw. Kung magatalikod sama kang nanay, kung magatubang sama kang tatay, ang pin hint na to niya muning pinaka ano. Ah. Ha? Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-820-6211. Okay? Ang saman daw ko no. Alas ato nga mga Magnum friends na nabi. Unsay tubag sa tung pangutana? Tawag na itong mga Magnum friends. Hello, may gabi.
1: Hello, may gabi, manunidya.
0: Oh, hello, may gabi. Singalan na to, sir.
1: Ricarte, damit.
0: Ricarte. Takaasa man si Ricarte.
1: Taga Manggahan, Balulang.
0: Manggahan, Balulang. May gabi, idya. Oh, sa Sion family, Manggahan, Balulang. So, on sa may tubag ni Ricarte?
1: Bayot nga tasong buhok.
0: Bayot? Bayot, taas buhok. Bito ba? Banabi to yung bayot, taas buhok ba? Pero pagtanaw, pertimring mataskig daw, mamaaskig daw. Anyway, final answer.
1: Final answer.
0: Imong tubag nga bayo taas ug buhok maas pay kignaong is
2: mali kanyo. Mali kanyang kapatid.
0: Dili. Ah, bitoy. Nay shout out nimo diha si Ricarte.
1: Ha?
0: Nay shout out nimo.
1: Ana sa mga akong mga parindi sa asawa salay o sa akong mga igsoon na nadin sa
0: Okay, Saman. Mixon. Yung mga asawa di ay.
1: Panara man sa kuha. Gawid-awid na.
0: Narasa. Ay, sige. Kasit lang ka. Di mo i-greet lugar. Ino lang ko lumaga. Ma, balag maas kag dagway ma. I love you.
1: Salamat, Magnamin Diyo.
0: Betoy, salamat kay Ricarte. Yung gabi. Ay, nako. Jok-jok, Rubena. Hi! Unsa ba kay tubag ini mga kisunan? I-op na ninyo. Si Karen, Karen, may gabi, Karen.
3: Hello.
0: Taga-asa man ni si Karen.
3: Kauswagan.
0: Sa zone, asa nga zone?
3: Zone
0: 3. Oy, zone 3. Dool ra sa kanang na highway ba? Kanay kuan?
3: Ano?
0: Na i-pitron? Napit
3: ako nga.
0: Asap kong wa. Ah, okay. Sige, unsa may tubag ni Karen?
3: Diretso na?
0: Sige.
3: Okay, anak na lalaki.
0: Anak nga lalaki?
3: Yes.
0: Okay. Anak nga lalaki. Final answer?
3: Yes, final answer.
0: Imong tubag nga anak nga lalaki is...
2: Mali kanyan! Kanyang,
0: Dili. Nice shout out okay. To mga Karen. Shout out na.
3: Shout out to my adorable granddaughter, Shena.
0: Mm-hmm.
3: Okay.
0: Oh, yan. Mara.
3: Sige. Mara.
0: Okay. Salamat kayo, Ma'am Karen. Okay. Bye-bye. Si Vicky! Biki!
4: Una, inyong tubagon!
0: Ah, ni Biki, kiningita pa itong signal na ba niya?
4: Question!
0: Nagkakwan-kwan pa ba ito? Basig, nisaka na ni Mangga ba? Nisaka na siguro ni Mangga siguro, bitay-bitay na. No, para kwan kay... Basig na siya, langob ba siguro siya? So, ama ni siya nagkwan.

0: Vicky! Nisaka na ka na sa mangga? Awa, good. Awa, pakasak. Nikat-kat baka nagsaging. Hmm. So, standby lang mo mga magroon friends na binasa ito nga pagparayan ha. So, baka ito baka ni... Actually, sa'yo na biya siya, no? Pero, kuhan lang yun ni siya. Talagsaon ba? Unsay tubag sa atong pangutan, ha? Kung magatalikod, sama kang nanay. Kung magatubang, sama kang tatay. Kalaw na ito, mga magroon friends ko, mga makatag na may gala sa tuwang pangutana, tag na. Kinsa ba kay tubag?
1: Una, inyong tubagon.
0: Ah, si Oliver, may Oliver, may gabi, Oliver.
2: Hi, gabi, home. Hi, gabi.
0: Magnumensyo ni.
2: Sige, unsa may
0: tubag ni Oliver?
2: Ako nga sab magtalikod siya babae lang taon.
0: Mm.
2: O magtalikod lalaki tatay.
0: Oh, mga tubang.
2: Oh. Pwede ba try lang ay akong answer?
0: Mm, sige, unsa man.
2: Ang magnom. Mm. Isa ka pare.
0: Pare. Oy. Kulba sa... pare, final answer?
2: Yes, sir.
0: Final answer nga, pare, is...
3: Mali ka niyan! Mali ka niyan!
0: Dili ka po, pare!
2: Basic Madrid!
0: Dili po! Dili po! Sige, nai-shoutout ni mo diya, sir. Shoutout ni mo.
2: Sa taap lang sa talong mga taga-muhon, taga-ulan, sa Amisorin, talagin na sa mga dignitan, family. Ngayong gabi.
0: Okay, salamat kayo. Bye-bye.
2: Salamat.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: On sa mandiay. Ang tubag sa tong pangutana. Be, usa na sa mga hinta, akong ibutyag, dili samin, dili pari, dili madre, dili bata nga lalaki. Asa, sa pato nagtubag. Dili bayot, nga taasog buhok. Mapatong ng tubag, no? Basta motod, dili to ha. Si kani si Vicky kinikat-kat na og basig mangga na siguro kat-kat ani Vicky.
4: Oh.
0: Dawa na lakas punuan des mangga.
4: Tap-tap mo lang.
0: Kapit-kapit ka da. Bitaw Vicky, kumusta man?
4: Hindi mangga patulong sunis sa katon.
0: Oh, basta kay kat sa unsa kat-katon makat-kat di ba?
4: Mao.
0: Bita ay. Kumusta man si Vicky?
4: Mia. Ani na naman ito kuan lang oi signal.
0: Abi na ko pareha gyapon kang kuan ba? Kang Hideron nga na kuan gyapon guwapa gyapon. Bita ay. Sige.
4: Ano sa mga hints bita magmiso ako pa kuan sa imong kuan hints nimo?
0: Ang akong hint or ang pangutana? Or ibalik na ko pangutana. Kung magatalikod, sama kang nanay. Kung magatubang, sama kang tatay. Ang hint, tao. So, ang tubagod na lang, unsa ni siya nga tao. Dayon, katong mga kaganina, nga tubag nga itong mga previous na to, nga mga caller, dili ito mao. Samin, bata nga lalaki, bayot nga tasog buhok,
4: madri
0: pari. Ha?
4: Mananap na siya.
0: Dili, tao siya, tao. So, ayun mo na lang, unsa ni siya nga tao? Unsa nga tao? Kwan ba ni? Politiko ba ni? Soldier ba ni? Sa ana? Kawatan ba ni? Ana? Dito. Sige, unsa man ni mong tubag? Vicky?
4: Kuhan.
0: Unsa man?
4: Tao sa lasang.
0: Tao sa lasang, si Tarzan. Tarzan? O, basta kay tao sa lasang? Sige, sige. Ang imong tubag nga tao sa lasang or pwede rin sa si Tarzan is...
3: Mali ka niyan! Mali ka niyan!
0: Dili, gihapon. Shout out, Vicky, kung naka-shout out.
4: Shout out lang ko sa akong mga amiga.
0: Mga
4: amiga ko, hi Diron. Hi Diron. May John Villanueva. May Maria Isabel. O may Renan. Observe mo tayo minso.
0: Thank you. Salamat kayo. Salamat kayo, Vicky. Ikaw. Mga kondihan. Okay, salamat. Bye-bye.
1: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: So, sa laing color na to, tumoto ato ang mga hint ha. Dili sa amin, dili bata nga lalaki, dili bayot ng tasok buhok, dili madre, dili podpari. Sa itong tubag gani. Sa to? Sakay. Sakay ka itong inyong nagadunggan. Dili ito mao. Kini si Heidi Ron. Miss Beauty Queen man eh. So, siya ang nidaog sa Miss Lapasan. 1875. Sige, Heidi Ron. May gabi eh.
5: Hi, Magnaminsyo. Good evening.
0: Good evening, Miss Lapasan, 1875.
5: Grabe. Katawa mo na. Grabe, kika Magnaminsyo, ah.
0: Oo, grabe kikayo. Di ba at least na Miss Lapasan, meaning guapa?
5: Ay, ako, abinin mo Magnaminsyo, kandidata manggit ko sa una, sa radyo. Di ko na malimitan. Diba, kandidata ko.
0: Di ba wama kandidaog ato?
5: Oye, nakadaog po ko. Oye, third runner up ko.
0: Oh, third runner up.
5: Pero wala na na silang station karon.
0: Ah, wala na.
5: Oh, mga EM ba? EM.
0: Mga EM. Ay, wala na din nga EM.
5: Oh, paya ng DCL. Wala na.
0: Apil-apiligya po ka ha.
5: Oh, third runner up ko.
0: Saral. Third runner up kay tulo ra man sila, tulo ra mo adto nga time.
5: Maogit.
0: Bitaw ay. Sige, Heidi Ron, susama ni mong tubag.
5: Akong tubag bitaw Magnaminsyo kay Bayot.
0: Dili na Bayot kay nakatubag na mong atong caller na
5: ay,
0: Bayot.
5: Ay, oo, di ay nakadungog day ko dili na na Bayot di ay ba?
0: Unsa man.
5: Kuan siguro Magnaminsyo. Kanang dili ko statue. Oh, dili ko tao man ba?
0: Oh, tao man dili statue. Bagay man ang statue.
5: Ay basin na buang Magnaminsyo.
0: Na buang.
5: Ay, dili di ay taong grasa.
0: Taong grasa. Ah, sige.
5: Oo.
0: Oh, sige.
5: Try lang na Magnaminsyo.
0: Imong tubag nga taong grasa is
5: mali kanya. Na impact. Dagan na kay Tug Kuan.
0: Sige.
5: Utang.
0: Oh, sige, shout out lang dayon.
5: Shout out na lang ko Magnaminsyo.
0: Sige, go.
5: Shout out na ako to. Akong Mads karon nga nanawag. Hi Mads, speak sa Baktulan, sa Dodong. Ogkang kay Lictor, kang Bot Badumar, kang Romeo Hanobas, kang May Adalem, kang Lady M.
0: Wala na, delikado na.
5: Kung dayon kang Indebil Niamor and Manifestita Kagadas, Isabel Robin Castillac, og kang Sir Hel Anok, happy listening sir, especially na lang ay na pwede ay si Ma'am Dirama.
0: Oh, Ma'am
5: ay
0: Drama.
5: Ma'am Dirama. Sorry kayo. O si Ma'am Silyag Lunggakit. Nga utan ako mga friends.
0: One time.
5: Ano sa Magnaminsyo?
0: One time.
5: Ay sa.
0: Sige na.
5: Especially na lang sa kusyutan. Sinong tabasar pa mga Idiron.
0: Okay. Wala to. Salamat kayo, Idiron, sa... Nuha na dahil. Anyway, balik tama lang mas pipila ka mga pahinom na mga kiksyon na natura sa alas 7.58.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 8:02 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gipamugos ni Alliance of Concerned Teachers CONAC Region 10 Coordinator Roland Cruz nga magahom sa gobyerno nga punduhan ang ilang panawagan nga pataasan sa 50 mil pesos ang entry level sa magtutulo sa pampubliko-pribado nga tunghaan. Matod ni Cruz nga importante ang sektor sa edukasyon nga mahimong tinubdan sa mga kabaton o mabatanon nga dunay skills o talent nga gimbugna sa gobyerno aron kini makatabang sa katilingban.
3: Yes, kini nga kanabang proposal makaya no sa gobyerno. Pero in fact kanang mga ayuda makaya gali ng mga solution, ban-aid solution nga ginahimo no sa atong gobyerno nya dapat lang pud nga mag-invest ng atong gobyerno sa education tungod kay importante kayo ang kanabang ang sektor sa education. Kay mao man kini ang ato kumbaga abot mahimo siyang atong resources kung madamlag. Oh. Nga makabaton kitang mga batan-on nga adunay mga skills of talent tungod kay giamo makayo sa atong gobyerno ang atong mga kabataan. Mao nang kayang-kaya gobyerno nga punduhan ang maong tawagan alang sa 50k nga salary increase.
2: Ang pamahayag ni ACA-10 coordinator Roland Cruz. Samtang gipanghimakak ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga wala niya girepresentar si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga investigasyon sa ahensya. Kini human gi-question Defense Counsel Attorney Mark Binluan ang appointment ni Matibag. Mato ni Matibag nga bisan pa man og presidente ang nagtudlo sa NBI Director adunay kagawasan ang ahensya kalabot na sa mga investigasyon.
4: The NBI is under the DOJ, correct?
5: That is correct.
4: And the DOJ is under the Office of the President, correct?
5: That is correct.
4: Now, BBM, in short, BBM has control and supervision over both NBI and the... Your Honor, I'm hearing comments from the prosecution. I don't mean any disrespect to the President. It's just purposes of abbreviation and just calling him BBM. But at any rate, I'll move on to my question. So BBM has control and supervision over both the NBI and the DOJ, correct?
5: That is not exactly... correct. Only on the matter of appointments, but we enjoyed independence in the matter of investigation.
4: I'm glad you mentioned that. Do you confirm that you're an appointee of BBM?
5: Well, it's only the president who can make an appointment. I think it is provided for in the... Oh,
4: what's the answer?
5: Yes.
4: Yes, okay. And so my question to you is this. Did BBM participate in the NBI's investigation in any way?
5: No.
4: No, all right. So don't you consider your appointment as NBI director as participation on the part of BBM?
5: No.
4: No. Okay. All right. So don't you consider your appointment as NBI director as participation on the part of BBM?
5: No.
4: No.
2: Ang pamahayag ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan og NBI Director Melvin Matibag. Og karon sa tuang Magnum News Hunter, pagpaligon sa produksyon sa Luis Rion, Gilaraw, sa PCE o Gadari, Junten. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
6: Gilaraw ka mapaligon sa Philippine Coconut Authority kung PCE Region 10 o Department of Agrarian Reform kung Gadari Region 10 ang produksyon sa Luis Rion pinaagi sa mga luna ang gihatag sa DAR na ito sa mga beneficiaryo sa Agrarian Reform. Kauban sa resyutibo mao ang pagtupod sa pagpatuman sa multi-line coconut processing project at ito sa Agrarian Reform Committees kung ARC. Pangunahan ni PCE Administrator o CEO Dr. Dexter Butig o ang mga empleyado ang naisgutan usab ng mga finding alang sa usa ka usang pagpaningkamot sa value chain inducing project dugang sa paligon sa industriya sa Luwi pinaagi sa pagpauswag sa kaevolusyon kahana sa pipilapot ka mga beneficiaryo. Sikad sa ilang akumon ng mandato sa pagpauswag sa kapabilidad sa mga mag-uma ang MOA naglatid sa kolaborasyon sa duga kaahansya pinaagi sa pagpatuman sa mga servisyo sa mas rural nga infrastruktura makinarya sa pag-uma. Kapabilidad sa kagamitan o agri diocese ang mga proyekto na pausog matod pa. Sisilapod ka mga coconut farmers nga nihimong beneficiaryo sa PCA Region 10 ng lapod sa Gar Region 10. Hindi ka tutuwa ka ayon sa PCA Region 10 o Gar Region 10, kinis si Magbigay 124. Jane Luna, sumalita o Serbusyo Madubracho.
2: Salamat ang Magnum Hunter 24, Jane Luna. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. At ang idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

his brain. 'Cause I can't even go on the internet.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Hey, sa tuwang pinag-uban karon gabi una mga Magnum friends din sa tuwang programang Magnum Hit Sikata.
4: Magnum Hit
3: Sikata. And syempre sa tuwang pinag-uban may gala para sa tuwang Magnum tagna-tagna question. Standby para sa tuwang kinsa mo tubag sa tuwang pangutana.
2: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna-tagna-question. Tagna-question.
3: Kung si kinsa makatubag sa atong pangutana, ang atong pangutana mga kigsunan kalabot ni ining sa pagtalikod, o kung magtalikod sama kang nanay, kung magatubang sama kang tatay. Okay? Ang hint is tao ni siya. Tungod kay tao man ni siya, so naghisgotag ka ng kwan. Sa kunsa nga tao? Dili ni siya bayot, dili nasab ni siya anak nga lalaki, dili sab madri or pari, dili sab samin, dili sab kwan kining tumboy sana dili pod. So unsa ni siya nga klaseng tao? Kung magatalikod sama kang nanay, kung magatubang sama kang tatay. Unsa man daw na be? Ha? Tawag lang mo ha unya sa tong paguban-uban mga Magnum friends. Ang bit karon dai karon. Hulat lang ta sa inyong tubag. 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211. Okay? Para sa ito ang kining kuansan. So kung matubag ni Dritso Dayon, largo na nito may gala. Standby sa ito ang topic mga kigsunan. Ang atong topic mo, okay ni? Ang atong topic is... Siyempre, nagapahigayon man sa impeachment trial ang tuang Senado, no? With the kaning kuan lugar, with the witness nila karon, mao si NBI Director, National, no? NBI Director Melvin Matibag. So, mo nang ilahang witness karon. So, sa nagpadayon lugar nga kining impeachment trial, dito nasuta, dunay mga statement ni pagawas si Matibag and the prosecution team, nga sila ang nagpatibay lugar, nagpatinaw, dayon ang witness sa lugar nga si NBI Director, nga nag-ingon nga na doy kunoy threat, grave threat, nga ilahang nakita base sa video. Di naapod ko noy inciting to sedition. So, moda ko na ang ilahang investigasyon. Pero, kung tanaw na to mga kaigsuunan, ang nasangpit nga kining impeachment trial, moraraw kanang about sa grave threat ha, nga articles. Morabag kanang walay pag-usad, no? Kay pila na ka-NBI ang atong nga nadunggan nga nag-witness, tulo na kayo sila ka-NBI, more na sila tanan, walay pag-usad. Oh, hindi umuusad yung kanilang ano. Biko bag investigation gani sa NBI, expected na pag-investigation gani sa NBI, lalum yun na, lalum. Okay? Dapat lalum yun na unta. Di na yung top how. Kay kung atong tanawon, nabasira po sila sa video. Pag ingon ni BP Sara nga, pati yun si Kwan, mawara po nilang iba siya, video na po. Ang katura pong porsyon rasad, nga giingon ni BP Sara, ang uban ng mga ng mga maamdunggan ni mo sa video, wala nila gi-focus. So dito na po sila na-focus sa giingon ni BP Sara, nga kung mampatay ko, ana, lagon, nga statement nga grave threat, inciting to sedition. So walay pag-usad, kaysa akong tatanaw, mura bag, sabi nga, balik naman yung tulo ka witness sa NBI, mauro man nila ang statement, mauro man yun po sila statement. Mas ano pa gani itong unang witness ba? Mas credible, matod pa nila, pinaka-credible kung kiningas witness si Matibag. Pero mauro man yun, copy-paste naman yun po itong giingon sa mga miaging mga witness. Copy-paste naman to. Mura iyan ang anyway. Alas sige, sa ito nga, panag-uban, kinsa ba kayo makatubag sa itong pangutana? Kung mga talikod sama kang nanay, kung mga tubang sama kang tatay. Lala, sige, sanaw na to, kinsay makatubag. Kung walay, wapay mo to katawag. So, largo ta mga kiksunan. Hulat-hulat ta kinsay mo tubag, ha? Sa tuwang pangutana, then largo din ta sa tuwang Magnum Knowledge is Power.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
3: Go! Kung ang atong ratings nga mabati base sa survey is nabutang dito nga dunay paghihapoy taas nga ratings si BP Sara Duterte base sa social weather station kon SWS survey nga polling nila. Bisan pa man sa panahon nga padayon ang iyang trial. Ora during paghihapon ang iyang trial. So karon is morning ato nga nabati ka kanina. Si kining NBI director na si Melvin Matdibag is third witness sa gikabutyag nga pagpalig-on sa side sa prosecution team sa gipaygayon nga impeachment trial against Vice President Sara Duterte. In the article of impeachment on grave threat and ang sedition, no? Citing to sedition. Ang purpose sa ana mga kiksunan, ang articles of impeachment ng grave threat is ilahang gibutang kana sa ground sa impeachment nga kung asa ibutang sa betrayal of public trust. Okay? Ilaha ka nang gi-ground o gikapit sa ground nga betrayal of public trust. Tungod kay lagi naghisgot kini og threat og naghisgot ga sab og sedition nga mo against sa gobyerno daw. So diha lugar ta karon kung atong tanawon bisan sa nagpadayon nga trial or impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pero sa mga nanggawas nga survey milabas nga si President Ferdinand Marcos Jr. ang trust rating niya miubos ang percentage point sa iyang bagong record karon mas ubos kung itandi sa second quarter of the year. According sa latest survey sa social weather station. Samtang si Vice President Sara Duterte nag-maintain ang iyahang point. Kung usahay mo ubos, pero gamay lang pag ubos. Nag-maintain sa stronger nga level sa public confidence bisan pa man sa iyahang impeachment trial. Sa survey nga gipahigayon June 20 to 29, which is dunay 34% sa mga Pilipino ang nagtrust kang President Marcos, which is niubos kini sa percentage kay gikan sa 35% sa previous survey niadtong bulan sa March. Ug ang lowest trusting rating ni Marcos since July 2024 nga nag-enjoy man siya og kanang 64% kaniadto. But karon is niubos into 34%. Okay. Sa laing 45% sa kang presidente dunay little trust. Okay? So dili na siya ing ana ka kan lugar. Little kamay na lang at trust. Sa highest level sa maong na ihap nga na receive niya since getting 41% niadtong November 2025. ang 19% ni ini nga mga respondents is were undecided. So money sila. So kung imong tan-aon, si President Marcos ang yung trust rating nag-drop since July 2024 ug sa 2022. Karon, si Vice President Sara Duterte nagpabilin gihapon siyang nagginhawa ug nag-enjoy sa 65% sa taas, no? Diin karon is anaa sa iyahang stable ug maintain nga kining ratings karon. But anyway, bisan si President BBM nakarecover man siya ni atong bulan sa Mayo. Last year 38 nga nahimo nga 48% sa iyang high trust. Pero karon is niubos na. Si Duterte sa iyang high level sa public trust ngadto sa mga kaigsoonan mga Pilipino. Bisan sa iyang controversy nga nahitabo lugar sa iya. Nga gani na impeach siya within twice in 2 years, ano. Ang survey ni gawas 57% sa mga Pilipino nga nag-ingon nagsalig sila og taas. Nagsalig sila kang Vice President Sara Duterte. Sa bulan sa Hunyo, ding tuiga 2026, ang figure nga nag-remain nga unchanged gikan sa March nga karon nga tuig. So, mo lugar ka na, mga kaigsoonan, ang ato nakita nga comparison. So, kung imo makita sa ato ang kaning picture, trust rating niya ni drop si Marcos og 34%, si BP Sara stable sa 57% according to SWS survey. Ang ingon sa palas or palasyo, wala sila na balaka ana. Matod pa ni Palace Press Officer Claire Castro, wala siya bakpakyana. Sa mga recent nga trust ratings, sa public approval ratings, ang iyahang priority is to work alang sa mga Pilipino kaysa sa makita ang mga survey numbers. So anyway, daw ang survey naglangkob sa poll ng respondents nila mo abot sa 1,200. So, dunay mga dunay 3% for national percentage, 6% sa mga Metro Manila sa Luzon o outside Metro Manila, dun sa Visayas o sa Mindanao, o 95% sa confidence level. O doon na po'y nag-utilize nila nga face-to-face interview sa ilahang gikabutyag ng mga structured questioners o visual questioners alang sa nasangpit ng mga respondents. So, dili ni mo mabasi, dili ni mo mabasol ang survey tungod kay naaman po'y proseso o naay mga basihan. So, mao ka na mga kaigsoonan. So, kung imutan aon sa Pulse Asia Sub, si Marcos nagtra ang trust rating ni ubos sa 28%. Si Duterte nag-steady sa 58%. Sa base sa Pulse Asia Survey, July 2026. So, national approval ug ang ratings nini, both fell sila 7% sa point. While ang disapproval ug distrust na ratings ni taas og 5 to 7% sa ilahang mga points. Okay, mon lugar ka na mga kaigsoonan, ani gawas. Kung imong tan-aon, may gala, mas taas paghihapon ang percentage sa mga trust ratings ni VP Sara kung ikumpara ni President Marcos. Maigo kaha si VP Sara sa nasangpit nga impeachment trial sa Articles 4 o Articles of Impeachment nga giingon nga grave threat o inciting sedition, which is ilang gibutang sa betrayal of public trust. Kay kang atong tan-aon nga mas taas paghihapon ang trust ratings ni BP Sara karong panahuna. Sa inyong pananaw. Anyway, sa itong pagbalik, natataon dugang mga informasyon at oras alas 8:32.
4: lock it in.
0: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
5: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
5: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka manong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio sa mga biyaydor paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limkitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, balik na sa itong programa karong Magnum Hit Sika sa itong Magnum Tag na question. Pabilin paghihapon ta nga magdawat o kining atuang caller para sa tabag-tubag sa pangutana nga ang atong pangutana kalabot sa kung mag-atubang akong kung magtalikod sama kang nanay, kung mag-atubang sama kang tatay. So unsay tubag niini? Tawag lang mo 0917 169 1199, okay, 0908 820 6211. Okay, so mo na to ang mga numbers pwede tawagan para sa pagtubag sa tong pangutana kung gusto mo motubag sa tong pangutana. Basta kaing hint na to mga kaigsunan, tao ni siya. So meaning way labot ang hayop, mananap ug kining sabaw. Unpan pa no. Pag og dili siya katong gipang tubag kanina, no? As para sa kung ma-remember. Dili bayot, dili pare, dili madre, dili sapato. Limot man ko no. Limot man ko ron. Basta kay dili bata nga laki,
1: yung tubagon.
2: Dili pod
1: na question.
2: Sa amin natong uban. Dili pod tumboy, dili. Oh, para magiyahan ta unsa nga tubag. So unsa ni siya kung tao ni? Unsa ni siya nga tao? Na? Kung magatalikod sama kang nanay. Kung mag-aatubang, sama kang tatay. Aha. So, mo lugar ka na mga kiksunan. Ang atong pangutana. Okay. So, atong naisgutan kaganina ang about sa trust ratings ni VP Sara and VBM, President Ferdinand Marcos Jr. Okay, siyempre no, ato mga gilantaw sa karon na ang trust ratings, matingala ta, is lahi. Kung atong tanawon ang nasangpit lugar nga,
1: Magnum,
2: kining impeachment trial nga sitwasyon.
1: Tungod kini magamit sa tanang panahon, Magnum, knowledge is power.
2: Kachot lang. Okay? Sa nagpadayon nga impeachment trial kang Vice President Sara Duterte, which is articles of impeachment in ground, on about sa kining grave threat and inciting to sedition. Siyempre, they put it into the grounds, basis, the grounds, kining betrayal of public trust. Sana naman, sa nasangpit nga impeachment trial, para mapamatud-an gid nato nga igo si Vice President Sara Duterte sa betrayal of

0: public trust nga crown sa impeachment. Islo mugawas nga ang atuang survey. Ras unta lahi or unta suportado nini ang maong impeachment. Pero ang nigawas nagcontradict man. Kay nagnigawas nga perting taasa sa ratings ni Vice President Sara Duterte nga June 2026 sa plus 31. Mas dako ganini kung ikumpara sa May 2026 plus 29. Ug ang kang President Bongbong Marcos negative 7 sa June. Ug negative kung ikumpara although mas dako-dako tong May niya kay negative 15. Pero still negative gyapon ay ubos. So na pag-ubos. So, sa karon 34% kang Presidente Bongbong Marcos, dayon kang VP Sara, 57%. Ang laki. Medyo hindi mo pa rin maano, matibag. Ba? Hindi pa rin matitibag. Kahit si matibag ang ilahang witness. Si Inday, bi Inday, may gabi Inday!
1: Bili ko si Inday.
0: Ang sige sa maday ni?
1: Ang pendragon ni.
0: Si?
1: Lady M.
0: Ah, si Lady M maday ni day. Lady M! Sa maday ka ni. Oh, Lady M, kumusta man imuhang life diha?
1: Okay lang niya po. Gani na lang kung nag-dial good dito sa 1899. Diyan ko kasulad, gatotot lang.
0: Agoy. Pasensya gini taon kay daghan-daghan mo ito na nawag.
1: Okay, try na ko ng isang number ninyong 1199.
0: Lagi-lagi. Kaya yung saon tamang yun, bisag uyamot na niya itong programa, maot po nigdagway ning angkor mandari.
1: Ang dami, matry ko ito bag.
0: Daghan ka panawak. Anyway, sige, on sa tubag ni Lady M.
1: Akong tubag si Kong Jesus Christ.
0: Si?
1: Jesus Cristo.
0: Jesus Christ.
1: Yes.
0: Hallelujah. Sige, si Jesus Christ or si Jesus Cristo. Imong tubag nga Jesus Christ is...
2: Mali ka niyan! Mali
0: ka niyan! Bitaw eh. Sige, nakay shout out ni DM. Go, shout out.
1: Yan, shout out na lang na sa kanyang loya group of friends ako, Lara Gambolinas. Ito mo na isa-isang patikatot na nawag ng sunod sa ako. Akong gisundan ganyang doon ako buok. Shout out na lang sa inyong doon. Hila yun, sa kanyang Inday Guillermo, Christy Sakagares, Ma'am Selina. Andi, tumampok. Hi, Ma'am Derahma. Good evening. Happy listening. Hila yun. I must like it. Ang magpapakatang sa rumbugan si Mr. Shower. I'm pink always. Unang gawag niya sa inyong lugar. Alright, thank you. Mag-imag siya sa inyo. Okay. Swimming ho ng sa gayan. Ay, sa imong pa-pilot. Thank you sa pagdawat. And congratulations again sa inyong station na mag always undisputed number one ang sa gayan.
0: Salamat.
1: Thank you.
0: So, salamat, bye. Lady M. Bye-bye.
3: Punto na mo'y huna-huna.
0: So, ano na?
3: Tag na question.
0: Matatagnaan kaya ang ating ano? Ano ba naman ito? Siguro atong muhatag-taghint ha. Isa-isa-isa. Magunauna, sakog ka ng dili pangka nga hinta. Tao man eh, tao. Sige. Huna-huna daw mo og tao nga karaan nga tao. Ancient ha, mga karaan nga tao. Nga taas og buhok kong mutalikod. Pero pag atubang, walay buhok. Ana, huna-huna daw mo. Sa yung tayo, Sharo na nga hint, hindi ni matagnaan. Sabi, before ta magbalik sa ato ang kuan, sa ato ang topic, si Ma'am Geneva. Geneva, may gabi eh. May gabi eh.
4: Ang akong answer, Anghel.
0: Oh. So, may, wala na to na answer to. Anghel. Okay. Final answer, Anghel or Angel?
4: Yes.
0: Ang imong tubag na Anghel or Angel.
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Mali gihapon. Sorry, mali. Nice shout out ni mo, Ma'am Geneva. Nice shout out ni mo.
4: Ay, wala, sir.
0: Ah, wala? Ay, sayang.
4: Wala, rason.
0: Okay. Sige. Salamat kayo, Ma'am Geneva.
4: Okay.
0: Bye-bye.
3: Kung tinamoy, huna-huna, inyong tubagon. Tag na question.
0: Hello sa mga Magnum friends na to diyan, mga ta, mga kaigsunan. Wa naman tayo gong oras. Ato pa untang i-topic ang kining naitabo ganina nga. Yan na lang. Sunod na lang ni. Kay kung sa akong observation ha, ang statement bitaw ni Matibag, pare-pareho ra kita ng statement ni Ligo, ano? Sa ito nga mga previous nga NBI agent. No? Pare-pareho ra. Marami ito, walay lahi nga mas lalong nga investigation. Ano yung nag-investigar, maka mo? Ba? Investigar nga, national biya mo. Tapaw, asako lang tapaw siya nga pagka-investigar. Ah, si, tanaw na tabi kung makatubag ba sa itong pangutana si Mario. Mario!
5: Hello.
0: May gabi eh.
5: May gabi.
0: Taga-asa ni si Mario?
5: Ha?
0: Taga-asa ni si Mario? Bugo. Okay, sa Bugo. May gabi. Trinitas, Bugo. Okay. Unsa may tubag ni Mario?
5: Francis. Tomboy.
0: Tomboy?
5: No.
0: Actually, ako nang gibutyag dan. Walay apil ang tomboy. Wala na siya ikuan kayo na may bayot ganina. Kung naging nan nga tomboy, dili. Walay apil. So, basig na kay lain nga answer.
5: Wala na.
0: Maroon dito mo, sir. Nice shout out ni mo, sir.
5: Shout out to me ni Juan. Mark Bittig. O si Angelica. Si Juan. Maria Victoria nga magyaka.
0: Mm-hmm. Okay. Salamat kayo, sir.
5: Okay, thank you.
0: Thank you. Salamat kayo sa imong pagtawag.
3: Kuntunala. Inyong tubagon.
0: Kanus apaka ni matubag?
3: Tag na question.
0: Unsay tan-aw, unsay hunahuna ninyo sa mga ancient nga mga tao? Nakikaila nga mga kwan. Pag mutalikod sila, taas sila buhok. Pero pag maatubang sila kay walay buhok. Charo. Mayng gabi di ay kang sani. Sigbin. Dili Sigbin. Mayong gabi kang Lin. Bebe, mayng gabi Bebe.
6: Mayng gabi.
0: May gabi, taga-asa man si Bibi.
6: Bugong.
0: Si Bibi man rin nga, taga-bugong. Sige, oh. Bibi, unsa man imong tubag, Bibi?
6: What? Mabit ang tawang kapatid o kapatid o duplikara?
0: Duplikara?
6: Oh.
0: Duplikara. Okay po da. Duplikara.
6: Oh.
0: Di ba ang duplikara mo Paside man ang ihang ano? Anyway. So, final answer, duplikara?
6: Final answer.
0: Imong tubag na duplikara is...
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, dili duplikar. Ay, shout out ni mo, Ma'am Bibi.
6: Shout out sa tanang mga listeners.
0: Mm.
6: Mora.
0: Okay, salamat kayo, Bibi, ha. May gabi diya. Okay. Naging tayo oras nyo na ni. Nasalamat kayo sa inyo ang pag-uban-uban para sa tuwang Magnum na tagna-tagna question ng Magnum Knowledge is Power. Para sa tuwang mga Magnum friends nga naminaw karong gabi una sa itong Magnum Hit Sikat.
3: Magnum Hit Sikat.
0: And wala tayo kong oras. Kiniligi hapon ang banggiitan na bipas sa panahon na humusapin. Magnum Mencho Kabaktulan Liminhon ng Cagayan di Oro. Itong oras alas 8:59. Salamat! Bye-bye!

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 9.04 sa kagabion. May gana na balita karong orasa. Nang hinaot ang simbahan sa Archdiocese of Cagayan de Oro nga wala pa walay untay pagpili ala sa pagtara sa hukmana na kalabot na sa mga nalambigit sa korupsyon sa nasud, mato ni Father Jorgen Paborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, nga dili usab maayo ang pagtunglo ngadto sa mga daot nga tawo ukrap tungod kay ang Ginoo lamang ang mapahamtang og hustisya ug ang ayan usab nga dunggon sa Ginoo pag-ampo aron masulbad na ang problema ng korupsyon dinhi sa nasud.
3: Wala gipili mga pamilya, wala gipili ng mga kauban sa politika ug sa kanang unta, tinuod unta, no? Kanang tanan na yun ba? Unta na dili lamang diha sa mga politiko, kundi tanan ahensya sa gobyerno. Kaya grabe yun na ayaw karampat ang maong korupsyon.
4: Murang bawal mo na sa inyo, di ba?
3: Manonglo kita, bahala kung saan na sila kadautan, pero we put our trust sa Ginoo bang ang Ginoo may proper time and proper place nga ang Ginoo yun. Magpahigayon gid sa sayang hustisya. Dili ta manunglo kun dili we pray for kana ang Ginoo nga magtubagon ang ato ang mga panalangin nga ma-end og tanang corruption na ay kaayuhan sa ato ang nasod.
2: Ang pamahayag ni Father Derjan Paborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Samtang gianonsyo ni Impeachment Court Presiding Judge Jesus Escudero nga walay impeachment trial sa Senate Court sa Lunes ug Martes, Hulyo 27 ug 28. Mato ni Escudero nga gisibog ang schedule sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte sugod na sa alas 10 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon sa Hulyo 29 samtang sugod sa bulan sa Agosto ipadayon sa korte na sampit nga schedule nga naandan sa alas 2 sa hapon.
5: The senator judges agreed for next week there will be no trial on Monday given that it's the state of the nation of the president. There will be no trial on Tuesday to afford the minority the opportunity to prepare and deliver their contrasona, which is a tradition in relation to the state of the nation address by the president. So our next trial date, for your information, which we will clarify on Wednesday, tomorrow, will be on July 29. Now, on July 29, as agreed in caucus by the senators and the senator judges, the new time of the trial will be from 10 a.m. to 3 p.m. And the session of the Senate will be on or at 4 p.m. So, to repeat, no trial on July 27, Monday. No trial on July 28, that's a Tuesday. On Wednesday, our trial will resume July 29 at 10 a.m. up to 3 p.m. with a break, short break for lunch, snacks, or the call of nature for anyone. Henceforth, after that week in August, we will be conducting the trial from Monday to Wednesday from 10 a.m. to 3 p.m.
2: Ang pamahayag ni Impeachment Court Presiding Judge Jesse Escudero. Ugron sa tuang Magnum News Hunter, gibutyag usa ka lalaki nga gigong nang lugos dakpan na sa kapulisan sa Police Station 6 sa Puerto. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
6: Arestado karon ang usa ka 34 anyos nga lalaki nga molupyo dinadto sa Zone 5 Barangay Buguning atong siyudad human ginigit uwan kanang lugos matud pa. Lagi sige pagawas nga warrant of arrest bato kang Emil Obsequias Dablo. Ngon nga naarrest sa kini tungod sa kaso nga rape dunay sexual assault giingon nga ubos kini sa criminal case number 6-02282 02283. Kutsag nga ang iskutan nga kaso, girekomendahan matutpaog siya ito 20,000 pesos. Bill bond, alang usab no sa iyang temporaryo nga kagawasan, kiniubos sa pinirmahan ng Honorable Judge Carolina Casino Damasing, Presiding Judge of the Regional Trial Court and Judicial Region. 22 ng siyudad sa Cagayan de Oro, Dugtong Ninian, iskutan ng lalaki, kustidiya na karoon sa Police Station 6 Puerto. Balita, gikan sa Police Station 6 Puerto. Si Magandiyo 324, Jane Luna, sumitawag, Sir Busha, Magbradyo.
2: Salamat ang Magnum Hunter 24, Jane Luna. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

Magandang gabi mga Magna Friends. Happy Tuesday sa inyong tanan. Kamusta? Hinaut nga bisan unsang inyong naagian sukad pa ganiha sa buntag, matrabaho man na, eskwela, negosyo, o bisan kapoy na usahay hunaunaon sa kinabuhi Magna Friends. Karong nga gabi, panahon na sa pagpahulay, labi na sa inyong mga hunahuna, ug maminaw lang ta sa mga paborito ninyong mga awit na makapahikap sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Welcome to Magnum Songs of the Heart, ang inyong kauban sa gugma ug musika. Dini lamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misur. Kini si Magnum Apple Pie, ug syempre, ako gyud ha, exclusive na date ninyo this evening. Hinaot inyo pong sabayan karon Magnum Friends, hangtod unya sa tungang gabi-i. Ug salamat pun ha, for making us your choice this evening to keep us company in whatever you do and wherever you are right now. We'll do our best, Magnum Friends, to make you feel light and easy on a Tuesday. Meantime, as usual, loaded gyapon ta with love, life, and even hope, and variety of beautiful music. Dili mawala ang ato mga paborito mga bahin sa programa for tonight. Song for someone special, kung adunay usa ka tawo nga gusto nimong pasalamatan, kumustahon, usultihan man lang nga I'm thinking of you. Kini ang imong higayon tonight. We also have Life That Gives Beat to Your Heart. Unya lang nataod-taod mga Magnum Friends, mga stories bitaw nga makapahinumdum nimog, maghatag kanimog inspiration, strength, o rason nga makapadayon bisan unsa pa ang inyong giatubang karong mga panahuna. Syempre, ang climax sa dili pa matapos ang gabi-i, articles, atong kiligon, o pag-aanon gamay, ang inyong kasing-kasing pinaagi sa mga sweet, o feel good kaayo nga moments, o para sa mga dunay gibati nga kasakit karon, mga kapakyasan o tingali adunay wala pagyapon maka move on. Have no fear mga Magnum Friends, ayaw lang yun mo kabalaka kay wala ka nang inusara. Aduna tay mga words from the heart later mga Magnum Friends, kana mga ulong nga hinaot makahatag og kahayag, galinaw og paglaom. Kaysa dili pa kita matulog karong gabi Magnum Friends, gusto nato nga ang atong kasing-kasing dili puno sa kasuko, dili pod daghang mga pagdumot nga pagbati o kabugaton. Hinumdumi Magnum Friends nga ang pagbuhi sa kasakit dili pasabot nga nalimot na ka, diba? Apan ka na, nagdesisyon ka nga dili na nimo tugutan ang kasakit nga mupugong sa imong kalipay. Kung namoy mga love messages, mga hugot, uban pagilog, lihok sa mga hearts, o song requests, i-message na sa comment section sa Magnum Live or i-PM lang kami din niya aron mabasa na nato Magnum Friends. Basta ha, walang iwanan, kay diri sa Magnum Songs of the Heart, gugma ang puhunan. Sige Magnum Friends, as we officially begin our love journey tonight, i-plastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kaya again, sugdan nato kini nga programa nga dili away kun dili gugma. So tell me now Magnum Friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume. Keep your hearts in tune. And let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story. Every dedication carries an emotion. And every heart finds a melody.

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 10 punto sa kagabion. May galang balita karong orasa. Giklaro ni Andre Hoso, chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao, nga dili lang nakasentro kang Vice President Sara Duterte impeachment, alang usab sa uban pa nga nalambigit sa isyo sa korupsyon, labi na ang flood control project, mato ni Huzol, nga kinahanglan nga ipakita ang ebidensya sa tulubagon sa Vice Presidente kalabos na padayong pagdungog sa Senate Impeachment Court. Kini, alang sa mga reklamo nga batok sa Vice Presidente.
3: Sa among standard sa Liberal Youth National Youth is, ang impeachment man dyan is a form of accountability to, it's accountability. It's not per se na gusto na mo ni pahawa si Duterte, pero kailangan ipakita sa buong Pilipinas ang ebidensya laban siya. Dili nang kan Duterte na standard. Sa tanan yun yung ang standard na mo is hold all of our public officials accountable. Labo na sa mga flood control projects, for example. We are supporting current investigation laban nila Romualdez kay nakakita na anomalies sa mga flood control projects. Even though the focus karon ang impeachment, pero the work, the groundwork and the political work on working on our advocacies has not.
2: Ang pamahayag ni Andre Huzol, chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao, samtang gikundi na sa Malacanang ang insidente sa Yung Insul, kundi ingatake sa Chinese Coast Guard ang usa ka personay sa Philippine Navy. Mato ni Past Peace Officer Undersecretary Claire Castro, nga dili makaturungan nun ang violenting aksyon, bato ka sa mga Pilipino nga nagtuman lamang sa ilang kaakuhan. Gidugang pa ni Castro, nga nakikordinar na ang Department of Foreign Affairs sa Armed Forces of the Philippines sa aron magpahigayon sa ngayon diplomatikong pamaagi.
4: The DFA is in coordination with the AFP regarding the details of the incident. Any act of violence against Filipino personnel is unacceptable and will merit the appropriate diplomatic action. The DFA is committed to upholding the safety and well-being of Filipino personnel in BRP Sierra Madre who are lawfully performing their duties. So yan po ang mensahe ng DFA patungkol po sa Yung Insul incident. So hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganito mga klaseng incident na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga ganitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. So hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China.
2: Ang pamahayag ni Palace Peace Officer Undersecretary Claire Castro. Ogron sa tong Magnum News Hunter, lalaki mireklamo human matod pa gikawat ang motorsiklo. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Nireklamo karon ang usa ka 27 anyos nga lalaki human kini gigawatan og miyo nga sir nga motorsiklo sulod ang mismo no, sa parking lot sa maigay sa no mall o kagali kabutsa nga naiskutan nga biktima gilayon usab no nga nagpatalas ka pulisan tungod po sa mga insidente kabutsa nga iyaha lamang kini nga giparking lakip na ang iyahang helmet magdumaching apan pag subli no sa pagbalik nini po nga biktima gikan kini naga grocery wa na gyud niya nakit isubli ang naiskutan nga miyo nga kini lugar nga motorsiklo tungod din gilayon kini nga mihimo sa pag-report tapos ni kabutsag nga tinapay proseso no para ma review ang CCTV o kaligi kabutsag nesgutan pod nga motorsiklo posible nga giguyod kini isa wala mahiling nga suspechado tapos sa mga insidente magdabaching no kapangayo usab no CCTV footage po na nesgutan pod nga biktima inabalan sa kapulisan pero matumbok gilayon suspect nga mihimo matud pa sa pagkawat niini dugtungan niini magdumaching eskutan nga susosyado pa bining gawas no niining panahuna o gwa paghapon maila si Magnum News Hunter 24 Jane Luna subayta o Sir Busho magdubracho.
2: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Mangay galabati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingin Trina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

listening to Magnum Songs of the Heart, only here on Magnum Radio 99.9. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika on this romantic Tuesday evening. Hope your heart, mga Magnum friends, is now tuned in as we move on to make this night a little more cozy and filled with love. Oras na para sa atuang song for someone special? Mga Magnum friends, karon daghan na ang mga relasyon nga nagsugod ug nagpabilin ra online. Chat, video calls, emojis, ug good morning messages ang nagpadayon sa koneksyon. Pero bisag layo ang distansya, kung tinuod ang pagbati, ang respeto, pagsalig, ug pagpaningkamot, dili lang kay kutob sa screen. Mas makita kini sa consistency, honesty, ug sa paningkamot na mahimong parte sa tinuod nga kinabuhi kamo sa usag-usa. Karon gikan sa mga online conversations ngadto sa mga message nga gikan yun sa kasing-kasing. Natay song for someone special tonight that goes to Beth, requested by David. Matod pa ni David, online relationships silang duha ni Beth. And here's a sweet message nga atong basahon tonight. And the message goes like this. Lovingly dedicated to Beth, bisan usahay sa screen lang ta magkit-anay, ang akong pag-care ug paghigugma kanimo tinud-anay ug walay distansya nga makapugong ni ini. He wants you to remember, Beth, that every message, every call, and every prayer carries one promise, and that is, you're always special in David's heart. Wow! May this song remind you that love grows stronger when it is built on trust, patience, and God's guidance. Love always, David. David, thank you kaayo for sending us your requested song with a special message. Here's your song for someone special, where every dedication comes straight from the heart. Only here on Magnum Songs of the Heart.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11, kona alas 11 sa kagabion. May galalang balita karong orasa. Gilauman ni Northern Mindanao Federation of Transport Cooperatives akon non-fed Trasco, President Oga CEO Luz Minda Escobedal, nga madungog nila sa umabot nga suna ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mahimong solusyon nini sa problema sa pagsaka sa produktong petrolyo, labi na sa public transport. Mato ni Escobedal nga kini ang dako nga problema nga ilang iatubang karon.
3: Past ayo nga increase sa ato ang fuel. Mogenized specific nang unsay resolution sa ato ang gobyerno kung ga problema. Unsay pwede niya mahata mo na atong expected karon no? Atong madunggan unsay plano sa maong fuel increase ilabi na sa atong public transport. Ay ipatong kanis sa nakuigan ng mga problema karon. Kana oil distillation law kay kana mangod na bataon mo kanay isa nga nakahatag dako sa atong mga negosyante no nga makapuhotak sila og increase nga hindi ka makontrol. Tungkol anang abalaon, baan sila higayon na sila ang magbuo kung pila ang eleksyon.
2: Ang pamahayag na non-feed Trasco President og CEO Luz Minda Escobedal. Samtang gidepensahan ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon ang pag-question sa defense team ni Vice President Sara Duterte og pipila ka senator judge sa affidavit nga gipasabot ni NBI Director Melvin Matibag sa self-confessed double death squad member nga si Arturo Lacanias. Matod ni Ridon nga ang gipasabot ni Matibag nga ang particular nga dokumento nag-exist.
4: Again, pinipresenta ho yun as a fact, di ba? Kumbaga, yung magagawa ni Director Matibag ay yun yung lumapag sa lamesa niya na dokumento. For example, Intel reports. Yung mga Intel reports na lumalapag sa NBI, law enforcement, notaryado ba yung mga yun? Tingin ko hindi, di ba? So, hindi ho requirement to basically show yung fact that this particular paper exists, this particular document exists. Yun lang naman yung sinasabi ni Director Matibag, lumapag itong dokumento sa kanya. Is there a requirement for this particular document to actually be notarized? I don't think so. And pandagdag na lang din naman ho yung binabanggit ni Chairperson Jerryville Luistro na this particular document, even if unnotarized, was actually submitted to the ICC. Di ba? It was never meant to say na dapat magkaiba yung standards ng Senate Impeachment Court at yung ICC. Kundi, the fact of the matter remains that this particular Lascanias document was submitted to the ICC and it was accepted.
2: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Tere Ridon. O garon sa itong Magnum News Hunter o sa kabalhabal driver gito ko nagitiunan o gait nga butang sa iyang pasahero sa balita o serbisyo. Ano si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Pabi ni karong kiimbestigahan sa kapulisan sa station Tukugon Kalabota sa usa ka insidente. Dining usa ka gireport nga panghitabo sa usa ka habal-habal driver na samtang nga nakakabutiyag nga usa ka na 24 anyos nga taga makabalan ni gatong syudad samtang nga nakadestino sa iyahang ruta nga gikan sa kining limkit kay padulong sa kining makabalan apan sa dihang nga usa ka pasahero niini ang mihimo sa pagbiun sa usa ka hait na butang ug dala sa diini ang pagpanulis sa apan sa nasangpit nga insidente nga nakahimo pa sa pag-decline ang maong biktima tungod sa kaminos sa iyahang kining sapi ana nga mahigayon na dan nga gikuha na lamang ang yabi sa maong motorsiklo ug gisulian sa pagkuha sa maong motorsiklo labdi apaan na tungod kay napantayan kini sa pipila ka mga rider anang kayo na diya sa Limkit Kay Drive dun sa inundan sa pagdagan sa nasangpita nga suspek ka dun da, sa karon nga mga parona na at napas sa kining investigasyon sa intelligence section or office sa kapulisan sa station Tukugon ang maong kaso arpod sa Ginoon nga pagpangita o inyong mapagtumbok ka, trasampit ka suspek ka, o ka pagbawi usab sa yabi, nining sampit nga biktima, alang-alang usab nga magamit subli ang motorsiklo sa nasampit nga lalaking rider o hapal-hapal driver aron sa subli niining pagbiyahe. Para tunay po nga palitagikan sa police station tukogon kini sa Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa palitawang serbisyo Magnumadyo.
2: Darang salamat Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang indugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

and friends, that was Follow Your Road by Pauline Wilson here on Magnum Songs of the Heart. Usahay Magnum Friends, sa gugma o sa kinabuhi, dili tanan nga mga tao nga atong makailan no, maugyod ang makauban nato hangtod sa katapusan. Naiuban mga muagi lang aron tudluan taog leksyon. Malig-unon ta, o ipakita nga usahay ang pinakamaayong paagi.

sa Ginoo para nimo. Anyway, mga Magna friends, padayon lang ta ha sa pag-hold on. Labi na kay, this is our final hour get-together on Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ninyo si Magnum Apple Pie sa gugma ug musika. Not okay na ang inyong mga kondisyon sa kasing-kasing ninyo karon, Magnum friends. Labi na sa kato mga gikan lang ng hilak. Nang hilak nga to sa mga linya nga makapahiyom o makapakurog sa imong kasing-kasing. Nga naman, kay panahon na aron hataga na to gamayang kilig o katawa ang inyong gabi-i karon. Here now is our Heart Tickles. Welcome to our Tuesday edition sa segment na to nga Heart Tickles and Magnum Songs of the Heart. Tickle, tickle your heart so that it will not be in trouble. Usa lang ka sweet nga pulong or cute nga thought. Igo ra na, Magnum friends.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nanginawad sa Alliance of Concerned Teachers Region 10 Coordinator Roland Cruz nga hatagan pagtagad sa SUNA ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kabahin sa kahimtang sa AXA Ridco na ACT Region 10. Matod ni Cruz nga usa sa ilang mga yangungo ang suhulan.
3: Kami sa actors kanunay nagpanawagan nagalaom no nga hinaot tagaan niya og bugat nga gibugaton no ang kanabang imong usano no sa mga prioridad nga matagaan niya og positibo nga kanabang solusyon kining kabahin no sa kahimtang sa ato mga teachers ini nga hiniusa nga panawagan no sa ACT Teachers no Philippines sa tibuok nasod nanangamagan kami nga hinaot nga iyang dunggon ang mga yangoo sa ato mga teacher ilabi na sa pagpausbaw no sa kanabang suhulan.
2: Ang pamahayag ni Alliance of Concerned Teacher Region 10 Coordinator Roland Cruz samtang gihisgutan ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tunggol ang posibilidad sa pagbaton sa executive session aron na masayran kung si kinsa ang person of interest sa NBI nga giingong ang gikontrata ni Vice President Sara Duterte aron ipapatay ang presidente. Mato ni Tunggol nga ubos sa Rule 6 sa Senate Impeachment Rules nga supplementary application ang Senate Rules o Rules of Court rason nga kung dunay Senator Judge nga muhangyo sa executive session kinahanglan kini desisyonan sa pagkuna sa president kuna president officer.
4: Based on my analysis of the rules po, no, under Rule 6 of the Senate Impeachment Rules, mababasa po ninyo doon na supplementarily applicable yung Senate Rules, pati po ng Rules of Court. Pag sinabi po natin na supplementary applicable, pag hindi po sinasabi sa Senate Impeachment Rules yung mga ganong mga proseso, pwede bang i-apply yung Senate Rules on the legislative process? Doon po may makikitang executive session. At kung yun po yung balak gawin ng isang senator judge, mag-move po siya, then baka pong viable possibility po yun na pwedeng mangyari because meron naman pong basehan na supplementary application po ng Senate rules po. But as of now po, wala tayong nakitang ganun po na ginawa ang any senator judge po para to disclose the names of the person of interest.
2: Ang pamahayag niya kon ang pamahayag ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tunggol. Ugron sa tong Magnum Night Hunter, lalaking naglasong sa kon sulod sa balay, gireklamo sa balita ug serbisyo. Anya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Gireklamo sa mga silingan ang paglasong sa usa ka lalaking nga mo abot sa Panginaron na nga 30 o 36 anyos sa nga Panginaron sa usa ka suspect kakansa nga nangguba o gamit o palay ng hagit pa o away sa mga silingan na dana nga ang iyahang mga kaila ang mihimo sa pagreklamo patok paniini do sa gikabutyag nga insidente das buntong kamamanan ni ngatong syudad ang usa ka lalaki nga nakahimo sa pagpangguba nga gamit o sa mga gamit sila panimalay o migawas kini at to nga nakahimo sa pagpanghasig daw nagampahat o sa taran nga pagsaba-saba mo tinundan nga gireklamo kini sa mga silingan na nakakos o public disturbance ilman nga nakahatag pa o kapalaka sa kaugalingong pamilya sa karon nga gikabutyag nga ang suspek na balhog sa prisuhan sa PlayStation Tukugon na kansag makatumang sa posibleng kaso watong pagkaniya inatungod sa mga damage sa mga guba niini nga sa panimalay ngunit man laki pa sa iyahang gipoy ang palay o ang paghatag o public disturbance nga ito sa silingan nga mo inundan na posibleng makatumang sa mga kaso ang sangpit na suspek tungod sa maong kagubota. dyan sa police station tukugon kini si Magnum Hunter 19 medyo kabagtulan sa balita og serbisyo.
2: Dawang salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Mga igalanubati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isig katao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Nanginaot si Father Durgen Fabrada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, nga matagan og pagtagad sa gobyerno ang mga lumad nga dunay mga konkreto nga mga programa, mato ni Fabrada, nga kini ang kinahanglan nga hatagan og pagtagad sa gobyerno karon.
3: So ang mga igsoon ng mga lumad sa mga ilang mga villages and communities naunta po'y konkreto ng mga na programa ni ini, labi na gayud ang right to education sa ato mga kaigsoon ng mga lumad. Kay nakita nato ng mga biliyaan gayud sila sa katilingban. Busa kada usa sa mga nakita namo nga gayud gay pa kuan gayud sa ato ang gobyerno.
2: Ang pamahayag ni Father Durgen Fabrada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Samtang giklaro ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa nga normal lang ang pakiginabi sa testigo o na ang pagdungog sa matod ni Tolosa nga normal lang kini tan sa tanang paglugog og wala usaba statement nga gingong kona briefed.
4: First of all, to be accurate, wala hong statement na he was briefed. What he said is he had an opportunity to meet, no, with the public prosecutor. But there's nothing unusual or irregular about that. Napaka-normal ho yan, no, sa lahat ng paglilitis, kahit sa normal na mga kaso. Normal ho yan, bago ka mag-upo ng testigo, normal. Nakausapin mo, interview mo yung witness para malaman mo ano bang masasabi niya dito sa paglilitis na to, para malaman mo meron bang mga dokumento na kailangan markahan bilang parte ng kanyang testimonya.
2: Ang pamahayag ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutok ni Andre Husol, chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao nga kinahanglan solusyonan sa gobyerno ang giatubang karon nga problema sa mga kabatan-unan. Matod ni Husol nga wala na sulbada sa gobyerno ang krisis sa nasod tungod daghan pa man gihapon ang walay trabaho.
4: Nang lison na yun mga tao dari sa Pilipinas, labo na sa mga batanunan kay grabe na yun ang kamahal mga palitunan dari sa Pilipinas, grabe na kamahal ang mga kiti dari, and kailangan solusyonan ang na sa gobyerno. Sa mga patanunan, no, even more so sa mga kabatanunan, wala pa yun yung isulbad sa gobyerno kung affordability crisis dari sa Pilipinas. Kaya nano, in terms of economy, 2 million young Filipinos are unemployed. 56% of families here in the Philippines rate themselves with self-poverty. Dili nang pod na sa ekonomiya pod in terms of swilahan pod, pagswila and mahal ng fleet, mahal ng tuition.
3: Ang pamahayag ni Andre Husol, chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao, samtang ipadayon sa defense team ang cross-examination sa testigong si NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial karong kadlawa, matod ni Attorney Michael Poa, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte, nga doon na pa'y wala na pagawas nga target ang depensa.
5: Siyempre ayoko namang sabihin na naging okay kami, that's parang pinataas natin sa sarili nating bangko, but at least for this first half of the cross-examination, we were able to again meet our targets, so masaya naman kami sa nangyari, but definitely hindi pa tayo tapos, so itutuloy pa natin tomorrow and we'll see how things go. For tomorrow, yes, meron tayong mga hindi pa nailabas, so hopefully mailabas natin lahat tomorrow.
3: Ang pamahayag ni Attorney Michael Poa, spokesperson of defense team ni Vice President Sara Duterte. Mga igalin na pati ang Magnum News Alert. At ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kiling si Magnumante 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa kadlawon. Mahigala ng balita karong orasa. Nagto si former City Councilor Attorney James Judith nga hinahinay na nga gakakuhaan ang katawan nga gatutok sa impeachment trial tungod pulos na lamang panaglalis sa technical. Mato ni Judith, gagakawala na ang matuod nga tumong sa impeachment trial.
4: Hinahinay ang katawan galad-angan sa kakakuan na ang mga gatanaw o gatutok sa impeachment. Matitungod lagi, puro na lalis sa technical. Gakawala na sa utagin ang tumong ba na itabo ba ginit, tinuod ba ni ang gingon aning article? Wanton yun na to nga ang sinugdanan o tinubdan yun sa impeachment. Mora man nga, mora na siya o ang may tabuan na siya, mora gahukman ka sa imong mga kauban nga pinili ragyapon sa katawan. Kung yaka na sila, dili pa na sila trained.
3: Ang pamahayag ni former City Councilor Attorney James Judith, samtang naghatag og ang mensahe si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete sa mga sundalo nga anaa sa BFP Sierra Madre nga motindog sa ilang baruganan kini human sa insidente nga gikalamigitan sa mga personahe sa China kuna Chinese Coast Guard batok sa Philippine Navy sa Yungan Shoal diin na gihapak sa ulo nga bahin nga ginungdan sa pagkasama dini mato ni Navarrete nga ipasalig nila nga himuon ang trabaho og panalipdan ang teritoryo sa Pilipinas.
5: I think they're doing their job very professional. We have to stand our ground. Atin yan. Rest assured that we will also do our jobs. I think they're ready for it. We have our rules of engagement also there.
3: Ang pamahayag sa bagong AFP Chief of Staff, ang General nga si Antonio Navarrete. May galang na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud og sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikalamahing adlaw sa atong tanan. Welcome kita sa atong programa Buntag na Pilipinas. Oy, Merkulis na rin ba? Maintindos ang pizza. Dali agay sa adlaw eh. Dali kayong adlaw na to. Wad-wad gabon ta kamas gabon ta mga kabubre. Wad-wad gabon ta mga kabubre. Kamas gabon ta mga kabubre. Wad-wad gabon ta. Wad-wad gabon ta. Kamas tani ni magalang sayo sa kamuntagon. Wad-wad na ta kay buntag na mga higala. Ala sa tanan mo na itong mga nakaroon sa mga tagsatag sa Kabarimalaya. Ala, mayong buntag, mayong buntag, mayong buntag. Mayong buntag sa itong tanan. Welcome kita ng atong programa ng Buntag na Pilipinas. Ala, mga maninay, mga maninoy. Mata na, mata na, mata na, mata na, kay buntag na, mata na mo, kay buntag na, mata na mo, kay buntag na. Wadwad na buntanan, wadwad na buntanan, kay buntag na, kama sa buntanan, kay buntag na.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Ato mga listeners na ito, mga viewers sa ato KB page, Magnum Live, kumusta man ninyong kinabuhi niya? Ginhawa pa pag-iapon ta? Bahalag ang lisod? Actually, bahalag ang lisod. Basta importante, ginhawa ang ta? Ginhawa, ginhawa, ginhawa ang iapon ta? Why pagkaluya? Why pagkaluya? Birada na! Ala, birada ta? Why pagkaluya ay? Why pagkaluya? Birada ta? Why pagkaluya? Ngano, galuya dahi mo? O, dapat di mo maluya. Dapat mga igol lang kumbati lang kita sa itong kapobrehon. Di ba na may uman, may galang, bisan tuod lagi mga igsoon o glisod, apikit na karong nga panahon ha. Pero paningkamot, yun yapon ta, di ba? Mo na pinaka-importante kaya magpaningkamot, yun yapon mga maninay. O maningkamot, yun ta, kay kung di ta maningkamot, huwag kita magilay nada. No, matay nada kung di ta maningkamot. So maningkamot ta, para nga maing lang ka o sa ato mapanikaisikay mga higala, mga sukik di kuminaw. No, maningkamot na mga kabubre, kamas na mga kabubre.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa ato po dahil mga maninag, mga suki na to, labi na sa mga lagyong dapit karon. Kumusta man dias, UAE, USA, Middle East, mga nagmonitor ka na to karon na, diya mismo mag-iigsoon sa Canada. Canada, Canada. Ato na mga naanda na hinuunin, mag-iigsoon, hinuunin, may gala. Naanad na may hinuunta ni Binuang mag-iigsoon diya sa social media. Pagbasa sa Pilipinas, Pilipinas. Pandamay. Ala, sa tanambo na ito, mga lagyo. Tumbati kaya punta ha. Sa New Zealand, bugnaw kay New Zealand. Ay. Ambot nga nung may galang, daghan kayo ng andoy, magigsoon, ining mga muantog New Zealand. No? Daghan kay mga Pilipino yun, kaya mo lagi na istoryahan gani, magalang Pilipino, pagbaingon nga, tag 400,000 ako ang sweldo dito sa New Zealand. Daghan kayo ng taon, kaya magigsoon, nga pangandoy nga maka New Zealand, sab. Bahala may galang magkinaon sa wala magkautang-utang lagi basta kay maka New Zealand yun. O pa ni pangandoy po sa ato mga higala na to kay pangandoy raman po na nila. Hindi man po daotan ang mga andoy, di ba? Ang gingon mag-iigsoon nga hindi masama ang mga rap. Kay sa ato mga Pilipino, daghan yung kay gusto mo ato magkila sa New Zealand kay simple laking trabaho. Di ba? Para sa ila daw, matod pa nilang lamigig kay mo ato New Zealand ibe. Kay lamig nga niya, dagko kay sweldo niya, simple lang kay trabaho, so may trabaho New Zealand diyan mo. Magkuan na kung baka, makiro-makiro yung baka, murag yapong kagyapong magkuan ba, murag yapong kagtambay. Ay, murag tambay. Okay, makiro-makiro yung magkagbaka. Kaya yung sweldo niyo, 300,000. Ayay, kaya, di ba? Okay, ayay lagi, pero magagtong sa rito, dili man sa sayon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: But may gala, kung maubagi ka na mga egzo ng exact yun may mga suulan nga madawat, 100 plus siguro. Pero 300,000 niya mag-igura ka magbakirog-bakirog baka. Magbalabo, usap na asap, eh. Pero round ka dito, swildado ka, round ka lang sa'yo, wag ka maka-income siguro kagina na ganako. No, magbakiro kag baka, magatas kag baka, magkumpay kag baka, kana ba? Wala siguro nga trabaho. Round ang imong trabaho kana siguro mga 200. Kung igura ka magtigoy-tigoy og baka, igura ka magalirong-alirong. Wala po, so ganako ka swildo, may gala. Kaya mo lagi ng istorya, lagi nila nga, mauni nga swildo na ako dire. Kaya, hay, gapo na, dako kay swildo. Pero lagi pag-acto sa blagi di mo nito di sa blagi sayon may galang nga mag-acto kang New Zealand. Bakay, dagan may nangandoy ganin taon. Pero mga pangandoy, mga iso, makabuot ba ni mo kung maning kamot lang yun, di ba? So, ana ra. Maning kamot lang yun kung gusto yun mga igsoon. Ang itawag nila may galang nga kung maning kamot lang yun, aw, kaya yun kayo, di ba? Kaya, kaya may galang basta imo lang yung abuton imo mga pangandoy.
1: Nom, bundag na Pilipinas!
2: Dito maglalakay may kala sa ato managuban sa itong kamugrama karabutan ka may kala buntag na Pilipinas. Amagta maglalakay mga dagong uluan sa mga balita nini may kala sa iyo sa kabutangon balita na to. Balita magala balita, balita ang lokal. Uluan sa mga balita ang lokal, PNP 10, mas pipahugtan pa may kala karon. Ang pagkilibang monitor sa kabukiran labi na. Sa milabayang mga adlaw, ipakita may kala nini mag-exon ang ilan ng akulpiska mga dagang armas. Okay man sa ilan pa paningkamot mag-exon pagsugpo may kala nini mga smuggling.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang Department of Agriculture giingon magigsoon nga gipalapdan kuno ang ilang mga lakang mato kuno epekto magala sa climate change. Na kung epekto sa climate change sabot tingala ba mo kabantay ba mo nga daghan kay mga nang lupad magigsoon karon nga gitawag man nila ni Maygala og ang uban gitawag og kabaling, ang uban baling-baling. Usabay tawag nila magigsoon. Mo may tawag nila nga namang lupad-lupad ba nga ni mga pako di ang mga maglupad-lupad sa ato mga suga basta gabi eh. Mauna ko nang timailan, magagalangan na ako rin papagulan-ulan sa mga tigulang na magala, makita na malipay ang mga tigulang. Uy, salamat ni Anagi doon, ang gawas na. Manglupa na ganin ang mga gitawag nilang kabaling mga igala. Manglupa na sa mga suga, Allah. Sige, panglupad mga igsoon ka na, matod pa nila nga kini. Kaya nang gawas na ni mga igala ka ni mga insekto nga galupad-lupad niya, daghan kayo mga, daghan kayo sa mga suga na ito gabi eh. Posible daw, mga igala, nanak ko na yung mga pagbundag sa mga ulan nga makusog. Mga timailan sa mga tigulang. Ay, mga totoos, mga tigulang na po sa'yo. Katinood na ba sa... Ah, di na sa nato i-kuan. Di sa nato may gala na i-kalimod nga mga katigulangan na to. Di gid sa i-kalimod nga na agad po dahil sila yung mga gitawag mga timailan nun. Samtang sa ito mga balitang nasyonal. Sa ito mga balitang nasyonal. NBI Director Matibag, gigisa kagapok adlawa mag-exon dito may gala sa impeachment trial. Apan wa ko lo siya kalabutan magigsoon gyud human pangutana sa abogado may gala sa depensa matod pa magigsoon nga wagan pa ko siya exact may gala nga matod pa may gala nahibal-an magigsoon ini nasampit may gala nga pagpaghulga samtang giingon sad magigsoon nga mga gipang istorya sa mga Duterte labi na may gala si Mayor Baste apil may gala sa gisgutan kag hapon adlaw magigsoon labi na kalilang mga statement may gala kabahin sa ulo
1: magnum.
2: Kusa na daw ka ulo, may gala. Pandamay sa ni mga istorya lagi mga inana, no? Kaya kanin mga usahay ba? Kanin ato mga istorya, maura man po yung makapahamak na to. Kaya ato mga istorya, usahay ka na masuko, bitaw ta, malimot ta, gabi mong balikas. Maura na makapahamak na to, kaya daw mo ingon ka, ikaw, isa ka bahala ka lang sa ako, patay ka, isa ka bahala ka lang. Kanin mga limot, bitaw ka mo istorya. Labi nagsuko na kaya ka ang tao, masuko, magigsoon, malimot na usahay. Oo, mo na bitang uban, makapusil kay limot naman sila, di naman sila sasaktong una-una. To, high blood naman sila, nasakan naman nila mag-exon ilang dugo. Naulit naman pag-ayaw mo na maka-istorya o sahay nga, ikaw ah! Putlan ta kang ulo ah! Sundan ta kas kuan, prisuan! Kana mga istorya ha, may gila, pwede na may gila makasuan ganyan na. Di ba? Mga threat bitaw? O na, mga kaso na mga gala. Kana mga sundan na kumbilangguan, putlan ta kang ulo, pusilon ta ka, kana, dako na kayo ng kaso may gala. No, kung naagid kay mga witness dayon, unya naka-video dayon ka, agay. Kay mura ba na nang style ka, bijuy bijuy. Bijuy dayon, bijuy ba bijuy. Ah, video dayon, ah, pag video ana pag singit imong ikaw ha, isang bala ka na sa ako ha. Pusa na imong ulo ba, pusilon ta ka. Ah, kana dako na nang kaso may gala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sabay kun gab, bantay lang. Baka higayon lang ko kay putlan ta kag ulo. Ah, kana kaso na may gala na siyempre ikaw ka nagtuong agoy na record ba ito na videohan mo na eh na impas. Di ba? Kay karon may gala sa Kiribang Korte. Of course, nawaton magina may galang mga video footages, mga higala. Nas ebidensya. Na makita ka rin itong alay, naagiday ka ikaw, managingon, magiday ka, o nga putla ni mong ulo, na daw, may galaog, namatay ito, magigso ni mong gi, hulga, di ba? Oo, namatay ito. Kalit lang namatay, bisag i-atake, may gala, o sa ba? Ah, mauna na problema ni mo diha, maglabad na gina ni mong ulo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Tama-tama balita tang international, karong buntaga, giingon sa magigsoon, na US President Donald Trump, subli may galang nagbahad magigsoon nga to sa mga kaatbang nasod, labi na may gala sa nasod magigsoon sa Kiribang Iran. Nah, maunagin yung problema garon may gala kaya ang ato na bang gasolina o krudo gahapon, nagmahal na ba? Sunod si Mana, nanasay magmahal na sab, magugoy. Samtang dinita sa gitawag hanta virus. Dito sa Venezuela, tulo na kataw patay may gala sa maong kaso.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa itong mga balita, may gala balita-balitang sports Cooper Plug. Ang Kiribang superstar sa Dallas Mavericks, mitaas ang ihang height karon ni dugang mga igso, nahimo na siyang 6'11". Grabe ba, mga batanon pagdating ni mga basketballista ha, kay mutaas pa man sila. Kita ang may tagaas na mutaas, may gala. Pero si Cooper Plug, may saka mga igso lang iyang height, mitaas siya karon, nahimo na siyang 6'11 ang height. Taas gina'y ni Cooper Plug, oh. Ah, Dallas Mavericks ba nga superstar? Dugangan yung height may gala. Bisag na siya sa NBA pero gataas magyapon siya ang tun karong panahuna. Ah, gataas magyapon yan. Nahimo na siyang 6'11". Grabe sa niyang height to 6'11". Nahapit na siya mag 7 plat. Mag 7 plat na siya. Agay taas-taas na ginang city. Lisod na nanimo magigsoon. Supalpalon o mulukso pa ng city. 7 plat, mulukso pa yun. Kunya ang yang wingspan, taas pa yun. Ayos. Mura kang nakakita mga galang higante, ana mga galang kung lukso na sa taas, paghangad, di mo sa Ginoo. So makinig, kabalbal ba kaya ni?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Bato na kong uluan, mga galang sa mga balita, dinis mo na kuban sa ato nga programa ka ng butaga, mga galang buntag na Pilipinas! Hoy! Mata na muna kayo buntag na. Hinis at Magnum Lani Delgado sa tabi, tuna ato na bato, Magnum Lani Delgado sa mga uluan karon sa Magnum Center. Nyan detalye. Kabalita og servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, Magnum, first aid na ito mga top stories ng buntaga karon nga pagatangan sa itong suking tigpaminaw. Dito karon sa itong Magnum National kay Senator Judge Pia Cayetano, gi-question ang pagpresenta sa prosecution sa affidavit sa self-confess double death squad nga member nga si Arturo Las Cañas. Pagpunta kayong defense team, wala gi-considera ang affidavit nga gi-presentar na dokumento ni NBI Director Melvin Matibag. Kini may kalabutan sa gingong kanhi miyembro sa Davao Death Squad nga si Arturo Las Cañas Magnum Fersit. Pagpunta sa itong Magnum International kay 20 kamatao patay tungod sa baha o landslide dito sa Afghanistan. Pagpunta kayong China karon nagpasidaan sa Pilipinas na unungo na ang pagpanghagit sa ilang mga personahe sa Ayungin Shul Magnum Fresid. Kinihuman lagi gikabutyag na dunay usa ka sundalo ang samdan sa ulo lagi kay gikabutyag nga gihapak do kuno ni Magnum Fresid no sa kanilang personahe sa China ang ulo nga bahay ni ini rason nga nagkatensyon lagi to dito lagi karon sa gilugang nga Ayungin Shul Magnum Fresid. Muni karon nga nagbahad ang China nga kun dili ni muhunong ang Pilipinas posibleng muhimo sila og mga lakang Magnum Fresid nga lagi kalabot lagi ng dilugan na gininig kagani bitawong teritoryo sa Pilipinas Magnum Fresid. Dili sa tasatong Magnum business kay ang DOE ko na si DOE Secretary Sangarin mi pasali nga bastante gyapon ang oil supply sa nasod ning panahuna kini taliwala pa man Magnum Fresid nga gikabot nga lagi nagpadayon pud ang gubat dito sa tali sa Iran o gas sa kaning Amerika Magnum Fresid sa tunga-tungang si deputa kay ang Kanda Science Connoisseurs Association of the Philippines sa miangkon nga apektado na ang ilang kinitaan sa pagsaka sa produktong petrolyo o paghinay sa peso batok dolyar. Deputa sa itong Magnum Source kay Filipino strongman nga champion nga si Ronald Alan Rubunal naglaob sa mas dakong suporta sa sports. Pagpunta kay Meralco Balls, giparot ang Blackwater Bussing nga sa nagpadayong PBA Season 50 Governor's Cup kagabi. Muna Magnum Fresid na itong mga nagunang balita karon, nga may pagatangan sa itong suking tigpaminaw. G gikan sa Magdum News Center para sa bundag na Pilipinas. Kini si Magdum 121 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magdum Radio.
1: Magnum, bundag na Pilipinas.
2: Bodos Magdum Lani, gikan sa Magdum News Center. Gikan may galaw lagway sa tani Magdum Anterisa, kamusta papalibot sa gawas? Hoy, alas 4.28 kadali sa oras. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Riza Cruz.
1: Magnum, bundag na Pilipinas.
3: Ayos magdumang prinsip no, ito sa mga inato kapag-ulagway. Sa lakas panahon, dagas traffic ang magdumang prinsip. Sa lakas panahon, sabi na sa kabuntagon, magdumang prinsip, yung pinalaman ka mga patag-patag ang mga pamituon. Mga bituon sa kuhananin ng bahin ng magdumang prinsip, sa posibili unya, kagali, lukat alaw. Lahi man ang lakas panahon, na iya, panahon nga kinibang alingiing. O gano'n po yung panahon nga init gigay o paghahapon, manos din ang ganyan pagsalitay, manaligyan po sa magkumpiyansa. Pero sa mga kaigisuunan nga mo, dalikya, tunay mga lakaw, gabit-bit lang kita o gapayong, do karon sa iyo sa buntag o ga-overseed, kinibangbog naman, kaya lagi sa iyo pa sa buntag, nag-ilog pa ngangit ito ga-kahayag, kata ang do wala man po ingon na isahin nga pagbuntag sa ulan, po ingon na kaniyang pagpanag-om, so dali, ang ngit-ngit naman. Ang dagas trafiko, mag-uwal po na ito magdumang no? Ang pipira ni Kabahin sa Dakmen sa Gendi Oro, Galibot Suro, gigata sa Maysima, Rikto, gigata sa Maywilsi nga bahin na sa siyudad do, wala man yung mga disgrasya na monitoro sa buwasan sa tiyo, pero lagi yan, naamping lang yun, labi na sa mga dagan pa ni mga panahuna. Do, kapila ka mga namasahada, kini mga privado sa lakyan ni Jumino, papod, ang dala sa mga napapagulagway sa lakas panahon na dagan sa trafiko para sa buntag na Pilipinas, kinisimag ng Hunter 13 Risa Cruz sa balita ang serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Risa Cruz. Pag-asa sa tayo, importante kay pag-asa kay kalit lang gaulan. Tingalat ang may gala, kalit naman gaulan, basta gabi na. Pandamay, maapil sa tagabasa na. May panguban, may gala nga uga kay nabasa. Kita magigsoon nga basa, dili mauga.
1: Magnum, bundag na Pilipinas.
2: Alam ito mga minsan nyo, mabuta lang mga minsan nyo. Tagaantara na patagan nyo mga minsan nyo. Standby lang muna, kaya tagaantara na patagan nyo mga minsan. Greetings inyo unia, ha? Oh, so relax lang muna, kalma-kalma lang sa mo. Luto lang sa mo, pamahaw niya. Kato mga galutong pamahaw karon para sila mga apo, estudyante, magkaha. Sige, sige, pagluto na mo. Lutuan na ninyo mga pinakadabis ninyo nga luto. Kinapayas mangin mo nga maay ko na mumuluto. Lami pa sa ka mumuluto. Ay mo kinapayas nga lami mumuluto. Og pag tilaw na to, magkakuan lang ta, makarespetar na lang. Kanang kaon yun ta mga lami aning linuto ani maninay. Oy. Ay, pagkalami kay kamuluto maninay. O, pinakadabis yung kamuluto. Okay, mo naman sa iyo paborito nga lutoon sab. Wala may lain yung lutoon. Oo, pinirito na magiging kuan, yung nebalan nga luto.
1: Magnum, bundag na Pilipinas.
2: Ala, sa tanan na ito mga nanikisika, karoon na lamang buntag sa ito tanan. Kumbati, kapunta, kamas, kapunta, mga maninay, kamas, kapunta, kamas, kapunta. Atong agaw, sa iyo kayo buntag siya gaw-gaw, luto na mamahaw-gaw. Grabe kis Noel Santua, oh, grabe kis Noel Santua karoon. Murag nanood-tood kis Noel karoon, murag kamas, gini ang tirada karoon, oh. Alagaw, luto na mamahaw-gaw, kaya ay buntag na gaw. Ay nagluya-luya na gaw, luto na gaw, kay buntag na gaw. Itong agaw na to, grabe gina itong agaw. Luto, ginig pamahaw karon sa buntag, oh. Ah, sige, sa mga nagluto, nagpamahaw niya. Ayaw ha, pagluto, kanang linutuan gyud nga pinakalami-lami kayo. Bili sa taas panahon, may dinis sa taas atong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Napi kasulit niya si Justin Amaro. Justin Amaro, may buntag.
4: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong nakausap panahon karong adlaw. Ang update sa itong gimonitor ng low pressure area gawas sa itong Philippine Area of Responsibility as of alas 2 kanina ay nasa 1,235 kilometers east of southeastern Luzon. Sa pagkakaroon na siya high chance nga mahimong tropical depression o posible nga musulod na siya sa itong Philippine Area of Responsibility karong morning or bandang afternoon. Karong adlaw, ang southwest monsoon or hanging habagat ang nagpadayon kini nga naghatag og epekto diri sa Mindanao ug makasinati ta sa tibuok sa Mindanao, sa Makpanganuron yung kalangitan, inumbanan sa katagatag ng pagulan, gilas o pagpanalugdog tungo sa southwest monsoon or habagat. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa katarangan nga doon sa usahay kusog ng mga pagulan. Posible ang mga samtang ang hangin naman na to kay hinay sa kasarangan ang magagikan sa habagatang kasadpang nga sa kasadpang nga direksyon o ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura naman na to karong adlaw ang nagre-range ng 26 to 29 degrees Celsius o ang atong adlaw musubang unyang alas 5.32 sa buntag o masalop ng alas 6.5 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 4.33 sa buntag. Mauni atong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mundugan, El Salvador City. Ini si Justin Navarro, daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
2: Pero bate magalang ato Pag-asa. Pinagin Justin Navarro, itong oras, alas 4.34 na. Kanih mo ipatsada. Salamat Chip, kabuutan. Magaling mo Chip, gilibri. Magaling mo, libre man ni Chip. Salamat ka Chip ha. Sus mo na yung ganahan ako na yung libre sa kabutang sa'yo. Og. Kuan, ganibang kape o ganibang, sabi ni, tibukay. Kabutan, ganibang among gardo. Salamat ka Chip ha. Ginagin mauga itong kuan ni Chip. Mabasa na kita niya itong baba Chip. Ah, ganda na may imong gitunol Chip. So, mauga na itong baba, din nabasa. Au, mabasa na itong baba nga uga. Bandamay. Astilan kaya paita gino. Standby ni Magnum Risa Cross kaya nako na ibabaheng ahubog sa maran kaya gidunggap ko na siya ang kaidom. Agkuy! Be, unahon siya natin sa Magnum Risa, be. Standby Magnum Angie, ha, kay Ejente na ilad ko na sa paluwagan ng iPhone 11. Nabitaw diya sa social media po. Ingon nga, mamimigay po ako ng iPhone. Ah, basta, abot yun yung mga igsoon ng halos 60 million or 50 million ang followers.
1: Magnum, buntag na
2: kay,
1: Pilipinas!
2: Maingon man siya nga, mamimigay siya ng iPhone, kuan, iPhone 17. Standby Magnum Angie, ah. Unaon sa nako ng giluba, may gala kay giluba ko no siyang kainuman. Sus, kaning inom lagi. Unangin nyo ng inom. Sa balita og serbisyo, ala si Magnum Hunter, Riza Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, Magnum Presidente, dali nga ginula ang usang 34 anyos. Sa biyuda, mali siya Magnum Presidente. Oh. Usang kababayi, kuman kayo nakikinom. So, usang sa mga imnanan, ng mga private ng imnanan, na diya sa may barangay Ipunan, Magnum Presidente. Ang naisipitan nga kini nga babae, saan mo sila nakainom Magnum Presidente? Kaya naging yung taga-imnanan na ay usalang katibol ang imong maila kung mahubog na ka. Ikaw nga, kilas kayo ka ng langas kay Magnum Presidente. Inom ka nga kining tabok-tabok sa laing lamisa nga di mo kabisado ang mga batasan sa imong mga kainom. Doon siya mga barkada. Doon kini sa kadlao na gini siya ni tabok Magnum Presidente. Dahil sila ginom at pa sa kini ang imnanan, alas 12 sa gabi, eh, gani, nag-extend pa sila. Doon may mga bagong imnanan Magnum Presidente nga mga privado, yun nga, ito nga, kani nga, dilang magkantahay. Kantahay, inom lang yun. Inom lang ang kini ang tawagi po sa mga tindahan, kaya lagi, doon po yung mga rubing, barangay punan. So, binaagi na na, ang kini ang ilim nun, kahubog na ilim nun, ang nakapaagat sa usa sa mga suspect nga wagin po mailhi. Lalaki ba o babae po na midunggam, kaya wakang po si CCTV. Ang naisigutan nga, imnanan mag-offersid. Nga, ang naisigutan nga babae, galit lamang nga nahagba, luslaka sa kining ice pick, mali siya mag-offersid. Kuchilyo ang giingon sa kini ang nakaresponding ang kapulisan sa police station na 7 Bulwa. Pick matod pa, kaya wakang ginagdugo ay mag-offersid. Nagtaroy lang, tangag lang ang kining ang ice pick na tasayahang wala nga bahin sa kilid. Dan kung ibutan itong ice pick mag-proceed, so magdugo ay magbahaay ang dugo. Pero kay tungod, tapos sa mga kauban, sila na mismo na nagdala matugpas sa kininga ang kining babae diri sa Northern Indo Medical Center. So sa iran pa ang naisigutan ng kininga biktima, matugpas sa kagayan, kundi taga-upol ang kininga biktima. Dan yung nagpabiling wakpagyapon na ilhi, kay do, mga kaugan mag-proceed, malikwa rin siya, kinibitaw nga, meet up lang ba? Ano yung sa kagayan, kaya mag-inom ta, gidala siya sa iyong mga ka-boardmate, o gagibyaan rapod, hinungdan nga, wag po'y nakaila siyang pangalan, labi na sa iyong mga kainom, na naibilin din sa barangay Ipunan. So, ang kining nga babae mag-proceed, no, sa iyong, ang matod pa ay, so ay, ragit ang po ang gihatag sa mga personay sa police, diri sa police station 7 Bulwa,
5: o gagano gani pamilya way what share kay ang mga barkada pod nga mga kauban ini nga mga kainom nga wa gyud kini ang kabangkaagan kung taga-asa ni ang maong babae kay upo naman ang giingon maong kini itong pangitabo magdugay magfreshid no oo so ato ang kaning kamusan karon nga padalikatan og mapangutana ning guardia kung sa na status sa samtang naa sunod sa maong balay tambalanan kay kumusta tong dinala diri nga dunggab. Oo, so kay lagi mag-appreciate mo basta mayon tag balay tambalanan namang gid ang kini a protocol dinhi nga bawal ang pagsulod.
2: So unsa man to kanong giluba man to lali sila magdong risa?
5: Kini ang do pagkong pangatay na so pwede na magid mag-appreciate ha? Sa una pa magid niya protocol diri sa kini ang
2: magdong risa?
5: Kini ang medical center na ba yung status ng mga babae doon sa raman sa mag sa kilid ano?
2: Magdong risa? Nadungog kunin mo?
5: Mag-appreciate?
2: Nadunggan mag-unin mo?
5: Yes, mag-appreciate. Yes, mag-appreciate.
2: Oo, usama yun na daw ilang gilalisan.
5: So, mag-appreciate ang kaning babae, kaning, kay Kwan, kaya ba, kaya gitong pagmahugog na mag-appreciate, hindi na gito siya, ingon nga, na-plastet ang istorya, nagpabikil siya sa laing mga magpalamisa. Mag-appreciate. So, ang mga kaniang na nakainom ni ini, muragi, ba, muragi sa mukan, muragi, langas kayo mag-appreciate pag mainom, saba ka ayo.
2: Saba na yun.
5: So doon ay nainip siguro sa iyong mga naluwat na punong mag-appreciate. Bina, hubog. Pero
2: tapos hubog
5: ganyan mag-appreciate, no? Maingon sa uga.
2: Pero, sa ilang pag-inom usaman, niuli pa siya, nagkwag-kutsilyo. Nakanag-iintak na ang kutsilyo ni.
5: I speak mag-appreciate.
2: O, lagi, di alam niya, nagkuha siya, uli siya, or kuha pa si U-box, or ana, or na, nagidaan siyang kilid.
5: O, ang kanyang suspect mag-appreciate, wak mag-ipod na, sorry, kung babae ba ni lalaki, kanyang-ngit mag-ipod ang inlanan. So, natingalan nila ang kinig tag-iya sa kining ang
2: paita sa nalan.
5: Ang ganit nagtumba, turo di ay na, to taroy na ang kining ice pick sa kilid. Oo, so pag di pa pwede ipton mag-appreciate no, ang kining ice pick, huwag yung tag, pag madumadul, o kanyang malubong na sa imuang panit, sa magaduguay man. So, ang gibuhat, is dala sa pinakaduol ng balang tabalanan.
2: Ang damay. Nagtaroy-taroy, palura to, kaya dala sa hospital.
5: Kaya mag-appreciate.
2: Mapapwede
5: sa kining mga nakainom. Doon pa sa mga tambay nga, kung mo ibtun to, magadugo, yun. Pero sa hospital naman, yun po, may mo sa pagpaimakaning lugar, sa baka nga, operahan, baka siya mag-appreciate ka, ice pick ba yan? Kanyang ice pick mag-appreciate, gamitin na niya sa mga, kanyang pwedeng gamitan lang po. Yan, hindi siya ingon nga, ipang-dunggap, pwede sa panit po na mag-appreciate.
2: Kustilan ba? Amang gitaroy David siya ang kilid?
5: Wala nga bahin mag-appreciate sa kilid.
2: Sus,
5: siguro,
2: angot-ngot
5: pag,
2: ba ito?
5: Angot-ngot ka ay mag-appreciate. So, pag, kaning siguro sa pagdunggab mag proceed na nakalihay din dito na paingon siya ang kilid kay kung wala posible mapusoon gid siya na pinalagay po kusog sa babae mag proceed
2: oh,
5: diyan po ta og sa og sa sulo sa usa ka datos nga porsyento ang kaning babae nga ito babae ang pagdunggab uli kayo kay kung lalaki ta kaning mga lalaki mag proceed di sini mo magipuni usa sa makapahatag makapainit siyang ulo siguro po nagdana na emotional na og jokyo kanagad magdugo siya sa mga makapainit kung damag daw first in love yung tatayong nga mag-inom-inom. Sa lango sila yung makahubog, yun na makauna-una kung sa mga na-storya. Kaya nakay na biglan, yan na gitbit o ice pick o sa baka mga hayop niya nag-iban. Lunggaw ka diya o gamisibat,
2: tawa
5: ang gito'y mapasangin lang. Huwag mapangitaan kung kisa nga suspect. Huwag ang gito'y makatagaan mag-first in niya kisa. May dunggab sa maong na babae mag-dawa proceed. Yung dan, ang kaling babae mag-dawa proceed, wapag yun po daingon nga nailahan ang pangalan, labi na karuno ang mga gwardiya, lala, magit ang shifting, mag-proceed, lahi ang buntag, lahi ang kadlaw, lahi ang gabi, so, kasi na na, nag-kwan pa ang kiniang lugar sa naglanto sa listahan, ang dapat dinigid na sa Northern Mindanao Medical Center, pero matod pa sa mga nakainom ni ini, nga posible nga, do hospital git ang daganan, di ba pa ingon nga, kanibang conscious ang unconscious ang biktima, so, sumod sa naangko ni ini, di ba niya mabati ang kasakit, samtang hubog pa kayo, so, pagka ugma na ito mag-proceed, pagka kanibang iyama malimadmadan, ayahan na kiniang ma-feel niya sa panahon na makita na niya ang samad. Kung wakap may ingon-ingon niya, kiniang ibta, binaagin na na, sagad yun, opera yun ang kiniang buhat po niya to sa mga doktor, mag-offers sila binapod ang samad. So, ingon, may lakpo. So, hindi na lubang ragit, kiniang po ingon taas na ice-pick ang gamit mag-offers. Kaya naging mugbo ang ice-pick mag-offers. Nga siguro, yung mga gamit na nasa tindahan, kaya mahuwa ng ipon, mag-appreciate, Nagipod na sa ang kining tagiya sindahan nga doon na din ay nabo. Panaga, kanipang pagdungga, kanipang dungga, panitabo, isusunod mismo may siyang imnanan. Pag-idala sa mga kauban, o nga, kanipang utana, pagkabasa, mag-dumpresin, kung isa may dungga. May unan lang gibuat, isigidala nila sa kiniana, balatabala. Northern Mindoro Medical Center man, ang nagibot siya sa mga kauban ini, pero kay ang guard siya. Sir, wala, sir. Wala, yung nadala, kagandi ka, B.E. Mga pan, sir, mga 1 to 2 e.m. Ah, disgrasya daw mag-depresin. Ang nadiri ka ron. Oo. Okay, kung may yung tag-polimedic, ano pa, kaning ipunan mag-depresin ang pinakaduod, polimedic, ana, mo na sa, diba, sa boundary sa may bulwa, barangay ipunan, may mga balad-balan ng mga private, dito po sa public hospital sa Jarboa, kama po nabutsyag ang PNP mag-depresin nung nakabsan, ang maong babae mag-depresin, kundi ligidala sa hospital, huwag ang suspect na pabiling gawas ng sugla. Sa lokasyon, nag-president doon sa minor din Mindanao Medical Center at nanggap ang dalikyatan na pipinaniinig ang mga bayan sa mga balay tambalanan. Masuta o papiyo na ito, asa gina na ang mga nga biktima. Para sa buntag na Pilipinas, inisimag ng 119 Risa Cruz sa Balitao Servicio Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz. Ikan may gala sa iyang lokasyon na karong buntaga. Dinis ata may gala sa kining ibang matod pa mga gala nga iPhone 11 na ilad sa Palawagan. Sa so, Palawagan, uso na magiging Palawagan. Eh. Sa kung sao ni mo, Palawagan, uso yung kayo. Diba? Oo, imo na idawat karon Palawagan sunod si Mana. Lipay na ka kay, salamat sa Lord. Ako naging makadawat. Problema ni kay na... Kuan man. Puro nada man. Piyato sa Dabaton, Magnum Hunter 20 sa iyang report. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter Angie Alzaro.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Kung mga gidala sa butas sa kapulisan sa Osaka, 20 anyos nga dalaga ang iyang reklamo batok sa Osaka organizer o palawagan huwag kini na pakyas sa paghatag sa gisaad ng iPhone 11 o gula pag-ihapon na kabayad sa nabilin matutpang kwarta ni ini. Ang complainant gila nga si Ninia Osaka, 20 anyos nga residente si Maitiara del Puerto, Barangay Carmen na kung barangay kamuman aning atong nasyonan samtang ang gitudlupod nga sa doon ini po nga maumpang hitabo mao si July, 18 anyos sa dalaga residente subay barangay pagdating atong syudad subay sa report nga ni ato October just 2025 may appeal si kaning Ninia, nini pong paluwagan nga pangulungan lugar po ni ini pong suspensado nga si July. Sumala sa ilang kasabutan, nakatakda unta nga madawat sa nakiisip ng biktima ang usa ka unit sa iPhone 11 ni ato pang Maraso tuwing 2026. Apan miabot na lamang ang nakiisip ng bulan na pakiyas ang nakiisip ng suspensado sa paghatag sa maunga sa iPhone. Tungkol din eh, sige panukot untaan po ni ini pong biktima si Ninia. Talagay, buta po niya magdama first nga mahawiran ang ihapon din pong iPhone 11 niyang hinam-hinam po mag-umaposid na madawatan na ito pong Marso. So, karon bula naman sa Hulyo. So, iyo yung batod pa nga gipaningin na po na kinipong nahiskitan ng babae nga si July. Apan hangtod karon mag-umaposid, wag yung gihapon nito nga sa saad ang nahiskitan ng babae tungkol sa maong kapakyasan. Gidala niya Ninia ang maong hiskitanan nga ito sa buhatan sa Barangay Lubon, sa Barangay Pagatpating atong nga syudad din una nga nagkasinabot matod pa ang duha ka individual nining hisgutanan sa pagpa-refund na lamang ni July sa kinatibok ang kandidat nga 6,200 pesos nga mao ang total nga natigom lugar nini pong biktima nga si Ninia sa nahisgutan nga paluwagan. Apan bisan pa man og nakahatag na initial nga refund nga 2,000 pesos siya kini si July nagpabilin paghihapon nga unpaid wala gitiwas og bayad ni July ang balanse nga naa sa kapiga 4,000 pesos bisan pa sa subli-subli nga pagpaningin nini pong maong biktima tungod sa wala pagtuman sa kasabutan ni Adam ginawin po na ang biktima sa kapwesan aron ipatala ang mga insidente itong lagi kay Wamangguda Batupaya na hitabo magdama first aid nga paghatag o kwarta ni pong maong suspitsado. So dugang dokumentasyon ang gihimo nini pong maong reklamante nga si Ninia pinaagi sa iya pong pagdalikyat sa may police station Tukugon aron nga ibalik ang mga hisgutanan nga ito sa barangay po sa barangay Pagatpating atong syudad kundi nagpuyo nagpuyo ang ihanga gireklamo. Among kaso, girafay na sa karoon subli dito sa barangay Pagatpat nga Lupon, alang sa dugang disposisyon o dugang aksyon batok sa nahisgitang organizer sa panuwagan. Dugang pa nga naghimo sa dugang investigasyon po ng atuwa po mga otoridad. May kilamigitan na ginihini po mga panuwagan online. Kaya ubay-ubay na po ng mga media mga plantor po sa ilahang nga biktima sa susama ng mga mudos nga di matagpa mo hatag din po sa mga unit. Taliwala po man nga nakadawat ng mga organizer sa kwarta nga gikinahanglan po dahil sa nahisgitang nga panuwagan. Mukha na ito na hipos kamarita gikas may police station Tukugon. Kinis mag-120. And also,

0: Ang nagpalibot karon sa to ang grabe kasingkit sa iyo pasbuntag. Init pa. With cheese. Wala kay cash, pwede Gcash.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Grabe sa mga ay sa mo. Ay pud mo sayo kay pud mo pag kwan oi pag singgitaan ang atong kadalanan maka disturbo sa tasab. Labi nag Domingo ba? Labi nag Biyernes. Ayaw sad mo palabi og singgit og ni ara pandisal. Init pa. Palit na mo. Lami kayo. Kung wala kay cash, pwede ra Gcash.
1: Magnum, buntag na may, Pilipinas.
0: Labi nag Biyernes, may atong tulog bila Biyernes, oh, makabata ta kalit pa. Oh, pandisal. Uy, sa bato. Sayo bagayo, pagano sa oras. Uy. Wa pa man mag-alas 6. Grabe sab kay ala sir. Unsa ba sab ka sir nga simpre pandesal baya na sir. Lisod pud unto sir. Unsa di ka sir? Ani papalitan na lang nagbalibay ng TV. Da samok kay nimo.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
0: Pandamay. Sayo pas buntag mo syagit na may paning mamaligaya og pandesal kay sayo pas buntag nagkamas na nin kamot na. Di ba? Kamo hinuon dia tulog-tulog pasos ginuon na unsa dai mo. Di ba? May paning maligya og kuan pandesal kay sayo pas buntag kay syagit na. Suroy na. Kamo. Pastilan, dolor, tabang, mga langit. Naunsa rin mo. Tagdo kayo ba kayo ang mata? Mata na mo. Palit na magpandesal. Aw, oh, unsa ba di ay? Ay, na magluluya. Pastilan, nagtinapula na sa lagita ba ang itang sakit sa atong Pinoy bitaw? Atong batasang Pinoy kay tapulan ta, pero siluso kay ta sa atong mga igsoon o mga kababayan o baga mga silingan. Mawagin ang sakit na atong Pinoy. Tapulan kay ta, pero siluso kayo. Nakakita lagi tanga nakabag-og motor ato silingan to ana nakam sus mari tanaw ko ato silingan Mario kapayason kay mari ano sa din na mari nakamotor Mario nakautang og motor mari sus pila ka bulan na mari embargoon ra gyapon na ba ana unsa naman ang silingan oi busa dapat may gala pag naa mo yung mga utangon nga motor baga diha dapat magsaba sa mo sa inyong silingan kay mo ingon na yung silingan na ah. Dako ray mga duha ka bulan na namari ba? Embargo na namari. Pag nanagani mo ana diha, bisag di mo kailala, mari kolektor siguro to Mario. Embargoon siguro ang motor sa atong silingan, okay? Gipangita man siya, mari. Ay, nako Ginoo ko pastilan. Pagkapait mas kinabuhi, dapat nga manangid mo sa silingan nga silingan. Us na gagusto isa bako ang sakay og motor nga branyo, ag utang unta ako. Nagpanangid ako nimo. Kay para usab nga makamotor usab ako. Kana ra gud motor nga sabot-sabot target silingan. Kana tag 18 ra gud ang bulan silingan. Amo ingon na nimo silingan, tanaw ra gud imo silingan mari. Nagpalumalumag utang sa motor mari nga wala bay trabaho. Pandamay.
1: Magnum, buntag na.
0: Na sige ha, kinanglan gyud nga kinibang kitang Pilipino naagit og batasan nga himantayon kay ta pero tapulan ta. Di ba? Pagbasin sa to silingan, akay mari. Akoy na maligya ka ng sabo mari. Oh, okay, na maligya ng sabo mari. Naasinso man gamay mari. Nagkaparinuwit man siyang salaw. Nagkapapintal man siyang balay. Na maligya ng sabo mari. Namo na nakaroon may gala. Tapulan kita. Dili tama kay Igsoon. Kuan ba? Tapulan ta. Pero himantayon ta. Sakit kinas Pilipino yun mga Igsoon. Tinuod lang yun. Igna lagi ko bakakon lagi. Igna ko bakakon. Nga di ka magsina kung imusilingan makabaton o sakyanan. Pag nakabaton o bagong motor, brand new motor, bisag utang god. Sakit imong dugan na yun. Okay. Dako rin unong kabulan na ni. Embargo na sa ni.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ay, nako, pastilan. O, lagi ngon ni Sally Reyes lagi. Daghang ko na kaistanan sa kalibutan. Matapay Sally Reyes. Daghang ko na kayo. Damay. Ay, anak, madam. O, daghang ko na kaya sa kalibutan. Mga inanak ko doon ang klase ng tao. Pastilan lang. Buntag na sa lapasan. May pamanik kay Sikay na sa lapasan. Ha? Lapasan nun. Lapasan adlaw. Hoy, abala sa pipista sa iyo lapasan. Grabe sad mo ha. Pista na ba ila karon sunod bulan no? Barangay Lapasan, Biba Señor San Roque. Happy pista da Barangay Lapasan. Hinaot nga mabulo ko ng inyong gitawag mga igsoon nga Agukoy Festival. Yay, Agukoy Festival oh. Kana moy patsada kayo. Ala ala sige sige sige, may buntag sa tanan Lapasan. Ha, may buntag sa tanan taga Lapasan nun. Labi na ang gitawag nilang Agukoy Festival.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
0: Magdum Inso kabaktulan sa tabi. No para sa atos Magdum Hunter Inso kabaktulan ug Magdum Hunter. Ato mga kauban may aton sa nato lupad lupara sa nato may galakarong buntag ha. Katuwa bang na mata ni alamatan na mo mata na mo kay buntag na kamas sa buntag na niya kay buntag na mga maninay mga suki ha. Kamas na kamas na kamas na kamas na kamas na kamas na. Wadwad na wadwad na wadwad na kay buntag na. Ala sa tanan mga igsoon kino nag ni kay sikay karon. Diya sa

0: Buntag ano diya sa Camp Libuna. Pungol Libuna and Sirio. Ah, sige, may buntag siya yung tanan diya. Na mainit taog aros kaldo o pandisal. Ay, aros kaldo dahi, dili ni pandisal. Lami kayo ng aros kaldo eh. Lami nagparat-parat ng aros kaldo. Lami kayo. Lami kayo aros kaldo. Lami nagparat kayo. Lami kayo eh. Mandamay. Ala, sige ha. May butang sa Rini Naibi. Rini! May butang na spata ko sa Naibi pamilya. Oh. Wadwad ko sa Naibi pamilya karon. Pati ko rin sa Malaiba Tagulo. Uy, Malaiba Taguluan! Pagka-anak biya ko na sa Malaiba usahay. Nakuha ka-anaan niya. May buntag na sa Malaiba, sus. Bugnaw kayong Malaiba. Uy, nindot kayo kayo. Mudungaw kas dagat ba? Sus, pagkalami magkaya na sa Malaiba Taguluan. Pagkalami kayo. Oo, so, matod pa niya nga, watching ko no guard diri sa guan. Malaiba. Taguluan. Sige na ba ko diya? Oo, makaanak na ba ko diya? Oo, sige. Matod pa ni Jin John. Ah, di ako na siya. Gabantay ko na si Arias President karon. Bantayin na niya. Dito makawatag manok niya. Mandamay ka.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dagan na pa binuwi itong agalon niya. Bantay itong binuwi niya. Kaya Diyos, ginoo, dahil magkawatan karon. Mandamay. Dine sa atin ni Magnum Incho. Kaya ang bambo daw, practical na kuno kay nga entrepreneurial skills training. Paigayon, may gala sa Tisdal Region 10. Alas 4.55, gabi ka paspas kayong oras. Ay, Magnum 119 sa ata. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho, karaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: May pahigayon sa community-based training ang botan sa Technical Education and Skills Development Authority Contesta Region 10, uban sa Regional Training Center sa Iligan, diha sa Cruzaluma Farm, Kiwalan, sa maong syudad. Sa pagkapahigayon og training sa mga community members, kalabot batod pa sa practical industry-relevant skills nga mahimong agianan sa sustainable livelihood ug self-resilience nga pamaagi sa usa ka training nga bamboo propagation technique ug integrated crop care practices nga gipasiugdahan ni Mary Grace Magsayo, usa sa mga facilitator ug ang dugang kahibalo sa maong pag-manage sa maong livelihood ug ang sustainable agriculture environmental stewardship ug ang livelihood generation. Pinaagi usab ni Marjon Duyaw ang usa sa mga trainer sa pag-equip sa mga partisipante isip hands-on sa basic automotive lighting system, troubleshooting and repair and basic motorcycle lighting system ug pagdasig ngadto kanila sa technical skills nga makahatag dugang higayon sa ilang employment, entrepreneurship ug mapa-enhance ang ilang community service. Balita gikan sa TESDA Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter, medyo kabaktulan. Magbalik ta, standby. Doon ka mga balita, magalan ni Magnum Hunter and si Magnum Hunter isa ko na standby kay matod pag guard ko, no? Ipakaulawan ko sa kalibin na tangtang sa trabaho, la. Tangtangon din na kung pakaulawan ka sa imong kaipon, tangtangon din ka sa trabaho. Delikado sa pakaulawan tani, maapil taga-tangtang. ako na guard, ipakaulawan ko siyang kalibin na tangtang daw sa trabaho. Pabuta na itong taon-taon pag-aiso ni Magnum Hunter Risa Cruz. Standby sa ni Magnum Hunter Angie Alzado. Kaya matod pa ni Magnum Hunter Angie siyang report. Standby sa balik na karon. Na ako na mag-aiso ay matod pa. Negosyante, gibahanan ko ng patyon sa Osaka Gun for Hire. Hala. Gun for Hire, ha? Kulba sa mo, Gun for Hire. Pabuta sa report ni Magnum Angie niya. Pagbalik na to. Mag-iwi-iwi na yun ang baba. Pag naasinso gamay. Munang silingan nga walay kalipay sa ilang kinabuhi. Na, mauna na karon. May muntag gusto ro, matod pa. Shout out to kay Mama Ramona. Si Hapots, Kindi, and Pastor Harold ng Batak. Matod pa gika ni Kindi. Alam, may muntag na Kindi. May pagaminaw, matod pa. Bawal masinso magdumibi kay masuko atong silingan. Na, mauna na karon. Standby, magbalik ta. Duga mga balita, mabati din sa itong pragkuban sa itong amugrama, karabutaga, buntag na Pilipinas, ha? May buntag ko diya, unahan sa Agura, may buntag diya, Ma'am Joy Martinez, na minaw ko no karon, unahan sa Agura. Grabe ka dayar da sa listener na to ni si Ma'am Joy. Ang iyang balay, nahimutang diya, unahan sa Agura, USA man daw ni siya. Bitaw namin niya sa United States of America. May buntag diya, Ma'am Joy, wala niya sa unahan sa Agura. Ha, kumikag Singapore, pre. Nakaabot rin yung Singapore, pre. Ha? Kadaliya pa sa kayo kahapon nga nag-istorya pa man ta. Abot yung Singapore, pre. Sus, grabe. Namang kung ipangita sa Singapore, pre. Kung saan yung ipangita ni mo diya? Yun, ato nakautang sa ako, pre. Akong ipangita din sa Singapore. Iko, grabe, masam ni mo. Ato, abot, pagkang Singapore. Storya pa kita kapon, magutbot ka sa imo mismong pautang, wanay gabayan, din abot kang Singapore. Nila Singapore, pre. Singapore, balulang ba? Naon sa nagka, pre?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Yabot mo na yung Singapore balulang na yun. Nangita sa utangan nga dilit na mo reply. Sige, tago-tago. Padamay, masadaan niyo eh. Naada yung Singapore balulang na yun. Sana paingon. Tingala sa ta istorya pagkatagapon sa hapon. Pagkaroon mag-ayas unto. Nag-text nga karara ko sa Singapore. Ay, Singapore balulang mo na yun. Pandamay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Talpa, magbalik talo ka mga balita. Standby lang mo sa mga greetings niyo. Pabuta ka ato rin matagano. Pagtagano niya yung mga greetings ninyo ah. Labi na maganda na pagkatag sa mga linya. Karoon mga igsoon at mga silpa, personal at mga cellphones. Moguban pambata niyo sa magbalik na to. Doon ka mga balita. Oras na to nanay tatay lululaw. Ay, pangmata na mo mga apo. Sus, malate na saan mo karoon. Sige, lagid mo kalate. Ani sa atong klase. Alaga tong ato mismo mga apo. Pukawa na. Kay magklase na saan ta karoon taon-taon. Tagsayo kayong klase karoon. Ay, alas 7. Unya, lahi na karon may gala kay holiday na ang klase but sabton. Matapok na tanan estudyante. Okay ra man tog nay panghapon og nay pangbuntag kay mabahin man tong mga estudyante. 40 sa buntag, pangbuntag 40 sa panghapon. Daw bi karon man gala kay na holiday naman. Ang 80 ka bok nagtapok bigla sa ka classroom.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mao man bud na ang normal gyud nga classes kani adto may gala nga holiday gyud ang estudyante elementary o high school holiday gyud na siya. O mao kina kani adto may gala ang regular gyud kani adto nga klase karon naman nagibahin tungod sa population bitaw nga gadaghan kayo. Mao nang uban gibahin na lang gyud ikaw buntagon ka. Ikaw hapunon ka. So naa na siya nga pamaagi. Buntagon og hapunon pero pagtan-aw sa uban murag binos man di man kita katuon pag buntagon or hapunon kay taggamay ra man kay oras sa pagtuon. Di ba? So kung holiday gyud ang matutukan gyud ang mga estudyante daghan sad makat-unan. Di ba? Ah, sige. Kay ang ato ba mga estudyante nato daghan na ba po yung mga mama lagi nagreklamo lagi sa mga amot-amot. Dapat kamo diha kanang mga amot ta atong i-explain sa inyo pag sabot mo daan. Diha sa mga classroom mag-meeting kanin mo sa mga amot-amot. Dapat magsabot gyud mong insakto nga oy unsa man mo kanang presyo or kantidad nga ato ra gyud mismong makaya. Okay, tag 200 atong amota, tag 100. Imo, pila magi makaya ni mo? Minus magid akong income, ma'am. Pwede 30 ako. O sige, 30 ra si Manang. Kinsay makakaya 100, pataas kamot. O sige, 100 ang inyo. Kinsay makakaya og 20. O sige, 20 lang inyo. Kaya pike yun. O sige, ana, sabot-sabot. Ako mura grusi, ba't sabot-sabot lang.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kaya bisag kung saon ni mo og explain sa maestra o saon pagpasabot sa maestra ni mga amot-amot, mga higala, na magyudiligid po dyan po nila makuha mga igsoon. So dapat may galang magsabot gyud bug ayo para nga ang uban dili magreklamo. Kana may uban sige magutbot sa social media. Magutbot sa amuta magigsoon which is normal magyud na siguro na. Sugod sa atong pag-eskwela sa grade 1 gani adto na agyon ang amuta magigsoon kay digid mawala na. Isupod sa maestra imong ibabayad. Muslot na ganing stocking sa maestra papalit pa nimo electric pan. Sabot-sabot lang mo mga ginikanan. Okay, kinsay kaya gid ni kay na magi mangikinan pod ginikanan pod magigsoon nga okay 1000 ako. Wala gyud na. Sus. Igna ko bakakon lagi. During sa inyo mismong meeting sa magikanan, ganin mo ingon nga ma'am, pay banded ako ma'am. Ma'am sa kalibo ako. Ay 2000 ako ma'am. Na gyud na. Sus Ginoo ko na ikaw s'yempre ko wala gyud mo ma'am 30 lagi makaya ma'am. Wala problema sige. Ala ba? Sabot-sabot. Kay kun din na sabot-sabot to na pag-abot na pag ulis balay ana ipos gyud sa social media.
1: Magnum, buntag na diba? Pilipinas.
0: O sabot-sabot lang mo. Ana ra gyud na magala kay normal gyud na naa gyud na magigsoon ang mga balero noon kay mugsalig ka magigsoon sa atong gobyerno. Ana malita gihurot nagkuha ato mga budget. Di ba? Wala na. Magsalig pa kas gobyerno wala na. Putuyo nimong anak magala dagko kay singot magigsoon pag-abot unto kay wala electric pan. Di ba? Putuyo nimong anak. Imo man pong anak ang magkabenepisyo anang mga electric pan. Imo man sang anak ang mahanginan. Dili man sad ang imong silingan. Ikaw man. So, pagpalit anak electric pan, pagpahangin ana, imong anak magkabenepisyo pod, di ba? So, sabot-sabot lang mo kay naiuban gini kanan magreklamo sa social media, magbugutbot. Ayaw lang, sabot-sabot lang mo. Ayaw lang nyo i... Kamu pod mga gini kanan, ayaw pod yung palabiidin nga magbugutbot mo sa social media. Istorya ang maestra. Matay ma'am, ganina ma'am ba? Ang inyong amunta tag 100 man ma'am pero sa tinuod ma'am di na ko kabayad og 100. Pobre ba ako ma'am? Aw pila man kay makaya nimo kwan kaning nay. Pwede 20 lang ma'am? Aw sige 20 lang imo nay. Sabot-sabot lang mo. Ayaw lang na ninyo para padak-an ninyo na sa eskwelahan madalay kanto mga estudyante ana. Ayaw na sabot-sabotan kay para sa kayuhan man na sa estudyante. Di wala payo kayuhan ni ma'am. Bisod mog dalaw na ni ma'am mga naka kuha naman na, naka bracket naman ang electric pan niya. So mog dalaw ni siyang balay. Di ba? Sa mga kuha na, sa inyong mga anak man po diyapon ang mahanginanginan. Di ba? So, ana ra siya magigala. Sabot-sabot lang mo. Ayaw lang nila na inyong padakan yung istorya magigala tayo sa amuta. Kagamay na kayong butang magigala inyo pa yung padakon. Sabot-sabot lang. Pag di makaya ni nanay ang usagatos, ipaumsay, paibog 30. Pag di kayo makatara, i-20 na lang. Para mahuman mga igsoon ka na, di ba?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Sabot-sabot lang ta. Kay kita ramay mabulahan ang ato mga anak na magyapoy mabulahan di sa tungahan. Kay karon magigala, grabe yun kainit kayo. Di ba? O grabe yun kainit kayo. Sunid yun sila mga igsoon o electric pan. So nagay mga magtutudlo nga magpaamot, maghangyo sa mga mama nga tabang isad ko ninyo. Tabang isad ko ninyo kay luoy po ganyong estudyante para manday sa inyong anak. Diba? So tinabanga. Mora yung pinaka-importante mag-tinabanga. Mora yung dili kay di social media mag-iigsoon. Tinabanga para nga maayo mag-iigsoon gyapon para sa itong mga anak.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Nagluto na ko magdumipil sa ito pamahaw. Lami kayo tamban pinirito. Sus kalami, baka na tamban pinirito eh. Kalami sa pamahaw, tamban pinirito. Ah, kalami. Lami ko na pamahaw karon. Tamban pinirito. Di ba? Kagawang pinirito ng tamban mag-disiprit? Ha? Di ka kaog tamban? Kulbasa niya akong kauman, di man nagkakaog tamban na ni. Oo, kaprito. Di, unsa man niyo gusto nga, isda nga pinirito. Ah, pumpano? Ah, kalami. Pumpano man ito. Kalami, makayo. Pumpano man ay mag-iigsoon tag gininto sa isintang kilo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Di na kinintos. Kung December na mo kinintos, pero kung ano, mga 400 to 300 ang kilo. Malaki tamban kay 121. Lami, gabong kayo. Pagbalik na, standby, ha? Duga mga balita, tamagala magbalik na, tumagayo, standby ni Magdo Manter Angel, sa standby ni Magdo Manter Isa Cruz. Oras na rin, tatay, lolo, lola, hindi, udo, tuti, ha? Atong oras! Alas 5:06 na sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Misamis Oriental. Napay mayuma, og heart palpitation na ko, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako, nga pag-take straight dan na, nabatsagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayog yun akong paminaw, tested and proven yun.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect. For longer life.
0: Nagatos ka ba sa inyong internet o glasses servisyo? Sulbad na iba problema kaya sa surapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at ibanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakakini sa mga numbered barangay, up to barangay 40. Sa lower and uptown areas, nakakini sa Carmen proper o upper Carmen. Lower o upper Balula, including subdivision, sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Sa tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. CTC Building, Captain Bicinturua, Condor Antonio Luna Street, Cagandoro City. Tigsutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawad sa mga aplikante, pagka-sales agent, fullman o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isabit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Condor Antonio Luna, Captain Bicinturua Street, Cagayan de Oro City.
5: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
6: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, nagkapo mo buo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakabulong ng butika sa iyong
7: lugar. DTX Coffee Mix?
8: Gusto ko na.
7: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: Nabati mo ba nga ang problema sa mong atay? Karun ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Basin dunay diferensya ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. ang DTX 500 na doon ni Polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract ng sugar sugar cane. Mapatunan usap sa mga pagtuon ng epektibo pangkontra sa mga toxins na mo ay minaot daog miguba. Sa mga atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kendoro o Misamis Oriental. Pahimus na usap ang ilang libreng check-up o senior service discount sa klinika de Alternativo Medicina Wellness Center. Market Sera Gunabas Terminal, Lapasan ka Kendoro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Oras na to, alas 5:11.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik na magkala sa ito managuman sa ito kapagunama karabuntaga magkala buntag na Pilipinas sa tanan na wala pa ng matao ay matanabu na kay buntag na kamas ang butonan kay buntag na raba. At doon sa nato magkala si Magnum Hunter Risa Cruz kay nako ni Gwardya ipakaulawan siya ang kaipon na tangtang daw sa trabahong Gwardya. Grabe sab kayo eh. Ayaw sab din yung diritsyong tangtanga. Investiga saan sa bagay na hitabuan eh. Pero ato sa nato magkala si Magnum Hunter 13. Risa Cruz, alas 5:11. Ito wala pa ng mata riyan, mata na mo. Dugay mong mata na. Pag mata ninyo, alas 10 na. Absent na saan mo. Muing ano saan mo. Labad akong ulo, share. Share, sakitaan kong tiyan. Check sa nato report, Magnum Hunter 13. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Itanggal, matos pa sa trabaho. Mag-appreciate na ako sa kagingon na gwardya. Sa kay stick in, bali yung kanipa sa akong atulog ako na siya, nung mag-sini, gamay nga hotel, mag-appreciate. Itinig ko sa kagwardya, mag-appreciate. Rasun, nag-itanggal siya sa ilahat ng kinibang lugar. Iyahan kini ang agency. Kaya nag-i-dugi pa pala ang sasang kalibin partner, mag-appreciate. Kaya nga, gitrabahuan sa yung first lugar. Nag-i-dugi, dunay, nakapun na sa mga matulog sa kalibin. Kaya naman sila'y anak, tuloy lang anak, mag-appreciate. Kasi na doon laing mag-kubura sildo. Sa mga kuruban na mag-refresh nila binang hindi na ginagam, agi pa uga ETM, in-cash lang ang pag-kanibang lugar pag-release sa sweldo. So matingan na ang kalibin nini mag-refresh nila. Hindi na magkarong uga remit, matod pa kinis alias Ariel. Kaya dumay siya yung mga karelasyon mo sa Facebook, sa Messenger, mag-refresh nila. Nagis pagpangayot sa GCash, yan naman. Pero pa mag-refresh nila, hindi naman doon kinagang maadong maglaing kini ang nga nga taga magpanawan pa ka, magpanala pa ka, usap pa mga kundi, huli, ay si kakaroon agi ng GCash, dali na kayo ang pag-send sa kumarita ng mag-refresid. Ang kini nga boy dyan, so ginalikyatan sa asawa mag-refresid sa kalibin, kaulawan, mimo o ga kinibang pagpanguba sa mga utang o ga hinunggan, siguro sa mga may po sa pasensya sa mga boy dyan, po nakasakitan ang babae mag-refresid, iahan nga, siguro po, basagkaan ba ka, baka ditumbad ba sa iya, sa una yung nag-isya, pati nga po siyang gibuhat mag-refresid. Fish mo na ang agency ng tanggal niya. Masumod po siyang gibuhat na pagpanakit na po
0: siyang kalitin.
3: Kung maayaw niyang gibuhat na refresher, tapos po na gali, mauna pa pag-in siya mag-refresher. So, siguro, mag-cancel lang po ang agency nga to sa iyong kalibin. Baka, kani ang temporary suspension po tanggal mangyod. Gibot siya, no? Base sa iyang kining blatter, sa iyang kining asawa. Po sa mga naangkong niling mga samad, sa babae mag-reforce siya. Ano sabi yung mga in mag-reforce siya? Sa front palang daan sa building na nanay siya sa TV. Ipangayot sa babae, nag-request na to sa pagpangayot na to sa kapulisan. Request form, pag-atag sa pag-iya sa mga establishment. So, release mag-in na. Basta na ay request. Ika sa police mag-reforce siya. Pag-release, ana. Pagpakita mag-reforce siya, nag-ikulata, giputin niya ang asawa. Kaya pagpakaulo mag-reforce siya, naman din na matapatandog po sa garbo. Dito lang din po tayo pabuton. Dito po sayo ang babae. Sumigil po sa trabahoan, sa postinganan, sa gwardya nga di pa kaulawan. Dominion tag-in, sulat ng mga sulog gawas ng mga tao mag-appreciate araw sa pagpahulay. Customer nga gwardya gugka sa matandog yun. Ang imong garbo na pinanaka-uniform yung pag-appreciate. Una po rin tayo ni si Arias Ayel, hinunggan nga na panggit na panggit niya uga kusog. Sabitan niya kusog, siguro baka sumahagin niya. Paggulata po nagto sa iyahan na kalibing. So karon, ito naman po isuporta mag-appreciate. Sa so, may ihatag na pagkaon na din sa iyang mga anak, natanggal naman siya sa agency, nangita na huwag na yung trabaho. Mangisod yun, lagi na po sa pangidaron, mangisigutan pa ang pangidaron ining mga kaisyon at mga gwardya. Isip sa uban, lagi na mga batanon pa may sulod anak sa trabaho, pero may edad na. Ito po siya, lagi na tulog po ilang mga anak, wala siya trabaho, natanggal na. Hindi po siya biyaan sa asawa mag-appreciate, di wala ikahatag. Kani ang G-cash, baka kani nga, pwede na gitinan kalinaw pa ang maghari. Na ang lugar nga pa kini ang pinianan nga nakaangkon og bunog ang kining babae mag-refresid sa kini ang bana dito wala dito sila kasado tuwad kay libe dito yung mga bata na sumatawag nagdagda sa kini ang pamilya mag-refresid. So ang babae tamang sa pag-gaw sa sibling nga magpamilikan pag-reklamo sila managda kini ang legal nga managsiayon makakasog yan po lagi na po na sangko na po sa pag-kinaan, pagpakaangang ko ninyong mga samad. Sa kinulatahan sa Mother Francis, bawos si lugar, bawos na bawos si pag-iit. Matanggal pag-iit, Mother Francis. Para sa buntag na Pilipinas, kinesi Magnum 113, Visa Cruz, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter sa Cruz Ato sa atos Magnum Hunter Angel Sado. Sayang report may gala karabunta ka. Kay Maton pa may gala sayang report. Dini may galang sayo sa kabuntakon. Na ako na negosyante may gala gibaran ko ng patyon. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angel Sado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Alam ba pa si Nami, dangap sa kwarpos kapulisan ng usaka negosyante, humaniya kini, ibaharan nga patyo na sa giigaw nga Gyan Kohar, nga mihimang pagkontak kaniya. Huga sa iya hapong asawa po Magduma First Aid, pinaagi sa iya hapong numero, gibutiag. Normal nga gidala ang isgitan nga kanipong reklamo Magduma First Aid sa 63 anyos nga negosyanteng lalaki. Ang iyang kabalaka o kukulba kung man makakarawat ang tawag sa cellphone, gikan sa usaka. Wala pa mailan nga lalaki nga nagpaila Magnum Proceed nga hitman o Gyan Kohar na tumiagi nga adlaw. Gibutyag sa kung kagahapong adlaw ang complainant Magnum Proceed. Tago lang una nato sa pangalan nga si Yawel eh. Hingkod ang nga pangitanon o mulupyo dinas may barangay gusto aning atong asyudad. Giingon nga dunam ko na siya yung machine shop Magnum Proceed ang maunga 63 anyos nga lalaki o nakurot na lamang sila. Samtangan na sila din sa may asam downtown na sabay barangay 24 ng atong syudad, kauban sa iyong asawa, kalit silang nakadawat ang tawag, gikan sa usa kalalaki na nagkupot sa kaning kuna, kalit lang po magmapasin yung may contact, nga wala magpunta ka sa ibang ihanga numero, patungkol sa ilahapong nga cellphone. So, dihang natubag magmapasin sa iyang kapikas, na balakang ipuntintahan sila, kaya nagigipangita. Ang kaning po din po negosyanteng lalaki, may kinabigitan, sa ilaha po din po nga kaning plano po Magnum First Aid nga siya pagkapakyon. Giingon nga gitunol din po sa sawa ang cellular phone nga to kaniya aron siya po mismo Magnum First Aid no, ang direkta nga makaistorya niya to po nga nagpaila nga Gyan Kohar o hitman Magnum First Aid nga ginganlan o alias sa Joseph o gamiangkon siya Magnum First Aid nga siya Gyan Kohar o gano'n yung nagsugo niya Magnum First Aid nga muhimo nung gikontrata na siya nga pagkapatyon, pagkapatyon niya ang 63 anyos nga negosyante. Ipangunta na pa sa maupong kanipong Gyan Kohar po Magnum First Aid kung doon na ba yung mga kabikil o na ba yung mga kaaway daan ang nahisgitan po nga negosyante. Kaya posible, mapunin Magnum First Aid no, ang rason nga nung siya po trata aron himuon ang kaning posibleng nga krimen tungod sa mga panghitabo na kasi na sigi din daw og grabing trauma gakadlo o gatensyon sa una mag dumapasi ng isidang negosyante iyang pamilya talagi silang bahin wala mo sila na yung duman mag dumapasi doon nga silo nila nga gikinahanglan po nga maabot sa kaning pagbambahan nga patio o baka mang hire o kaning hitman sa pagkakaroon di pagid mga kumpirma sa nahisidan po nga kaning biktima kung lihiti mo pagid po itong maong pamahayag na gilutan sa kanang usa ka alias Joseph na nagpakarning nun o nagpailang magdumapasin nun nga usa ka hitman. Ang mga incidente ko ron, gi-record naman din sa police station Tukugon o paubos ko sa dugang investigasyon aron magkumpirma kung kinibagid po nahisgitan nga alias Joseph magdumapasin tinubagid kinesiya nga hitman o kanipo nga pwedeng mabayaran magdumapasin nun aron nga muhimo o gakrimen alang sa kaning kalipay sa lugar sa kaning ubang mga tao. So, tungkol din po magdumapasin gayon o dugang investigasyon ang atong mga otoridad aron matumbo kung kinsa po magdumapasin nun nga dunay daw tangtinguha ni po nga maong negosyante nga residente din sa susudak niyan nga siya posibleng matutang muag dautan na ito pong iha pong mga nakabikil tungkol lagi kaya doon na po yung nakontrata ang hitman. Ang tuwa pa rin po mga otoridad nagpahimang na magdumapasin na ito sa tuwa po mga katawan na kung adun ay sasamang maduwataan yung mga tawag o mga pagpangbahad mas may i-report yan po din sa mga otoridad ayaw po na sila Bukod sila, matabangan. Balitang nahipos, gikan sa police station 2 po. Bukod kinis Magnum 120, Angel Saris. Balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Angel Sado. Gika magla sa report ni Magnum Hunter Angel Sado. Dito sa report ni Isla Mera ni Kumba. Na ako na'y tao ng maoy. Maoy ni kay Way Kwarta. Pusin problema pre amot ning tao ba? Basta bisan pa mga ison hiltig ay mong lawas. Sige kag gym, sige kag exercise, sala hiltig yung kay, pasingot kada adlaw. Happy pagkikay mong love life. Kay love lagi kuno kay kasi imong love. Ang problema pero wa kay kwarta, luya gyud po nga.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Luya gyud ang tao bisan pag unsa mga igsoon ka, himsog imong lawas pero pag wa kay kwarta, galuya gyud ka. Ano nga maoy man eh, ni ang detalye. Sa balita og Sir Bisyo, ana si Sniper Randy Kumba.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Sa mga balita, magbibersi ka talagot, logikan din sa El Salvador Police Station. Insakto, logikan magbibersi. Basta wala ganin tao, kwartang tao magbibersi, naoy yun. Usag ka, Briva G, 32 anyos sa Poregon. Minyo, kinisya, taga-dakbayan sa Gendioro. Usag kinisya ka negosyante nga misulod usab din sa dakbayan sa El Salvador. Ang alan sa iyang negosyo magbibersi, Grivant. Naimutang sa poblasyon El Salvador City. Mireklamo kini siya mag-president batok usab sa iyang usak ka empleyado nga nagmaoy sunod usab sa iyang negosyo mag-president. Gipanggukod ang iyang mga kauban sa trabaho, dunay usag gisagpa mag-president. Pagkahuman gigawas sa mao nga establishmento o gipanumba ang mga motorsiklo nga nagparking nga wala untay labot. Nakita man sa suspechado ang duha ka mga CCTV camera, gikuhaan og bangko o gisaka o gipaglangkat ang CCTV camera magnumpresid. Ang naasoy nga suspechado, dili sa mato maingon nga ubo sa gawang sa alak, apan aburido lang ang ulo kagapong adlaw ni atong panahon ang magnumpresid. Ang ngalan ni ini, si Jobin Lumakta, 24 anyos ang Punuigon o residente kini sa Dakbayan, si Salvador. Gidayon kini human sa reklamo, girespondihan kini sa mga elemento sa El Salvador Police Station, pinanguluhan magkumpresid. Sa bag-o nila nga hipi karong panahon na magkumpresid, si Police Lieutenant Colonel Kenneth Balisang. Sa una magkumpresid, ang ilang hipi din eh, si Police Colonel Patrick Dalangin, apanan dili pa lang dugay, ihulipan kini ni Police Lieutenant Colonel Kenneth Balisang. So, anasangpit karon nga suspechado ang detinado karon sa El Salvador City Jail. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Moto si Sniper Randy Kumba dita ni Magnum Hunter Jane Luna. Kay DOT prioridad kuno mga igsoon DOT 10 prioridad kuno ang pagayon og tourism promotion sa rehiyon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Prioridad sa Department of Tourism kung DOT Region 10 ang pagpahigayon ng tourism promotions, capability building trainings alang sa tourism frontliners o mga kampanya nga nag-awhag sa mga lokal o langyong turista sa pagbisita sa mga tourist attraction din sa Northern Mindanao. Gibutsyag sa ahensya nga nagparayon ng ilang pakigtimbayayong sa LGU, tourism establishments o pribadong sektor aron mapalambo ang infrastruktura pagpreserbar sa mga natural o cultural nga atraksyon o makahimog mas dagang oportunidad nga panginabuhian alang sa mga pipila ka mga individual nga molupyo duol sa adunay mga tourist attraction. Gidugang pa sa DOT gapabiling ligon ang tumong sa ahensya nga mapalambo ang local destinations, pagdasig sa responsableng turismo ug paghatag og dugang suporta sa tourism stakeholders aron mapalambo ang kalidad sa serbisyo sa rehiyon. Balita gikan sa DOT Region 10. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum 124 Magnum Radio Jane Luna. Oy, alas 5:25 na. Nga tong oras mga nanay mga tatay api kita sa oras. Wa na gid magigala tong oras sa pigi gugay magila pasensya kaya sa wato na basa maglamon sayper tagaan to pagtagading uman. Kabugnaw sa kabuntagon na mi dili ibangon pero wala pud tay kaunon. Ha ha ha ha. Matod pang bubong. Na sige salamat gid bubong umamalin. Shout out to this Claveria Misamis Oriental, happy ng happy araw ng Claveria. Uy. Araw ng Claveria di ay. Oy, bibo na sang basketball ani. Basketball bibo na sab. Like tong nahitabo last year man ata, basketball gyapon to, nag-workout man to. So, ana gina basta basketball, lahi nang basketball karon dili naawat kani adto may galang ang sportsmanship mapatig babaw. Different gid kaing basketball karon labi na sa mga baryo-baryo, mga lungsod-lungsod, lahi na gyud kani adto. Wala nag sportsmanship makita nimo karon sa basketball. Gamay sipyat, mahapakan gamay, balos dai sumbag diretso. mao na ang kahugaw sa dulas basketball makasaway. No di man tanan pero kasagaran karon ulitan kay mga dulag basketball. Man ni taganahan may gala makita tag basketball itag di ko ganahan na. Panatik ay kita sa basketball kay kadula mga tag basketball. Sa kaasa kung tag-abot may gala ganyan to mga bukid para lagi na ng basketball. Abot tag Lantad, abot tag Kison, abot tag Linabo, abot magilag Hingoog. Di may takabalog basketball pero hilig lang tag basketball. Pwede na gyapon na bangko gyapon hantun sa mahuman ng dula. So kanakaroon makita ni mong basketball, dili na kayo mayong imahe makita sa mga kabataan. Gamay lang sipyat, hapak gamay, ab, pag balo, balos ana, ab, lukapa, sab, gubot. Oo, oh, dali na kayo mga ulitan kayo magdulag basketball garon. Dapat na kanyan to yun nga, ay sportsmanship yun. Sports lang, oy, ay sorry kay bay, ano ba? Kumusta, ana, pagkahumagdula, kumusta? Stilan po na, eh. Dili po na maayo makatarungan ng ulitan ka. Kung ulitan ka, ayaw, nagdula. O, uli sa inyong balay din pagdaot. Ay, mga gadulag basketball, may lang ulitan kayo. Masikhan ng gamay, mabanggaan ng gamay, masuko dahil, manampilot dahil. Di maayo. Dili maimahi sa mga kabatanunan nga gatubo nga gadula pong basketball. Di maayo. Lami kayo akong paminaw, magbibi, nagkape na ko karon. Dini sa Talakag, luag ang akong area dini magnumibbe, nagtanom ko og pusok bahali na nakaron. Taga pang mansin pag kwan may ta ni ga pang kwanta maga pang salap-salap taon sa inindot gid itanom karon sa bukid. Tuod ani man panahon nga usab-usab. Atsal karon mahal bang atsal o barato? Wa atsal karon may galaw. Tanom lug atsal daw. Ang nindot sa bukid mangud pud ya kasagaran magaisoon, moro gid na may gala mga kidibang atsal halin nga po na atsal kaigo kay katag 60 kilo ah sureball na may buntag di ay sa mga namina kung nukaroon des barangay 56 may buntag di ay magdubi shout out lang ko sa akong silingan din is Manitmog ay Manitmog bukid doon may buntag di ay may buntag sa kuno matod pa ni kinibang Sabana Maria Maria minaw sa kuno karon. Matod pa sab nga happy birthday sa guro matod pa ni Ma'am Bibing. Nag-birthday ko na yung igsuon karon. No? Happy birthday na si igsuon Ma'am Bibing. Birthday day ko na si igsuon Ma'am Bibing karon. No? Ah, si Ma'am Bibing, happy birthday na si igsuon. Naminaw karon Ma'am Bibing. Happy birthday ko na matod pa nag-birthday ko na yung igsuon si Kiribang Ganga o Bilya Trinitas Bugo. Ah, manang Ganga. Okay, manang Ganga. Birthday ko diya ba ng gangga? Birthday ko rin ni mo karon. Oo, na sige. Api kita sa oras, may kalas. Ato managuban sa itong programa. Bindels, Bindelo Agosio. May muntag na Bindels. Binaw na yung Bindelo Agosio ko doon karon. Nagamonitor ko doon siya sa itong programa. Na sige, Bindelo. May yung muntag na Bindelo Agosio. Binaw ko na siya karon. Matod pa niya nga kinibang muntag ni Brando dahil karon. Agoy. Na-injure this Brando na ikaroon. Sige na ba itong push up? Sige, push up niya, oh. Yay, itong kababayan na to. Na-injure dahil. Sige, get well soon niya, kababayan. May muntag to Corporal Jongjong Abao, Army Sergeant Roger Zaron, Captain Lino Luxin, Lino Lux, Army Sergeant Ronilo Gilaton, Pramarine Sergeant Ariel Wabi Jr. Abi kita suras baik kala satu perakuban satu kabura magara butaga baik kala buntang nami di pina sa sanan tunang minau selamat selamat selamat selamat selamat selamat baik kala api kita suras magai son balita sa ta magdo persid bangan yung kawan sa gawas tong katilimang at tawala minggamanan naglamang balugan ng kum sa katawan man tuman sa balita og serbisyo magdo radio
6: magnum buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:29.
7: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo!
9: Mighty C!
8: The mighty power of C! Mighty C!
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay? Mag-DTX 500 adlaw-adlaw!
11: DTX 500 mapalit sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Masin dunay diferensya ang imong lever. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mabuton usap sa mga pagtuon nga epektibo pang kontra sa mga toxins nga maoy minaot o miguba. Sa mga atay, ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kenduro, Misamis Oriental. Pahimus ni usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Market Sera Guna Bus Terminal, Lapasan ka Kenduro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
13: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
14: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
15: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ganita na pad po pungtuhog sa kita gid ba? Habi na 4 months ang sakit sa kutuhod. Pag kabalo na ko nga naligi ko noy Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba kong glitson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon nakalakaw na kong tarong. Buta sige na tong kinabuhi kay butangan mag extension.
16: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Nangaluan sa itong mga balita sa itong Magnum Morning News. Oras mga balita taas sa itong Magnum Local, PWD Social Pension Payout, ipagayon sa City Hall, Quadrangle, di siyudad, Garong Adlawa. Magnum National, Senator Josh Pia Cayetano, gikwestiyon ang pagpresenta sa prosecution sa affidavit sa self-confessed Davao Death Squad member nga si Arturo Las Cañas. Magnum National, 20 mga tao patay sa baha sa Uglan Slide sa Paroon, Afghanistan. Magnum Business, DOA Secretary Green, ipasalig bastante ang supply sa OL sa nasudding panahon. Magnum Entertainment, Catherine Bernardo, James Reed, Ma Salvador o Dimple Shumana, excited na sa ilang bagong teleserye. Magnum Sports, Filipino Strongman Champion Ronald Alan Rubunal, naglaaw nga mas dakong suporta ang makuha sa sports.
2: Magnum Morning News.
3: Maysa kumusta may budna garong adlaw adlaw garong Miyerkules 20 no sang petsa bulan sa ulo to Rizal 26 kini batik balita Magnum First Seed Blanca.
4: Og Magnum and G Alsado.
3: Og garong sa Magnum Radio History Today.
2: Magnum Radio
4: History Today.
3: Hoyo batidos 1815 ning adlaw na imugso si Apolinario de la Cruz kinsa usab na ilang hermano o pool aka crusader sa religious freedom sa Lukban Tayabas kon kasamtangan karon Quezon Province nang andoy nga mahimong pari apan na diskurahi dihang walay usa sa mga reliyosong ordin sa Manila ang gustong mudawat kaniya tungod kay lumad siyang Pilipino. Wala kini nakapugong kaniya. Busa misulod kini sa San Juan de Dios Hospital. Dinahimo siyang lay brother o membro sa Cofradia de San Juan de Dios. Usa ka reliyosong pundok, gipuno niya ang imismong kauhaw sa pulong sa Dios sa Cofradia de San Juan Dios. Pinagi sa pagtambong sa mga misa sa mga simbahan sa Intramuros o pagbasa sa mga novena o guban pang katikismo. Isa nga ni balik siya sa Lukban human siya gipalagpot sa Tambalanan.
2: Magnum Radio
4: History Today.
3: O karon sa itong mga balita sa itong Magnum Local. Ipaygayon karong adlaw ang PWD Social Pension Payout sa City Quadrangle, City Hall ning Ashurad. Ang payout kabayan kini sa matag distrito. District 1B, alas 7 sa buntag, paingon alas 9 sa buntag. District 1B, barangays, Bayanga, Bisigan, Dansolihon, Lumbia, Mambuaya, Pagalungan, Pigsagan, Taglimaw, Tagpangiting, Napuluan, Tuburan, ug Tumpagon. Sa District A1, alas 9.30 sa buntag, paingon alas 12.30 sa Udto. District 1A, barangays, morning musunod. Barangay Baikingon, Barangay Balulang, Bayabas, Bonbon, Barangay Bulwa, Kadituan, Carmen, Barangay Ipunan, Barangay Kauswagan, Pagatpat, Patak ug San Simon. Samtang sa District 2A, alauna pa yung sa alas 3 sa hapon, mao kini ang musunod. Barangay Agusane, Barangay Balubal, Barangay Bugo, Kugman, Ifis Kataniko, Gusa, Lapasan, Puerto Tablon, samtang kun Puerto og Tablon, samtang sa District 2B and 2C. Alas 3 sa udto kun hapon, paingon alas 5 sa hapon, Barangay Morning Musunod, Barangay Kapamanan, Barangay Indahag, Makasandig, Nazareth, Barangay 21, paingon sa Barangay 40, District 2C, Consolacion, Makabalan, Puntod, Barangay 1 up to 20. Nasayran ng matag, usa, magadawat sa social pension, nga balor 3,000 kon balor 3,000 kon 500 matag bulan, gikan sa Enero hangtod sa 2025. Dugto nini, gibutyag ni Meli Liego Jacob, President sa Cagayan de Oro Federation of Persons with Disability, nga nangita sila o pamaagi, aron makapangimulos ang ilang mga membro sa mga programa sa gobyerno.
5: Tinuod lang daghan gyud pud sa ronda pa-accept na PWD but dili DI but siguro karon ma'am giingon ta nga wala gyud sila mga ID kay sa amo nang ako na naging giingon all of us president murag kumbaga gipaduol nga gani kumbaga kami nagyud ang gadala sa ilang mga requirements kami nagyud ang mo adto sa ilang opisina sa CSWD nga amo na lang ihatod nga ready na ang ilang ID para gyud wala na nang rason nga dili makakomply tungod kay YPT or whatever unsay reason kami na mismo mo hands on na ibuhat na gid namo para ma-address na pod nga katong wala naka-avail sa mga benefits and privileges ila na pong ma-enjoy. So
3: pamahayag kadto ni Meli Liego Jacob, presidente sa Cagayan de Oro Federation of Persons with Disability.
4: Pagpatiag ni Alliance of Concerned Teachers sa Region Town Coordinator Roland Cruz nga nakahatag sa gibugaton sa trabaho sa mga magtutudlo ang gipatumang three-term curriculum sa academic calendar sa Department of Education kung DepEd kini ang assessment sa Act Region 10 sa dulag duha ka bulan na sa pagbuka sa klase. Matod ni Cruz nga tungod sa nasangpit nga implementasyon, mas nadoble ang trabaho sa mga magtutudlo.
6: Una-una, bago pa malang nag-implement ng three terms no, sa kanabang school calendar no, sa ito public, sa itong department, medyo, wala nga itong mga teacher, medyo nabugatan yun no, sa mga pag-implement no, sa mga kanabang three-term calendar tungkol kay nagdubli ang ilahang mga gibuhaton. Una-una, katong sa opening block pa lang, na dito ang pagkuha sa profiling sa mga bata, no, sa pag-atiman no, sa kanabang katong deworming, katong mga kanabang nutrition, pagkuha sa mga kuhan sa bata, no, kanagay diyahang physical kuhan. So, naimong multitasking katong mga teacher during the time onya medyo daghan, no, ilahang daghan, no, naimong bagahi, no, ang mga pag-implement sa muna, ang assessment na mo, ang mga nakita nga, medyo wala gid siya nakatabang nakatag tabang no sa ato mga teacher kining pag-implement no sa three terms gani ang among panawagan nga i-suspend mo na to sa usa kay tuod sa kaimta nga ang ato mga teacher medyo ano na siya kanabang overwork na ato mga teacher.
4: Ang pamahayag ni Alliance of Concerned Teachers Dad Coordinator Roland Cruz.
3: Revis vaccination deputation training ipahigayon sa duha ka adlaw ni Andita Redawato ta report Magdam Hunter 13 sa balita og serbisyo ana si Magdam Hunter Riza Cruz.
7: Mahusong nabatos sa Animal Health Division sa City Veterinary Office sa Cagayan de Oro sa duha ka adlaw ng revis vaccination deputation training alang sa mga representante sa mga nagadaiyang barangay di sa Dakbayan sa mga pagbansin masayos maghatag dugan ka ibalong kahanas sa pagpugong sa rabies sa gustong pamaagi sa pagpakuna, sa paligo ng kapasidad sa barangay, pagsuporta sa rabies prevention and control program din ang siyudad. Kuman sa mga pagbansi-bansay, maagmiagi usap sa mga representante sa Dapulo, kaatlaw on the job training, kung OCT sa rabies vaccination, aron mas mapalambupang na practical ang kasinatian. Ugaon man ang mga buluhaton, pinagis pa tayo sa pag- kini pa nga pagbansi-bansag sa mga partisasyon sa barangay na nagparayan usap ang sa pagpanikamot na makahimog mas luwas. Huwag promise free ini sedak bayan alang sa tanang lumulot nyo sa umunan sa mga binuhi na hayop balita ikan sa CTVet para sa Magnum Morning News kira si Magnum 113 Lisa Cruz
3: Magnum Radio. Magnum Radio, klaro na to, deputize sa Budsamton nga ang mga tagbarangay mag-train sila sa kato na yung muhimo na yun pag-vaccinate sa mga mananap like Iro, labi na sa anti-rabies, diya sa mga barangay na dayon or kay karong mag-o diya pag-iapon sa ato sa City Vet. So, naghimo sila deputize lugar diha, Magnum Risa sa mga tagbarangay.
7: Yes, matapos ka na ito, Magnum Risa. Labi na kita, doon na po yung mga own nga. Kanabit ang gusto na mo, palit na lang sa inisisya.
3: Uy, so kita na mo inject na?
7: Uy, sayo na kayo, Magnum Risa, naka-inject naman ko. Sayo na kayo, Magnum Risa, tatuwa na kani kinibas ang takandong.
3: Ah, okay.
7: Asa na pinta, itira. Ito mo gina sa liog, Magnum Risa.
3: Liog din na?
7: Oo, sa liog.
3: Dili sa tiyan?
7: Dili sa tiyan, bahal. Katong sa tingin mag first seed like ito.
3: Murag hadlog mag kita yung mag-inject sa iro. Eh, kasi iagak ma, mag-maak yan noon.
7: Adi, pagkanutan po ni mo, ganang, kumbaga, protection. Ang pa mag first seed mo, bigit ng abutangan o tabon.
3: So pwede rin kita rin mag-inject
7: na. Pwede na, labi na kanisya.
3: So mga ayaw na lang ta dito o kuhan lugar, kanang ready to
7: para rito, rito. Doon na may
3: sirens lugar o tambal, mga ayot na ta.
7: Kaya mag-proceed, oo. Palito ni mo.
3: Ready na iturok na yun.
7: Ready iturok na mag-proceed.
3: So doon, sana sa mo?
7: Sana mag-proceed kayo. Para hindi na ma-kwarta ato ato ang pagbabuatan sa CityVet. Pinapabahot dyan. Doon na mag-upo yung mga vaccination center, mag-proceed sa rabies na dinabing sa kabarangayan. Pipila ka mga dagong barangay di sa Dakos, mga Gandhi Uro, ang naana. Nanam na, nanam sila yung magalingon ng mga na-duty ng mga kinibang na kaming sa lugar sa balo mag-vaccine. Ang kaya naman kung naikit o kaning kapon, dito ginagawakan mga doktor, ginamag-differentiate na i-provide sa CityVet. Pero kaning sa rabies vaccination, sa matag-hayop, mairing, mairo, pwede na pagkinapanan. Basta na alam ka, maka-avail ka nini at free nga training. No, doon na sila ikipaygayin ka rin kada barangay. Kada duha rin kinaka-answer. So, kanang duha ka-answer, mag-duffers yung matagaan niyo mo o panahon. Labi na dagan kag iring, labi na dagan kag hayop ka kaninga binuhi mag-refresit. Pwede na kinaanglan nga mo, darikyat ka sa CityVet, ikabalo naman ka. Hindi po ka basa-basa asa mo palit o ganiang mga pang kaning sa bakuna, lugar mag-refresit. So dito ganyan mo siya kinibang na darikyat ka sa CityVet, na mga tayo nag-yod. Ganun ka po, makatunan ba? Kung hindi maayo nga mga sambal po nga nagamit, iisip pa pag-ihimo sa aning rabies vaccination. Imbes makakaning makatabang sa pagpugong sa kaning rapis sa mga irong-iring, usa lang po nakatuwid mag-appreciate, usa lang po nakaturukan.
3: Iba
7: po kayo sa after 3 months, after 6 months, usa ginakatuwid. Dungan lang yun, gano'n na nag-try mga card. No, alas sa mga irong-iring, karon gano'n na po yung mga bago nga nakatard, gano'n ang ilang mga pangalan, naka-indicate, nakadikit, gano'n dito ang nagbutang na ito karoon na bulan sa Hulyo. So, bakunahan niyo magbalik ang imong iring o giro. So, nagsuit ka. Unang po sa Hulyo, takdo po sa kung nakaras ata na nagpabakuna. Ayaw ginawalaan yung mga card kaya pangitaon kita sa kiniang City Vet mag-uforsi. Doon pa niyad ka mga bata, immunize. Immunize yung bata mag-uforsi. Doon naging card na kada bulan, kada sa ibang ka partner magpag-immunize. So, card ka po yung pangitaon. So, sama ka po sa iring o giro. Mag-appreciate kay doon naman yung po yung mga legit ng mga code magpa-register ka through online na ilang ihatag mag-appreciate sa CityVet delivery siya pero karoon doon na sila yung mga disposition na kanibang lugar ka na barangay na mga maghimo sa pagpagayon o training mga saan na gusto no? Gusto na makabalo kung saan pagtira sa kiniang rabies vaccination
3: okay.
7: Bakuna alam sa mga hayop-hayopan mag-appreciate.
3: Ato lang klaro, mag-appreciate ha, nga ang ato mga iro, bisan pa itong vaccinated o baka na anti-rabies na siya, na bakunaan, pero kinahanglan gyapon nga, paindikan gyapon ninyo ang tao mapaakan ni anak para sa kasayuran sa tanan, ha? Dili pwede nga, ay, nabakunaan man, ay, nabakunaan man, yun, anti-rabies man ng iro. Pag makapaakin yung iro, kanang tao nga napaakan, paindike gyapon ninyo na ninyo sa anti-rabies kay dili gyapon kwan yod, sigurado, 100% nga makaingon tanga na baksinan ning iro, makapaak, di na siya marabisa na napaakan. So, paidjikan yapon ang tao, Magnum Risa, ha?
7: Kaya mag-oversee, parang taas linya ang City Health, mag-oversee, libre man.
3: Libre,
7: so, basta paidjikan yun. Basta kung gusto ko ka, dali-dali lang ka ma-assist, dito ka sa mga prima ka ng private. So, nga mga kaniang magpa-injik sa kaniang pangat sa kaniang ba sa pangrabis, ah, pangrabis na dumulisin. Sabi na uban, wado, kapila na nag-iinjikan, buti ka pun ka kaligan. Na tangan nga nagpa-inject na ang ilo, ang ining-iring, parwasan ka, pagpa-inject yahapon mag-refresid, no? Sa kinibang nga, pang-protecto lang guna mag-refresid, pagsamantala lang ba. Yan ang mag-iuban nga mga, na, atanggit, nag-ipindi po namin mga hayop po nga, garagandagan diya sa mga hugaw, nga mga, sabi na kaning mga, ito, na-aspin, kaning walay mga tag-iya. So, di agi pa naman nga makapaak, mabalantag, isa kay, pagkakabalo, bisag-usa na lang ilang ipang tawag ko mga basura. Sip sa mga pinangga tayo, naragin sulod sa

0: kailangan ang mga mag-uma nga makapangandam sa posibleng epekto sa El Nino. Kini pinaagi sa prepositioning sa mga farm inputs, pagpakatag og agricultural machinery, promotion sa diversified farming systems, uga pagbugna uga processing facilities. Mato ni DA Regional Executive Director Jose Apollo Pakamalan nga nakikoordinar ang ilang botan sa pag-asa aron ma-translate ang mga weather forecast agricultural interventions sa dili pa ang epekto sa daotang panahon sa sektor sa pag-uma. Giduwang pa ni Pakamalan nga gi-monitoro sa Manila ang abiso sa pag-asa o bigamit sa pagsusi sa mga umahan o drone mapping aron masuta ang gidakon sa kadaot dala sa mga bagyo, pagbaha o gahulaw. Hisayran nga pinaagi nini mapadali gilayon sa DA Region 10 o gamapadala ang gikinahanglang ayuda o mga lakang aron paspas ang pagbangon sa mga mag-uuma nga apektado sa kalamidad.
1: Alas 5:50, DICT Region 10, mananaog sa pila ka mga karte sa Global Digital International Contesting Tuiga. Sa balita og serbisyo na si Magno Hunter, Mincho Kabaktulan.
2: Mihatak baton pa og marka ngadto sa international government ug global digital market ang botana sa Department of Information and Communication Technology kun DICT Region 10. Matod ni Regional Director City Rama Alawi nga ang buhatan sa DICT nakaangkon og award sa maong international competition pinaagi sa 2026 World Summit Information Society kun WSIS prizes. Ang DICT naglocalize aron mahimong accessible ang knowledge inclusive platform kun lakip nga nakadawat og prestigious nga kadaugan sa WSIS prize. Samtang ang From Queues to Clicks, a digital gateway for 30 Filipino communities, nakadawat usab og recognition isip WSIS champion. Din kini ang gipasalamatan ni Director Alawi sa maong mga achievement nga ma-showcase ang Filipino innovation ug ma-reinforce ang ato ang nasuda sa maong commitment alang sa inclusive, accessible ug people-centered digital transformation nga makadasig ngadto sa atoang komunidad.
3: WSIS or the World Summit on the Information Society Prizes, isipin na lang po natin, no? So the ITU or the National Telecommunication Union is part of UN, and it's sabihin na natin it's the world official world tech club, no? And then yung WSIS po, itong World Summit on the Information Society, it's a yearly gathering hosted by ITU, no? So gathering po ito ng mga leaders, ng mga experts, tech experts, teachers, and even kids, no? And students. And why is it considered most prestigious, no? Because they honor innovative, impactful, and scalable digital initiatives. So main focus talaga ng WSIS is to bridge digital gap.
2: Ang pamahayag ni Regional Director City Rama Alawi gikan sa botana sa DICT Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Gibutyag ni Dr. Khalil Cidro Abaday, Municipal Veterinarian sa LGU Claveria, Misamis Oriental, nga wala nang positibo sa rabies sa mga binuhing iro nga nakapaak sa tao. Mato ni Abaday nga nakontrol nila ang populasyon sa mga latagaw nga iro tungod sa ilang programa sama sa spay and neuter sa ilahang lungsod.
4: So far wala po, pero nanggit na nga record nga mga dog bites, cat bites, no, naliligid sa mawala. Pero so far sa atong kalangan na lang mabuti, ipa ko laboratory ang mga sample, wala pa po yung nagpapasitin sa kanang rabies sa atong mga iro nga mga nakapaak. Ang atong dog bites o cat bites for the past, sa among record na for the past 3 years, medyo giubos na gid siya kay na-limit naman ato ang mga stray. Gawas ato ang spay neuter na buti programa dari nga katong dog impounding. So atong ginapangdakop itong mga iro, nga mga galakaw-lakaw lang sa dalan ng itong mga laaw.
0: Ang pamahayag ni Dr. Khalil Cidro Abaday, Municipal Veterinarian sa LGU Claveria, Misamis Oriental.
1: Alas 5:54 na, dos, anis na ni Magda Mantari sa Cross. Si Tita kami empleyado sa Limkitkay ang nakabinipisyo sa on-site yakap registration. Sa balita og serbisyo na si Magno Hunter, Risa Cruz.
5: Kapin sa sustenta sa mga empleyado sa Limgit kay Mall ang nakabinipisyo sa on-site yakap registration na og first patient encounter. Kaya ngayon sa Philippine Good Health Insurance

0: kaya hindi uros, pakigdambra yung sa mga kinibang sa mga mall, isalmutan o kung gito bang ang mga kawani sa PhilHealth ang mga ingyero sa inayakap registration ng member kinibang lugar. Ang kanyang membership verification, pagbalin sa mga primary care provider kung PCP kung magiginahanglan. Masiguro nga ito ang ilang pagparehistro sa ilang gipili ng mga healthcare facility subay sa mga palisiya sa PhilHealth, kabayan usan sa mga kalihukan ng first payment encounter. Ay unang lakang araw makadawat ang komprehensibo preventive padayon sa serbisyo sa pangunang nagunang pagkatiman sa paglawas sa yaman ng kalusugan program kunyata kayo mag-referensin ang mga buhat sa lima empleyado sa limited kay mall binanapod niya ang mismo ang buhatan sa PhilHealth kadi ng uban nga ginis din gintaw pagdalikat sa mga buhatan kay pagpilapila uban po din itang kabalong mag-register through online commission mask kung po sa po nga mag-interested pagpangarta po nito sa isig kaingon o ganit pinagi sa mga pagsigitipayayong sa mga karong sektor o nagparayan ang ipalapdan usap sa paghatag uga kalidad ng serbisyo sa pagluwas na kining labi na kinibitong mga katauhan do register na sa PhilHealth o nagkinahanglan ngayon pa-register ka pa sa bagong programa sa PhilHealth mo ang yakap kunyakap programa balitagikan sa PhilHealth Region 10 para sa Magnum Morning News kina si Magnum 113 Risa Cruz sa balita o sa rampisyo Magnum Radio.
1: Regular nga pag-monitor sa mga pantalan ug tanong gibatuman sa Marinatan. Sa balita og serbisyo na si Magda Mohanto 34, Jane Luna.
2: Ug kanong gibatuman sa Maritime Industry Authority Region 10 ang regular nga pag-monitor sa kahimtang sa mga pantalan sa Northern Mindanao kini aron masiguro ang luhas hapsay ug presyenteng operasyon sa transportasyon pandagat. Gibutrag sa Marina Region 10 ang tumong naglakip sa pagtan-aw sa kahimtang sa mga pasilidad sa pantalan, pagsunod sa safety protocols ug koordinasyon uban sa mga port authorities ug shipping operators aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero ug tripulante. Giingon sa ahensya nga padayon usab nilang gibantayan ang kahimtang sa panahon ug dagat, ilabi na panahon sa dili maayong klima aron malikayan ang mga insidente ug masiguro ang luwas nga paglawig sa mga barko. Samtang giawhag sa Marina Region 10 ang mga shipping companies ug boat operators nga magsunod sa maritime safety regulations ug sigurong andam ang ilang mga sakayan sa matag biyahe. Balita gikan sa Marina Region 10, kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Gibutyag ni punong barangay Lance Padla sa kanituaring disyudad ang nagpagawas na og resulta ng ilang emergency response department kilabot sa pagsusi sa mga covered the court. Kiniwa na hulugan sa basketball ring ang duha o poste sa uga lakip na basketball ring ang duha ka mga batan-on nga nagdula og basketball. Mato di Padla nga subay sa ilahang resultang nakuha adunay gagmay nga crack sa mga istruktura.
4: Actually kon man maayo man ang overall nga result kay ang uban ligon nga yeah, ang uban alay gamay nga kuan pero kailangan gina nga kuan at manun gihapon mao na siya taran man ginamo gipagtuan so naa may nai report na nai resulta among emergency response department ang BCERT naghatag nag report nga although nai mga findings nga nai mga nag crack ang board pero ginagmay lang. Importante gyud ang ball club ang maoy mag-spearhead sa mga ingani nga mga butang nanlan ma-check up, mag-verify ang mga basketball court aron malikayan gyud ang mga panghitabo nga susama ni adto nga na naglapa naman di ay ang basketball na poste. So kay wala na bantayan kay mo lagi kay wala magita nagka nag-anticipate pud lagi nga inanang may tabo.
3: Ang pamahayag ni punong barangay Lance Padla sa kanituan ni Shudan. O karon sa itong barangay news update. Nagpadayon ng validation para sa Kasalang Bayan 2026 sa Barangay Agusan National. Kini pa ipahigayon sa second floor sa Agusan Barangay Hall. Din ang validation kabahin sa screening process aron sa pagsiguro nga naduso sa mga aplikante ang tanang dokumento o makabot ang kwalifikasyon sa programa. Tugtong ni Nina nawagan ang konseyo sa mga kaslunon alang sa validation nga magdala sa gikinahanglang dokumento.
1: Oras, alas 5:59.
5: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Nasayod ka bang doon ay 80 kaklase sa autoimmune diseases na magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease, araw magkabaton o ligong immune system, tumar o Mighty C, usag ka alkaline vitamin C nga manalipod ka rimo sa bisan unsang sakit sa Mighty C. Protektado ka na, magkaminus gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount do lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Teksto tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang ABPage Klinika de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Marie.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilahan nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Magnum Morning News.
8: Alas 6:04 din sa atastong Maglo Weather Alert sa Pag-asa.
7: Magnum Weather Alert.
8: Eddie Sunega, may muntag. Hello, Eddie Sunega. Good morning.
9: Yes, sir. May muntag, sir.
8: Kumusta ang panahon, yes, sir Eddie Sunega? Sige.
9: Yes, sir. May butag sa atong asok yung kami na para sa atong latest weather update ng alawa. At ang ibang tayo na low pressure area dali sa gawa sa atong Philippine Air Responsibility. So, kining low pressure area na ay nasa gilayong 1,235 kilometers east of southeastern Luzon. May high chance na develop into a tropical depression in the next 24 hours. At atong isa-version mo, may mombagyo atong giyasay na local name na si Bagyong Quiapo. Gilawan niya magbira kining southwest monsoon diya sa ato sa Mindanao. So, expectato kining southwest monsoon or kining hanging habagat magpaulan karong adlaw o sa mga musunod na adlaw. Expectato ang tibuok Mindanao makasinati sa managuman ng kalagitan, inubanan sa mga katagkatag kapag ulan, kilat o palalugtog tungkol sa southwest monsoon. Dako ang chance sa mga pag-ulan na pinasa hapon sa gabi o posibleng pagbaha din sa yuta tungkol sa severe, kung naay kasarangan nito sa kusog na pag-ulan. Ining dito sa kasarangan ng hangin, magikan sa habagatan, kusog pang direksyon, magkaanong karagatan, hapsay, dito sa kasarangan ang pagtalog. At ang temperature range karong adlaw, posibleng maabot sa 25 to 30 degrees Celsius. At ang atong Philippine Standard Time sa alat sa east, sa puntag, o gikan sa botan sa DC Pagasam, lugar sa Butter City, kinis si EJ Suniga, dagarang salamat.
8: Salamat, EJ Suniga, Pag-asa Weather Forecaster.
7: Magnum Weather Alert.
8: Market nyo sa ta, Magnum Hunter Risa Cruz na karoon sa Kugon Market. Sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
10: At magawa po si no, live ba dito di karoon sa may Kugon Public Market ng siyudad. Alay sa monitor sa mga unang palituno na sulos sa Kugon Public Market ng sa gawas nga bahin pag lagway. Lakas pa na ho. So lakas pa na ho, magawa po si medyo nag-umon. Mga nipis na pasaragam sa mga nga bahin na marawa na patimaw ang kining adlaw. Kaya baka ni Kapit mag-upersin na lanong-landong karon. Tuwas nga ba, hindi kita mag-umpiyansa. Bit-bita o ga protection sa pagalingon. Payong, importante payong. Sa tubig, ganunay. So, minunta o ga, palibos mo gawin mag-upersin. So far, kanalingin na to limpyo naman. Kaninan pagtapos mga basura. Gate naman ang kanyang. Manata, sa dirita sulod sa Pugon, public markets, managunang presyo dito sa isda. Ulis 1 din ang kilo bangus, 190 ang kilo to 220 ang kilo kara. Davao, 200 ang kilo tabas, 120 ang kilo Indangan, 160 ang kilo Pandawan, 180 ang kilo Budlisan, 160 ang kilo Salmon, 200 ang kilo Yellowfin, 280 ang kilo Ubod, 140 ang kilo Sarisari, 360 ang kilo Malasugi, 580 to 600 ang kilo Bones, 250, Anet, 250 Panga, 380 Buntot, 400 Bariles, 540 Trakito, 600 Nukos, 600 200 Mulmul, 200 ang kilo. Ingan man ang bugas nga sa Hogan Public Market. Ingan na sa imported nga bugas, Princess Bia, 50 ang kilo Planters, 46 ang kilo Yang Chow, 50 ang kilo Japonica Vietnam Rice, 50 ang kilo Pickup Rice, 50 ang kilo Bindi Premium Rice, 50 ang kilo Las Jasmina, 50 ang kilo Adjustment na Jasmine Yang Chow, 50 ang kilo Amiga Tubuon, 48 ang kilo Vietnam Rice, 48 ang kilo Maria, 46 ang kilo Local Rice, Hogan Public Market, Valencia Vigin, 60 ang kilo Vigante, 58 ang kilo Sinanduming, 59 ang kilo Young Master Local Rice, 60 ang kilo 7 Tunas, Valencia Brookin, 52 ang kilo Premium Rice, 48 ang kilo Red Tuna Local Rice, 62 ang kilo Binhe Panda, 54 ang kilo ang Maes, Numero 10, Numero 12, 45 ang kilo Yulokon Rice, 50 ang kilo Gay Lamas, Hongon Public Market, Pabiling Pagyapon, at sa 100 ang kilo ang Sibuyas, 100 ang kilo Ahos, 130 ang kilo Kamatis, 130 ang kilo Ganino ang sa kaining baboy, naman ang kaining baka, nagpabiling Pagyapon, sa 430 ang kilo sa kaining baka, yun sa Hongon Public Market, ganino ang mapagpagsaka. Kip na sa kiniang kaining manok magnoong frisky sa nagadaiya ng mga display sa public market. Sa ganyan, mapalit na ito sila niini ka mga kiniuta noon no, sa Kugon Public Market ang kiniang talong mag frisky na bilhin niya po sa 60 ang kilo na kiniang lugar kiniang sa maling bato ng 60 ang kilo na inon man ang kiniang tawag ini kaniang ampaliya 30 ang kilo at ang kiniang kalabasa na pamilin pagyapon sa 50 ang kilo. Ngayon man ang carrots, 45 ang kilo. Ngayon man ang kinimis, 25 ang kilo. Pipino, uga patatas, 90 ang kilo. Uga okra, naragapon sa kinimis, 60 kilo. Uga ingon man ang kinimis, daunan. Ganis sibuyas daunan, 100 ang bukos. Ngayon man ang kinimis, ang broccoli, nagpabilin sa 120 ang kilo. Karo ako ninyo, kanilitaw nga. Ang pipilan ini ka mga uban pa ng mga utanon ang sayote 120 ang kilo o ka uban pa sa mga napagpagulagoy o pagmonitor sa mga nagulang palitunon sa presyo dito sa Hugon Public Market para sa Magnum Market News kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita o sa presyo Magnum Radio.
8: Salamat Magnum at Risa Cruz alas 6 Jess.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubo sa akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
19: Gigutom na ba?
20: Gimulto!

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Magnum Morning News!
2: Alas 6:13, parantas mga balita din ito karoon sa atong Magnum National. Hindi acceptable yon. Gikwestiyon karon ni Senator George Pia Cayetano ang pagpresenta sa prosecution sa affidavit sa self-confessed Davao Death Squad member nga si Arturo Las Cañas. Gawalay mga pirma o dili notariado. Mato ni Cayetano nga dili insakto nga tugtan sa prosecution nga magpakita sa dokumento nga walay gipaubo sa proper documentation. Samtang, gibutyag ni House Lead Prosecutor Jervil Westro nga gigamit lamang ang dokumento para ipakita kung unsa ang diskubrihan sa investigasyon sa NBI.
3: Do you consider Las Cañas an important witness for you? For the prosecution?
4: With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the special task force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor.
3: Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents, that's the other class, if it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya?
4: Your Honor, we can...
3: No, please answer my question.
4: No, Your Honor.
3: Oh, the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Disagree with that?
4: Don't, Your Honor.
3: Okay, and the third, by other evidence showing its due execution and authenticity. Did you provide?
4: No, Your Honor.
3: Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer. They're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that?
4: May I respond, Your Honor?
3: Not really.
5: I don't believe
3: because
5: that was
3: I already
5: a question.
3: Answered. I already asked you the questions, and you had a chance to respond. Yes.
5: There was no question poised, or I was telling the lead prosecutor.
2: Pamahayag gato ni Senador Judge Pia Cayetano, House Lead Prosecutor Jervil Westro.
6: Dugang nga balita nga national, wala gi-considera sa defense team nga affidavit ang gi-presentar nga dokumento ni NBI Director Melvin Matibang. Kini may kalabutan sa giyong kanhi membro sa Davao Death Squad nga si Arturo Las Cañas. Mato ni Defense Counsel Attorney Michael Poa nga kinahanglan nga panumpaan ang pamahayag aron makonsidera kini nga affidavit. Nasairan ang affidavit sa self-confessed Davao Death Squad member nga si Arturo Las Cañas mga walay pirma o dili usab notariado.
7: Ayon sa rules of evidence, syempre, kung merong document, if it's a public document, presumed to have been duly executed, although kailangan pa rin ma-identify, di ba? Pangalawa, kung it's a private document, then you have to prove that it was in fact duly executed or may due execution. Pag notariado kasi, nagiging public document na siya. Whereas pag ng notaryo, private document lang siya. That's why sa amin, no, hindi namin siya tinatawag na affidavit kasi magiging affidavit lang naman pag sumumpa ka sa katotohanan ng mga sinasabi mo. That goes for everyone. And dito sa instances na ito, hindi kasi nangyari yon. No, and pagdating naman sa rules and evidence, syempre, yan talagang rules na sinusundan naming mga abogado sa regular courts. Now, sa impeachment court, we will leave it up to the impeachment court kasi nga, no, parating nasasabi yung term na liberally construed yung rules, meaning they will not strictly impose the rules. But still, it's our firm position na hindi naman pwedeng baliwalayin lahat ng rules, diba? Kasi kung hindi, bakit pa tayo naglilitis?
6: Ang pamahayag ni Defense Counsel Attorney Michael Poa.
2: Samtang iklaro ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Rigi Tungol nga nganong 5 oras lang ang gigahin para sa impeachment trial batok Vice President Charo Duterte. Manil Tungol nga mabot usab 5 oras ang attention span sa tanan lakip na ang publiko. Gawas na nigisiguro ni Tungol nga igo ang maong oras sa aron matuman ang kaakuan sa korte sa gitakdang kaping 90 kadlaw sa pagdungog.
8: Based on the time and motion studies that we have conducted for the last 7 days, we have been consuming around that same number of hours naman when it comes to the hearings. I think that is the siguro maximum the attention span of everyone, including the public, can have on this process. So I think that will be enough to ensure that we will be committed to ensuring na yung 90-day, 93-day trial dates will be on schedule. And besides, out of the 11 days for Article 4, only 7 or 8 days pa lang yung natatapos. So bukas pang 9th day. So in fairness, meron naman tayong natipid na ilang araw for that.
2: Pamahayag Impeachment Court Spokesperson Attorney Rigi Tungol.
6: Gikumpirmar ni National Bureau of Investigation kung NBI Director Attorney Melvin Matibag nga usang iyahang kapikas nga sila Laguna Congressman Rene Ann Lourdes o Ann Matibag sa mga magbabalaod nga may pirma sa Articles of Impeachment nga giduso sa Senado. Giklaro usab ni Matibag nga walay kalabutan ang pagpirma sa iyang kapikas sa iyahang mga pagtistigo. Ilabi na nga to sa impeachment court. Matod ni Matibag nga formal nga siya ang giimbitar sa prosecution panel sa pre-trial order sa pagsusi o sa nga magsilbi nga testigo sa Article 4 sa Articles of Impeachment sa wala pa ang mismong pagdungog.
9: My decision to be a witness is by virtue of some penal issues by the Honorable Court and by invitation of the Committee on Justice for the Prosecution. However, the job of my wife as a legislator is totally detached from me being the director of the National Bureau of Investigation. Even if there's no subpoena in the pre-trial order, I was mentioned to be a witness and I was invited by the prosecution to be a witness. And from my understanding, in the pre-trial order, I was also listed by the defense. I will be gladly witness for the defense as well if I will be called upon.
10: All right, but which is which? Are you appearing today by virtue of a subpoena or without a subpoena?
9: I'm appearing today as a witness, as called upon and announced by the Honorable Court and by the invitation also of the
10: prosecutor. No, that's not my question, Director Matibag. You're a lawyer, you know this. Are you appearing today by virtue of a subpoena or no subpoena?
9: There's no written subpoena, but there is a verbal announcement from the Honorable Court that I will be a witness in today's hearing.
6: Ang pamahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Samtang nato si House Prosecutor Representative Ridon nga kumpleto na ang istorya human sa testimonya ni NBI Director Attorney Melvin Matibag isip katapusang testigo sa Article 4 nga nakasentro sa iyong grave threat ni Vice President Sara Duterte batok kang President Ferdinand Marcos. Matod Ridon nga dili kinanglan nga ibulgar ang identity sa iyong tao nga iyong gikontrata sa Vice Presidente.
11: Hindi naman mo kailangan mapangalala ng assassin kasi syempre I think kung nasa gitna ko sila ng investigasyon, mahirap to disclose it, not just in an impeachment court, but also publicly, di ba? So that will be a bit of a difficult thing or difficult expectation for the NBI director to do. Pero nasabi mo natin na kompleto na yung kwento kasi napatunayan na po yung previous threats by the Vice President against the President. Pero ang inilalahad niya ngayon, yung pong hindi natatapos, kundi tuloy-tuloy pong pagbabanta ng ating pong pangalan pangulo at kasama na po yung mga ang pamilya niya, mga banda din mo nila mismo laban sa ating pong pangulo at sa kanyang pong pamilya.
2: Pamahayag ito ni House Prosecutor Representative Terry Ridon.
6: Giklaro ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga pwede paghihapon nga magpapili ang usa ka kandidato gikan sa pagkapresidente hangtod sa iyang pagkatigulang kung wala pa ipinal nga hukom sa final conviction nga dili pwede na sila mo apilar. Samtang giklaro ni Garcia nga iyang tubag sa pangutana sa media way kalabutan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
12: Ito po ay walang, ang kasagutan ko ay walang relasyon sa impeachment or whatever. Ito lang po maliwanag. Kahit sino po ang tumatakbo, ano man po ang posisyon mula presidente hanggang kahuli-huli ang barangay kagawad, hanggat walang pinal na judgment of conviction sa isang kasong kriminal ay nakakatakbo. Yung ang tinanggal, kung tinanggal halimbawa ng Kongreso, bilang isang kongresista ay pwede makatakbo dahil hindi naman siya criminal case eh. Yung criminal, kahit kayo ay na-convict ng mababang korte, hanggat naka-apila, ito nagiging penal, ay pwede pong makatakbo ang naturang kandidato. Ito po, hanggat walang conviction na guilty ang isang tao, at ito ay naging final executory at hindi na pwedeng i-apila sa kahit na kanino, yan po ang kataong yan ay pwedeng makatakbo.
6: Ang pamahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
2: Alas 6:24 na mahuli ang balyena ng ebidensya. Kini interest sa House Prosecution Panel nga makuha ang ebidensya ang ipangita sa prosecution gikan bank sa bank, financial og AMLA record ni VP Sara Duterte inay pagtunga nini sa trial. Mato ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon, kini ang magatagatinawan sa iyong unexplained wealth na sa Vice Presidente.
13: Well, ang totoo naman, as much as gusto nating makita yung pong pangalawang pangulo dito, ang totoo po, mula po ngayon hanggang July 30, ang mas interesado po yung prosecution, mahuli po yung balyena ng ebidensya mula po sa AMLC, bank accounts at BIR records. No? Kasi ito na po talaga yung magtatali ng unexplained wealth. And katulad ng binabanggit po natin, yung pong 6.7 billion total transactions, ano ba ito sa ordinaryong tao? Ito po ay almost 2 million in ayuda, almost 2 million in fuel subsidy sa mga namamasada, 1.5 million in health benefits no para sa atin pong mga may sakit at pasyente, almost 800,000 in scholarships for college education. No? So yan po yung scale nung pong pinag-uusapan natin na total transactions na pumasok sa mga bangko ng atin pong pangalang pangulo at kanya pong asawa.
2: Pamahayag ganto ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon.
6: Nagpanangatong binsahe si kani AFP Chief of Staff Browner Jr. sa may hulip kaniya nga si General Antonio Navarrete. Kinuman formal nga giturn over the Browner kang Navarrete ang bago nga responsibilidad aron panguluhan ang Armed Forces of the Philippines. Din mato ni Browner kinahanglan nga mag-focus si Navarrete grabe na sa stability sa nasud.
14: Well, of course, ang message ko kay General Navarrete is that he is coming into an armed forces of the Philippines that is now capable of defending our territory. Of course, marami pa tayong kailangan gawin, no? But we have started 3 years ago and even beyond that, modernizing and preparing for any eventuality. So sa ngayon, ang kailangan gawin ni General Navarrete ay ipagpatuloy niya yung mga nasimulan natin. But more importantly, ay mag-focus rin siya dun sa stability ng ating bansa. Dahil napakahalaga ngayon hanggang sa matapos ang termino ng ating Pangulong Marcos Jr. na maging stable yung ating bansa.
6: Ang pamahayag ni Brigadier Colonel ang pamahayag ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr.
2: O garon sa itong Magnum International sa Afghanistan, patay ang 20 ka mga tao sa 80 ang naangangol o sa gato sa mabiling missing tungod sa baha o landslide sa Parun, Afghanistan. Matod sa otoridad, gagilaw man lang pagtaas ayap sa mga nangamatay o nangasamdan tungod sa pagbaha o landslide. Apektado sa bandagang residente, kunin ang aguba ang gambala, infrastruktura o agriculture lands. Sa pagkakaroon, nagparayon pang emergency response sa parayong nangita usab sa luwas nga mapuyan ang lumulupyo sa maong lugar.
6: Sa Estados Unidos, patay ang 27 ka mga tao samtang 83 ka pa sa heroin. Ang padanggi pangitahuan malunod ang usa ka MV Barima sa Guyana. Subay sa report nga nalunod ang maong bangka sa Port Kaituma nga dunay 179 ka mga sakay diin sa 179 ang naluwas. Gisugdan usab sa gobyerno ang imbestigasyon sa posibleng kapakyasan sa mga tripulante human nagpositibo sa paggamit sa marijuana ang kapitan ug usa ka crew member. Nunatini adunay naluwas wala pa sa listahan sa passenger manifesto. Hinungdan nga posibleng mas dagan pa ang aktual nga gidaghanon sa mga biktima sa maong trahedya.
2: O garon sa tumagdong business, gipasalig ni Energy Secretary Sharon Garini nga bastante ang oil supply sa naso. Di pa nauna, mato ni Garin nga nagabili no sabi stable ang inventaryong petrolyo, bisarman o dili control sa Pilipinas ang pagliyok sa presyo sa oil products. Hinuna doon ay gihimong inisiyatiba karon ang gobyerno aron masolusyonan ang pagtaas sa presyo sa produkto petrolyo. Lakip nini ang fuel subsidy para sa public utility vehicles, pagpaligon sa green o renewable energy. Nalawagan no sabi si Garin sa publiko ngayong naot sa pagkonsumo sa lana aron maminusan ang consumption train sa nasod.
15: Let me assure the public on the point that matters most. Our fuel supply is sufficient. Inventories remain adequate. Filipinos can go about their normal routines and operations with confidence. Tuloy-tuloy po ang bili natin ng petroleum, ng diesel, ng gas, ng LPG, lahat-lahat po tuloy-tuloy pa yan. In fact, we are still above our legally required na 30 days. Umaabot na tayo ng halos 46 days ng storage.
2: Pamahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. Samantala sa forex and rate, ang usa ka dalag balor karon na 61 peso, 62 centavos, Canadian dollar, 43 pesos, 80 centavos, ug dollar 7 peso, 86 centavos, Australian dollar, 43 pesos, 15 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 91 centavos, Korean won, 4 centavos, euro, 70 peso, 40 centavos.
6: O karon sa Magnum Entertainment. Excited ug andam na sila si Asia superstar Catherine Bernardo, James Reid, Maha Salvador ug Dimples Romana para sa ilang bagong teleserye nga Someone Someday. Mato ni Catherine nga ang comeback sa pag-arte nilang upat ang nasangpit nga serye. Giyang ko ni James nga ka-cool ba aron apan malipayon tungod kay sugna na ang pag-eri sa maog serye. Samtang gibutyag usab nini nga usa ka tuig ang paghimo nila sa maong salida.
16: We're very excited. You're right. Ilang araw na lang. And kanina, for this special screening, of course, by Netflix, we got to see a glimpse of Someone Someday. So, sila mapapanood na on Friday for the first drop. Ayoko siya pangunahan, pero kung ano yung mapifeel nyo, siguro, especially sa pilot week namin, let us know. Kasi iba-ibang emotion siya. But we're just very excited kasi it's not just my comeback. Lahat kami. Ngayon lang nagbabalik ng teleserye. And we're just so happy now we're finally airing.
17: Yes, very excited, nervous, feeling all the feels. We're so close. Finally, the show is airing.
16: The feelings mutual sa kanila. Excited, lahat kami, di ba? Kasi halos isang taon din natin, di ba, ginagawa ito. And finally, mapapanood niyo na sa Netflix this Friday. So, sobrang excited dahil ang ganda ng role na ibinigay sa akin. At sobrang excited ako mapanood yung journey ng character ko. So, yes, exciting at manggigigil kayo at kikiligin talaga kayo dito.
6: Ang pamahayag nila ni Asia superstar Catherine Bernardo, James Reid o ni Maha Salvador. Samtang gibutyag ni Dimples Romana nga maka-relate ang mga viewers sa managlangin nilang karakter.
16: Oh, ganun katagal na rin kasi. But I'm just very excited, not just for the whole team, but of course for everybody. Dapat remind me kagad sa Netflix kasi this time, makaka-relate sila sa maraming karakter. I don't think you'll be able to relate to just one. When you watch, marami kang mga ibang-ibang feelings na mararamdaman. And don't we all love that? Yung parang nakahiga ka na lang, tapos nanonood ka ng Netflix, tapos, ay, Someone Someday, ganun. Friday na, Friday.
6: Ang pamahayag sa aktres nga si Dimples Romana.
2: O karon sa atong Magnum Sports, nanginaot si Filipino Strongman Champion Ronald Alan Rubunal. Mas dakong suporta sa sports aron daga mga Pinoy ang magpresenta sa nasod sa international stage. Matan Rubunal nga buot niyang mapresentar ang Pilipinas.
18: Gusto ko lang siyempre, lumaki itong ano namin, federation namin. Una-una, marami kami matutulungan lalo sa mga kabataan. Iwas bisyo to eh. Tapos siyempre, para karoon kami ng pagkakataon na masuportahan tayo ng government, makalaro kami international. Na kahit papano, gagastos man kami, hindi ganun palaking gasto. Ang kaya namin maipagsabayan dun. Sisyo na sisyo lang. Ibang implements to eh. Hindi siya katulad ng powerlifting na static lang. Kasi may mabigat kandala, then ibumug mo siya ng mabilis. Dito sa sports na to, hindi lang kailangan ng lakas, kailangan mabilis ka rin.
2: Pamahayag ka to ni Strand for Sports Athlete Ronald Alan Rubonal. Nabati ato Magnum Morning News, sugras itong headline review. Magnum Local PWD Social Pension Payout, ipagayon sa City Hall, Quadrangle, ng Siyudad Karong Alawa. Magnum National sa Senator Judge Pia Cayetano, i-question ang pagpresenta sa prosecution sa PDV sa self-confessed Davao Death Squad. Member nga si Arturo Las Cañas. Magnum International, 20 katao patay tungkol sa baha o landslide sa Afghanistan. Magnum Business, Dewey Secretary Garin, may pasalig ang bastating oil supply sa Nasuri. Magnum Entertainment, Catherine Bernardo, James Reed, mga Salvador o Dimpos Romana, excited na sa ilang bagong teleserye. Magnum Sports Pilipino Strongman Champion Ronald Alan Rubonal naglaom nga mas dakong suporta sa sport sa nasod. Hantong mahala sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
6: Ug Magnum Angie Alsado.
2: Sa usang gawas ng katiningban, katawan labing gamahanan, managlaiman ang marugano ko sa katawan ng matuman sa balita og serbisyo.
6: Magnum Radio.
19: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras nato alas 6:34 na sa budag.
20: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
21: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka, mga butik.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Rhea D. San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Niya din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan. Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko. O niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
2: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Mayong adlaw mga pinanggana mga taga-Paminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Karong adlaw, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa aning aning kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually ga-cause ni siya blood clot nga gabaran ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o mag-cause na og bleeding sa utok. Naay usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan o para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi, ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested and proven o ga mismo mga medical doctors ga recommend sad ni. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3, ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat muinom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
2: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga
9: text
2: butika.
9: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
5: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga na itatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
11: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
11: Wise jud ka, Mari.
10: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
11: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
12: Sigar di Oro Corp. Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inom at ag-adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Let's go!
18: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
19: go with the flow.
18: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
20: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
21: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
22: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
21: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
22: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
23: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
25: Nangita

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Oras alas 6:44.
2: Time Check is brought to you by McDonald's.
3: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.

0: Tanan uluhan chatong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, pagtukod og dugang satellite transport terminal sa Kaginuro, ginusog karon sa konsyo, aromatod pa makatabang pagsulbad sa problema sa trapiko sa Dakbayan. Dua ka political og legal analyst sa ato Dakbayan, Michael Limong Panlantaw human mapresentar ang katapusang testigo sa prosecution sa kasong grave threat and inciting to sedition batok ang BP Sara Duterte. Sa ato Magnum National, NBI Director Melvin Matibag namugos nga 100% ng sigurado nga duray kontrata si BP Sara Duterte aron ipapatay si Presidente Marcos. Sa ato Magnum International, China nagpasidaan sa Pilipinas naudungo ng pagpanghagit sa ilang mga personahe sa Yungin Shoal. Sa Magnum Business, Canned Sardines Association of the Philippines biyangkon nga apektado na ang ilang kinitaan sa bagsaka sa presyo sa produkto petrolyo o sa paghuyang sa peso batok sa dolyar. Sa Magnum Sports, Meralco Bolts midaog batok sa Blackwater Boxing sa nagparayong PBA Season 50 Governor's Cup.
1: Magnum 45.
0: Sa atong Magnum Opinion, uban sa Balita Opinion, kagahapon si Sara Duterte impeachment trial, napalingkod na gayon sa witness stand ang giulatang si NBI Director Melvin Matibag. Sa wala pa siya patinguga, gitambagan una ni Presiding Senator Judge Francis Escudero si Matibag ngalikayan ang pagluwat ng mga pulong batok ni bisan kinsang miyembro sa Senate Impeachment Court.
2: Director Matibag, the chair would like to remind and admonish you on behalf of the impeachment court to kindly avoid statements appertaining to individual members of this impeachment court. Without prejudice to any investigation you're undertaking, you may do so, but without need of issuing statements that may impinge upon the independence and or integrity of the court or the individual senator judges. And for this reason, for your information as well, Director Matibag, the statements made by Senators Senator Judge Alan Peter Cayetano and Senator Judge Pia Cayetano last July 15 pertaining to statements made by you and the video presented in the impeachment court shall be referred to the Senate as a legislative body and referred to the appropriate committee, specifically the Rules Committee, for its proper disposition and for the matter to be taken up thereat and not in this impeachment court. I hope you will adhere and understand, Director Matibag. The reminder and

0: interest na tinukoy mo.
1: Respectfully, Mr. Presiding Officer, kinalulungkot ko po pero sa akin pong katatayuan bilang NBA Director, eh hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan o pagkatao ng ating mga persons of interest na ito. Pagkagaya ng aking sinabi, this is a continuing and an open investigation po sa nangyari po na pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo.
0: Mr. Witness, matagal nang iniintay ng sambayanan kung sino ang taong kinausap ng Vice Presidente. As a matter of fact, maging ang ating iginagalang ng mga senator judges ay nagtatanong din kaugnay ng pagkakakilanlan ng taong kinausap ng presidente. Ano ang dahilan kung mayroon man? Bakit mo sinasabi, Vice President? Bakit mo sinasabi na hindi ito pwedeng i-disclose o isa publiko itong mga persons of interest na tinukoy mo?
1: Alam po ninyo, maraming kadahilanan. Tayo po ay nasa law enforcement. Kapag ang ganito pong bagay na it's an open and continuing investigation ay ating isisiwalat, unang-una po mangyayari rito ay makukompromiso po ang ating investigasyon. At may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. At kasama na rin po rito na yung pong aming capability to have successful operation ay makompromiso sapagkat maaaring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinagagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest. At meron din po itong kaparusahan under the administrative code na kung ang isa pong information ay confidential, secret or top secret, eh hindi po ito pwedeng ibahagi basta-basta sa publiko. Ito po ay exception din sa Freedom of Information under po sa Executive Memorandum Order No. 15 po ng ating pong Pangulo.
2: Samtang ginakbitan ni Matibag nga may mga tao gayong naghambin og kayugot o nalabigit sa sugyot nga destabilisasyon batok sa gobyerno.
3: Eh, nakita natin doon pa lang pa sa pangalan na sinasabing rage. Eh, ito po ay may interpretasyon base sa aming law enforcement experience na pag sinabing rage, galit, puot. At ang mga personalidad po na dumalo rito, eh makikita nating mga personalidad na kilalang tumutuligsa at naglalabas ng destabilisasyon po sa atin pong gobyerno ngayon. Makikita po natin ang presence ng iba't ibang personalities dyan na consistent na nagdudulot ng ligalig po sa atin pong bansa.
2: Igsoon tingog pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow o pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 5:52. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum, Jun Albino.
4: Ug Magnum, Aileen, ako rin.
2: Karong adlaw adlaw Miyerkules, Hulyo 22, karon sa detalye na sa ating mga balita. Detalye sa ating mga eskutanan. Una, mga igsoon, ang may kalabigitan nga doon mga sugyot, doon na sugyot karon nga maghimo o magtukod og dugang satellite transport terminal sa atong dakbayan din ginusukan sa konsiyo aron matud pa makatabang pagsulbad sa problema sa trapiko sa Kaginduro. Naspikas niya karon si Consul Roger Abaday. Consul, may buntag on the kas magrumadyo.
5: May buntag, manager Kuya John, Magnum Aileen o sa tanan mong kauban sa Magnum Radio. Congratulations sa pinagi sa bagong resulta nga you're still number one na radio station din sa Cagayan de Oro City o sa ibang lugar. O sa tanan yung tigpaminaw karon, may buntag sa tanan.
2: Salamat sa mga congratulations Kuya, Consyal. Di po malalis nga di makabot ang mga kalampusan kung wala kamo kanunay. Kiguban ka na mo sa mga paghisulot sa mga butang nga naglabigit ang lungsod, Magdumailin. Og ikalipay na muna nga matagal unya amo kamo magkahinabi mapabati sa tumatig paminaw. Consul Kuya, kining pagmintag satellite transport terminal sa pulong palang satellite Magdumailin, paingon ko sa langit mo satellite. Ipasabot ko no, kining satellite transport terminal. May nasabtan ko pero gusto na kung ikaw mismo mabatbat. Consul.
5: Atong regular session no, sa konsiyo nihatagit ang special report pagsugyot nga kinanglan ang atong syudad no, mag-andak o makining komprensibo nga pagtuon sa pagi nga makadugang kita o kining itawag na ito nga off-street or satellite

0: transport terminal din sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Tungod kay atong nausibahan ang Cagayan de Oro karon, dagdag na kayong munang ka-rapid na ta, kay dagdag na kayo halos tanan mga sakyanan, dagko, QB, mga gagmay. Niya din sa downtown sa Cagayan de Oro, so muna yung nakakos sa atong trapiko din sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kay ang Cagayan de Oro, we are labi na kay Gandog kita nga, may mo kitang metropolitan center. So, kinanglan yun, ayaw na to ang atong transportation infrastructure. Kay sa pagkakaroon, Kuya John, duha kadagkong terminal ang sa Cagayan de Oro, nga atong isaliga, no? Ining sa eastbound terminal sa Agora, nga mo yung cater sa mga sakinan mo. Gikan sa Hingoog, paingon din sa Cagayan de Oro. Diya mo dunggo sa ining Agora. Halos tanan mo, musulod din sa syudad. Binipod kining westbound terminal sa Bulua, mo sinaga cater sa mga pasayro gikan dito sa westbound. Binisa mo dagpak sa sa westbound na uban, napag-ibago karoon ng mga transportation, din na magsulod sa sentro. Labi na din sa Limkitay, din po sa kining dana mga malls, dali mga parking. So, muna'y nakadugang o kadagano ng sakyan ang muna nga na problema ta sa traptiko. So, kinanglan nga ang Cagayan de Oro magtukod na o kining utahanta nga off-street or satellite transport terminal. Isa sa gilantaw niya din sa uptown. Kay ang uptown karon nagkadagkan na sab kayo ang mga commercial establishment na sa mga subdivision. So, tanay mga sakyanan, gikan sa Talakag, bukid nun, paingon niya po din sa downtown. So, kinanglan na butangan niya sa Lumbia. Doon na naman tayo, doon na natin plano na nayuta, ginag-donate para sa Lumbia terminal. Oh. So, kinanglan nga, mabutangan niya og terminal para nga, diara taman sa downtown, at uptown, dili na musulod din ang mga sakyanan sa din sa downtown, din sa sentro sa siyudad sa Cagayan de Oro. Dilipod sa kapit sa Puerto, gikan nga kanang gikan sa Bukidnon, gikan sa Cotabato ng mga sakyanan, laos siya po na din sa sentro, kailangan mabutangan sa mga o sa satellite or off-street terminal para nga dito na ang mga sakyanan dito na mo parking o mga pasero, ang mga pasero lang mo ay mo lusok din sa downtown. So, muna itong proposo. Another area tunan sa itong atong siyudad, kung the possibility nga maka-establish dito o dugang pa nga mga off-street or ining satellite terminal.
1: Mm-hmm. Subot pa subot ko yan nga ang metabo, samtang doon na existing sa westbound o kining sa Agora, dugang ta din dapita sa Lumbia o dito sa dapit sa Puerto nga mga mga salit op kini kita ni mog off street terminal off street but pasabot off gikan wala sa dalan wala sa off street no? Away sa dalan
0: Kaya John ang atong Agora o atong westbound wala outdated na sobrang nanubra na ang mga daghan na kayong parking tungkol sa mga bagong establishment like sa Agora na adya ang mga face window na po dia ang front diya kadagpag mo na guwan na kayo, huot na kayo na plus the expansion of business establishment. So huot na muna nga kinanglan nga ma decongest ka na by nga paghimot taong another terminal para nga ma-decongest ang kadaganon sa mga sakyanan o mga tao nga mo sulod diya sa atong mga terminal. Sama gyapon din sa Agora. Kuan kayo, huot na kayo. Nahuot na ang mga sakyanan o mga pasero. Kaya diya man tanan matambak ang mga sakyanan o mga tao. Diya man mo, diya gin mudunggo, diya man manaog. So muna nga, there is a necessity nga magbutang kita o gain nga terminal. Gawas din yung duha ka dagko nga terminal sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro.
1: So ang puruan ani kuya kay kining mga dagko nga mga buses labaw sa tanan nga gadu aga got the ga dung ko ba ito kana magdumay kana naasab di mismo mag ho og gid mga pasahero sa Agora terminal kining posibleng dito na sila example kung gikan sa Bukidnon gikan sa Isting Bayan sa Misamis Oriental dito na sila mo ho sila mga pasahero sa puerto
2: di
1: na mula sa Agora.
0: Remember ka ng mga traders, ka ng mga dako nga traffic sa Bukidnon, mga 10-wheelers, mga dili musulod-musulod na kay mga tutman sila ni mga kuwano pang products o uban pa, mga isda. So, dili mo agi sa kaning area. So, ikan sa Cotabato, dili po sa Inguog, dili po sa westbound, sa Buanga to Lanao, dili po ay pumudunggo sa atong mga kadini sa westbound. So, supukitin na kayo ang atong consistent din kayo. So, there is necessity nga mo establish ito o another terminal.
1: Kasagaran ganing reaction anis mga behavior magiging, ha?
2: Layok.
1: Puerto?
2: Okay, ugikan ka dito Magnum John, tapos mularga pa ka o daba mo, ato pa ka alawas sa Puerto.
1: Dumbling plate
2: eh. na.
1: Mura ba ni reaction ka dito sa kanang sa Westbound Terminal Magnum?
2: Okay, layo.
1: Oh, layo. Oh. Karan ka dool na.
2: Oh, dool na pa. Ah, dool rin eh.
1: Oh, kanina ito, may itong ganun gana. So, karon Puerto, mas layo pang Puerto kaysa Westbound Terminal from the city proper. So, manag ka sa ganun reaction, ha? Well, gikan ni Sentro Sur, ba ito pa may Puerto para siya kay may bus? Paingin nga ito sa Asa Napita? Or gikan mismo may Misamis Oriental, gikan Bukidnon? Na ugmas Puerto sa kanila sa biglaid pa ingon sa sentro sa Sudan
2: double ride sila
1: double ride kasagaran nga mga reaction nga posibleng madungog nato sa mga biyahedor unsay mong katinawan unsay mong ikatubagan ni kuya
0: mao lagi na kuya Jory nga kinahanglan ta og komprensibo nga pagtuon kun kinagmayo kung unsa kay possibility nga kung magbutang na ta og mga satellite terminal unsaon na sa pag ang pasahero, usawon usawon nga convenience sa ilang pagsulusi kay mura magyapon kung grabe na ka traffic ko reklamo magyapon mga tao mo sa bani di naman ta maka lutot malanga naman ta tugot sa kadaghan naman ang mga tao kay sa gusto sa kadili paingon gini kadaghan ang sakyanan og ang mga tao di musulod dinhi sa downtown tugot kay ang kagayan di Oro is progressively growing so niya dinhi ang center of kuno trading so natural gyud daghan gyud manulod din sa ato kay we are the center trading hub of Northern Mindanao nya tanan din nga ang tao ang mga negosyante nga kuno so muna nga kinahanglan plano man ta nga mahimo tang metropolitan city kinahanglan tun-an na ginidaan para nga dili ta mo problema sa atong trapiko dinhi sa Cagayan de Oro
1: wa man yung pasabot nga ugma dayon implementa pag ba yun tun-an pa ni siya
0: ayo kuno sa kuya John dili man lang ni kita mahimo man sa Davao na mahimo sa Cebu sa Manila mahimo sa ubang mahimo sa ubang syudad nga ina na kanang anaron lang og disiplinado lang siguro nato ang mga transporto kini mga pasahero ka para sa kayuhan sa tanan dili lang sa pasahero lang kundi kay ang mga negosyante maapektar man sab kung sobra na sab ka topic ang siyudad sa Cagayan de Oro kay mawatan sab sila og ilang panginabuhi labi na ang mga negosyante ginalan man sila og mga customer so dako kay gapong gayong ang ining setback sa usa ka dakbayan kung problema ta sa atong kang topic. Kasi pagkaroon, problema kita din may karoon sa topic ko din sa siyudad sa Cagayan de Oro.
1: Gawas mo yung siyudad siya. Implement yung pagdali magdumailin. Gawas mo yung naman din mo tarang, wala yung libre sakay.
2: libre
1: sakay. Example nga, naubig Puerto, wala libre sakay, gikan sa Puerto, pahingan sa sentro siyudad. Pero nindot na yung ginahimo lugar nila ni Consyal abaday magdumaili na kay karon pa ganing plano na. Sabar ka ng pagbarhin City Hall ba? Karon pa ganing plano na o giplano na. Karon pa na ho na. Pero nang mapasabot nga ugma na yun, implement na ang proyekto. Kay kung sama lugas rin aking mga lideris na to, din sa ito nagpayan, wala maguna-una ang kining syudad, mahimo ng highly urbanized city. Mahimo ng metropolitan sa mabot panahon. Yan na, no? Senita mo, karong gagbay kandala na to. anak ang krustaal, tiyano, mabini, bisan niya kapit, magdumailin, kita rin mo, duhara kalin, gagmay ng mga dalan. Kaya una-una, siguro mga leader nato ganito, karon kay mga kwan man ni karon kay mga tartarilya
2: dakura ni kay nga dalan
1: o tartarilya daka na to ni mayo palapit na to mayo ano paglapan na dura kalin
2: mo na pinakalapad sa una
1: kay sumabot panahon basin og karon kay tartarilya karon basig sunod may mo nang motorila o may mo nang Pio Minica man kanato nabtan mo nang Pio Minica kuya no Pio Minica, okay. Gamay kayo?
0: Oh, Minica.
1: Minica.
0: Sa una, okay pa to, Kuya Jun, kay gamay pa mga yung mga sakyanan din eh. Sa Kuya Jun, karon, usan na to sa problema karon, ang challenge na to, kining transportation. Muna, usan na to, kining mga transportation, kay nanapagdani, kay plano karon, nga musulod, nga bago na sa mga sakyanan, kaming green taxi, musulod na sa, nga kining mga bao-bao, gusto musulod, din ito na mamasayro sa downtown so una nga dili na to ni plano dili na to ni asa plano nga asa na to ni slide pamutang na maproblema kita sa atong trapiko.
1: Okay, so unsa man na pa ni sa planning stage ko ya wa pa gini ingon nga gilingkor na sa tibol kay gidring-drawing na ba ang asa na pita ibutang og unsa ni nga unsa nga gambalay ang ipamutang sa mga area kuya.
0: Isgutan pa niya sa Committee on Public Utility o sa Committee on Planning and Development Committee ang ipanguluhan ni Councilor Janjan Regis o sa Public U. Kita may Vice Chair po, Chairman na si Councilor Eric Salcido. So, o di pa na sa nag-iatos ang gimitar ang Committee Chairman sa Finance and Appropriation Committee kay this involved economic economic bargaining makaepekto sa kini sa atong ekonomiya pero so appeal pa dia og ubang related sa trade and commerce sa committee para nga maisgutan gid dito tanan unsa gay possibility nga para ma-address nato ang atong kining ang accessibility sa mga transportation nga musulod din sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro.
1: Wa mo'y plano kayang i-appeal ng westbound terminal? Considering gakabibo ang area, na mall ganit diha, unya dayon, gakaproblema ang may tungod sa traffic kundi labira kining sa mga fish landing area. Uli, iba rin na mga fish landing area. Hindi po malalis nga mabot o pilagkatugikan karon kanang nasgutan nga area diha. Mahisama pa mapariusap na sa ura. So, wakay plano nga i-appeal ng westbound terminal? Kuya.
0: Na ko'y plano, Kuya Dion. Aside from westbound terminal, siguro doon ay butang na ito sa satellite before that. Siguro dyan sa Kinasangan. Kinasangan. Summer Ipunan or summer is, gani, gapil na ko ang pagpandin sa pagkatpat kanituan. Para kani mga sakyanan, kaya naadya, karoon ang mga subdivision, so dagang kayong mga bagong mga sakyanan. So, mapil na siya ang mapil ang westbound terminal anywhere that are accessible na maka decongest sa kadaganon sa sakyanan nga musulod din sa ya sa westbound terminal.
1: Okay. Now kini nga plano ko ya kining wa ni magpasabot nga diha diha ibalhin na kining maong mga existing terminal kining Agora ug sa westbound. Murag ang ako na sabtan nga hinahinayan paghiyos ang gidaganos mga sakyanan nga ga diskarga sila mga pasayro ning nasgutan nga mga terminal kuya
0: tunan sa kuya John tunan sa dili sa dito kay makurap ang mga tao gani na plano karon sa RTA karong July karon man ka July siguro 20 last week ilang dry run pag implement sa LPTRP lan public transportation route ilang i-dry run na wa may pasublon din niya mga kanang mga sakyan ng mga PUVs di sila ipa dunggo pa lang di na sila mo drop sa ilang pasayro ang ilang drop point di rin yun sa eastbound di na sa Agora terminal o ang westbound di na sa mo drop sa ilang mga pasayro sa westbound terminal. Kita lang dry run sa Kuya John. So, di na ito makita kung sa epekto sa transportation. Kung sa pulso sa mga sumasakay para kung sa mga kakulangon, kung sa madugang, ato na nada yung matunaan na, Kuya John.
1: Pero pagtanoan mo, Kuya Konsyal, kung mahimo ng metropolitan ang Cagayan de Oro, some parts of Misamis Oriental, kining, kung pa ba? Ang ayon pa ba? Kining mo ang mga basis, mga boat, labi akin mga dagkon, mga boat diri sa sentro sa syudad, lugar kining sa Agura, kining sa Westbound Terminal, di man mabot ang mga dagkon ng mga basis, gikan sa mga kaprobinsyahan. Ang ayon pa ba? Kung mahimo ng metropolitan area, ang atong dakbayan?
0: Pasa posible, Kuya John, kay paspas ang atong kuwang karon sa mga ining mga dala no di, sa atong ining ya sa Puerto to Puerto to Iligan dili po sa south portion na po dia from Bukidnon to Iligan Road, so mo na nga kinahanglan na nga dunay nagitay mga plano na daan asa nato ni ipadagan asa ni ipabiyahe kini mga sakyanan dagko gagmay. Doon kailan preparado na tadi ha. Now, doon na ganun yung sugyot, lugar man eh, katong transport niya, ito bang para sa Metro Manila, kanang LRT, ganit, nanamang ganit karoon sa kanang Mindanao Railway, di alam sa namuagi sa bukid noon to Iliga, no? O Davao. So, ina na ang atong paglantaw, apil sa pagtuon ang kining transportation niya musulod wagi din sa atong nakbayan sa Cagayan de Oro. Paingon sa atong kasilingan na nga kwan. Mga dapit kay matawag na tayo Metro Cagayan de Misamis naman. So, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, tayo sa Iligan. So, di na ganyan. Muna na nga, kanyang atong sugyot, o na, apili ni pagtuon for the city becoming a metropolitan city. Ang transportation, kwan, kanyang ang management makinan ma-organize nagmaayo ang mga sakinan nga musulod buagi dinhi sa atong syudad sa Cagayan de Oro.
1: Mga aksyon atong kanabi mao ang chairman sa Committee on Public Order and Safety ug vice chairman sa Committee on Public Utility sa Konseho, Konsyal Roger Abaday. Kuya, salamat kayo.
0: Thank you very much sa Kuya John og sa akong utrohon. Congratulations sa Magnum Radio sa inyong pag-top sa rating no, because of your splendid performance. Congratulations, Magnum Radio. And God bless, God bless.
1: Salamat, Kuya. Inyo na bati mga aksyon. Balik ko na kong chairman sa Committee on Public Order and Safety. Ogi Marusab, vice chairman sa Committee on Public Utility sa Konseho, Konsal Roger Abaday. Nasa speakers ninyo ang chairman mismo sa Committee on Public Utility sa Konseho, nga si Konsal Eric Salcedo. Konsal, may buntag, sir, under cast Magnum Radio.
3: Magbuntag Magnum June, Magnum Aydin, o magbuntag po sa katawas na klayan sa Cagayan de Oro.
1: Kining Konsyal, kining matungod sa satellite transport terminal nga ginasugyot ni Konsyal Roger Abaday, unsa ni ka doable o kinanglanon bagyod ni na karong panahon na, Konsyal?
3: Kung atong tanawon magmunjun, kinanlanon magyun, sakto man si Konsyal Roger Abaday, pero lain po nga ako magmunjun. Sulbaron sa nato ang problema sa kuan sa ining problema nato sa traffic karon.
1: Mao ko na masulbad sa problema, mutabag sulbad sa problema, Konsyal.
3: I-manage lang nato.
1: Manage. Okay.
3: Oh, i-manage lang nato magmunjun. Mo na kung buto sa buto nga sama pa lang dito sa kuan kining implement natong ordinance sa Section 120 nga ang westbound nga gabiyahe di ara kutob sa Bulwa. Gasulod naman sila sa sentro. Isa man nga naka traffic sa ato sa sulod sa sentro ug apipod ang eastbound. Di ara kutob sa Agura. Ato sa nang sulbaron una. Di sa nato ato sa obserbaran nga okay ba ang pag-manage nato sa traffic Magnum June. At least ma-decongest nato ni sila.
1: Okay, so murag management una ang dapat himuon sa di pata maghunaw ng infrastructure nga magtukotag bagong mga terminal sa atong dakbayan. Once lugar nga medyo makita nato na manage na, ayha pa, Konsyal. Pero ang planning, pwede nang magsugod ang planning. Pwede na. Ah, okay. Yes, sir. Sige.
3: Gani, eh, nabi na to si Mayor niya, uban po si Peter Lim Lusoy, na sa Yuta des Lumbia, i-donate niya para may muan og terminal.
1: Yuta ni Mayor?
3: Ha?
1: Ay, Yuta ni Mayor?
2: Yuta
1: ni Lim Lusoy. Okay.
3: Oo. Timing, bisita po ko dito, i-donate niya ang Yuta para sa terminal para ma-decongest na to ang kuhan, para ma-decongest na to ang diri sa Carmen. Kaya ang kanang mangong baungon, talakag ng mga gabiyahe, diya mas Carmen.
1: Uh-huh.
3: So, niya, para ma-decongest gid na to magnunjun.
1: Uh-huh.
3: Lisod man kayo nga dili na to ma-decongest po na diya. Grabe ang Carmen po.
1: Uh-huh.
3: Diba? Kaya itong tanahon.
1: Kana wala, siguro gani, Konsyal, magtanaw ko, murag dapat unahon eh. Kanang lihadapita, kaya murag wapang manggay alternative dia nga maparkingan, maabtan ng mga masakyan. Anha pagi dia mismo sa Sentros Carmen.
2: Oh, merkado, oh, kilid.
1: Sa merkado pagi.
3: Oh. Muna, si Mayor, gusto po niya madali po kanang dia magnunjun.
1: Oo.
3: Grabe mo po, Carmen po.
1: Oo. Paspas ang pag-ano, paglambo.
3: O, baglambo.
1: Pagdagas mga na tao.
3: Ang traffic. At sa obserbaran, kining dili na ito, basod doon, katong base sa ordinansa, kaya basi ma-fake news sa sabi ko.
1: Oo.
3: Kaya ang fake news ba, tanan ko non-resident. Dili ko na ito, basod doon.
1: Oo.
3: Kaya kapoy kayo magdunga ng fake news.
1: Oo.
3: Muna, nga ito sa obserbaran magdunjun.
1: Okay. Ma-accommodate ba? Example, kung kutubra sa westbound terminal, ang gikan sa westy, o niya dayon, ang gikan sa east, kutubra sa Agura region, ma-accommodate ba ning nasgutan ng mga terminal ang maong mga sakinan nga gagikan ng maong mga area?
3: Among gipatawag karong Friday, magdun-dun, ang manager sa Bulwa o ang manager sa kining Agura.
1: Okay.
3: Anya amo day makita ako ma-accommodate ba pero siguro sa westbound sigurado ko ma-accommodate magdumjun kay na may bay dia nga gigamit naman gani sa kuan gigamit naman gani sa mga
1: beach table
3: vendors.
1: Gimo nang landing area imbes
3: ang gimo nang landing area mo na nga panon sa magdumjun ato sang klaro, sigurado ko nga makuhan yun, ma-accommodate niya. Ambot lang ka sa Agura kung ma-accommodate ba atong tanahon magdunjun.
1: Mm. O guban pa mga lakang inyong ginahin mo, di ba? Katong inyong EI na ba o ayay na?
3: Sugod naman
1: magdunjun. Na. Okay.
3: Latag naman sila kanang sa itawag na optic ba na?
1: Optic nga fiber.
3: Fiber.
1: Oh. So,
3: ang ilang ipaabot karon ang terminal ang ka naman lang kining traffic light o kanang kani kamera oh ilang ipaabot karon
1: kadto
3: e, dili naman sila magbutang og poste kay ang poste kana man ang existing na poste magdunjun.
1: Okay, so sa imong bahin kining lano na pero unahon sa ni kati mong gilakbitan pero planning dapat magsugo na kay ang planning, wama na magpasabot karon dayon yun, ipatuma na. Mutake pa na siguro, igo nga panahon. Maybe 1 year, 2 years pa na, basi kaya pa siguro ma...
3: Actually, nagsugod naman magdunjun.
1: Okay.
3: Na naman ang planning stage naman ng Metro Cagayan, magdunjun. Apil naman na.
1: Apil lang trafiko. Okay.
3: Problema na to sa traffic, magdunjun.
1: Di ba sa planning, plano sa mahimo ng Metro Cagayan, Dimisamis, kining Konsyal, apil na diha ang pano nga magbutag bag-o nga mga terminal ang syudad?
3: Apil na kay siyempre natagamta naman ang tining traffic magnunjun. Pagkatagamtan sa traffic, siyempre apilo na ginanila ang saong pagsulbad kay itukod gani ang Metro Cagayan de Misamis. Tungod man nga nga na isa man is problema magnunjun. Para mulapad lugar.
1: Oo. Sir, ang concern nga usas mga nag-unasab nga kulang sa ato nagbendalan. Dalan nga masubay-subayan sa dapat musubay ng mga sakyanan. Katong mga gipaningkamutan ni Congressman Rufus Rodriguez nga dalan ba itong lusot na murag ikaduhan ng highway gikan diyan napita sa murag kanang Jarbura Extension.
2: Oo.
1: Unya lusot na dito tablon pangidtog Puerto. Unsa na ba ni tubo ato tuod? Konsal sa imong baluan.
3: Akong ongoing man magnunjun kay ako na dunggan gani, dunggan man ato sa social media nga gabi man gyud ang pagpaningkamot ni Congressman Rufo sa liwala nga katong gikat ang budget sa DPWH. Gani isa sa pangusgan niya kining sa coastal dunggan man to na to magnunjun na napadayon manggihapon ang coastal sa iyong pagpaningkamot o kinipod na kiningikan sa galaxy. Lusot man padulong sa tablon man siguro kay wa may undang ako ng basidan. Wala yung undang ang trabaho pero hinay-inay.
1: Lagi, mura nag-vlogger si Congressman Rupos magnamali sa iyong mga project. Siya na ikaw galing yung mag-vlog sa iya mismo mga project. Nanikamot lagi in town. Dabi nagkaroon nga medyo suspendido ang mga budget para sa kuan mga plan control suguman pa kay tungod lagi ng anomalya. So salanta mo konsyal sa inyong termino kining mga plano ninyo apila kining matungod sa satellite terminal o guban pang gitumong sa pagsulbad sa problema sa trapiko basing matagaan ng katumanan ikaw marang na pa magkas first term nimo sa imong ikanang hugna sa pagkakonsyal sa syudad na pa magkain na bilin ganduha di ba konsyal
3: dili ko kahatag o kung good honestly magnunjun hati ko kahatag kung matuman ba o dili kaya naman una dagang kayo atong gai-considerar ang kanang satellite terminal siyempre kung mabutang sa satellite mag-purchase kita o yuta or ang privado atong ipaprovide sa terminal sila lugar para sa Metro Manila depende lugar ning hindi man lugar necessary nga ang gobyerno ang magbutang og satellite terminal pwede man sab ang privado depende lugar nga aprubahan lugar sa siyudad ug buhatan nato ordinansa.
1: Okay.
3: Depende lugar ni sa mga privado pud nga mga negosyante nga mobutang sila mo invest sila ana maglungjud.
1: Okay, possible man na. Sa kauduhan na man na magdumaylin no. Bayan of course ba kay bayaran na sa mo mismo pag pag-iwan sa terminal. Di ba himong thank you. Bisan gani ang gobyerno, di ba? Kining konsyal. Kung ang gobyerno, magbato ng kawin ng terminal, mubayan magiging Japon.
3: Sa kanan lang, i-identify sa siyudad kung asa natin ang pwede kailan buhatan ng ordinansa kay para po nga dili po makakreate o problema sa traffic na ito magdunjun.
1: Oo. Kung diri sa Upper Lumbia o sa Lumbia Panalitan, murag naapay makita si Gordia, no? Magdumailin. Diri sa Puerto, medyo apike. Dito sa kuan, diri sa Bulwa o tipo ipunan dapit, medyo naapa siguro pero medyo sulunon. Pero along the highway, medyo apiki. Puerto, apiki. Mas apiki sa Puerto. Kining yung konsyal.
3: Pero dito, Upper Puerto, dili sa Bos.
1: Tuwan na sa iba po yun. Kung nagyan, misamot kalayo, konsyal, di ba?
3: Oh, masamot o kalayo. Muna nga, depende po na identify nga, dili po makakreate o traffic sub. Listen man kayo nga, hindi siya nag-create ng satellite terminal niya, maka traffic na noon.
1: Makapabugat na. Ang atong toyo nga magbutam nga terminal para nga muminos ang kabugat sa trabiko, mumugat na noon.
3: Kung naay lugar mga negosyante diya nga naay sa yuta diya, pwede niya butangan lugar diya, niya makisabot siya sa siyudad para ang mga bus lugar nga mapugos gid sila og butang diya.
1: Katong kaniya tutuod kong siya, di ba na ito eastbound terminal? Eastbound terminal. Mga ito sa gusa.
2: Oo, bakante karon.
1: Oo, karon gani marag haunted house.
2: Pagalabay ka dito.
1: Oo, puyaman ka mo agi pala pinag gabi eh. Kunsyal.
3: Gani na pasalamat ko kang Councilor Ed Cabanlas kay iya naman itong inspeksyon.
1: Okay.
3: Anya pag-inspeksyon kay Abin ako, Abrian na lagi, pero sa human sa special report ni Councilor Abaday, ang report po ni Councilor Cabanlas, nag-file or nag-refile utro ang nag-donate sa yuta tungkol kay wala naman gigamit. Kay conditional man rin na ang donation na kung dili gamitin sa siyudad, pwede bawion sa Tagiya.
1: Sa mga din of donation.
3: During the time ni Juan Manggod, ni Mayor Imano, kung ato minumduman, nagibalin ang terminal partially,
1: Partially
3: dito sa Agora.
4: Taas-taas tong away ato panahon na eh.
3: So, matutugod dahil nga nag-file si Mr. James Giam ang nag-donate sa terminal. Pag-uman sa pag-donate, sa korte dahil napildi si James Giam, kay wala man gito taligi gi-abandon sa syudad. Kanya, sa RTC, pildi ang syudad, nakapilar ang syudad. Sa higher court, gidaog ang syudad. Gi-refile na po nila kay gi-abandon na gid kay pag-abot ni na time ni Mayor Moreno Manggod, totally wala na gyoy
4: nag-terminal.
3: Sa muna nga nag-refile sila.
4: Og nabawi ra sa iya.
3: Gabawi o nas tag iya.
4: Ah, pero wala pang mabawi. Wala pang mabawi. Ha? Wala pang mabawi.
3: Napaskorte daw.
4: Napaskorte.
3: Matod ni Councilor Ed Cabanlas.
4: Okay. Kay violation man sa deed of donation nga imbis nga okay sige i-donate na mo niya sa inyo pero terminal ha terminal pamitag terminal dili po terminal
3: ako pabor kay ko magnunjun gamiton na diya para sa mga modern TUB
4: kato mga gagmay-gagmay
3: gagmay-gagmay diya sa kwan niya bayon lang kay gamay man po na ang eastbound.
4: Oh, gamay. Ang dalan gani pasulod, gamay pod.
3: Oh, bahinon lang nato. Nalagay pa pabilin sa gura na po diri sa S-Bound Terminal.
4: Pero mabawi pa ka na. Mabawi. Ma-retain ka na sa syudad considering naamaligis kasabutan daw nga dapat gamitong na naisip terminal. Di pero, abandon man.
3: Dili ko kasulti ang kurti rin makakadetermine ang
4: hapang pensyon. Tama.
3: Di na to, pangunahan.
4: Lagi sab. Oo, kay Silaman ang dunay gahom. Silaman Korte. Pero naana, asa mo ni karon? Supreme Court na or?
3: RTC.
4: RTC pa. Okay.
3: Balik magiging uno sila.
4: Balik sa uno.
3: Doon ito.
4: So, medyo, kung tanawa na ito magiging, may pag-apiki, no? Kay ang tag-iya, siyagi tag-iya. Siya gusto niya ibawian ng doon na, kanay violation sa kasabutan. Ang mamugos nga dili, ayaw bawi ah. Dili may tagiya. Ang syudad pa. Sumurag may nasa apike nga bahin ang lugar. Di na ito pangunahang kurti ha. Pero nasa apike nga bahin ang kuan ba? Ang syudad kay dili may tagiya mamugos. Nga magpabilin ang mga nga luna. Ang tagiya na ay rason. Pero si James Giam, panayon pa ba sa pagpaningkamot anito, kung galing marag nanunggan kung man ito nagbalatian to od, konsyal?
3: Talagay sa Diyos magdundun, may panaw na sa lain talagay na yun. Naigo siya sa COVID.
4: Ah, sa COVID to siya namatay ang taon?
3: Mm-hmm.
4: Di pa na inugay, no? Magdumaili, no? Sa yung kuhay, di pa nunggay. 2020 ang COVID eh. 2020, 21, 22. Anyway, konsyal, sir. Salamat kayo, sir. Actually, nalakbitan na mo inig metungod sa eastbound terminal kaya di po malalis ang tingog o ang personalidad isip Konsyal sa Rakbayan ni Konsyal Salcido tunog sa anang panahon na. Anang panahon na. Kaya dako kang papel niya itong panahon na. Konsyal, di ba?
3: Anang pag-donate kita na kapitan ko niya, naningkamot
4: po. Oh, kapitan, oo.
3: Oh. Naningkamot po dada nga mabutang ang terminal po kay para po nga una-una mabibo ang barangay Gusa. Niya, ikadua, makasulbad sa problema po sa Rakbayan.
4: Okay, niya da yun, ikaw, kapitan, naninkamot ka nga, ang mabutang, pero giabot sa mga pagkakonsyal, nadala pa yung gapon eh, sa hiskutanan konsyal, di ba?
3: Tsakto, magdumdum.
4: Mga naman kung madumduman, kanyan to. Wa pa matawa sa Eileen, siguro ana eh. Konsyal, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mga panahon.
3: Salamat kay Magnum Jun sa Magnum Video. Congratulations to Magnum Jun sa nagpabilin nga dekada gyud nga number one firm sa Rakbayan sa Cagayan de Oro.
4: Salamat sir. Di malalis pod nga ato mga kainabi matag guro niya sa magkonsyal Salcido nga di na mo baliban basta kay bakante lang siya. Di kina mo baliban. Sa pagani mag-uulta ba nga magmahay kay siya malangan-langan pa. Pero naagin siya permanente. Og kanunay nga nakigbisog sa mga butang usab nga angay pagibisugan. O ganang iya mismo mga pagigbisog, kanang mga panunga ito siya magkikinabi, usasab na sa nagdugang content sa atong programa. O hinungdan nga lugar ni Kamauta nga numero uno sa Sorbing Ipegayon sa Kantar Media na itong Mayo 14 hangtod sa Mayo 20. sa percentage nga 44.27%. Gisundan sa ikadwa nga 17.59% lamang. Standby sa buong balik, penom na muna. Oras, alas 7:29.
5: Oras, hatod ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul,
10: i-DTX 500 na.
9: DTX 500,
10: aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: ug pag-ayo sa bugas-bugas
9: ug katul-katul.
10: DTX 500,
11: mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
13: DTX 500 mo'y tubag sa diabetes. Kundiin, kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mapalig-on sa mga ugat sa lawas. Ang DTX 500 kalikayan ang paghahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkagwa sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
15: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
16: Delivery! Maria Jose!
17: Is that box really mine?
16: Surprise!
17: Why are you inside the box?
16: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
18: Borrow up to 90% of your savings.
16: No processing fee and get fast approval.
18: So you should
17: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
19: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
14: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
20: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
21: Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
22: Happy! Everybody is happy!
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
24: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw ug Genotox Plasma Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Gigutom na ba?

0: tayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Maayong adlaw! Makauban na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortify Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortify Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasaga butika.
5: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Muto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
2: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
6: Oras, alas 7:39.
5: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Magnum 45.
6: Duha mga eksyon ka political ug legal analyst diri sa ato nagbayan. May kagaling pandantaw man mapresentar katapos ang testigo sa prosecution sa kasong grave threat and inciting to sedition kagapong adlaw kini sa impeachment mga eksyon nga batok kang Vice President sa Duterte. Katapos ang presentar mao si NBA Director Melvin Matibag kagapong adlaw. Pero mabalik pa. Di ba marag mabalik pa daw? Napay redirect examination ba to? Mayroon ko na dunggan nga marag nabasahan nga marag napay redirect examination. Anyway, may nabit mga igsoon si Attorney Neil Pacana kani Provincial Legal Officer sa Misamis Oriental. Attorney, sir, may buntag.
8: Magnum yun, may buntag.
6: May buntag, Attorney.
8: Aileen o may buntag usab sa tanan tigpaminaw sa inyong istasyon.
6: May buntag, Attorney. Sir, kagahapon gipresentar na si Director Melvin Matibag. Unya gakabasahan ko man to nga murag na apay redirect examination ba tawag ana kining attorney,
8: yes,
6: no?
8: Yes.
6: Redirect examination, murag mubalik siya nga murag pangutan-on sa prosecution nya na attorney, no? Redirect examination. Anyway, so unsa imong nakita kagahapon sa mga pamahayag ni Director Melvin Matibag nga ang iya ganing gilauman nga paglingkod sa witness stand murag makapadugang pa sa kabugat sa mga ebidensya o testigo daw batok sa Vice Presidente nga nilabigit sa kasong grave threat o kining inciting to sedition. Attorney, sir.
8: Gapaminaw ko, actually akong gi-review gid ka duha. Makakatawa ka na. Mas may paman hinuon itong nauna nga mga NBI.
6: Murag, oo.
8: Napatay makuha nga unod sa iyang tinubagan.
6: Oo, murag undanon pa itong ilan ni Lotok. Lotok.
8: Oo, medyo arang-arang pa ito. Kaya kang Matibag, Jesus Marius. Ang iramang termi dipinsa, wala siya kunuhay anak nga panahon when the utterances of BP Sara gihimo niya katong niadtong November 23 ba to? 2025. Pero na along the way sa cross-examination, iya ra gapong gitubag nag-investigate siya sa katong mga previous nga mga panghitabo. So ang tendency ang tenor magod sa cross-examination, gatanawon kung unsa bagid ang iyang kanang kalimbigitan ba sa kaso. Nasulod na hinuon siya sa trap sa tanan, parehatong sa impeachment nga nag-endorse sa impeachment yang asawa isa sa nagpirma. Di sa pon. So of course you are an NBI director under the control of the presidente. So nahulog nga nay bias ang iyang witness.
6: Labi na gid siguro di lang under control sa presidente, under control sa asawa.
8: Bao. So isa pa gid dito magnum jud ang pinakagwapo gyud nga cross. nga ako nakita nga dito gyud na naigo gyud na sintro gyud ang iyang kasing-kasing na ay iyang gihimo, di ba? Na video nga gigawa sa social media na murag iyang giingnan ang iyang kaingon man siya nga iyang amigo ko daw to niya si Sabio. Di ba? Katong murag iyang gihulga ba nga kung patyon taka wa gyud ebidensya nga makalink nga kinsay nagpatay sa imo. So, ingon ni Midluan, kana ba siya nga statement considered as kanang outburst, angry? Giangkon niya. So, pag angkon niya nga, kana siya, it's even emotional, kung nanay, kasuko, nanatahan, nabutang. So, ang punto sa sa depensa, so therefore, ang statement ni BP Sara na sa tungod sa iyang kasuko, iya to ang nasulti. So dito na trap si Matiba nga mura bitaw siya nakahangad ka diyot ng tiyong hagoy. Murag na kuan man ko, na igo man.
6: Kaya mubalik man to sa iya nga ang iya mismong bahad na itong Sabio, kining bunga ra sabtos kasuko. Iidot niya nga mura man to. Wasay po, agin siya tinguha, agin siya plano, pero bunga ra sa kasuko.
8: Anak ka, tanda pag yun magnong dyan, siya mismo nga tao nga nag-ingon, nga nagbahad sa tao, iyang diangkon. Nga siya ang nagbahad, nga tong iyang, kung iyang patyon, wala ebidensya nga makita ang mga, o kung kinsa'y mag-imbestiga. Now, girelate na ayon sa depensa dito kang Sara, nga ingon, gipangutana din siya agpas. So therefore, naana ba inyong nakita nga katong gibahad ni VP Sara, inyo nga bang nakita tong tao nga iyang gaingnon nga mo'y mupatay sa presidente? Iyon mas siya nga wala. Check ko na. May klaro ni nga sana nga pamahayag o kaning testimonya. Oo. Mas kwan na lagi hinoon, mas og sa kwan pa nalampaso na hinoon.
6: Ang giingon, attorney ang giingon sa balita nga magduna pa'y redirect examination kang Matibag. Ako nasabtan nga pag redirect examination, kining i-present pag-usab siya sa prosecution attorney.
8: Magod ang depensa gahapon nga kwan nga napasilay dugang ipangutana. Considering nga taas pa ang ilang pangutana, unya murag tama raman siguro sa alas 5 na ilang hearing.
6: Oh, kay mura so, karon ba to magsugod sila at 10 o'clock na magdumailan hangtod sa alas 3 sa hapon? Karon ba to nga Wednesday or next Wednesday pa? Anyway, so unsa metabo na kay chance kining attorney ang prosecution nga kadtong palpak ni Matibag sa mismo mga testimonya. Medyo makubiran. Makubiran pa, attorney?
8: Depende magnum dyan. Kaya nahurot naman ang ilang ebidensya o presentar. Uh-huh. Ang problema pag yun ato, murag, I don't know kung asa ang ilang redirect mo puntirya. Kaya una na ay ebidensya dito sa gisubmit nga naka-attach lo kasi ang atinabit. Katong sa affidavit mismo ni Matibag. Nay ebidensya nga nakita sa depensa na diferensya sa ilang kopya. Uh-huh. Ang kopya nga naa sa depensa dili mao sa katong kopya nga naa sa gikonfirmahan ni Matibag. It was also kuan kaning nasapon pag yun hinuon nga kat, di ba na ay kunuha epidabit ni sa to Las Cañas.
6: Las Cañas.
8: So, motong gi pangota na siya to nga o sana nga nganong ang kaning nga ebidensya anotarize o niya walay genuine signature part man sa imong testimonya. So, medyo na nakuha siya to na igo gihapon do not strikingly kay wala naman gituloy-tuloy kay ang ebidensya gi strike from the record naman sa depensa.
6: Mo naman tay pamahayag si Matibag attorney nga na sila mga mga ginabasihan, ginatawag ginagamit ang term open source, ginabasihan, wala to ay mga notarization, walay pirma, pero nagsilbing sinugdaan ang basihan na nila silang pag-initiate sa investigation, attorney?
8: Namulagi na, muna problema. Under magod sa rule on evidence, kuhan kayo na siya, crucial na siyang mga dokumento.
6: Mm-hmm.
8: Kaya nga no, gani, giklaro man to ni Senator Pia nga kung magpresentar ka og ebidensya, dili pwede ang usa ka tawo may motestigo tabahin sa maong dokumento kung wala siya kalabutan kung unsay sulod sa maong dokumento o nganong nasulti niya ang katong nakalatid dito sa maong dokumento. Now, if the document was notarized, then the person who testify on that particular document, taman lang yun kung unsay nakalatid. Pero kung ang dokumento wala na notaryuhan, unya wagani siya kabalo, kung katubang pirma, kung naamanggali pirma, pirma bagayod to sa maong tao, then hearsay.
6: Mm-hmm.
8: Wala siya, wala, dili niya pwede magamit ang maong dokumento.
6: Mm-hmm.

0: gi-file man go nga impeachment, dili lang siya purely political. Dili siya purely political. There is, although ang proceedings is political in nature, pero nagihapoy for sure, ang sumbong magod is, na ay pagka-criminal, ako'y pagka-civil.
1: Mm-hmm.
0: If ever, man good, just in case lang, ma-impeach si BP Sara, kanang testimonya nila bahin sa kanang grave threats and inciting to sedition can be used against her, which can be filed in court after as a criminal.
1: Sa mga regular courts?
0: Now, Then, second, kanang mga ebidensya nila na again, kung ma-impeach, can be used also against BP Sara in a civil nature.
1: Mm-hmm.
0: So, dili lang yun ni siya purely political nga machinery. Kung yun ni, naisakop nga criminal, na po'y civil. So, kung dili manggod ni mo istriktuhon ang rules in the proceedings, luoy ang gisumbong. Kay any evidence naman, any testimony can be addressed or can be pwede nimo malatag sa entablado. So wala na, so mag bisan og bisan pag kinsay huris, bisan pag barangay kapitan may mag-hearing, dili na niya mapunggan ang prosecution o ang senator judge to question nga wala sa rules, kay wala naman kung imong i-lighten, imong lugang hugaan ang rules of proceedings, patay. Disgrasya na. Dili magup ni siya ingon nga kanabitong moral legislative lang nga inquiry or mura ba og kuan, mura ba og kaning or kuan pa kaning sato pa pleb nga mga ingana. Or kung una-unaon gani ni mo magnum yun, ang pleb gani nga pleb na kuantra siya mo, ang gahiring din ha, dili man yun mga abogado.
1: Gani, pleb na, is People's Law Enforcement Board.
0: Sagara niya, mga policeman ang kasumbong. Nagani high ranking officer, kay usahay makahandom sa mga kaso. Sila gani mismo, gasunod gani, kung unsa ang rules, yun. Kung wala sa ilang rules, then ilang gamiton ang rules of court para mo'y makaabag sa ilang pagdumala sa proceedings. How much more na kani is one, kaning impeachment. Mo lagi, ako nang ingon, dili yun ni siya purely political. Kay kung purely political lang, after the impeachment, pwede naman dayon na siya mausara, wala lugar mahimo. Pero remember, when Justice Corona, Chief Justice Corona, katong nag-resign, no? sa iyang posisyon, there was a case filed against him. Katong itong iyang salin, which was eventually dismissed by the court na lugar. Kay wala yung evidentiary matter.
1: Kaya nag-file after so, na siya na nag-resign?
0: After siya nag-resign.
1: Hmm.
0: Oo, nai-file against sa iya, which is criminal in nature.
1: Mm-hmm.
0: Pero eventually, gigawas po ng decision, namatay na po siya.
1: Loy.
0: So, kanimang God is, kabalo naman kita sa political circle, political circus. So, ang kuya magpudaan ni Magnon yun, sa impeachment lagi, even si Juan Bayaha, si Irap, nakabiyay gipaya sa iyang criminal case.
1: After siya ning kanaog?
0: So, dili siya basta-basta. So, kumuingon ka karon nga, imong hugaan ang rules regarding the impeachment proceedings, dili na pwede. Kay, otherwise, tanan nga mabutang sa unsana o masalang sa impeachment o kung kinsa man ang ilang pailan, madisgrasya yun.
1: Mga igsoon na nga

0: Gonna be Mosi attorney Neil Pacana, Kani provincial legal officer, Sami Sam Shirital. Attorney, sir, thank you, sir, sa mga panahon.
1: Salamat sa gid kayo sa panahon nga imong gihatagan ako magnum June o pagpasabot usad sa gamay na itong naibawaan sa impeachment proceedings. So, sa kanunay, kung unsa manggaling akong mahatag nga kuan katinaawan sa inyo mga pangutana, feel free to call.
0: Thank you, sir. Inyo na bati mga aksyon si Attorney Neil Pacana, ang Provincial Legal Officer kaniadto sa Misamis Oriental. Nasa speakers ninyo si Attorney Ed Quaresma, ang IBP Mr. Chapter Past President. Attorney Ed Quaresma, sir, may buntag.
2: May buntag, Magnum June, Magnum Aylin.
0: O siya mo nakita kagapon, Attorney, sa gilaw man unta ha, kay NBA Director good. Katuunan mga gipresentar, Magnum Aylin.
3: Agent, si, tapos regional agent director.
0: Oo, oh, so, slutok, o katong napayusag yun, no? Nga gipresentar, taga NBA Polos. O niya kang director na mismo gipresentar, gilauman nga maunag ini ang nakapasamot pag yun. Pagkalingkon sa ebidensya, batok sa lugar vice presidente. Pero sa tanaw ni Attorney Neil Pacana, marag nisumbalik manoon sa ila sa prosecution na ba sa tanan. O kang director matibag, ang iya mismo mga testimonya. Attorney, sir.
2: So, Magnum June, no? Ang ako lang pangantaw is murag finale lugar ni murag bag,
0: murag,
2: murag last part lugar. But anyway, in a sense nakapunto ang depensa kay katong kang last kanyas da murag usually kami ana incompetent your honor if the person is has no personal knowledge on the matters na i-present dire kay wala mas dapat i-present sa last kanyas in ika nga Magnum June nakapunto lugar. Kunya katong ingon anotarize ingon man si Luistro nga sa ICC and then sakto pod lugar si Escudero nga and this is not ICC, this is impeachment call in a sense pod lugar. Pero ana ko lang ang testimonya ni matibag confirms gi-confirm niya ang mga testimonya sa nauna ang first og second lugar nila Director Lutok. May ang i-confirm nga indeed nag-investigar ang NBI. Wala magkumpiyansa ang NBI kay seryoso ba ning mga allegation dere kining mga hulga etc. especially the person nga nag-utter ini the second highest official and then ang gitumbok pod ang highest official of the land. So continuing ang ilang investigation. Although there's confidentiality kung indeed kinsa ba yun itong nakakontrata kay it would compromise the investigation lugar. So akong tagi confirm lang niya ang nauna nga mga statement lugar Magnum June. Pinali lugar ni sa last lugar nga murag part 1, part 2, part 3, part 4. So ingon anak lugar akong panglantaw Magnum June.
0: Katong yung gingon nga continuing investigation mo gani, so di niya mapresentar o kinsa ng ilang gingon nga mga persons of interest, tingnan na, kay masunog daw ilang investigation o niya matrampol sab ang katungod po sa mga tao nga naapa sa level nga person of interest. Attorney, labi na kunisguta na to ang mga nalabigit sa lugar plano o kining gikontrata. Nga papatay ang itong presidente sa nasod. Guban pa, kining magamit to siya niya nga likod ba ito ng mga basianan to? Or basi pangulipas lang to kawagi niya, attorney?
2: sila lagi nakabalo. Tagna lagi. Tagmuting mo ago ko eh. But anyway, naman din po na. Even in courts, naman na. Kami, ako sa dipinsa, ako mang-ipound yun ang prosecution or ang mga polis isn't it the fact that this and that kining inyong confidential agent kina inyong mga informant that
0: minsan
2: your honor that's confidential otherwise ma-compromise among investigation tino ba pod kay remember bitaw katong pag-ingon ni kini si Ombudsman Remulla sa DOJ Secretary isa nga nana ko iwaran kang Bato de la Rosa dinitago si Bato de la Rosa unsaon niyo pagdakop kay imo mang gisiwal na compromise so, wala madakpi so may mga buta nga ila lugar na let's give it to them kay sila ang kabalo anyway we have a principle in law Magnum June nga presumption of regularity of kining performance of duties sa mga official so